0: Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: May nagwawala sa labas?
2: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
1: Siatong? Ano yan?
2: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
1: Di nga, paano siya nilalaro?
2: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
1: So there's a pitcher since parang baseball siya?
2: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
3: Siatong!
2: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
3: Yay!
1: Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila.
3: Yeah!
1: Siatong!
4: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
0: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
5: Radyo Publiko Serbisyo Bayang News Nationwide.
6: Balitang pambansa.
7: Sa ulo ng ating
6: pinakamalawang na pagbabalita.
5: Ang Radyo ng Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Ang Radyo ng Publiko.
7: Radyo Publiko.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan.
7: Sa sambayanan
5: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
7: Magkaisa,
9: magtulungan
7: para sa pag-unlad ng ating bansa.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Sa 104.3
7: The Capital.
5: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
5: and The Capital.
7: Ang boses ng Pangulo.
5: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
6: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
5: sa 104.3 The Capital.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
14: Bangon, bayang mahal.
15: Bangon, bayang mahal.
14: Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
15: Tatalakayin,
14: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
15: At sasagutin,
14: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
15: 738 AM.
13: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Pagbalik namin sa amin pong frequency, 738 kHz po sa inyong mga AM band. Asahan po ang mas malakas, mas komprehensibong pagbibigay po namin sa inyo ng serbisyo publiko. Musta po kayo mga kababayan? From one cabinet secretary kahapon na nating nakapanayam from the Department of National Defense, ang ating pong butihing kalihim, Secretary Gilberto Chodoro Jr. kahapon. Sa ilang mga saglit, maya-maya po makakausap naman natin mula po sa ating Department of Tourism, ang ating pong butihing kalihim, Secretary Dita Angara Matay. Ito po ay upang pag-usapan mga kababayan, ang panibagong campaign ng Department of Tourism, yung tinatawag nating Discover More to Love campaign. Gayun din, mga kababayan, ang approach ng Department of Tourism sa pagsuporta doon sa mga tourism-related na mga MSMEs o yung ating mga micro, small, medium enterprises. Bukod dyan, mga kababayan, yung marketing. Minamarket po kasi natin ang atin pong bansa sa world stage bilang isang viable tourism destination. And not just viable tourism destination, mga kababayan, one of the top tourism destinations sa buong mundo. And of course, mga kababayan, with the advent opo, ng mga digital technologies, especially dito sa pagpaprocess natin ng kung tawagin data, meron pong systematic approach na ginagawa rito ang Department of Tourism, yung tinatawag nating tourism data. Ito po ang ginagamit ng Department of Tourism, mga kababayan, upang matrack nila gaano po karami ang mga pumapasok na turista dito po sa ating bansa and what particular area sa Pilipinas ang paborito nilang bisitahin. How much headcount is there? How much foot traffic is there? Ika nga, mga kababayan, gaano karami at sino-sino yung ating mga lugar dito sa ating bansa? Ano-ano yung mga lugar dito sa ating bansa na talagang kinakailangan ng mas pinaigting na suporta sa sektor po ng turismo? Yan lamang yan nasa mga pag-uusapan natin sa umagang ito.
14: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, habang inantabayanan po natin ang ating panayam sa ating pong butihing kalihim, Secretary Dita Angara Matay. E narito muna ang mga ulat mula sa ating mga kasamaan sa labas po ng ating himpilan. Secured payment process, tiniyak para sa government purchase card. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tiniyak ng Land Bank of the Philippines sa pamagitan ng payment network partner nito na Visa na maayos at secured ang paggamit ng Government Purchase Card o GPC. Ayon kay Visa Country Manager for the Philippines, Jeffrey Navarro, protektado ang seguridad ng mga cards mula sa pag-hack o anumang tangkang pagsabotahe sa payment system ng pamahalaan. Paliwanag nito kung anong ginagamit ng sistema ng Visa sa mga corporate, private, commercial cards, ito rin ay kaparehong seguridad ang kanilang ipinapatupad sa GPC. Gayaan niya ng mga normal na credit card detectable at mababantayan ng kailang sistema ang mga posibleng fraud transactions. Ang GPC ay isang credit card kung saan maaaring i-customize ng isang ahensya ng pamahalaan ang credit limit nito at mga lugar at tindahan o suppliers na pwedeng paggamitan para sa halip na cash transactions na magre-resulta sa maraming paper process ay cashless transaction na ang gagamitin kung saan mas magiging transparent naman at madali ang proseso ng audit. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Salamat, Lawrence Tanhoco. Samantalang Department of Agriculture, pinaghahanda na ang mga magsasaka at mga mangingisda sa banta ng bagyong Quiapo. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inalerto na ngayon ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangisda sa bansa sa banta ng bagyong Quiapo. Ayon sa DA, batay sa taya ng pag-asa kabilang sa inaasahang maapektuhan ng bagyo ang Northern Luzon kung saan posible ang paglapit o paglandfall sa Cagayan. Kaya naman ngayon pa lang ay inaabisuhan na ang mga magsasaka na anihin ang kanilang mga palay at mga gulay bago pa maapektuhan ng pag-ulan. Pinalinis na rin ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon at mga pilapil para maiwasan ang pagbaha. Maging ang mga mangisda ay pinayuan na rin hanguin ng maaga ang kanilang mga isda at ipagpaliban na muna ang pagpapalaot lalo na kung malakas ang hangin at alon. Sa panig naman ng DA, tiniyak itong tuloy-tuloy ang paghahanda para ayudahan ang mga maapektuhan ang magsasaka at mangisda ng bagyo. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Department of Transportation patuloy na maghahatid ng libreng sakay sa mga mai-stranded na pasahero. Kasunod yan ng tigil pasada ng grupong Manibela. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Tuloy-tuloy nga ang paghahandog ng libreng sakay ng Department of Transportation patuwang ang itatibang ahensya ng pamahalaan ngayong araw. Ito'y kasunod pa rin ang ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela na may panawagan hinggil sa iba't ibang isyong pa-transportasyon nga. Ayon sa DOTR, alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, epektibo ang libreng sakay at susundan mamaya alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bilang tugon pa rin ito sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Ramos Jr. na tiyakin niya ang may ligtas na masasakyan ng mga pasahero sa nagpapatuloy na tigil pasada. Kabilang sa mga ruta ng libreng sakay ay ang Welcome Rotonda Fairview, Recto Cubao, Baya Nagtahan, Quiapo Cubao, Baya E. Rodriguez, Quiapo Fairview, Kalentong Pasig, Palengke at PITX Loton at Pabalik. Katuwang ng DOTR na pumibigay ng limited sakay ang Philippine Coast Guard, Department of Energy, Department of Public Works and Highways, gayon din ng Department of Economic Planning and Development at ng Department of Labor and Employment. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
13: 15 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. We'll take a short break. Magbabalik po ang Bangon. Bayang Mahal.
14: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
18: Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas.
19: SONA.
18: SONA
20: 2026. Ayaw naman kayo.
21: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2023, nabawi na ng pamahalan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
18: Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas.
19: SONA
18: 2026.
22: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
14: Bangon.
19: Bangon.
14: Bayang Mahal.
19: Bangon. Bayang Mahal.
14: Dito sa Radyo Pilipinas.
19: 738 AM.
13: 19 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3. Hey po mga kababayan, ako ang inyong lingkod, Al Corpo, sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Narito pa ang mga karagdagang pag-uulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Police Regional Office 5 magde-deploy ng mahigit 4,000 pulis para sa mapayapa at ligtas na ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nakahanda si Police Regional Office 5 o
1: pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na Lunes. Matapos ilagay sa heightened operation readiness ang 4,190 mga pulis sa buong Bicol Region. Ayon kay PR, General Director Police Brigadier General Erosito Miranda, layunin ng deployment na matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na pagdaraos ng SONA habang pinananatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Kabilang sa mga ide-deploy sa 785 personnel sa mga border control.
13: Balikan natin ang ulat na yan ni Gary Carl Carillo. Wala po yan sa Radyo Pilipinas Albay. Nga po mga kababayan, ilang araw na lang po, ilang tulog na lang, ikalimang SONA na ng atin pong Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Ang SONA mga kababayan o State of the Nation Address.
2: Hello, ma'am.
13: Ito po ang binibigay na mensahe ng ating Pangulo, ang talumpati ng Pangulo, kaugnay po ng mga issue na nararanasan po ng ating bansa. Kabilang na po dyan mga kababayan, ang accomplishment report, ika nga, na ginawa ng kanyang mga gabinete at of course ng ano ba mga naging accomplishments sa ilalim ng mga opisina sa Executive Department. Ligan natin ang ulat na yan ni Gary Carl Carillo mula Radyo Pilipinas Albay, Police Regional Office 5, magde-deploy ng mahigit 4,000 pulis para sa mapayapa at ligtas na ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balikan natin si Gary Carl Carillo.
3: Radyo Pilipinas Report.
1: Napahanda na ang Police Regional Office 5 sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong darating Lunes. Ito ay matapos dahil sa heightened operational readiness ang nasa 4,190 na mga pulis sa buong Bicol Region. Ayon kay PRO 5, General Director Police Brigadier General Erosito Miranda, layunin ng deployment na mati payapa, maayos at ligtas na pagdaraos ng SONA. Kaya kabilang dito sa mga ide-deploy, ang nasa 785 ng mga personnel sa mga border control points at nasa 2,000 kasubog crowd management care contingents. Mayroon ding 596 area security personnel.
13: Okay, talagang napuputol ang linya ni Gary Carl Carillo. Bago natin balikan ang ulat na yan ni Gary Carl Carillo, tatanggap pa tayo ng ilan pang mga balita mula pa rin sa iba pa nating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Sa ibang balita, 200 batang mga manggagawa at kanilang mga magulang sa Rosario, La Union na kinabang sa Child Labor Prevention Program. Ang ulat na yan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas sa Go'o.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Albert?
23: Umabot sa 200 batang manggagawa at 200 mga magulang ang kinabang sa isinasagawang Child Labor Prevention and Elimination Program ng Pamahalaang Bayan ng Rosario, La Union sa pamamagitan ni Mayor Wilhelmine Flores II sa pamamagitan ng Public Employment Services Office na pinangunahan ni Dr. Alexander Flores. Itinakuha ang pamamahagi ng mga pamamahalaang servisyo sa kalusugan at pangipunan ang pangunahing pangangailangan ng mga beneficiaryo. Bilang bahaging programa, binawasin ng Department of Labor and Employment ang Certificate of Eligibility para sa 540,000 pesos na livelihood grant sa kwalipikadong samahan ng mga magulang ng mga batang magsasawa. Dahil nito makapagbigay ng matatag na pinagkakitaan sa mga pamilya upang maiwasan ang pagpasok ng mga bata sa paggawa. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ang programa ng patuloy na kampanya upang maprotektahan ang karapatan ng mga bata, mapanatili sila sa paaralan at mabigyan ng kanilang mga pamilya ng mas maayos buhaya. Nagpasalamat naman ng LGU Rosario sa mga katupang na ahensya, mga volunteers at ito pa ang mga sumusuporta sa programa para sa patagumpay nitong pagsasakat para. Para sa Bagong Pilipinas, Bert Tawili, Radyo Pilipinas, Kagutupitong Ago.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Mula sa Goa, magtungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Dagupan. Higit 5,000 residente ng isang isla sa Pangasinan na kinabang sa mga hatid na serbisyo ng pamahalaang panlalawigan. Ang ulat na yan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Higit na inilapit ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Santiago Island sa Bulinaw, Pangasinan bilang bahagi ng programang Alagang Ang Galing. Ayon sa ulat mula sa pamahalang panlalawigan, umabot sa kabuang 5,117 na residente ng 4 na barangay ng isla ang nakinabang sa mga dinalang serbisyo. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang medical consultation, PhilHealth Yamang Kalusugan at Protection o YAKAP at Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Gamot, PhilSys Registration, Employment Services, Libreng Anti-Rabies Vaccination at Veterinary Services, gayon din ang pamamahagi ng mga punla. Layunin ng programa na mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga Pangasinense, lalo na sa mga naninirahan sa mga liblib at malalayong pamayanan. Ayon kay Olivia Villanueva, resident ng Santiago Island, malaking tulong ang pagdadala ng mga serbisyo sa kanilang lugar dahil hindi na nila kailangang tumawid pa ng dagat upang makapagpakonsulta at makakuha ng iba pang serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
2: Report.
8: Bangon. Bangon. Bayang Mahal.
24: Bangon. Bayang Mahal.
8: Dito sa Radyo Pilipinas.
24: 738 AM.
13: 26 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. We'll take a short break. Magbabalik po ang Bangon. Bayang Mahal.
8: Bangon.
24: Bangon.
8: Bayang Mahal.
24: Bangon. Bayang Mahal.
8: Dito sa Radyo Pilipinas.
24: 738 AM.
25: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
26: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
25: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
26: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
25: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanya ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na atin laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Balita, laging totoo.
16: Impormasyon,
15: detalyado at kumpleto.
16: Serbisyo,
15: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
28: Bagong Pilipinas.
15: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
28: Radyo Pilipinas.
15: 738 AM.
29: Bangon. Bangon. Bayang Mahal.
30: Bangon. Bayang Mahal.
29: Dito sa Radyo Pilipinas.
30: 738 AM.
13: At 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, mapalad po tayo ngayong umagang ito dahil pinaunlakan po tayo ng ating butihing kalihim mula po sa Department of Tourism, Secretary Dita Angara Matay ang atin pong panauhing pandangal sa umagang ito. Secretary Matay, magandang umaga po.
31: Magandang umaga po.
13: Po. Sec, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Sa ilalim po ng bagong promotional platform ng Department of Tourism, yung Discover More to Love campaign, ano-ano po ang mga programang inilunsad at plano pa nating ilunsad upang makapanghigayat pa ng mga turista dito po sa ating bansa?
31: Thank you po for the question. When we launched Discover More to Love, our main goal was to encourage Filipinos to become tourists in their own country by discovering hidden gems and trying new experiences. Tatlong bagay po ang gusto namin gawin. First, to make travel more affordable. Marami pong nagsasabi na medyo mahal mag-travel sa Pilipinas, mas mahal pa kaysa sa Vietnam. So, ang ginawa namin is to talk to everyone and convince them to come together as one ecosystem to offer bundled affordable deals, airlines, hotels, operators, shopping establishments, mga restaurants, saka other tourism businesses to come up with discounts. Some even offered up to 70% and to participate sa isang platform na neutral. So ang resulta ganito, AirAsia, for example, offered more than 500,000 discounted airfares, while Cebu Pacific naman offered more than 400,000. Hindi lang po more affordable or accessible, pero more convenient ang travel, which brings me to the second point. Ang entire travel experience po dapat ay seamless. hindi po lamang airlines ang hotels ang kasama natin. Kasama po rin natin ang mga shopping establishments and payment providers. Kasi ang tourism, hindi lang po flight o hotel yan. It is the entire shopping experience from booking, transportation, dining, shopping, and payment. Lastly, gusto namin continue to discover yung tinatawag natin hidden treasures. Kaya po ang Discover More to Love ay hindi lang po isang discount campaign. It is a nationwide domestic tourism movement na weather resistant. Tapos, kung i-analyze natin ang numbers, nalaman namin na ang domestic tourism ay ang pinaka most resilient sa industriya. Last year, ang tourism expenditure umabot ng 3.26 billion pesos. Tapos nakapagbigay ng 7.7 million jobs, no? Tapos gusto rin po namin ma-reach ang Filipino diaspora sa key markets natin. Mga balikbayan at mga second and third generations na naghahalap ng sariling identity nila. So we saw the opportunity to work with Filipino pop groups and artists para ma-encourage mga Gen Z millennials, yung mahilig mag-travel ngayon, na segment ng population to visit places beyond the usual destinations, to discover places that their families have never been before. So, kung hinahanap natanong po ang resulta, as of July 19, yung kanina po, nakapag-generate na ng 1.58 billion in revenues and 231 room nights, while almost 190,000 discounted AirAsia flights have been sold. Ang goal po natin is bigger. Dapat year-round travel. Hindi lang dapat summer or holiday. Kasi there's always something new to see, something new to experience, and something new to love. Ang heart and soul ng Discover More to Love. Make travel affordable, experience more convenient, encourage every Filipinos here or abroad to love and discover more of their own country.
13: Opo. Sek Mata, yun po, I agree with what you said. Actually, yung ating generation, yung mga medyo Gen Z, mga millennials, yung mahilig mag-travel, ano po. But sad to say, na ilan doon sa ating mga kababayan, gaya nga po ng inyong nabanggit, finds it siguro mas expensive kaysa doon sa ating mga foreign counterparts na magbakasyon dito po sa ating bansa. At ilan, gaya ko, hindi ko pa na-discover actually ang ganda ng sa ating mga domestic tourism spots like Batanes, ano, at gusto kong ma-reach 'yan. Ito, with your programs, ano po, and hopefully this will become more affordable. But when it comes po sa projections natin, what are our targets na maabot po natin during your term?
31: Ito po ang magandang balita. We are working hard not only to increase arrivals, pero spending po importante yan throughout the remainder of this administration. Ito pong May 2026 po, ang tourism revenue na ni-record through ng DOT ay umaabot na sa 277 billion pesos, approximately 12% higher than the same period last year. So we are very encouraged by this growth. Pero ang importante, hindi lang spend more money. Dapat lahat ng pera or peso na ginagastos for tourism promotion must work harder for the Philippine economy by producing better results. So, kami po ay lumapit sa tourism promotion boards, no? At nag-present kami ng data kasi ngayon ang aming pamamalakad is very data-driven. Tinanong namin ano ba ang tumataas na markets, ano mababa ang tourist arrival, kung bumababa, bakit, at anong pwedeng gawin. So, kunyari, example, ang nakikita namin, may decline in arrivals ng Korea, napakalaki pa naman po ang share nila. So, ang ginawa po namin, magtanong tayo kami sa iba-ibang taong nakakaalam, nakakaintindi. So, ang mga nabanggit nilang rason, syempre, ang Vietnam, hindi naman kami nagkakailan, no, na mas mura talaga sila. Pero ang tingin naman may subsidy po yun eh. Pero let's not be, give excuses. So marami pang ibang bagay. Nalaman namin na ang gold fee pala sa Pilipinas, twice mas expensive kaysa sa Korea. Eh, nung araw maraming Korean golfers pupunta dito. So, ang gusto namin kausapin yung mga namamahala o nagdamayaari ng gold courses kung makahanap sila ng paraan para maging mas mura ito. Kasi hindi naman sila makauubo ng kita kung mas maraming pupunta gumagamit ng golf course, no? At isa pa ang sinabi nila, kailangan may direct flights from cities like Chongju and Daegu sa ating beach destination, hindi lang Maynila, no? Tapos, kailangan din maging mas creative tayo sa experience na binibigay natin. Kunyari, ang Koreano, nasa bucket list nila, eh makipag-swimming with a whale shark, yung mga butanding. Kung nagawa na nila nun, eh sabi namin, eh meron din kami isang lugar na pwede kayo mag-swimming with jellyfish, ang gaganda. Parang ano siya, parang mga fairies sa loob ng tubig na hindi nangangagat, yung mga ganon, no? So, tapos pangatlo, yung peace and order, hindi natin pagkakailayan kasi mayroong mga nangyayari, paminsan-minsan na may nananakawan, ganyan. So, meron kaming gagawin special program, programa na may magbibigay ng sense of safety and security sa visitors namin. In fact, may papasok sa amin by August na bagong USEC. Yun lang po ang gagawin niya to handle safety and security in a special program, no? Tapos, lastly, we want to promote staycations kasi hindi po lahat ng tourism kailangan mahal or long distance. Marami din magandang staycation na makakain ka ng mabuti, may mga show sa loob ng hotel, etc. So, ang approach po namin is to listen to the market, understand the problems, and find practical solutions.
13: Opo. At thank you for sharing po, no? Sekmata yung inyo pong mga plano. Talaga nakikita natin na ang Department of Tourism, yung approach natin dito sa pagpapalakas ng ating tourism sector, eh talagang very, very systematic. Ano po? Which brings me to my next point, Secretary Matay, ma'am. Nabanggit niyo po kanina, no, na kailangan bukod dun sa mga airlines, bukod dun sa mga hotels, and of course, yung mga tourism destinations natin, kailangan din palakasin natin yung part naman nung sa mga payments. Ano po? At pagpapalakas, of course, ng mga ating mga micro, small, medium enterprises. Nagkaroon po pala kayo ng partnership with MasterCard. Paano po nakakatulong ito sa ating mga MSMEs?
31: Ang MasterCard, hindi lang po MasterCard, gusto pong isali mga GCash, mga ganyan po. Ang gagawin po nila, marami na pong gumagamit, no, ng mga nakakaalam. Pero itong mga payment systems nito, nagbibigay po ng seminar, ng libre, online or in physical, kung paano magamit po ito. So, hindi ko lang po alam yung mga detalye, no, pero they are teaching, parang tinatawag financial literacy, para, ano, mas madali ang pagbayad, no, ng iba-ibang mga kailangang gastusan, no. Kasi kunyari, no, meron ka pong French na galing nag-travel ng 18 hours galing sa Europe para pumunta sa beach destination natin, no? Tapos hindi naman sila maghahanap ng coins or peso para magbayad sa every stop they make, kunyari sa airport, sa pagbrenta ng snorkel equipment, sa kung ano-ano. So, naghahanap po kami ng paraan na isang bayad lang kasama ng ticket. So, ang katulong natin din, mga fintech, mga airlines. So, pinag-aaralan po natin ito. So, maraming pwedeng gawin, pero bigyan niyo po kami ng panahon para maisagawa po itong mga different solutions.
13: Opo. At true to your words kanina po, no, Secretary Matay, ma'am, actually, nararanasan din po natin ng ilan sa ating mga kababayan. That is a fair observation. That is a very, siguro, makamasang observation. Talaga naririnig niyo po yung ating mga kababayan. Totoo nga naman. Eh, sino pang may panahon maghanap, no? Nang magpapa-cash out ka pa. For example, kung gagamit ka ng mga e-wallets, eh, kung gagamitin mo na lang rin naman yung card mo, kung meron ng mga POS o yung ating mga point of sale na mga machines, yung ating mga MSMEs. We have a new tourism ambassador. Pinatatanong po ito ng ating mga viewers during our interview. Paano raw po mas makakatulong ang atin pong new tourism ambassador, ang Beanie?
31: Opo. Naku, malaki po matutulong ng Beanie po. Kasi po, ang lakas ng hatak ng mga Philippine Pop. Kasi kahit ako po, army ako ng BTS eh. So alam ko kung gano'ng kalakas ang mga fans na manghatak ng information at saka negosyo o pagkakitaan or ways to experience new things. So ang Beanie po, napaka popular nila. In fact po, yun ang pinakamaraming likes namin, ang Bini, pag silang lumalabas, nakaka 6,000 kami in the first hour, no? Tapos ang maganda po sa kanila, napaka-humble ng mga bata. Parang din silang very relatable people. Parang kung may panahon ako, gusto ko pong ma-experience ang Batanes, gusto ko punta sa Baracay, gusto ko punta sa Coron, tapos gusto ko ma-try ito. At saka, kung saan po sila galing, kunyari isa galing sa Laguna, anak po niya yung banga, yung istorya ng banga na lumalabas, yung pinakamalaking 100-year-old na banga nilalabas sa festival. Yung mga ganun po, pag narinig po ng fans nila, gusto na rin tignan. So, we know the power of Philippine pop in drawing tourists and business. So, you know, it's not just, you know, using them as commodities, using them as role models para kung sila mismo, no, mga idolo nila, gustong bumiyahe, din kayo na rin gusto nyo bumiyahe, di ba? So, ganun po ang hinahanap namin. And then, we want to talk to other people po rin na nahilig din sa, kasi ang music, grabe mang hatak ng ng interest eh.
13: Opo.
31: So, gusto namin ma-engage yung mga Pilipino na sa labas, yung second and third generation, na mahilig sa hip-hop at kung ano po man, no? Na pop, no? Na malaman kung saan galing po itong mga to at kung pareho po din sila mapuntahan nila. Yung mga ganun po, maraming story, maraming pwedeng gawin po.
13: Po. Sek, on a personal note, sino po ba bias nyo sa BTS?
31: Ako po si Taeyang, Kim Taeyang.
13: Ayun. Apo.
31: Taeyang, kayo po. Kayo po BTS fan po ba kayo?
13: Si Jungkook po.
31: Jungkook po. Parang si Jungkook. Ako rin din si Jungkook po. Ang tawag ko dun kay Jungkook, bias breaker po.
13: Opo, actually, no. Talagang medyo bandwagon po kasi ako. Anyway, Sek, going back to ito pong pinag-uusapan natin. Nabanggit nyo kanina, very analytical ang approach, data-driven ang approach ng DOT para po sa ilalim po ng ating pamumuno. Do we also use this as a metric for success sa ating mga programa?
31: Yes po. Kasi po, it's a very important part of how we should be planning and making the decisions, even how we measure success. Kasi through data, mas naiintindihan natin ang behavior ng mga travelers, saan sila nang gagaling, anong gusto nilang puntahan, gano'ng katagal, magkano ang ginagastos nila, no? Kasi there are different kinds of sources of data where we can capture that kind of information. Tapos po, ang ginawa po namin, we went a step further. Nag-hire po kami ng mga graduates ng math, tsaka statistics. Meron po kaming tatlong taga-Philippine Science na po ngayon na who will head our data analytics team para maintindihan natin ang mga nakukuha naming raw numbers at para makagawa ng programa na pwedeng ma-design nila so we can in fact predict or project demand. Parang po ganun. Meron po kaming consultant na matagal nang tumutulong sa amin, pro bono, mag-aadol ako, Dr. Twinkle Lodolfo, napakabait po yung tao na yun, napakatalino pa. Tumutulong po sa DOT po yan para bayaran daw ng binigay na scholarship ng gobyerno sa kanya. With her leading the team of these young people who will find a practical use for numbers, or their gift for numbers, they will be working with DICT and Bureau of Immigration, Philippine Statistics Authority, and NEDA para po bigyan ng sense yung data na kinokolekta po namin at para po mabring to international standards ang reporting system namin. So we will have our second workshop na udlo po ito, itutuloy na namin. Well, alam namin napaka-importante yon para mag-reconcile kami ng data at saka para hindi lang mag-reconcile, para makapanghanap ng bagong paraan gamitin ito.
13: Opo. Secretary Dita Anggara Matay, ma'am, before you were appointed as secretary, nakikita po natin yung mga naging achievements nyo in representing yung ating bansa outside of the country sa usapin po, ng ekonomiya. And a little over 2 months since your appointment as secretary, ito po ba enough time na para makita natin yung mga areas of improvement pa ng tourism sector?
31: Hindi ko po sasabihin kung nagsasabi ako ng totoo, enough time ito, sana mas matagal. Pero sapat po, sakto lang. So, kasi ang ginawa ko po, no, actually mag-3 months na po ako, ginawa ko po yung source mark. Pinag-aralan ko po yung organization kasi alam po natin, hindi naman talaga ako talagang purong tourism na tao eh. Trade po ako. Pero I understand na maraming ano, maraming similarity. So pinag-aralan ko po yung organization. Tinignan ko yung strengths and weaknesses, review ko yung sistema, mga proseso, nakinig po ako sa lahat ng stakeholders, tapos binalidate ko yung mga nababasa ko sa mga stakeholders. Tapos doon ko nakita yung mga gaps. Kaya ginawa ko po, nung nakita ko yung gap, nagdala po ako ng mga tao na may expertise sa mga ano, sa mga

0: nila, para Lord of the Rings yung nakita nila, ha? Hindi nila alam parang Pilipinas, no? Kasi yung background music pa naman, yung with IP rights, gladiator. So, syempre madadala ka sa emotion, di ba? So, ganda-ganda sila. So, we have a very good, what you call this, branding team. Then, standard presentations, pinairate ko yung isang tao na dapat magtrabaho para sa ASEAN, para hindi lang dalawang accreditation ang lalabas o star rated. Dalawa in a year. Nadami po yan and it's up to standard. It's not like just hand over your chest. That's not what service excellence means. It means you are able to anticipate demand. You are able to anticipate requests. At saka, you're able to compare yourself to the best in the world. Yun po ang dadalhin namin expertise. Tapos lastly po, si Captain Stanley lang po, yun po si Mr. Turnaround Artist. During the pandemic, siya po ang napatapalago niya ang negosyo ng PAL in the middle of the pandemic by refleeting and developing new routes. So siya po ang bahala sa airport operations management and new route development and the incentives that these people need to have to bring new routes. So ganun po. So tapos po yung second month, nagpunta po kami state visit na pagkatadala po kami ng $3.4 billion in investment at saka credit lines for direct projects and indirect projects. And third month, nag-discover more to love kami, na pag-usapan ko na. Tapos ngayon po, nag-mobilize po kami ng mga donasyon, siguro 100 million pesos para sa earthquake victims at saka education. So, it's a very full agenda. So, in the coming years, ang coming months, ang gusto namin gumawa ng mga tourism itineraries for markets such as United States, Canada, Australia, Japan, Korea, and Taiwan. So, kasi iba-iba dapat, customized dapat eh. So, I went to General Santos yesterday po. Nakita ko, maganda ito. Magsaka ng isda, may auction parang Tsukiji Market. Kakain sila ng grade A sashimi. Pupunta sila sa Dole Plantation. Pupunta sila sa Cebu Lake. Isang itinerary na yan na maganda. So, gusto ko ang regional officers namin, marunong gumawa, mag-bundle ng package. Hindi lang yung regular government work. That's how I want them to transform.
1: And actually, if I may say so myself, Secretary Matay Ma'am, yung inyo pong take, yung inyo pong multi-sectoral approach, domestic tourism and all that, si breath of fresh air na nakikita po natin ngayon from the Department of Tourism. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin.
0: Salamat po.
1: Ngayong umagang po ito. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang ating mga kasamahan sa Department of Tourism. Thank you very
0: maraming
1: much po.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you very much po. Magandang araw po. Si Secretary Dita Angara Matay mula po sa ating Department of Tourism, siya po ang butihing kalihim ng kagawaran.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Kababayan, yan po ang ating panayam kay Secretary Dita Angara Matay mula po sa Department of Tourism. Gusto ko magpasalamat po sa ating butihing kalihim. Maraming salamat din po sa pakikinig sa amin ngayong umagang ito, mga kababayan. Of course, ang ating pong tourism sector, isa po sa pinakamalakas natin na katuwang in nation building sa pagpapalakas po ng ating ekonomiya. Kaya tayo, mga kababayan, bilang tayo po ay mga Pilipino, hindi po tayo dapat turista sa sarili po nating bansa. Suportahan po natin ang ating domestic tourism. Huwag lang tayong puro punta, no, sa ating mga karatig bansa. Maraming salamat po sa pakikinig ngayong umagang ito. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakasama sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Rifarial, Boss Mark Boqueron, and Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating production side, Miss Tess Ramirez and Miss Glorife Bagon. Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Abangan po ang mga balita mula sa ating PBS News Division. Ihatid sa atin ni Ms. Zef Bosongan. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Tantabayanan din ang susunod niya palatuntunan, Leslie Bocobo Live. Kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:56.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Association of Southeast Asian Nation at United Kingdom pinalalim ang ugnayan sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Mas pinalalim pa ng ASEAN at United Kingdom ang kapaugnayan nito sa gitna ng lumalalang mga hamong pandaigdig. Ito ang naging pangunahing mensahe sa ASEAN Post-Ministerial Conference with the United Kingdom na ginanap sa Maynila. Ang kay Vietnamese Foreign Minister Le Huy Trung, naging mas kritikal ang kooperasyon ng ASEAN at United Kingdom sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa Indo-Pacific. Binigyang diin niyang sa harap ng pabago-bagong pandaigdigang sitwasyon, kinakailangan ang mas malalim na pagtutulungan, pagtitiwala at epektibong multilateralism ng mga bansa. Samantala, sinabi ni UK Foreign Secretary Edward Miliband na hindi lamang limitado sa gitnang silangan ng epekto ng sigalot sa Iran. Aniya, ramdam ito hanggang sa timog silangang Asya sa pamamagitan ng epekto sa ekonomiya, pagtaas ng gastusin sa pamumuhay at lumalaking panganib na kinaharap ng mga marino mula sa mga bansa sa ASEAN na naglalayag sa mga rutang apektado ng kaguluhan. Sa pagpupulong, muling iginiit ng ASEAN at United Kingdom ang kanilang pangakong palalimin pa ang kooperasyon upang sama-samang matugunan ang mga hamong pangseguridad at pang-ekonomiya na kinaharap ng rehiyon. Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Inaugurasyon ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Palawan, nakatakdang daluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat bayan makikinabang program, pangungunahan din ng punong ehekutibo. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Dalawang aktibidad sa Palawan ngayong umaga ang nakatakdang puntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Unang sasadyain ng punong ehekutibo ang pagbubukas ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Aborlan, Palawan. Inaasahang makapagbibigay ng irigasyon sa hindi bababa sa 1,000 hektarya ng sakaan sa Aborlan ang saklaw ng nasabing irrigation project. Ilan naman sa makikinabang sa Small Reservoir Irrigation ang mga kasapi ng Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. Agad na bang isusunod ng Pangulo ang kanyang ikalawang aktibidad sa Puerto Princesa City na dito ay pangunahan ito ang bawat bayan makikinabang program na kung saan ay mamamahagi ito ng tulong pinansyal sa LGU at sa mga barangay, ganun din ang scholarship sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: National Bureau of Investigation posibleng maghain ng kasong grave threat at inciting to sedition laban kay Mayor Basti Duterte. Ito dahil sa kanyang ulo statement laban kay Pangulong Marcos. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Posibleng harapin Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang mga kasong kriminal na grave threat at inciting to sedition. Ito ang inihayag ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag sa ginanap na paglilitis sa Senado. Kasunod din ito ng tanong ni Senator Judge Panfilo Lacson ukol sa pagkapareho ng mga banta ng magkapatid na VP Sara Duterte at Mayor Basti laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Punto ni Lacson, kapwa ang nagpahayag ang magkapatid na Duterte na gusto nilang putulin ang ulo ng Pangulo. Inihayag din ni Matibag na pinag-aaralan ng NBI ang teorya ng sabwatan o conspiracy sa mga ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Inamin naman ang opisyal na mas matagal at mas mahirap itayo ang kaso kapag conspiracy ang gagamiting argumento sa hukuman, kaya kinakailangan ng mas malalim na pinal na ebidensya. Samantala, kinumpirma rin ni Matibag na ang naging trigger point sa pagbuo ng NBI Special Task Force ay ang mismong ulo statement ni Mayor Basti. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pangatlong grupo ng beneficiaries ng Uplift Assistance, pinag-iingat sa mga scam email at short message service. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Nagpaalala ang Department of Social Welfare and Development at ang Social Security System o SSS sa mga Group 3 beneficiaries ng Uplift Assistance na mag-ingat sa mga mapanlinlang na email at text messages na nagsasabing kwalipikado sila sa programa. Ayon sa SSS, ang opisyal na abiso para sa mga beneficiaryo ay ipapadala lamang sa kanilang my.sss account. Binigyang diin din ng ahensya na hindi ito kailanman nagpapadala ng mga link, tatawag o hihingi ng one-time password o iba pang personal na impormasyon sa pamagitan ng email, SMS o anumang messaging application. Pinapayuhan ng publiko na maging mapanuri at huwag agad mag-click ng mga link mula sa kahinahinalang mensahe para makaiwas sa mga scam. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Labor and Employment may tulong na nakahanda para sa mga negosyong maaapektuhan ng 85 peso wage increase sa National Capital Region. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Magbibigay ng agarang tulong ang Department of Labor and Employment at DOLE sa mga micro, small and medium enterprises o yung MSMEs na maapektuhan ng 85 peso sa dagdag sa minimum wage sa Metro Manila. Ang Labor Secretary Francis Tolentino, gagamitin ng DOLE ang Adjustment Measures Program o yung AMP upang pondohan ang mga kagamitan at tapang na magpapataas sa produktibidad ng maliliit na negosyo. Layo nitong magamit ng mga employers ang kailang kapital sa pagpapatupad ng wage increase ng hindi agad lubang naapektuhan ang kanilang mga operasyon. Taklaw din ng AMP ang capacity building, business enhancement, product development at labor compliance assistance. Mariring maghain ng mga kwalipikadong negosyo ng aplikasyon para naman sa exemption sa DOLE sa loob ng itinakdang 75 araw. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asa na si Ms. Po yata ang nakakabit.
13: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Leslie Bocopo.
5: Leslie Bocopo.
4: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin, mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
5: Leslie Bocopo.
4: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:10 na po ng umaga at ang petsa po ay July 23, 2026, araw po ng Thursday. At ako'y excited kasi medyo iba ang ating format ngayon, no? Meron akong dalawang panauhin. Special guest natin ito. They are, how should I say it? Law students. They took up law. Basta they took up law. And it is serendipitous kasi, siyempre pwede mag-plug, no? Today is the 61st death anniversary of my grandfather. Walang iba kundi si Jorge Bocopo. Yun ang para dun sa hindi na nakakaalala kung sino siya. Siya ang principal author ng Civil Code of the Philippines, among other works. No? So, para sa aking mga kamag-anak, bumisita kayo sa Manila Memorial Park, sukat nandun ang grave ng ating lolo. Anyway, I'd like to greet also si Alan Bacolod from Taytay kasi yung sinakyan kong in-drive, kumpare ni Jamie Quintos ang apelido. So, sabi niya, kumpare ko yan, si Alan Bacolod. So, Alan, yung Team Paris, kumusta kayo? Pupunta tayo ngayon sa ating guest, no? I first came about them just recently and ako'y naintriga kasi napakasaya ang kanilang tambayan, no? Yung tambalan. The first time I had, I remember si Lovely Granada. Siya unang-unang nag-guest bago siya nag-guest ng iba-ibang network. Biglang nag-rating siya. Medyo hindi na siya ma-reach, no? So, I will take advantage now of their presence here kasi sooner or later, mahirapan na tayong kunin sila kasi marami nang mag-iimbita sa kanya. I'd like to welcome first they have a YouTube channel and they have a vlog. It's called Politically Correct Bigot. Yun ang tanong ko sa kanila. That looks like an oxymoron, no? So, aalamin natin sa kanila. On the right side is Abel Quintos.
7: Magandang umaga, boss.
6: Ayan, teka. Ayun, Abel. Sige, bumati ka.
7: Magandang umaga, boss Leslie, at sa lahat ng nakikinig at nanonood.
6: Ayun. Tapos, sa kanyang kanan si Jason Gaguan. Jason, magandang umaga sa iyo.
8: Magandang umaga rin po. Magandang umaga. Salamat sa pag-imbita sa amin.
6: Ayun. Ang inyong blog, yung inyong site is called the Politically Correct Bigot. Tama ba?
8: Yes po.
6: At kayo lagi magtambalan. Walang nag-iisa muna tapos sa so kumbaga Chad and Jeremy, ewan ko kung naabutan niyo yung
7: or
6: Tom and Jerry. Yeah. Hindi maaaring magiging ano pangalan ng isang tambalan na yung anyway,
8: Beavis and Butthead.
6: Beavis and Butthead.
7: Panahon ni Jason 'yan eh.
6: Ayun. So kanina pinapanood ko and kahapon pa pinapanood ko yung mga vlogs nyo. Napakasaya nyo lagi, no? Pero napansin ko yung likod nyo para kayong nasa bar, tama ba?
8: Yes.
6: Ayun. Ano yung bahay nyo lang?
8: Sa bahay ko lang 'yan.
7: Ayun. sa bar niya. Siyang bar dun sa bahay niya.
6: Oo. Meron ako napanood kanina yung 10 things you learned from the DDS, tama ba? Ang tanong ko, meron ba tayong natutunan mabuti sa DDS?
8: Marami po tayong natutunan ng mga hindi dapat gawin.
6: Sige nga, paki-explain kung what is your politically correct bigot all about? What is it all about? Sige.
7: Sige, mauna na ako. Nag-start yan in 2017, Boss Leslie. No?
6: Yeah.
7: Naisip namin na nagiinuman kami dito sa Makati. Tapos naisip namin, paglasing kami, para kaming mas matalino sa ibang tao. Because we're drunk, naisip namin, bakit di tayo mag-political vlog?
6: Yes.
7: Dahil iniisip nga namin, ang mga, I would like to think na ang nire-represent namin is yung lower than the middle class, tapos kami naman yung mga tambay lang,
6: Okay. Laging
7: lasing, na mahilig mag-usap tungkol sa politika.
6: Oo.
7: Which is always happening sa Pilipinas, no? Kung saka pumunta, lagi-lagi pinag-uusap ang politika. So we realized, why not, you know, start something na talks about politics, but
6: yes,
7: also having fun talking about it. So parang yun yung synthesis nung show.
6: Okay. Jason, ikaw naman, anong mas sino ba talaga nag-umpisa ng
8: Sabay talaga kami kasi yun nga, lagi lang kami nagiinuman. Pero ako personally kasi ang tingin ko, I think truth comes out dun sa mga ironies and comedies that we see in politics. Eh.
6: Yes.
8: Kaya dun ako parang, if you see like a guy like, you know, pinipilit sa atin that they were under attack and banging the table, parang you see the truth of insecurity. Yung mga ganong bagay na nakikita mo siya in the comedy. Yun yung tingin ko. Dun sa mga ironies and comedy, you see the truth. Kaya ginagawa namin to.
7: Tsaka kaya rin siguro merong parang yun nga, parang may irony dun sa pangalan. It's politically correct, pero it's also a bigot. Parang you put a mirror in front of the Filipino people.
6: Correct.
7: Di ba parang, and parang kuminsan di mo matanggap yung nakikita mo eh. So, wala, you gaslight yourself.
6: Mabuti na banggit mo, hindi mo matanggap. Kahapon, doon sa day 8 ba o day 9 ng impeachment?
8: Day 9.
6: Medyo nahulog sa upuan lahat ng mga audience ng kasi merong binanggit si Robin Padilla, parang nagrereklamo siya na yung prosecution tila bias ang dating. So ang immediately ang naisip ko, dapat ba maging lawyer din sila for the defense? Parang ganun ang dating ni Robin sa akin. Dapat ang sagot natin kay Robin, dapat ang judge maging unbiased.
7: Correct.
6: So ano masasabi niyo na? Panood niyo yan, I'm sure.
8: Ako ang natawa ko doon is nagsabi siya na nakakatawang bagay, no? Sinabi niya na dapat na napaka one-sided niyo naman. Pinag-uusapan sila Scanias, di ba? Mm-hmm. Tapos yung may mga tao sa audience na tumawa. Tapos parang siya nagsumbong, "Uy, bawal yung ginagawa niyo." Nagko-komento sila.
6: Hindi ko nakuha yun. Yung pala yun.
8: Oo, kasi natawa doon sa sinabi. Tapos
6: may nag-react.
8: Tapos nagsumbog siya, tumatawa sila. Bawal yun, ha?
6: Hindi niya alam, buong bansa nag-react doon sa sinabi niya.
7: Yes,
6: imagine para sabihin pa kay Jervin Luis Truyon, no? Yung lead prosecution, no?
8: Yeah.
6: So, well, ano masasabi mo dyan?
7: It's sad sa akin. Why? Because this is a guy that was number one in the senatorial race.
6: And he's still number one.
7: And he's still number one. And again, this is the sad reality of our politics right now.
6: Uh-oh.
7: It seems like he doesn't, one, it's sad na hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya.
6: Uh-oh.
7: Two, he doesn't really care because maybe he has the following. Yun yung medyo nakakalungkot talaga eh, na parang pwede na lang ba sabihin kahit ano na supposedly, ikaw ay judge, at sinabi nyo na rin, boss, di ba, na dapat,
6: yes,
7: you should have been impartial, and yet, you have statements like this, and people just readily accept it because you're part of the cult, I don't know. It's sad. It's sad for all of us. It's sad for what is happening in the impeachment trial itself.
6: Pero kayo ba, Jason and Abel, naniniwala kayo na dadating ang araw na pag nakita na ng mga senator judges ang ebidensya, mm-hmm, pwede magbago ang isipan ng mga bias para sa mga Duterte? Katulad ni Robin Padilla.
7: Malabo na yan, boss. Hindi na kami, ako personally, hindi ako maasa. Sinabi niya na kahit sunugin daw siya, maangamoy Duterte siya. Eh.
6: Hindi, pag sunugin siya, maamoy plastic.
7: Tama naman din.
6: Kasi, alam mo na. Pero, Sige.
8: Ay, so, sorry. Ang tingin ko dito is yes, may mga bias talaga dito na senador.
6: Yes.
8: Pero unlike any trial, feeling ko special ito kasi ang normal na trial meron kang judge, inappoint siya. Hindi siya pwedeng matanggal sa posisyon niya kahit ano yung gawin niyang desisyon.
6: Tama.
8: Now this is an exciting thing kasi yung mga judge natin politiko at sila binoboto sila ng mga nanonood. So, unlike other cases dito sa case na to, kahit papaano parang may kapangyarihan yung mga tao eh. Kung nanonood tayo, nagko-komento, baka nakikinig din sila eh. Kasi may chance natin na hindi rin sila botohin after. So this is a special thing, I guess.
6: Yeah. Kasi yung merong survey lumabas na 81% of Pinoys express skepticism or uncertainty about our senator judges as them being fair and unbiased and strictly evidence-based.
8: Mm-hmm.
6: So, meaning to say, they are skeptical when our senator judges will render a verdict on evidence alone. In fact, marami dyan, may mga political allegiances na and backroom negotiations. Kasi I remember in 2012, during the impeachment of the late Chief Justice Renato Corona, I was part of the defense team. I was behind. Pero nakikita ko rin yung mga senador, pag nag-break, nag-uusap-usap sila. So, iniisip namin, everything really is a optics, no?
8: Yes.
6: So, pero alam natin kung sino na talaga yung bias, no? Of course, a day does not pass without Alan Peter Cayetano. he's muddling the issue with the technicalities and all, and then the emotional outburst of the sister. Parang ganun na lang. Pero napansin mo yung mga ibang senator judges tahimik. Ano masasabi mo, Judge? Yeah.
8: Ako ang tingin ko is number one, yes, hindi maalis yung mga bias. May mga bias katulad ng magkapatid siguro, no? Tapos pero ang thing din is baka rin kasi again kaya, dahil this is a political arena where the judges are being voted by the people, lalo na 2028 na, the opinions of the people still matter. Kasi kung sakaling, okay, kilala na natin sinong boboto dito against or pro sa impeachment, why are they going through this circus?
6: Yes.
8: Siguro kasi they still also, not only that they have the votes already in their head, pero gusto rin nila i-justify sa tao eh.
6: Yes.
8: Kasi politiko sila eh, they need to be voted there. And as Filipinos, sa tingin ko, this gives us a little bit of power na to have our voices heard. Na yes, yung circus nyo, hindi namin yan gusto. And sana makinig sila kasi we have the voting power. So yun yung nakikita ko dito.
7: Abel? Sa tingin ko why some of them are silent is because hindi nila matansya kung saan papunta na eh. Kasi nag-shift yung perspective ng mga tao. As we've seen in the surveys, 8 out of 10 Filipinos would want to see Sara explain herself. So I think, especially for the Villar siblings,
6: yes,
7: hindi sila maingay eh. Kasi dapat, syempre diba, kung ang situation is na-identify ka na as pro-DDS, pero nag-shift yung political landscape, kailangan eventually ma-justify mo yung decision mo. Eh kung masyado kang maingay, katulad ni Cayetano na tumaya na siguro.
6: Alam na natin eh.
7: So here, makikita natin na kung hindi sila ganun ka-biased at nag-render sila ng decision contrary to what the people perceive, kaya nilang i-justify later on. Kasi
8: si Mark tahimik lang. Oh,
7: eh, talaga namang ever since naman yata, tahimik siya eh. Bukod doon sinabi niya na 30 minutes na lang yung biyahe sa EDSA na hindi rin natuloy eh.
6: Pero na-insecure na si Lito Lapid. Kasi siya ang binansagang ghost senator eh. Pero mas ghostly na ito si Mark. Tahimik talaga eh, no?
7: Tahimik talaga. Hindi nga nagtatanong eh. At least si Mr. Lapid na pag-uusapan pa eh.
6: Pero kahapon na pansin niyo umakyat si Bonggo, no? Senator Bonggo.
7: Kailangan na eh. Masyado nang parang na-feel niya na siguro na baka tinext din, uy, magsalita na kayo.
6: Yes, yes. Sa tingin nyo, marami kasi nagsasabi, Kuya Les, sa optics, hindi dapat nakaupo yung Senate President tabi ng presiding officers kasi lalo na hindi siya masyadong nagsasalita. Baka maging laman ng batikos. Kaya minsan nakikita ko yung camera, nakafocus lang kay Cheese Escudero. Kasi pag nakafocus sa kanilang dalawa, lumalabas na yung si Cheese lang ang nagmamando. What is your opinion on that?
7: if I'm being honest, dapat yes, umupo yes. na lang siya kasama ng iba pang judges.
6: Kasi, naaalala ng tao na.
7: Naaalala ng tao eh. Tsaka ano eh, every time they see him, parang naaalala nila, hindi, nagaganchilyo siya dyan. Maraming memes na lumalabas. So, mas maganda sana. And kung nasa baba siya, mas madali for him na ano eh, to also participate dun sa question and answers.
6: And with the other senators.
7: Like with the other senators. Oh.
6: Ikaw, Jason?
8: Ako, ang tingin ko, optics is very important.
6: Yes.
8: Kasi talagang yun yung nagdadali, di ba? Or malaking part siya. Pero kagaya rin po ng ano ninyo, ng palabas ninyo at iba pang media, trabaho natin, well, kami, ewan ko, maliit kami na vlog, na trabaho natin din na ipaalala sa tao that there is something beyond the optics, which is justice and everything. Yes, so yes, we look at optics, pero I guess it also falls in our heads or hands kung sino yung kumakausap sa mga tao to explain to them properly na, you know, there is more than optics. Nakaupo siya dyan, pero hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa. Pero nakakatawa nga siya.
6: Pero dapat ang dapat gawin ni SP Win, no, is he would be more participative.
7: Correct.
6: Yung magsalita siya lalo, no.
7: Correct.
6: Kasi parang nagkakaroon siya ng parang dead air, tahimik lang, napupunan ng tao yun.
7: Oo, parang yung vlog namin si Jason tahimik lang lang.
6: De, pero ngayon pareho na kayong madaldal, so talagang tandem na kayo.
7: Yes,
6: no.
7: Anyway,
6: may live report muna tayo. Pasok muna natin isang live report from J. Mark Dagala. Pulisya ng Pilipinas at Australia magtutulungan para labanan ang transnational crime. J-Mark?
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Well, Leslie, pagtitibayin nga ng Philippine National Police at ng Australian Federal Police ang kanilang ugnayan para sa higit pang mapagpapaigting ng kampanya kontra transnational crime. Ito sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagbabahagi ng impormasyon at intelligence, pagpapalawak ng mga pagsasanay at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga operasyon. Ginawa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pahayag, kasunod na rin ang pagbisita sa kampo krami ni Australian Federal Police Commissioner Chrissy Beret na sa isang courtesy visit sa punong tanggapan ng PNP sa kampo krami kahapon. Muling pinagtibay ng dalawa ang pagmatagal na ugnayan ng dalawang ahensya sa pagpapatupad ng mga batas at kanilang nag-iisang layunin na tugunan ang mga banta sa seguridad na lumalampas na sa hangganan ng bansa o mga border. Anong sunodaan niya ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang paglaban sa transnational crimes. Matagal na nagtutulungan ani Nartates ang PNP at ang Australian Federal Police sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga impormasyon at intelligence, gaya din ng pagbibigay suporta sa imbestigasyon at mga espesyal na pagsasanay at magkasanib na operasyon laban sa organisadong krimen. Dahil dito inatasan ng PNP Chief ang mga commander sa natukuyin ang mga larangan kung saan maaaring agad makatulong ang mga pantaigdig ang kooperasyon sa kasalukuyang mga operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. SONA 2026.
9: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumukahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na sona sa kasaysayan at 5th sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
10: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona, Sona 2026.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
12: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
13: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
13: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
15: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: At tayo'y nagbabalik. Ang oras po ay 9:35 na ng umaga with my special guests, the vloggers. How do you say it? Vloggers. Of the politically correct bigot. Walang iba kundi si Abel Quintos and si Jason Gaguan. Abel and Jason, mayroon akong tanong sa inyo. Kunyari, kayo'y you are law students, no? Just in case, kasi siyempre nanunood ang pangalawang pangulo doon sa Senate Impeachment Court. Pag nakita ba niyang, kunyari, nadedehado na siya, no? Na yung ebidensya lumalabas na. At biglang sinabi niyang on national TV, I'm resigning as vice president. Sa tingin niyo, itutuloy pa dapat yung impeachment o itigil na rin?
17: So this is a very technical question. The theory here is that if she resigns, then she cannot be impeached.
6: Correct.
17: And then if she cannot be impeached, then technically she can still run.
6: Yes.
17: Yun yung theory dito.
6: Yes.
17: Pero I guess parang hindi ganun yung nangyayari ngayon. I'm not getting from my own analysis, I'm getting it from others. Ang analysis is, it is still a Supreme Court decision kung pwede pang ituloy yung impeachment even though she has resigned para hindi na siya makatakbo ulit as president. So if she resigns, hindi masyadong sure pa rin kung, alam mo yun, safe na siya. In the words of Marcoleta, kung safe na siya si VP and that she can run safely for president, I guess.
7: Ako, since merong exclusive right ang impeachment court to try cases,
6: yes,
7: it can proceed because Gervin Luis was very clear
6: that
7: there has to be a degree of accountability and two, yung ability natin to determine the fitness of the individual to run for office.
6: Yes.
7: So, di ba, hindi naman pwede na, okay, since dehado na ako dito, magre-resign na lang ako.
6: Ayun.
7: Ano yun mabilis na takas yun, hindi pwedeng ganun.
6: Hindi.
7: Dapat ang thinking is, if you are unfit and the trial is already showing that, then dapat ituloy para ma-determine kung may guilt. Kung may guilt, dapat i-bar siya from running.
6: I know where you're going. I will borrow the words of NBI Director Melvin Matin. I know where you're going, attorney. Kasi if she resigns, if she steps down as vice president, vacant na yung position.
7: Yes.
6: Pero if she is, pag natuloy yung impeachment at she's found guilty, there is a punishment of perpetual disqualification to run for public. That is her agenda to run for president. So, kailangan talaga ituloy.
7: Yes.
6: Para pag siya ay mahatulan ng perpetual disqualification, she can forget her 2020.
17: Yes. I hope so. I hope she forgets. Diba? I hope she forgets it.
7: And it's a win for our blog and for the Filipino people, I think.
17: Actually, yun lang naman. We started during the time when the extrajudicial killings happened. And yun yung dahilan kung bakit din namin to in-start. We talk about it a lot and if that happens, we're happy. Probably we'll stop doing this.
7: Or probably we'll drink more.
6: I will join you. Pero tatanungin ko sa inyo, dun sa mga Senado, sino ang politically correct at sino ang bigot?
7: Yeah. Ay, nako. Marami akong opinion dito. Pero unahin ko na yung bigot.
6: Oh, sige.
7: Unahin ko na yung bigot.
6: Based on ano lang,
7: kasi
6: yung mga pronouncements nila.
7: Number one sa Senado to, number one sa survey, number one din na bigot
6: Ayun.
7: Si Robin talagang...
6: Galit na galit talaga kay Robin.
7: May init ako ng ulo sa kanya kasi he has this ability to twist himself into a pretzel without knowing it. Not only because of this, ha, but also with what's happening with the West Philippine Sea, di ba? Imagine, niloloko na tayo ng China dun sa video na ginawa nila.
17: Ang sinisipay niya si Tariela.
6: Oo, so nga, parang, no? Kasalanan mo ito, ang ingay mo kasi.
7: Ang ingay mo kasi. So parang siya, yan tuloy, napagalitan tayo ng China.
6: Labo.
7: Hindi ko siya maintindihan. So number one bigo talaga yan for me, ah. Si Kuya Robin, si utol kong hoodlum yan, eh.
6: Oo.
7: And secondly, for yung ano, nagre-racing yung ano, dalawang siblings ng Cayetano.
6: Ayun, lako.
7: For me, ah. Ikaw, pare.
17: Ako, it's the same. Sobrang the same. Pero ako, malambot yung puso ko kay ano, eh, kay Marcoleta, pare. Even though he's not there anymore, we don't watch him.
6: Okay.
17: Pare, for me, he's still one of the top bigots, pare. Kasi he is, even though, you know, we have seen that not only is he a bigot, he's somewhat, you know, stupid because he you know, implicated himself on TV, di ba? Yeah. He's a bigot in a way na, ano, he doesn't listen to reason. Mm. This person, nung ang pinakamalaking achievement niya is ipasara ang ABS-CBN.
7: Yeah.
17: Di ba? So, this guy for me, aside from Robin and the Cayetano siblings, is up there on the bigot scale.
6: Agree. Doon naman, magbalik naman ako sa iyo, sa politically correct naman, yes, na mga senador.
7: Ayan, gustong-gusto kong pag naririnig ko si Kiko Pangilinan.
6: Ayun.
7: I imagine na, okay, may liberal bias or slant itong tao, pero you can see na malalim yung understanding niya sa nangyayari. So,
6: yes,
7: I really admire. And obviously, number two is si Risa Ontiveros.
6: Okay.
7: Kasi
6: okay,
7: ano, hindi niya kailangan maging lawyer, pero yung questions niya are pointed na kailangan ito yung maisip ng mga tao.
6: Yes.
7: Di ba? Kahit na sabihin natin na may mga questions siya na pinigilan siya magtanong one time, di ba, na parang,
6: yes,
7: nagalit sa kanya si Pia Cayetano. Ay, tama.
17: It's not an impeachable offense.
7: Di ba, parang ganun. Pero, eventually, yun yung question na gusto natin tanungin, eh.
6: Yes.
7: Impeachable ba tong grave threat?
6: Yes.
7: That is precisely the question we want all to ask. So, sa tingin ko, even if kinontra siya ni Pia doon at pinagalitan siya ng konti ni Chis Escudero doon, that is precisely the representation that I want to see for my senator.
6: Ikaw, Jason.
17: I think Risa Ontiveros is the ano, no, the proper representation. The proper representation of what the people know. Mm. Siya yung complete opposite ni Robin Padilla. Si Robin Padilla parang siya yung tambay na gumagawa lang ng kwento, na gusto lang ng chismis, eh.
6: Oh, oh.
17: 'Di ba? And then you have Risa Ontiveros, siya talagang gusto niya lang matuto, gusto niya lang malaman kung anong gagawin niya. No, and if I may say, I don't know if this is partisan, pero, and he's not a senator, pero I really enjoyed listening to Shell Jokno. You know, to him, parang nakikinig ng pare na nabibigay na homily na gusto ko talagang pahinggan.
6: Napaka-cool, no?
17: Yes, it is cool, it's composed. And then, and that manner of him, no, even yung ano niya, even yung dating niya, has even tempered the, like, the Cayetano siblings in questioning him.
7: Hindi nila kaya, eh.
17: Kahit sila, they ask respectfully because they know that this person is here and smart, and talagang wala sila mapapala, eh. So I give a special star to Shell Jokno here.
6: Eto, ano masasabi nyo? Kasi no less than the defense lawyer si Attorney Mark Vinluan, sabi niya, regarding the video of the vice president, sabi niya, she uttered those words not as our vice president but as a mother or a sister or a daughter. Ano ma- parang ni- parang sinasabi ni Attorney Vinluan, pwede kasi hindi naman vice president. Ano masasabi niyo diyan?
7: Hindi natin pwedeng hiwalayin yung roles na yan, eh.
6: Yeah.
7: Especially when you've been voted by people and expect things from you. Kasi hindi naman pwede na, okay, on the one hand, criminal ako, so pwede akong magsalita ng mga kung ano-ano pinagsasabi ko dito.
6: Tama.
7: But on the other hand, I'm pro-Philippines, it doesn't make any sense.
6: Tama.
7: Sa tingin ko, ang ginagawa lang dito ni Lavin Luwan is just to earn the ano, eh, the
17: sympathy.
7: The sympathy and approval of the base. Kasi legally speaking, hindi niya na mahati, eh.
6: Oo.
7: So kailangan niya na lang mag-issue ng statements na merong simpatya sa base ni Sara Duterte. Uh-oh. Because I think he very well knows na patalo yung kaso nila.
6: Ang hirap talagang ipagtanggol yung
7: video. Ang hirap, eh.
6: Ikaw, Jason.
17: Well, I think tama. You know, as a politician, if you're a public servant, especially if you're in the highest positions, no, one of the highest positions, hindi mo pwedeng ihiwalay na, okay, sa ngayon, nanay ako. Hindi ako vice president. Ngayon, vice president.
6: Oo nga.
17: It goes hand in hand. And another thing is, ginawa niya rin yun on a Zoom meeting. 'Di ba? In a Zoom meeting with people na nandun din yung mga tao niya, nandun din si Harry Roque na patalo na naman sa DDS kasi siya yung nag-post nitong live na ito, 'di ba? And with all this, I guess tama ka, he's just looking for okay, something relatable to the people where people can relate and think na tama naman, kung ako ay nasa sitwasyon niya, gagawin ko rin 'yan. Parang ganoon yung siyang palabasin. Pero I believe that all the Filipinos, I speak for the Filipinos, kahit sila ay nasa sitwasyon na yun, hindi sila magko-contract ng killer at hindi nila sasabihin yun.
7: I think more than the ano eh, more than the question of whether or not pwede mong paghiwalayin is yung session na yun was intended for an alive for a VP.
17: Yes.
7: Diba? So in itself, inherent dun sa pagiging live na ang perception ng mga tao, live to as VP eh.
6: Yes.
7: Even if you can claim, assuming without conceding.
17: Well, tanong nga ni Robin, original ba yan?
7: Assuming without conceding, diba? The mere fact nga na brinodcast yan ni Harry Roque and all these other people, diba? Expectation ng mga tao, she is speaking as a VP.
17: Yes.
7: And now, because wala na, kinakain na siya ng consequences ng ginawa niya, sasabihin niya, hindi nanay, kapatid, kaibigan ni, ano, ni Zuleika for some reason.
17: Diba?
7: Diba?
6: Ano kaya i-convict si Vice President as a sister, as a daughter?
17: Pero not a VP.
6: Oh, pero yun yung gamitin. Hindi porque Vice President. Pero ano, pwedeng gamitin eh. Pero talaga ang sama ng presidents na
17: yes.
6: sinabi niya.
17: Yes.
6: In fact, there's another individual, sabi niya, parang 32 million bumoto dyan tapos gaganin ninyo. Alam niya kung sino tinutumoy
17: yes.
6: ko.
17: Yes.
6: Dating heaven ng...
17: Yes.
6: So, parang ba't ganun sila mag-isip?
7: Sige. Because this, again, this is ano eh, this is the problem with these people. Kasi sa tingin nila dito, while the trial itself is pseudo political, pseudo legal, 'di ba? Parang
6: yes.
7: magkasama siya, hybrid siya, sui generis in itself eh. Malaking tingin ng mga tao na political yung labanan eh. Kaya nga 'di ba nung huling cross ni Vinluan, sinasabi niya, eh paano nagkaroon ng betrayal of public trust? Eh ang taas nga ng trust rating. 'Di ba? Minamodel nila eh. So one all the more na dapat kang may liability or responsibility to your oath of office kasi 32 million Filipinos yung bumoto sa iyo. That doesn't give you the right to commit crimes. That's what I want to say about that. And two, we all need to always tell the people that just because binoto ka ng 32 million Filipinos doesn't give you the power to hire an assassin to kill the president. That's me.
17: Yeah.
6: Diba, Jason, 32 million disappointed Filipinos yun? Ikaw.
17: Well, I don't know if they're all disappointed kasi marami doon DDS eh. So, joke lang.
6: Okay.
17: Then, ang ibig kong sabihin, I guess the thing that I wanna say here is that yung line of answering na yon na yung uy paano walang public trust yan 32 million ang bumoto is hindi talaga alam na natin that they're not anymore doing this for the courts eh. They're just doing this for the people watching and pandering to their base kasi that doesn't even mean anything.
7: Exactly.
17: Diba kung 32 million yung bumoto sa iyo, it means that you're answerable to them. The more na dapat mas ilaba, diba, you become more transparent.
7: Correct.
17: So I this is a weird thing happening.
6: Sige. We will do a Senate impeachment court. Abel, I'll give you 2 minutes. Tapos magbebel na si Christopher. And then Jason, I'll give you 2 minutes. Your last words and then your last words. Sige.
7: Sure. Sige. It's very important na hindi tayo mabore sa impeachment na to. Kasi ang haba pa eh. Pero nakakatuwa na dun pa lang sa Article 4 na establish na natin na may pattern of violence na malala yung gravity and seriousness nung sinabi ni VP Sara kasi sinabi na nga ni Matibag, di ba? Consummated na.
6: Yes.
7: Meron, sinabi na niya, plano na to.
6: Yes.
7: Continuing yung threat, di ba? Tapos, yung identity ng mga tao involved. So, sinasabi natin na, VP ka, pag namatay itong presidente, knock on wood,
6: yes.
7: Ikaw ang magbe-benefit dito.
6: Yes.
7: And number 4, capability and intent. Alam naman nating lahat na merong squad sa Davao.
6: Tama.
7: Diba? At may capacity to execute this kasi nakita na natin yung tukhang. Put these things all together, this creates now a national security problem. Tama.
6: Correct.
7: Si Matibag.
6: Correct.
7: So, I think it is clear. If all of us or all the remaining senators will just look at the evidence, clear pa lang dito sa article na to. But obviously, this is a political thing. Importante that we remain vigilant, we watch, huwag tayong mabore, we continue commenting para ma-inspire yung mga senators natin to hopefully change their mind and find this person guilty.
6: Okay, Jason?
17: Yeah, so this impeachment trial has a very political angle. Yung mga judges, yung mga huwes, is umaasa rin sa boto natin eh. So we are more powerful as a Filipino than we think. We are more powerful than we think dito sa sitwasyon na to. If we make them feel that we are watching and that we are not happy and that we want them to be responsible and do their job properly, maririnig nila yan eh. So, wag talaga tayo mabore, no? May mga times na boring, pero honestly, you know, there are a lot of funny moments. So, please watch, please voice out, because we have more power than we know in this situation and we need to wield it properly.
6: Thank you very much. I'm as a loss for words, no? Kasi napakagaling talaga itong mga panauhin natin ngayong araw. Bottom line, we should not lose hope on our senators, kasi yun ang pag-asa natin, no? Pwede rin pa rin magbago ang kanilang isipan, no? Although merong mga iba talaga na hindi na pwedeng baguhin, pero we're hoping that we still get a conviction, no? Yes. And I'll say this as a politically incorrect bigot na. I want the truth to come out. And let the people, more than the senators, let the people be the judge, because yes, they will render their verdict in 2028. Ako'y magpapasalamat na sa aking mga panauhin, si Abel Quintos at si Jason Gaguan ng Politically Correct Bigot, and I'm excited to have them back here soon, no? Papasalamat na ako sa technical team, sila Christopher, si Mark Bukiron, si Mary Ann Milios, si Jomari Refarial, si Rolly Bumatayo, si Engineer Alvin Pelgone,

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:53.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagdeklarang walang pasok sa ilang bayan at lungsod sa Rizal, La Union, Davao del Norte, Sultan Kudarat at Samar. Si Alvin Baltasar sa ulat mula Malacanang.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Naglabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga proklamasyon na nagdedeklara ng special non-working day sa ilang bayan at lungsod sa Rizal, La Union, Davao del Norte, Sultan Kudarat at sa Samar. Nabatid na nilagdaan ang mga ito ni Acting Executive Secretary Ralph Recto sa bisa ng otoridad ng punong ekutibo. Kabilang sa mga ideneklara ang July 22 sa Pilila, Rizal para sa pista at anniversary ng bayan, July 30 sa Sudipen, La Union para sa founding anniversary, Agosto 1 sa Asunción at Kapalong Davao del Norte para sa araw ng Asunción, Sirawag Festival at mga anniversary ng pagkakatatag ng mga bayan. Ideneklara rin ng Agosto 3 bilang special non-working day sa Tacuarong City, Sultan Kudarat para sa ika-75th anniversary ng lungsod at August 5 sa Calbayog City, Samar bilang pagunita sa kaarawan ni dating Senate President Jose Avelino. Ayon sa palasyo, layunin ng mga proklamasyon na mabigyan ng pagkakataon ng mga residente na makiisa sa mga naturang pagdiriwang. Mula sa palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, walang dapat ihingi ng permiso sa China. Kasunod ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea ayon sa Armed Forces of the Philippines. May live report si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
4: Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na ang BRP Sierra Madre ay nasa Ayungin Shoal na bahagi ng features ng Pilipinas West Philippine Sea na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ito ang iginiit ng AFP kasunod na rin ng pahayag ng Chinese Embassy na pinayagan nito ang isinagawang medical evacuation sa BRP Sierra Madre kasunod nga ng pagkakasugat ng dalawa sa mga sundalo ng Philippine Navy na makipagbuno ito sa mga tauhan ng Chinese Coast Guard habang itinataboy sa naturang karagatan. Giit ng AFP, hindi kailangan humingi ng permiso ng Pilipinas sa alimbang bansa dahil ang lugar ay nasa sakop ng teritoryo at exclusive economic zone ng bansa. Layunin lamang ng AFP na igiit ang karapatan at soberanya.

0: ating karagatan sa ilalim na rin ng arbitral award noong 2016 at sa UN Convention on the Law of the Sea on UNCLOS. Ang BRP Sierra Madre ay isang Commissioned Philippine Navy ship na isinagsad sa naturang bahura it ang sorbanyan sa sabing karagatan. Sa pagitan ng profesionalismo, koordinasyon at sa mabilis na pagsagot sa mga sundalong Pilipino na nasugatan sa incident. Nakawinita na tinangkaharangin ng PLA Navy at China Coast Guard ships ang isinagawang medical evacuation ng Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa live report, J. Mark Dagala. At sa iba pang balita, Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, at European Union, pinalalakas ang alyansa sa gitna ng mga pandaigdigang sigalot. Si EJ Lazaro naman sa kanyang live report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mas pinaikti niyang ASEAN at European Union o EU ang panawagan para sa mas matibay na kooperasyon kasabay ng lumalang mga hamon sa seguridad, ekonomiya at pandaigdigang hidwaan. Sa ASEAN Post-Ministerial Conference with the Union sa Manila, sinabi ni Brunei Foreign Minister Prince Abdul Matin na hindi na kayang tugunan ng isang bansa lamang ang mga komplikadong suliranin sa mundo. Aniya, mahalaga ang mas matatag na pagtutulungan ng ASEAN at EU upang makapagatid ng konkretong benepisyo sa kanilang mga mamamayan. Tahakalyas, pagsusuportahan ng EU ang Ukraine sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan laban sa Russia. Binigyang diingan na nananatiling seryosong banta sa seguridad ng Europa ang naturang sigalot kaya mahalaga ang pagkakaisa ng mga kaalyadong bansa nito. Iginigit ni Kalyas na sa harap ng mga krisis sa buong mundo, kabilang ang mga ekonomiya at seguridad, hindi na laro kundi ng EU at ASEAN.
4: It is exactly at moments like this that the partnerships like ours stop being nice to have and becomes essential. This is how we turn ambition into results worth celebrating next year when we raise our relationship to comprehensive strategic partnership, stable, predictable, reliable, and delivering to our people in every area that counts. Thank you.
3: Umpisa na po pinuntong na layunin ng dalawang isulong ang mas konkretong kooperasyon bilang paghahanda sa pag-angat ng ugnayan ng ASEAN at EU sa comprehensive sa ika-50 taon nilang dialogue relations pagsapit ng 2027. Mula dito sa International Media Center sa Malacca City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pangwakas na balita, pahayag ni Senator Judge Robin Padilla na huwag maging one-sided. Ibinalik ng prosecution sa mambabatas bilang isang hukom sa impeachment trial. Ang detalye sa balita naman ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Ang mahilahon, ngunit direktang pananalita, sinagot ni impeachment trial lead prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervie Luistro ang pakiusap ni Senator Judge Robin Padilla na huwag maging one-sided ang panig ng prosecution. Ipinaliwanag ni Luistro na likas sa tungkulin ng prosecution na maging biased o magkaroon ng kiling upang patunayan ang kaso laban kay VP Sara Duterte. Anyang impeachment trial ay isang adversarial proceedings kung saan malinaw ang magkakaibang papel ng magkabilang panig. Binigyan din pa ni Luistro na mas magiging kadududa kung magpapakita ng kawalan ng kiling ang kanilang hanay sa gitna ng paglilitis. Paalala naman ni Attorney Lorna Capunan sa mambabatas na ang hindi dapat maging one-sided at kailangang manatiling walang kiling ay ang mga tulad ni Padilla na tumatayong Senator Judge sa impeachment court. Narito ang pahayag ng prosecution panel.
6: Yung siguro sinasabing dapat neutral, that applies to Senator Judge.
7: I mean, if you're saying that to us, we're saying it back to you. Because it goes back to you. The issue of bias also. We're bouncing back the question.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang
13: nagkakabit? I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
2: Philippine Standard Time, 5 minutes after 10 o'clock.

0: Radyo Pilipinas, Hotline 1326.
1: Good morning, Cybercalas. Magandang araw din, ho. Kuya Kiko, sa ating bayan. Simula na po tayo sa ating talakayan kung paano ka nga ba magiging cyber safe. Pero bago yan, magsimula ho lalo unang episode natin to, Kuya Kiko, no. Maigi natin ipakilala muna natin sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, at sa ating online viewers kung ano ba ang ating tanggapan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC.
2: Tama ka dyan, Yusek Aboy. At mahalaga kasi na malaman ng ating mga kababayan ano nga ba ang mga maari nating ibigay na serbisyo sa kanila. Ah, Yusek Aboy, ha? Alright.
1: Ito, para matiling matandaan, Kiyokiko, no? Cybercadas, yung pangunahing tungkulin no, ng CICC. Tandaan lang natin, yung CICC, yes. Apat na letter. Paiksiin natin, CTC.
2: Oh.
1: Una-una, C.
2: Okay, ayan.
1: Ito yung unang C, ang sinasabi nating trabaho ng ahensya ng ating Cybercrime Complaint Center. At ang title mismo ng ating programa, ang Hotline 1326.
2: Oh.
1: Ito yung tatawagan natin pag sakasakaling meron tayong experience na cybercrime, cyber threats.
2: Yes.
1: Dati, Kuya Kiko, nauna yan na ano lang, reporting mechanism lang yan na pag nabiktima ka na cybercrime, tawag ka dito. Ngayon, pwede ka na mag-report dito na kahit hindi ka pa nabibiktima or parang tingin mo yung kapitbahay mo may
2: nice
1: online
2: scam.
1: Groomer, okay, nice scam. Yan. Yan yung unang scene natin, yung hotline 1326 natin. Tatalakayin natin yan mamaya, Kuya Kiko. Yung, habang yung letter T naman,
2: yes.
1: C, tapos na tayo sa C.
2: Okay.
1: Yung isa, yung gitna, yung T.
2: Okay.
1: Ito yung Threat Monitoring Center natin, Kuya Kiko.
2: Mm-hmm.
1: Ito naman ho, kung saan ho kami nagsasama-sama ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at private sector partners na rin para sa ating proactive search at proactive approach pagdating sa pag-prevent, pag-detect, paghahanap sa mga kriminal online. Yan ho yung Threat Monitoring Center ho natin. At ang panghuling scene naman po yung Cybercrime Response Center ho natin. Ito yung heart and soul of the CICC kung saan ho yung ating mga tauhan iniimbestigahan at binibigyan lunas ang ating mga problema na nire-report nyo sa Hotline 1326. O yan po ang ating pangunahing mga tungkulin sa CICC. CTC lang po yan, mga ka-cybercadas.
2: Ano? CTC. Para sa kapakanan ng ating mga taga-pakinig na nasa, alam po, on air ng 104.3 FM, ang inyo pong napapakinggan ay si Yusek Attorney. Aboy, paraiso po yan. Ano?
1: Aboy lang po.
2: Kung tawagin, Yusek Aboy. Siya po ang, of course, Executive Director ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Pagka may mga problema kayong na-encounter, sabi nga, sa mga nakikinig lamang sa kanilang mga sasakyan ngayon, iyon, nabanggit na niya po yung CTC.
1: Po.
2: Hindi, wala pong kamugnayan yun doon sa lupa.
1: Yeah.
2: Magkaiba yun, ano po? Certificate of title, transfer yun. Ano? Kaso, ito, may kaugnayan sa the cybercrime.
1: Opo, ito yung mga main functions natin.
2: Yes. Yusek Aboy.
1: Kaya nga, siguro, unahin natin, talakayin at himayin yung iba't ibang component ng yung CTC na yan.
2: Alright.
1: Unahin na po natin talakayin ngayon itong Cybercrime Complaint Center.
2: Sige,
1: or
2: go,
1: yung
2: go.
1: Hotline 1326.
2: O yan, ito na.
1: Mamaya natin himayin yung dalawa pa. No? So, habang ito ho ang magiging talakayan natin, pangunahin, ano nga ba ang tungkulin at ginagawa namin sa Hotline 1326?
2: Ano nga bang mandato niyan, Yusek Aboy? Go.
1: So,
2: go ahead.
1: Ang Hotline 1326, so, nakita ko ho kasi, nakita namin sa CICC, nung una ho namin pag-upo, parang walang tumatawag, parang yung mga kababayan natin online, pag nababasa natin on Facebook, nababasa natin online, parang hindi nila alam saan sila magsusumbong. At mas nakakabahala, Kuya Kiko, parang wala silang tiwala na malulutasan yung problema nila.
2: Naku, mahirap nga. Kailangan na patutukan mahusay yan, yung tiwala, no?
1: Oo. So ngayon, ang nagiging problema, ang daming numbers na lumalabas yan. So sabi ko ating mga kawani sa CICC, sige, palakasin natin yung Hotline 1326. Ipalaganap natin na merong silang matatawagan. Na unang-una, pangangalagaan natin ang kanilang pagkakakilalan, ang kanilang mga identity, at pangangalagaan natin yung kanilang sumbong. So yan, na-develop namin. Kasi alam namin, maraming iba kami mga government agencies na merong mga hotlines. So kami, nakafocus kami sa pagtanggap ng mga complaints for cybercrime. At nung umupo kami, gaya ng pinag-usapan namin natin, Kuya Kiko, no? Yung tiwala, napaka-importante. Ang pinakaunang ginawa ko bilang executive director, sinabi ko sa kanila, within 24 hours, pag may nagsumbong sa atin, kailangan tayo mismo ang tumawag at mag-report back sa kanila. Ano na yung status ng kaso nila?
2: Tama.
1: Para ma-ano yung tiwala. Ngayon naman, Kuya Kiko, maganda at nakakaba rin in the same time. Na from kung dati-dati ho, barely 20 calls a day, nasa 200 calls a day na tayo ngayon, Kuya Kiko.
2: Wow. So, baka, ayun na yan, mas lalag, dadami pa yan dahil nga ito ngayon, meron na tayong hotline, CICC hotline 1326 on air and po. Online dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bahagi po ito ng Radyo Publiko Servicio Program.
1: Tama.
2: Kaya po, nung nabanggit ko sa inyo noong nakaraang linggo, nag-test po lamang po kami, pero ito na. Ito na po yung pilot program ng CICC Hotline 1326. Very hot. ang ating Yusek Aboy.
1: Kaya co-host ko yung ating. Sari po.
2: Oh, ito na po. At malalaman na din. Yusek Aboy.
1: Tama ho. At hindi ho tama na hot kami ni Kuya Kiko. No? Pero ito ho, talagang servisyo publiko na kailangan natin palagay sa ating mga kababayan. Kailangan ipaalala natin na meron kayong sasandalan, meron kayong pagsusumbungan. At ang garantiya ko naman, Kuya Kiko, pangangalagaan natin ang tiwalang pinagkaloob sa atin ng ating mga kababayan. Kaya nga, kung halimbawa ho, mag-i-establish din tayo ng isang sumbungan. Pag hindi naman kami sumusunod sa aming mga tungkulin, so maglalagay tayo ng parang consumer complaint center din natin.
2: Pero Isaac Aboy, yan lang bang ang CICC lang, ba ay ang mga inaaksyon niya, ang mga panluloko online lang ba?
1: Naku,
2: o meron pang iba na mga aspeto na dapat pang gampanan at aksyonan ang CICC?
1: So, ang CICC ho, ang coordinating center lahat ng, it coordinates all the efforts of government to address cybercrime.
2: Mm-hmm.
1: Ang, sabihin na natin 60% yan, scams, financial scams.
2: Mm-hmm.
1: Pero marami rin ho tayong ibang online harms na tinutugunan, gaya ng kamakailan lang.
2: Oh.
1: Yung online child safety. Pagdating doon sa, kasi malaki rin yung ginampanan nating doon sa pagre-resolba at pag-iimbestiga doon sa school shooting in Tacloban. Kasi nga, nangyari yung grooming na tinatawag online. So ito rin tinutuganan din natin. O sa Exisime cases, yung online sexual abuse and exploitation of children.
2: Okay.
1: Yung human trafficking po. At online lending applications, kasama na rin ho. Kasama na ang misinformation, disinformation.
2: So, yung mga may fake news, ano, na na ngayon ay napakarami. Maraming expert eh, yung sa Kaboy. Meron maraming mga volcanologist, maraming weather specialist, maraming magagaling sa impeachment,
1: maraming mga abogado. Kaya nga ho, at unang-una, kaya nga rin na talagang puspusan din yung pakikipag-partner natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa private sector. Kamakailan lang, kahapon lang, no? Nung isang araw lang yata, si Daddy Joe Torres ng PT Foams. Nasa opisina at nag-sign kami ng...
2: Merong memorandum of agreement, ha? Okay.
1: Nag-mowa ho tayo kasi base doon sa siyasabi nyo, ang unang inaatake ng mga nagpapalaganap ng misinformation at disinformation, yung integridad ng traditional media, yung mga journalists natin. So, kailangan natin pangalagaan yan.
2: Salamat po at pinangangalagaan nyo kami. Yung aming pinag-aralan ni Director Aya, makalma ng 4 taon.
1: Uh-huh.
2: At hanggang ngayon, pinag-aaralan, nag-aaral pa kami. Ano? Ay, araw-araw yun.
1: Uh-huh.
2: Isang pindot lang nung mga nagmamagaling-magalingan sa online, wasak na kaagad at parang kami ay etsipwera na.
1: Naku, hindi mo natin nahahayaan
2: yan. Naku, salamat po.
1: Wasakin ang integridad at again, the expertise nung ano, dahil lang sasabihan na bayaran, biased, para lang pala ganapin yung kanilang agenda. So, pinag-aaralan ho natin. Kasama ho ang ating Secretary Dave Gomez ng PCO.
2: Yes, sir.
1: At ang Secretary ng DICT na si Secretary Henry Agudat. Pinag-aaralan natin puspusan. Paano, yung habulin yung mga at saka panagutin yung mga pero pangalagaan yung integridad ho ng ating na mga kaibigan na nagpa-practice ng journalism po.
2: Yeah, mga kababayan, ha? Ganyan-ganyan pa lamang, intro pa lamang yan. Pero kakita nyo, malamang-malaman na itong pinag-uusapan namin, CICC Hotline 1326. Pero palagay ko, Director Aya and Yusek Aboy, palagay ko, ang mga nakikinig ngayon, nanunood, sa lahat ng media platforms, you know, on air and online, nagtatanong ito sa parehong tanong na ito na sa isip natin ngayon. Gaano po ba kadali at kabilis mag-report dito sa CICC Hotline 1326?
1: Kung ako ang tatanungin mo, kaya Kiko, dapat ginawa natin mabilis at malinis at saka friendly ang user experience ng bawat mamaya na magsusumbong sa Hotline 1326.
2: Okay. Ibig paano nga ba?
1: Doon yan, pag tumawag kayo, dapat ito mabilis namin matutugunan at malinaw namin maigaguide kayo sa paano pagre-report ng problema nyo. At again, sinasabi ko, within 24 hours, kailangan ho, meron tayong tugon doon sa problema nyo. At least yung status nun, ano, hindi lang noted or na-receive namin yung complaint nyo, okay na kami, hindi. Kailangan sasabihin namin, oh, ito ho yung naging problema, ito yung additional evidence na kailangan namin. O ito yung problema, ito ho, kailangan ho namin na ang tulong nyo na ito ang gagawin nyo para ma-prevent or para ma-resolve yan. Or, ito ho yung problema nyo, nai-refer na namin doon sa law enforcement partners natin. Kasi kailangan din naman natin tandaan, ang CICC ho, hindi siya law enforcement agency.
2: Okay.
1: So, kami ang nagko-coordinate doon sa efforts ng gobyerno, kasama ang law enforcement agencies.
2: Good, ako. Kailangan palang malaman natin yung sistemang ito. Yusek Aboy, kaya na-explain mo na, pero itingin nga, dalhin nga natin ang ating mga kababayan, ano? Para naman para maipakita natin ang proseso ng aming mga tugon, ha? Yung mga tugon na yan sa inyo ng mga report at reklamo. Sige, mga kapatid, dadalhin natin sa Cybercrime Complaint Center yung sistema, ano po?
1: Tama
2: ibig
1: po.
2: Sabihin, malaman natin diyan. Iyon, dahil sa pagbabalik natin, ito po mga kababayan, malalaman sa pamamagitan ng ating CICC Hotline 1326. Take it away!
0: CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko, serbisyo.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe.
4: Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
5: Isang taon matapos ang ika-apat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2025, mas pinalawak pa ang abot ng walang gutom program, alinsunod sa layunin ng Pangulo na wakasan ang kagutuman sa bansa. Bilang suporta rito, inilunsad ng Administrasyong Marcos ang walang gutom kitchen na araw-araw naghahain ng painit at masustansyang pagkain para sa mga street dweller at iba pang kabilang sa vulnerable sector. Target ng DSWD na magtatag ng kabuuang 12 walang gutom kitchen sa iba't ibang panig ng bansa. At as of July 2026, umabot na rin sa 219,304 individual at pamilya ang nasilbihan ng libreng hot meals sa ilalim ng inisyatibang ito. Nagpapatuloy rin ang distribusyon ng electronic benefit transfer cards na may 3,000 pesos food credits na maaaring gamitin sa pagbili ng piling pagkain sa mga akreditadong tindahan at kadiwa stalls. Samantala, nitong Hunyo 2026, isang substitute bill ang inihain upang gawing permanente programa ang walang gutom program ng DSWD. Layunin itong matugunan ang involuntary hunger, suportahan ang mga low-income household, at higit pang palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura sa bansa.
0: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
4: SONA!
0: SONA 2026.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: CICC Hotline 1326
7: sa Radyo Publiko. Serbisyo
3: kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
1: At nagbabalik na nga tayo dito sa CICC Hotline 1326. Kasama ko si Kaki Ko Flores. Ay, hindi nyo nakikita sa tabi ko si Director Aya. Nasa likod ko si Paring Pat. At saka si Ikay. Para makita nyo rin tayo. Later makikita nyo sa
2: live,
1: Facebook.
2: Yung live mga pinagagawa na
1: Kuya Kiko.
2: At
1: aming pong daihatid ang dapat nyo malaman kaugnay ng iba't ibang mga cyber crimes at cyber threats. Bayan, may mahalaga pa po papel ang bawat isa sa atin para mapigilan ang itong iba't ibang mga banta online. Hindi po tayo mabibiktima kung wala po tayong participation. Kaya naman, pinalalakas din natin ang awareness ng bawat Pilipino sa kung ano-ano. Ano nga ba itong mga iba't ibang panloloko online, ano yung mga red flags at iba't ibang mga cyber threats. Sa katunayan ho nito, Kuya Kiko, dahil sa pinalakas nating information campaign sa unang apat na buwan pa lang ho ng 2026 o mula January hanggang ngayong Abril, pumalo na sa higit na 8,000 na reports at higit 14,000 na reklamo na ang natatanggap ng CICC. Yung pinag-uusapan natin, Kuya Kiko, kaya namo-problema na rin talaga ako.
2: Huwag ka, problema. Palagang palalakasin ano, at i-emplace lahat ng sistema yan.
1: Kaya nga, we have this need talaga to expand. Sabi ko nga, ang maganda nangyayari na unti-unti nagtitiwala ang ating mga kababayan. At ang hindi-hindi natin papayagan is yung masira natin yung tiwalang ipinagkaloob sa atin ng ating mga kababayan, Kuya Kiko.
2: Alright. Alam mo, Yusek Kaboy, na-explain nyo na po kanina yung hotline, the 1326. Ano? Pwede rin po ba na personal magpunta sa dyan sa ating C3? Yeah. O di kaya ay mag-submit sa email o di kaya naman ay sa social media accounts ng CICC, si Kaboy?
1: Lahat naman nung sinabi mo, Kuya Kiko, oo, ang sagot ko dyan. Unang-una ho,
2: yes or no, ano, para yes or
1: yes
2: no.
1: To all, yes, sabi nga ng mga Berks nating mga ano na ba sila ngayon? Gen Alpha. Diba? Yes to all. Tama ho, unang-una, open na rin 24/7 ang ating hotline 1326 sa Studio 7. Ginawa na natin tong action center. Kung nagagawi kayo sa EDSA dito sa may Kamuning Station, isang baba nyo lang dyan sa MRT Station, lakad lang kayo konti, ando na Studio 7. Sa third floor ho nun.
2: Nasa third floor.
1: Ando na action center.
2: At sabi mo last time, may pakapi pa.
1: May pakapi pa, 24/7 yan.
2: May pakain pa ba yan o pakapi lang?
1: Basta may pakapi lang ho. Baka huwag nyo lang hong gagawin, mag-setup kayo ng table doon at baka mag-setup kayo ng mga...
2: May kapihan,
1: may sugal na. Hindi ho pwede, bawal. At binuksan na rin ho natin yan ng ating social media pages. We're on Facebook, we're on TikTok, we're on Instagram as well. Hanapin nyo lang ho yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center na may blue check.
2: Doon.
1: Blue check kasi
2: bakit po may blue check? Paki-explain mo nga din yan, Yusek Aboy.
1: Kasi importante ho na mayroon tayong verified account, Kuya Kiko. Kasi ngayon, uso na ang spoofing at ang deepfakes. Ibig sabihin, ang Kuya Kiko ko, pag walang blue check, tapos may page, tapos nangihingi sa inyong pera, baka hindi si Kuya Kiko yan.
2: Delikado, no?
1: Delikado.
2: Ibang gumagawit ng account.
1: Uso na rin kasi yan. So, kailangan, no? And part of our advocacy rin is yung verification natin na kailangan verified accounts lang ho ang pagkakatiwalaan natin. Kaya kita nyo, yung mga nagpapalaganap ng mga fake news, ng mga misinformation, disinformation, walang blue check yung mga yan. Kasi nga, tinatago nila yung mga identity nila. At meron sila lusot na, hindi ako yan. Kung hindi nila kaya panindigan yung mga sinasabi nila, bakit pa tayo magtitiwala dyan, Kuya Kiko? At, gaya yung sinabi mo, we're also old school enough na tumanggap din ang complaints sa ating email.
2: Maganda yan na binabanggit mo. Kaya huwag kalilimutan, uulitin ko lamang para sa mga tamang-tama, kabubukas lang ng kanilang mga radio at lahat ng mga gadgets na hawak nyo sa social media. Pag may check doon sa account na yon, verified.
1: Verified account.
2: Verified account. Aprobado.
1: Aprobado. Shout out to Facebook, to TikTok.
2: Yeah. Hello,
1: Instagram. Maraming salamat sa pag-verify sa amin. Thank you.
2: At least sa mga cybercads, kunta cybercadas.
1: Cybercadas natin.
2: Na nakikinig sa kasalukuyan, alam nyo na yon. Okay. Sige, go ahead, Yusek Caboy.
1: Kuya Kiko, no, para ma-visualize ng ating mga kababayan kung paano ba unang hakbang kapag kayo po ay magre-reklamo mismo sa aming Cybercrime Complaint Center o yung Action Center natin sa third floor ng Studio 7. Diyan ho, sa kahabaan ng EDSA, meron ho tayong ang C3. Meron tayong kasama na nandun sa C3 ngayon. So, maybe nandun ang ating kasamang si mula sa Radyo Pilipinas na si Al Corpus. Wow. Sa ang ating field correspondent. So, pwede natin papasokin para makita natin ano nangyayari.
2: Sige nga, ma-visualize na ng ating mga taga-pakinig ngayon. Of course, yung mga taga-subaybay sa ating on-air and online. Okay, go ahead, Al. Good morning, Al. Yeah, andyan siya.
8: Hi, good morning, Kuya Kiko. Yusek Aboy, isa pong magandang umaga. Alam mo, Kuya Kiko, napakaswerte natin ngayong umaga nito. Bakit? Dahil tayo ang unang media organization na nakatapak sa loob ng C3, yung ating cybercrime complaint center.
2: May pag-iba pa. Mabangot. May pag-iba pa dyan, ating... ha? Baka naubos mo yung kape naming dadatnan dyan, ha? Daal. Huwag mo munang ubusin.
8: Huwag magalala, Kuya Kiko, tinirang kita ng kape. Pero para sa ating mga kababayan na pupunta at hinahanap ano, yung mga cyber kadas natin, mga kababayan po natin na nabiktima ng scam, saan pa ba magpupunta? Kundi sa sumbungan ng bayan, magpunta tayo dito sa C3. Matatagpuan nito, mga kababayan, sa third floor. Ulitin ko lang sinabi ni Yusek Aboy. Third floor ng Studio 7 along EDSA po ito, mga kababayan, malapit po sa Kamuning MRT Station. Pero, para mas lalo po nating ma-visualize, mga kababayan, ano ba ang mga prosesong dapat nating pagdaanan kapag tayo ay magla-lodge ng complaint, makakasama natin ngayon, mula mismo sa C3, makakasama natin ang ating supervisor, si Ginoong Sherwin Agustin. Sir Sherwin, magandang umaga po.
9: Good morning, Kuya Kiko, Sir Al.
8: Opo.
2: Sir Sherwin,
8: para po sa kapakinabangan. Para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, halimbawa ako po, na-scam, paano po ba ang proseso na kailangan kong pagdaanan para po makapag-file ako ng complaint sa inyo?
9: Okay. Maaari silang tumawag sa aming hotline 1326. Maaari din silang mag-file ng report gamit ang aming email at website. Maaari din silang mag-message sa aming Facebook page ng CICC at pwede rin silang pumunta dito sa amin sa opisina namin malapit kami sa along EDSA lang kami, malapit sa MRT station, Studio 7 building, third floor.
8: Apo. Sir Sherwin, kadalasan po ba anong klaseng mga reklamo ang tinatanggap niyo dito sa C3?
9: Lahat ng basta na biktima sila ng mga scam at cybercrime related complaints, tinatanggap naman namin dito. Kadalasan naming natatanggap ng mga reklamo ay yung mga sa mga illegal online lending applications ng mga nangaharas, mga nananakot para maningil. Meron din mga umibili online gaya ng pagbili sa Facebook, Marketplace, pagkatapos nilang makapagbigay ng bayad or makapagbigay ng down payment ay binablock na sila ng mga scammer na yun.
8: So, kung ako po magre-reklamo, halimbawa ako na scam, ano po ba yung mga requirements na hinihingi nyo at kailangan kong dalahin?
9: Kailangan lang siguro magdala ng valid ID para sa pagkakakilan lang ng mga complainant natin. At the same time, para kuhanan din namin sila kasi ng personal na information, no? At mga... yung mga supporting documents ng kanilang inerereklamo gaya ng mga proof of conversation, kung saan nila nakausap yung mga scammers na to, kung sa FB man o mas sa ibang social media, tapos kung meron din silang mga proof of transaction gaya ng mga online banking, fintech accounts ng GCash, kay Maya, kung sakaling nakapagbigay naman sila ng bayad or nakapagbigay sila ng pera sa mga scam.
8: So Sherwin, alam naman natin hindi lahat ng ating mga kababayan techie or tech-savvy, ka nga. Pwede bang mag-walk-in? Pwede bang pumunta na lang po dito para maghain ng aming complaint?
9: Opo. Yung aming opisina ay bukas 24/7. At pwede silang pumunta rito sa Along EDSA. Nga po, malapit kami sa Kamuning Station at located kami sa Studio 7 building, third floor.
8: Opo. Pagkatapos po na makapaghain ng reklamo yung ating mga kababayan, ano na po yung mga susunod na hakbang na gagawin natin?
9: Opo. Kung sakaling kukuha na namin sila ng mga impormasyon at supporting documents, pagkatapos namin makuha yung mga kailangan na may requirements para sa kanilang reklamo, makakatanggap sila ng ticket number.
8: Mm-hmm.
9: At the same time, kung sakali naman kailangan na namin siya i-refer sa ating mga law enforcement agencies gaya ng ating PNP Anti-Cybercrime Group, mm-hmm. NBI Cybercrime, ay para sa susunod ng mga hakbang.
8: Ayun, so may tie-up pala tayo with other law enforcement agencies. Ano po? Ano po ang mensahe natin sa ating mga kababayan? Mga paanyaya po natin ano, sa ating mga kababayan. Tangkilikin po natin ang napakagandang serbisyo na to ng CICC.
9: Opo, sa mga kababayan natin, no, maaari silang tumawag sa amin. Mm-hmm. Bukas ang aming opisina, 24/7.
8: Mm-hmm.
9: Tumawag lang sila sa aming hotline 1326. O mag-message sa aming Facebook page, mag-file na reklamo sa aming email at website, at maaari din sila pumunta nga dito sa aming opisina located sa Along EDSA, malapit sa MRT station ng Kamuning, Studio 7 Building, 3rd floor.
8: Mm-hmm.
9: Bukas kami 24/7.
8: Ayan, kaya dapat po sa ating mga kababayan, ano, let's take advantage dito sa napakagandang serbisyo na ibinibigay po sa atin ng CICC. Maraming salamat po, Sir Sherwin Agustin.
9: Maraming salamat din po, Sir.
8: Opo. Alam niyo, Kuya Kiko, napaka state of the art. Pagpasok ko pa lang dito, napaka-welcoming ng mga tao. Lahat po ng staff dito, mga kababayan, aasistihan po kayo kahit siguro habang nasa parking lot pa lang kayo o nasa elevator pa lang kayo. Hindi rin mahirap pumasok, hindi rin mahirap humingi ng tulong dito, mga kababayan. Alam niyo, Kuya Kiko, medyo hindi lang natin pwedeng kuhanan yung mga nasa likod natin kasi kasalukuyan eh merong mga kababayan tayo na nagpa-file ng kanilang complaint at pinangangalagaan din po ng CICC yung kanilang data privacy. Hindi po natin pwedeng ipalabas yung kanilang mga muka, at ang kabilin-bilinan sa akin ipangalagaan ang mga impormasyon ng ating mga kababayan. Kaya hindi po tayo mabibigo na humingi ng tulong sa CICC. Kuya Kiko, yes, sa Kaboy, yan muna ang pinakahuling mga balita dito po live sa ating Cybercrime Complaints Center. Ako ang inyong lingkod, Alcor Puus, para sa Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
1: Ako, maraming salamat sa inyong thank update you, dyan you. Sa C3, Alcor nice. Puus, field correspondent na ho ng ating Radyo Pilipinas, Kuya Kiko, no?
2: So, at saka yung inyong nandoon si Senador Sherwin.
1: Hindi,
2: sila iba, Sherwin iba, Agustin. Iba. Wow, okay. Siya ICICC Information Officer 3.
1: Isa sa mga masusugid at saka talagang dedicated na mga empleyado ng C3. Nakita mo yan, daming upuan pa. Kulang yun.
2: Kulang. And you're kulang expecting yun. Dadami talaga. Kaya niluwangan nyo na para sa convenience ng mga magre-reklamo. Yung ba reklamo lang ba ang dapat na ma-entertain doon? O meron din po kayong aspeto na dagdagan ang kanilang mga information na dapat malaman?
1: So, si Kaboy. Maganda yung katanungan mo, Kuya Kiko. No? So, unang-una, tama, ang pangunahing gawain na C3 tumanggap na reklamo, i-document yan at resolbahin. Pero dahil doon sa mga nangyayari, for example, yung sa Tacloban na shooting, tumatanggap na rin tayo ng reports na parang, yung anak ko, ganyan, parang ito na yung nangyayari. Nagkakaroon na rin tayo ng mga parang para ipasa sa mga either mga law enforcement agencies natin or yung ibang partners natin. Kagaya ng CWC o yung Center for Welfare of Children na pinangunahan syempre ni Yusek Jello Tapales, no? Para magkaroon na ng intervention. So yun yung mga importanteng gawain na rin ng C3 ngayon. And like nakita natin, it's a trust building mechanism na yung may masasandalan yung mga kababayan natin. Talagang pupunta sila doon. Whether kung magsusumbong, magre-report, or may gusto lang malaman, ma-educate them yung mga sarili nila, ano yung mga dapat nilang mga lookouts, ano yung mga red flags, ano yung dapat nilang gawin, mga ganoon, Kuya Kiko.
2: Wow, mga kababayan, ito mga pinag-uusapan namin ngayon on air and online ay madadagdagan pa pag gusto nyo pang magpunta doon ng personal sa C3. Hindi ito yung C3 na kalsada. Yan po ang Cybercrime Complaint Center.
1: Mas kilala sa
2: Hotline 1326. Good. Oy, at dahil Yusek Aboy, mas naliwanagan na po tayo kung saan at paano ba tayo makakalapit sa Cybercrime Complaint Center. Sa ating pagbabalik, ipaliliwanag naman ninyo ulit kung paano pa itong dalawang mahalagang papel ng CICC. Makakasama na din natin dyan si Director Aya.
1: Yes, Director
2: Aya, mag-hi-hi ka muna bago tayo mag-break. Gusto mo? Pailing-iling lang. Sige, sige. Tataroli, kayo na muna dyan. Alright.
10: CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko, serbisyo.
11: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
12: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
13: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
13: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang Bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 20th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: CICC Hotline 1326.
19: Sa Radyo Publiko, serbisyo.
18: Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
1: Cyber Canas, nagbabalik po ang CICC Hotline 1326. Kanina po, Kuya Kiko, pinag-usapan natin paano natin yung ano yung sa C3, yung hotline 1326 natin. Ngayon, pwede natin pag-usapan ano naman yung gawain ng dalawa pang T at saka yung isa pang C.
2: Sige. Diba?
1: Yung, para ano?
2: So, mga cyber barkadas, ano? Anong tawag natin yan? Cyber kadas.
1: Cyber kadas natin, mga cyborgs na natin. Sanayin natin yan. So, doon ho sa may hilig sa tea. Mm. Meron tayo niyan.
2: Oo nga.
1: yung mga mahilig sa tea.
2: Si Tataroli. Tataroli. Okay, go.
1: Ang tea ho ng CICC is yung Threat Monitoring Center natin.
2: Okay, good.
1: Ito yung proactive approach natin sa pagsusupo ng cybercrimes. Makikita natin dito na sama-sama na ho kami sa isang kwarto ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, iba't ibang advocacy partners natin from the private sector, no? So, dito, ina-acquire natin yung mga tools para sa detection, monitoring.
2: Okay.
1: Tapos, tinetrain natin yung iba't ibang mga kasamahan natin, hindi lang sa CICC, but sa ibang government agencies at advocacy partners natin. At hinahanap natin, hinahunting natin yung mga masamang loob sa internet.
2: Kaya, gusto ko yan, yung hinahunting, sabi niya. Parang ang labas niyo ay, ano, na pinakamalawak na cyber police, ang tawag niyan. More than, meron pa ba itataas doon?
1: So, hindi, andun na ho talaga yan. Yung cyber monitoring natin. So talagang kami ang patrol do sa cyberspace natin. So again, andun na ang NBI, andun na ang PNP. So pag may nakita tayo, bato ka agad. Hulihin nyo na yan.
2: Makikita na. Magkakalibitan, nagkakatingin na lang. Magandang ano yan, the operational system.
1: At saka, nagsimula ito nung election ng 2025. Ito yung programa ho. At ako gusto ko naman give credit kung saan nagsimula ito. Kay former USEC Alex Ramos ng CICC, yung sinundan ko.
2: Yung sinundan mo nga pala yun.
1: Sinundan ko si USEC Ramos. Si Alex, no? Na conceptualize to at in-implement naman nung time na ako ang OIC ho ng CICC. Nagamit natin to nung May 2025 elections natin, Kuya Kiko, para bantayan yung elections natin, no? So, doon ho tayo nagsimula. At ngayon, nag-evolve na siya. Napakalaki na niya. Gaya nga ho doon siya sabi ni Com George at saka ni Spokesrex ng COMELEC, magagamit ulit natin yan pagdating ng BARM elections.
2: meron ng meron ng proof of concept at saka yung implementation. Anong nangyari nga pala doon sa mga action na ginawa nyo sa Kaboy?
1: Nabantayan ho natin yung mga election hotspots, kung saan nagre-report yung mga kababayan natin, mga dayaan online. Hindi sila tumatawag sa atin, ha? Hindi sila tumatawag sa COMELEC. Pero nababantayan natin mga comments and posts. Tapos na-actionan kaagad natin so yun yung importante noon, no? At yung mga active threats na yan, namo-monitor natin kung halimbawa nag-uusap sila doon sa mga iba't ibang messaging platforms, na nagkakaroon tayo ng paraan para ma-monitor sila at mabantayan kung talagang i-implement nila yung mga yan or hindi. So, napakalaking tulong ho yan. At dyan nagsimula yung monitoring natin at saka intervention natin doon sa lumalaganap na misinformation at disinformation. So, yung mga nagpapalaganap niya, nababantayan natin, natatanggal natin yung virality. Diyan din nagsimula yung pag-uusap at pag-i-implement ng mga anti-virality mechanisms natin sa iba't ibang social media platforms.
2: So, yan ang naging action ninyo. Mabuti naman po. And then, ang susunod yan, yung mga action na yan, may mga, if I'm not mistaken, no, mahigpit din, ano, yung pinantayan nyo na TMC, yung mga sorpresang rally sa EDSA, ng isang religious group nitong June. Tama po ba?
1: Tama. Binantayan ho natin. At ang pagbabantay ho natin dyan, both for the sake of yung pagpapatnatili ng kapayapaan at pangalagaan yung kapakanan ng mga nagrarally doon. Kasi nakikita natin, minsan, mapayapang nagdaos na rally, pinapasukan ng mga masasamang elemento para i-infiltrate. At ang nasisisi mismo natin, yung mga nagrarally, yung pala, pinasukan na sila ng mga gustong manggulo, gustong mag-destabilize ng ating gobyerno. And to be fair naman po, hindi rin naman ano, lahat ho ng aspeto, wala tayong tinitingnan ng kulay, wala tayong tinitingnan. Basta ho, ang kailangan natin pangalagaan yung safety at saka yung well-being natin mga kababayan in our online spaces.
2: Mabuti po na-explain nyo yan sapagkat ang mga nakikinig sa ngayon, pagka sinabi mo na merong isang grupo, merong aksyon, tapos kayo ay nakaka-monitor, ang inyong layunin ay maprotektahan ang lahat ng
1: lahat
2: ating kababayan.
1: Oh, tama ho.
2: Iruin mo, infiltration, napakadali ngayon. Oh. Hindi lang infiltration physically, pati digital in the terms of using itong mga sistema ngayon.
1: Gamitin ko example yung rally na yan. Ano? Ang rally na yan is to, ang sinasabi ho is to for accountability and transparency. Walang masama doon.
2: Okay.
1: Tama ho. Gusto natin yan na may accountability transparency at saka may mapanagot doon sa mga maling. Ang masama ng iba, hindi, sumama tayo doon sa grupong to. Pabagsakin natin yung gobyerno. Kailangan natin pag-resignin lahat. Kailangan natin is-destabilize lahat. Eh, doon tayo nagkakaproblema. Both yung kasiguraduhan at kapayapaan ng ating bansa at yung mga nakikilakok sa rally. Eh, teka, hindi naman namin gusto yan. Ayaw namin yan, di ba?
2: Liliwanagin ko, Yusek Aboy. Pumasok lang sa aking isip ngayon because of monitoring na ginagawa nyo. Tsaka yung sinasabi natin, baka may infiltration physically and using of the digital platforms. Meron ba kayong kakayahan na ito'y pahintuin? Let's use the word, i-block yung pwedeng gawin ng mga infiltrators using the digital platform?
1: Tama po, no? So, ito ho yung kasama doon sa ating kasunduan sa ating mga social media friends. So,
2: alright, so, okay.
1: Unang-una ho, meron na tayong tinatawag na demotion function. Ibig sabihin ho, pag halimbawa ho, napatunayan na isang misinformation, disinformation, hindi na siya lalabas sa mga feeds. Nawawala yung virality niya. At later on, pinapablock na natin both the post at kung nakikita natin yung isang page na gagamit lang for the spread of misinformation, disinformation, mire-request na namin din na ipa-take down yung mga sites na yan. Gaya nung ginagawa natin doon sa mga nagpo-promote ng illegal na sugal, ilan na napasara natin dyan.
2: Oy, diba? Yan ang mga ano, sistema na alam mo, mahalagan na ito ay naidadagdag natin. Dahil hindi lamang yung sa pagmo-monitor ng rallies, kundi pati yan, yung mga sugal-sugal na yan. Napakalawak. Yung sa Kaboy, marami nang naloko, nagkaroon ng problema sa pamilya, may mga suicidal cases. Napakatindi, ano, the Yusek Aboy.
1: Tama po, Kuya Kiko, na naintindihan natin yung mga sentimento natin, mga kababayan. Tayo naman tumatalima lang kung ano yung mga nakapaloob at saka nakasad sa ating mga batas, no? At kaya nga, ang pinupuntirya talaga natin yung mga illegal online gambling sites kung saan nakikita natin kayang imanipula na wala kang kapanapanalo, Kuya Kiko, kahit na...
2: Totoo yun.
1: At sobrang ginagawa nilang adik yung mga kababayan natin. Halimbawa, tataya ako 100. Gagawin nila naman 100 yan. Nagdagawa kita ng plus 400, 500 na yung credits mo. Pero bago mo ma-withdraw yun, kailangan mo muna maglaro ng 100 laro. Bago mo. So talagang ginagawa ka adik. At dahil na may manipulate yung laro, sure ko, bago mo ma-withdraw yan, ubos na yung pera mo, may utang ka pa sa akin.
2: Nako, Yusek Aboy, mahalaga na hindi lang natatapos sa monitoring at pagre-report sa mga cyber threat. Ano ang mga action, di ba? Itong action na ito na ginagawa nyo, napakahalaga. May mga nakukulong ba? Dapat na makulong? May mga dapat din nating i-inform sa ating mga taga-subaybay ngayon. Itong ating programa, CICC Hotline 1326, hindi lang puro complaint, kundi yung action kaagad.
1: Tama po.
2: I-announce din natin yung mga napatunayan na nagkasala at makukulong na.
1: Tama po, Kuya Kiko. No? And later down the road, kaya ang exciting itong bagong nilaunch natin programa.
2: Alright.
1: Makakausap natin yung mga actual na mga tao nagsumbong sa CICC.
2: Okay, gusto ko yan.
1: Experience nila doon sa atin at paano na-resolve yung crimes nila. So, kung diretso ko doon sa tanong mo, Kuya Kiko, no? Ang unang intervention na ginagawa on the CICC's part kagad, pagpe-preserve ng data. Kasi yung iba, pag may gumawa ng krimen, didelete nila yan. Hindi, kahit i-delete niya yan, makakapture na namin yan. Second, is yung pagte-takedown para hindi naman makapaminsala both the numbers and the accounts na ginamit for the pang-loloko, pang-i-scam. Third, our partnership ho with the law enforcement agencies. eh katabi ko na eh, nasa isang kwarto na kami ni NBI, ni PNP. Sumbong ko na agad. Tapos sila na yung gagawa ng apprehension na tinasabi natin.
2: Yan.
1: At dahil nandun din sa loob ng kwartong yun si DOJ, andun na rin yung prosecution noon. So, nagpapasalamat ho kami. Marami naman ho tayong nahuhuli na nakakaswa niya. And that's in big partnership and big credit to our law enforcement partners. Si PNP po, sa panguna ho ni PNP Chief Nartates po, at ang magiting na kapatid ko ho sa nag-head ng PNP ACG, si General Wilson Asueta. Sa NBI naman ho, andyan yung kaibigan natin na masigasig at very, very popular ngayon, si Director Melvin Matibag ho. At
2: sa NBI, nga.
1: Pagdating naman ho sa DOJ, at parating ko rin natin madaling kausapin at lapitan to si Eric Vida. So, at saka ang bumubuo ho lahat ng DOJ Prosecution Service natin. So, dito nakikita natin yung talagang utos ng presidente na a whole of government approach. Talaga nagtutulong-tulong kami. Wala nang compartmentalization. Hindi yung katulad dati, inabutan natin, akin to.

0: Usapan dito sa CICC Hotline 1326. Ilang saglit din, inaasahan din po ang speech ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa gaganapin pong inauguration and turnover ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Sagpangan, yan po sa Aborlan, Palawan. Mamaya po ha, at kami, habang pinaiinit namin ito, kulang to isang oras sa totoo lang, Yusek Aboy. Sa mga susunod, sigurado mapupuno na tayo ng mga reklamo. Ito rin mo nga, Yusek Aboy.
1: So, yun nga yung sasabi ni Kuya Kiko, no? Kulang mo ang isang oras. Na, kaya nakakalungkot na konti lang, medyo kailangan natin magtapos at mag-giveaway. Pero nakakatuwa kasi weekly na to, Kuya Kiko. So, weekly natin mga kasama yung mga kababayan natin. At kung yung mga kababayan natin, kung gusto nyo ho, dito para ma-sampulan ho kami at dito nyo idulog yung mga reklamo nyo. I-open up na rin ho natin itong programa natin, Kuya Kiko, doon sa mga reklamo ng ating mga kababayan. No? Pwede na silang... hindi ko lang alam do sa mother dear do sa stage mother ko kung papapuntahin niya dito yung mga magrereklamo i-clear pa natin kay stage mother yan later on ko yakin.
0: Bueno, yung aking nabanggit Yusek Aboy, mukhang mabibitin pero huwag kayong mabitin, masusundan niyo pa ito sa media platform ng CICC. Sa panghuli, Yusek Aboy, sa pilot program nito, I'd like to congratulate the CICC. Of course, with you around, sige, tuloy natin to, ha? Of course, go ahead.
1: Ako, hindi ho talaga sa CICC ito. Ito ho ay isang malaking tagumpay ho ng ating administrasyon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsama-samahin ho tayo sa Pilipinas. Kasama na ho ang Integrated State Media. Lalong-lalo na ho ang bago naming pamilya dito sa Radyo Pilipinas. Sina Kuya Kiko.
0: Of course, thank you din.
1: OIC Head, si Alan. Sir Alan. At sa lahat ng bumubuo ng programa, maraming salamat po. Abangan nyo ho, mas pagagandahin pa natin at mas pagiging exciting yung mga susunod natin mga episodes dito, Kuya Kiko.
0: Thank you talaga. Yes, Yusek Aboy, ito po ang inyong lingkod, Kakiko Flores sa CICC Hotline 1326 ng Radyo Publiko Serbisyo sa Radyo Pilipinas. Pakinggan natin ngayon ang speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: ...ng ating pagtutulungan. Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasal lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon. Hanggang dating, alam na natin kung kailan darating ulan, kailan titigil, kung kailan dadaan yung bagyo. Dahil nga sa yung naririnig natin at nababalitaan natin climate change, pabago-bago. Hindi hanggang Disyembre, nagbabagyo na ngayon. Kuminsan yung tagtuyot, nagsisimula, Enero pa. Kaya talagang kailangan na kailangan ang mga irrigation project na ito. At para naman hindi pabago-bago ang ating ani, hindi pabago-bago ang kita, at may seguridad ang bawat pamilyang umaasa sa pagsasaka. Kaya naman, mahalagang maihatid ang tubig sa mga bukirin upang patatagin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Yan ang layunin ng proyektong ito. Isa na ito ng ang Ibato Iraan Strip. Ito ang pinakamalaking irrigation project dito sa Palawan at ang kauna-unahang reservoir-type irrigation system sa buong isla. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mahigit 1,000 hektarya ng lupang sakahan dito sa Aborlan. Nasa mahigit 420 farmer beneficiary ang direktang makikinabang sa proyektong ito. Andito yung ating mga namumuno ng mga association at saka mga cooperative. At kayo ang mag-aalaga dito at kayo ang magpapatakbo para mabigyan natin ang ating mga magsasaka ng sapat na tubig kahit na hindi pa dumadating ang ulan. Inaasahan natin na mas maraming sako ng bigas, mas masaganang ani sa gulay, mas malaking kita para sa ating mga magsasaka. Higit pa sa mga ito, hatid din ng proyekto ang kapanatagan ng loob, kasiguruhan sa patubig at pag-asa sa mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang umaasa sa sakahan.

0: Angad natin na magamit ang reservoir ng pangmatagalan. Layunin nito gawing mas panatag ang inyong loob sa bawat panahon ng taniman, tag-ulan man o tagtuyot. At hindi dito natatapos ang ating mga hakbang. Kasabay ng pagpapalawak ng mga irrigation projects sa buong bansa, ginawa din nating mas moderno ang ating mga sistema ng pagsasaka. Dito sa Palawan, nagpapatayo tayo ng mga solar power pumps na gumagamit ng AI at yung tinatawag na artificial intelligence, AI satellite assisted monitoring at fertigation system. Ito po ang mga sistema na tinitingnan po ng satellite na lumilipad sa taas at kinukunan at sinasabi sa atin kung saan yung kung titingnan kinukunan yung sakahan, sasabihin sa isang lote, sa isang area mapapakita dito tuyo, dito kailangan dagdagan ng fertilizer, dito kailangan bawasan ng fertilizer, dito pahingahin muna. Yan ay nakakatulong po yan. Ang ating mga solar powered na pump na bomba para sa irrigation, bomba pa rin kagaya ng ginagamit natin noon, ngunit solar powered na. Kaya wala na, hindi na kailangan ng krudo, hindi nyo na kailangan alalahanin kung saan kayo kukuha ng pampatakbo ng inyong mga solar mga bomba, dahil sa araw kinukuha ang kuryente para patakbuhin ang mga solar pump na yan. Kaya inaasahan ko na ang matatag at na pagtutulungan ng NIA at ng Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. Alagaan, ingatan at paunlarin natin ang infrastrukturang ito. Kayo po ang kasangga namin na pagpapanatili at pagtatagumpay nitong proyektong ito. Makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang Palawan. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Naging bahagi ng solar party na ito. Ngunit sa iyo natin ang Marcos, yung kaugnayan itong inaugurasyon ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project ay sabi niya, makikinabang dito ang higit na 400 farmer beneficiary. Ang sukat ito yung saklaw ng magiging pag-inabang ng bagay na ito ay aarot sa 1,072 hektarya na sakahan. At ito particular sa mga barangay ng Saipangan, Iraan, at isa ud sa Anorlan. At makikinabang nga dito yung nasa 425 na mga magsasaka na kasaki ng Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. Inuga yung proyekto ng supply ng tubig mula doon sa ilog, Ibato Iraan, at binubuan ng 31 metrong taas na stone earth yung dam, mga itaktura ng kanal, kongretong kanal lang, pati na yung tinatawag na access road, at meron 350 meters pahaba ng irrigated spillway. May kasabi ito na reservoir at pwedeng mag-imbat hanggang 3.013 million ng tubig ulat. At ang sabi nga ng Pangulo Marcos, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang administrasyon sa paglikha ng mas moderno na sistema ng pagsasaka. At ito ay sa pamamagitan ng mga solar water pumps, gumamit ang artificial intelligence. So, hindi na rin na kailangan gumamit pa ng krudo sa araw sinukuha yung kuryente para mapatakbo yung irrigation infrastructure na binodevelop ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagsisikap ng administrasyon. So, yan muna, tulad ko. At yung si Kaboy, ang naging kabuuan ng lingi at kabilan ni Paolo Marcos dito sa may gawi ng Palawan. At ito'y nagkagayan dito sa inaugurasyon ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Wala sa palasyo na malaman niya ang Alvin Baltasar ng Pilipinas Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Paano nga nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 8 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang pagpapatuloy ng mga reforma ng kanyang administrasyon. Samantala, Pangulong Marcos Jr. dinadaluhan ngayon ang dalawang aktibidad para sa mga magsasaka at residente ng Palawan.
0: Headlines.
4: Pagbibigay ng parangal sa Navy personnel na naging biktima ng pambubuli ng China sa Ayungin Shoal, suportado ng Philippine Coast Guard. Armed Forces of the Philippines pumalag naman sa pahayag ng Chinese Ambassador sa umano'y construction work ng mga Pilipino sa BRP Sierra Madre.
0: Headlines.
3: Signal number 1 nakataas ngayon sa ilang lugar dahil sa banta ng bagyong Quiapo. Department of Social Welfare and Development naka-blue alert dahil sa banta ng bagyo.
0: Headlines.
4: 1,500 pulis mula sa Police Regional Office 3 nakahanda na para sa State of the Nation address ng Pangulong Marcos Jr. Traffic plan ng MMDA sa sona ng Pangulo sa Lunes kasado na rin.
0: Headlines.
3: Ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos lalong lumakas kasunod ng pulong ni na Pangulong Marcos Jr. at US Secretary of State Marco Rubio.
0: Headlines.
4: Prosecution umaasang mananatiling patas sa mga na Senator Judge sa impeachment trial.
0: Headlines.
3: Uplift program ng pamahalaan na pinalawak pa ng Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas.
0: Headlines.
4: At Labor Department nagpaabot ng tulong sa mga karaniwang negosyante na apektado ng dagdag sweldo sa Metro Manila. Dagdag budget ng Small Business Corporation, pinag-aaralan ng Trade Department para matulungan ang mga lokal na negosyo.
0: Mga balitang matinis at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Sa pagkalahating minuto, makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Webes, July 23, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang pagpapatuloy ng mga reforma ng kanyang administrasyon. Punong ehekutibo sinigurong walang maiiwan sa pag-unlad na sinisikap ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Siguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi hihinto ang kanyang administrasyon sa pagpapatupad ng mga reforma. Partulad na dito, sabi ng Presidente, ang mga reforma ang may kinalaman sa lalong pagpapabuti sa kabuhay ng bawat Pilipino, pagpapalakas ng ekonomiya at matiyak na walang komunidad ang maiiwan sa pag-unlad. Ayon sa Pangulo, hindi nagbabago ang tindig ng kanyang administrasyon para mapabuti pa ang kalidad ng buhay ng bawat Pinoy at mas palakasin pa ang pundasyon ng ekonomiya ng bansa. Sa gitna na din ito, sabi ng Chief Executive na makamit ang tinatarget ng pamahalaan na walang maiiwan ng Pilipino sa pag-unlad ng Pilipinas. Kaugnay nito, umapela naman ang Pangulo sa lahat na maging katuwaan sa nilalayon na ito ng gobyerno at makaambag sa patuloy na pag-unlad ng mga komunidad. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: This administration remains steadfast in pursuing reforms that enhance the quality of life of every Filipino, that strengthens the foundations of our economy, and to ensure that no community is left behind.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nasa Palawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para daluhan ang dalawang aktibidad. Una rito ang inaugurasyon sa Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa bayan ng Aborlan. Inaasahang magbibigay irigasyon ito sa hindi bababa sa 1,000 hektarya ng lupa. Samantala, mamamahagi rin ng iba't ibang tulong ang Pangulo sa Puerto Princesa City sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahang makakatulong sa sektor ng agrikultura sa Aborlan, Palawan ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan, sinabi ni Rodriguez Integrated Farm Owner Roel Rodriguez na sa pamamagitan ng proyekto ay matitiyak ang sapat na supply ng tubig sa kanilang sakahan, mapapataas ang produksyon ng pananim at mapapabuti ang kanilang kabuhayan. Ang naturang proyekto ang pinakamalaking irrigation project sa Palawan at kauna-unahang reservoir type irrigation project ng gobyerno.
7: Napaka-importante nung patubig sa aming mga magsasaka sa agrikultura. So, napakatagal na po namin hinihintay ito na mabuksan, na maging operasyonal.
3: Ang tinig ni Rodriguez Integrated Farm Owner Roel Rodriguez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinaghahanda na ng Department of Agriculture o DA ang mga magsasaka at mangingisda sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo. Payo ng kagawaran sa mga magsasaka, anihin ang mga palay at mga gulay bago maapektuhan ng bagyo habang pinalilikas sa mga mangingisda ang bangkang pangisda. Pinayuhan din ng mga fisher folk na ipagpaliban muna ang pagpapalaot lalo na sa mga lugar kung saan malakas ang hangin at alon. Samantala, pinalilinis ng kagawaran ang mga irrigation na kanal para maiwasan ang pagbaha.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakataas ngayon ang signal number 1 sa 11 lugar dahil sa banta ng bagyong Quiapo. Kabilang po dito ang Batanes, Cagayan kasama ang Bubuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Gitna at Silangang bahagi ng Mountain Province, Silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, Hilagang bahagi ng Ilocos Sur at Hilagang bahagi ng Aurora. Hindi naman inaalis ng pag-asa ang posibilidad na ilabas ang pinakamataas na warning na signal number 2 habang dumadaan ang bagyo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inaasahang lalakas at magiging tropical storm bukas ang Tropical Depression Quiapo bago tumawid sa Babuyan Islands Bernes ng gabi. Ayon sa pag-asa, posibleng makaranas ng malakas na hangin at ulan, particular sa Northern Luzon sa pagitan ng Huwebes ng gabi at Sabado ng gabi. Hindi inaalis ang Weather Bureau ang posibilidad na lumakas si Quiapo at maging severe tropical storm bago tumawid sa extreme Northern Luzon. Posible ring mag-landfall ito sa mainland Cagayan. Inaasahang lalabas ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development o DSWD naka blue alert na dahil sa banta ng bagyong Quiapo. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinaiiral na ng Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development ang kailang blue alert status kasunod ng pagpasok ng bagyong Quiapo. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy na ang kailang monitoring at koordinasyon ngayon sa mga national agencies, local government units at field offices para matiyak ang maaga at maayos na pagtugon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Kaugnay nito ay inilagay na rin sa heightened alert ang lahat ng field offices ng DSWD para sa agarang mobilisasyon ng quick response teams, pag-activate ng camp coordination and camp management operations at paghahanda ng mga food at non-food items. Gayun din ang pagpapatupad ng mga hakbang para sa proteksyon ng internally displaced persons. Inihanda na rin ng kagawaran ang mga disaster response vehicle at iba pang kagamitan para matiyak ang mabilis na paghahatid ng tulong sa mga maapektuhang komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mel and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11, 16 na po ang ating oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:17 ng umaga. Sa iba nating mga balita, lalong lumakas ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos kasunod ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Marco Rubio matapos mapagkasundoan ang pagpapalakas sa balikatan ng dalawang bansa sa iba't ibang linya ng kooperasyon. Taos-puso ang naging pasasalamat ni Pangulong Marcos Jr. kay Secretary of State Rubio dahil sa partisipasyon nito sa ASEAN Foreign Ministers Meeting at paglalaan ng oras para mapag-usapan ang mahalagang usapin. Ilan sa mga paksang binuksan sa pulong ang patuloy na pagtugon sa epekto ng Middle East conflict, mga bago at umuusbong na teknolohiya, artificial intelligence, defense at security, gayon din ang economic cooperation. Napag-usapan din ang mga kooperasyong maaari pang buksan ng Pilipinas at Estados Unidos, partikular sa pagtugon sa mga usapin ng peace and stability sa Indo-Pacific, trade and business cooperation, gayon din ang disaster response.
11: I'm glad that you have had this opportunity to at least engage and have some exchanges with the other foreign secretaries, other foreign ministers, especially coming out of ASEAN. But I'm very glad, as I mentioned to you, we watched the news and we are surprised that you are still able to find time to visit with us. We are. It's a great pleasure and an honor. Thank you very much for this visit.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa kabilang dako, labis din na naging pasasalamat ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa mainit na pagtanggap ng Pilipinas sa delegasyon ng Estados Unidos kung saan pinuri pa nito ang napakahusay na hosting ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN 2026. Ipinabot din ni Rubio ang pagbati ni U.S. President Donald Trump kung saan sinabi rin nito na nananatiling mataas ang pagkilala ng Estados Unidos sa Pilipinas bilang isa sa mga kaalyado nito at tiniyak na mananatili ang ironclad relationship ng dalawang bansa.
12: Mr. President, thank you for welcoming us. And obviously, in addition to visiting here for the conference, we wanted to visit with you. You know how much the President holds you in high esteem. We had a very positive meeting last year in Washington. And then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years. And it's a partnership that is only growing. And in light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship.
4: Yan ang pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas malakas na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos ang pinagtibay sa ginanap na pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ito po ang binigang diin ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez kasunod ng mga napag-usapang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, partikular sa linya ng ekonomiya at seguridad. Dagdag pa ni Romualdez, kabilang sa main points ng usapin ni na Rubio at Pangulong Marcos Jr. ang Pax-Silica Project at ang Luzon Economic Corridor na kapwa magiging daan sa economic prosperity ng bansa. Senyales na rin umano ito ng mga posible pang kooperasyon na maselyuhan ng Pilipinas at Estados Unidos.
13: Of course, Pax-Silica and the Luzon Economic Corridor is one of the main points that President Marcos has expressed. I wouldn't say gratitude, but he's very pleased with that. It's moving quickly and that will definitely help the Philippine economy and our aspiration to have the kind of economic prosperity that we were looking for, because it spells economic security for us.
3: Si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Suportado ni Labor Secretary Francis Tolentino ang US-led Pax-Silica Project na itatayo sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ang Pax-Silica ay isang US-led international economic at technological coalition na inilunsad upang ma-secure ang supply chain para sa artificial intelligence o AI, semiconductors at critical minerals. Ayon kay Tolentino, isa itong napakalaking oportunidad sa bansa upang mapalago ang economic standing nito. Dagdag pa ng kalihim na kung matapos na at mapagana na ang Pax-Silica Project sa bansa, ay tiyak kakambal nito ang pagbuhusin ng trabaho para sa mga Pilipino na direkta namang sasalamin sa magandang employment rate sa bansa.
14: Fully support that. In fact, andito pa ata si Secretary Rubio, nakaalis na, pero Pax-Silica is envisioned to really not jumpstart but to create a better economic growth area similar to what Taiwan is experiencing right now.
4: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa operasyon ng Pax Silica sa New Clark City, Tarlac. Sa programang Boses, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na hindi rin ito makakaapekto sa pangangailangan sa tubig ng mga residente sa naturang lugar. Ginawa ng NWRB ang pahayag sa gitna ng pangamba ng environmental groups sa posibleng epekto ng operasyon ng Pax Silica sa kapaligiran at supply ng tubig sa Pilipinas. Tiniyak naman ng NWRB na masusi nilang pinag-aaralan ang planning at development activities bago ang pagsasakatuparan sa isang proyekto at sisiguruhing masusunod ang mga inilatag na kondisyon.
15: Po silang sumunod no sa lahat ng kondisyon ng water ng itong kung mga water rights po mirror sa mga regulation po natin, kasama na rin po yung mas sustainable no pangalaga po ng ating kalikasan at yung watershed po binibigyan na rin po pa rin po naman natin ng prioridad no ng pamahalaan na manatiling ligtas itong tubig at sapat po ang supply ng tubig para po sa publiko lalo po dito sa New Clark City at makarating lugar po.
3: Si NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, bukas ang Estados Unidos na makipag-usap at makipagkasundo sa Iran kahit nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ASEAN Post-Ministerial Conference with the US, sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na kailangan lang maging tapat at tuparin ng bawat panig ang pangako at kasunduan. Anya, kapag hindi tinupad ang napagkasunduan ay dapat may kapalit na parusa.
12: The United States remains open and willing to engage in positive constructive negotiations and talks so long as the commitments that are made are kept. And when those commitments are not kept, which is what's happened in this particular case, then there will be consequences. And that has to happen.
4: Si US Secretary of State Marco Rubio.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: ASEAN Plus 3, pinagtibay ang pagkakaisa sa harap ng mga hamon dahil sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ang report atin sa atin ni EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Binigyang diin ng Pilipinas ang kahalagahan ng mas matatag na pagtutulungan ng mga bansa sa gitna ng lumalalang pandaigdigang hamon sa pagbubukas ng 27th ASEAN Plus 3 Foreign Ministers Meeting kung saan sentro ng talakayan ang seguridad sa pagkain at enerhiya, katatagan ng ekonomiya at sama-samang pagtugon sa mga krisis. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, walang bansa ang kayang harapin na mag-isa ang mga pandaigdigang krisis. Ano yan, nananatiling mahalagang mekanismo ang ASEAN Plus 3 upang mapanatili ang katatagan ng rehiyon sa harap ng pagtaas ng presyo ng pagkain at enerhiya, pagkagambala sa supply chain at iba pang hamon sa ekonomiya. Samantala, nagbabala ang South Korea na maaaring lumala ang banta sa seguridad sa pagkain at enerhiya dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Gayunman, sinabi nitong pagkakataon din ito upang palakasin ang kooperasyon at bumuo ng mas konkretong hakbang para sa rehiyon. Painggan natin ang bahagi na naging pahayag ni Foreign Minister ng Republic of Korea, His Excellency Cho Hyun.
17: Disruptions in the Strait of Hormuz have exposed vulnerabilities which had long been simply hypothetical. They've placed both our food and energy security under severe strain. Yet, paradoxically, this crisis also opens a window of opportunity.
16: Ipinunto naman ng China na ang kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan ay nakaapekto sa supply ng pagkain at enerhiya. Dahilan upang higit pang maging mahalaga ang sama-samang paglos ng mga bansa para mapanatili ang kapayapaan, natatagan at katatagan ng ekonomiya sa rehiyon. Atin naman painggan ang bahagi na naging pahayag ni Her Excellency Hua Chunying, ang Foreign Vice Minister ng China.
18: As we meet here today, the world has entered a new period of turbulence and transformation. The situation in the Middle East has spilled over energy and food supply, chains and security and resilience have been disrupted. Traditional and emerging security challenges are intertwined. The call for regional countries to jointly address challenges has grown stronger, the willingness to prioritize cooperation and development has grown higher, and demand for maintaining peace and stability has become more urgent.
16: Inaasahang magsisilbing daan ang pulong upang higit pang mapalalim ang kooperasyon ng ASEAN at ng Plus 3 partners sa pagtugon sa mga umiiral at paparating na hamon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mariing tinututulan ng bansang Australia ang mga isinagawang missile testing ng China kung saan inilarawan nila ito bilang destabilizing and risky behavior. Ayon kay Australian Foreign Minister Penny Wong, nakakabahala ang mga ballistic missile launches ng China dahil sa itong malinaw na banta sa kapayapaan at kaayusan ng rehiyon. Kinundin na rin ng Australia ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang sundalong Pinoy. Ani Wong, dapat pa rin pairali ng diplomasya at marapat lang din na tumalima at sundin kung ano man ang itinakda ng rule of law at mapairal ang rule-based order.
19: We have real concerns about behavior that is destabilizing and risky. We think that parties should appear in convention on the law of the sea, and we have consistently said we would not want to see any code of conduct that diminished any rights.
4: Yan ang pahayag ni Australian Foreign Minister Penny Wong.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pumalag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pahayag ni Chinese Ambassador Jing Chuan na may construction work ang mga Pilipino sa BRP Sierra Madre, kaya pumunta ang China Coast Guard para magsuri bago mangyari ang tensyon sa Ayungin Shoal. Walang nakikitang mali si AFP Chief Lieutenant General Antonio Navarrete sa panig ng mga sundalong Pilipino dahil military outpost ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Sinasabi kasi ng Chinese Ambassador na nakita ng China Coast Guard ang mga sundalong Pilipino na nagtatayo ng barrier net sa barko, kaya nagpadala ng dalawang bangka para tingnan ito. Ang BRP Sierra Madre ay nagsisilbing permanenteng military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na bahagi ng exclusive economic zone ng bansa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Inaasahan ng ASEAN na maisapinal ang Code of Conduct o COC sa South China Sea sa 49th ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre. Ito ang sinabi ni Malaysian Foreign Minister Datuk Seri Muhammad Hassan matapos ang co-chairing sa ASEAN-China Post-Ministerial Conference kasama ang kanyang Chinese counterpart na si Wang Yi. Ayon kay Muhammad, ang COC ay magisilbing framework para tiyaking magiging malaya, ligtas at bukas para sa lahat ang South China Sea. Anya, sisikapin nilang maisipinal ang COC dahil mahalaga anya ito sa lahat ng ASEAN countries.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:30 oras natin Pilipinas, magpapatuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
20: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., matapos ang kanyang 2025 State of the Nation Address o SONA, nagpapatuloy ang imbestigasyon sa mga umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Ika nga ng Pangulo,
21: mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalugog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
20: Kabilang sa mga hakbang ang pagrepaso sa libo-libong proyekto, pagsasamba ng mga kaso laban sa mga pinaghihinalaang sangkot at pag-blacklist ng ilang contractor. Ayon sa Malacanang, pinangungunahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa pamamagitan ng Regional Project Monitoring Committees ang imbestigasyon, habang ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagsusumite ng mga kinakailangang record. Ikiniit din ng palasyo na walang sasantuhin sa pagpapanagot sa sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian, habang isinusulong din ang mga reforma para sa mas malinaw at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga proyektong pangkontra baha.
10: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11.32 ng umaga. Itinanggi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na nagkaroon ng harassment ang mga pulis nang pigilan o itulak palayo ang mga nagpoprotesta sa labas ng ASEAN meeting. Ayon kay Nartates, walang pagmumura o pananakot na ginawa ang mga pulis sa mga relihista habang inaayos sila ang sitwasyon sa labas ng pulong. Paliwanag ni Nartates, bawal ang mag-rally sa naturang lugar dahil may isinasagawang ASEAN meeting at may mga dayuhang bisita. Aniya, dapat ay kumuha ng permit ang mga relihista at ginawa ang protesta sa mga itinalagang lugar.
6: No such thing as siyempre nandun sila sa hanay ng mga rallyista, palag sila.
3: Yan po ang pahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: National Press Club nais makipagdialogo sa Philippine National Police hinggil sa nangyaring insidente sa pagitan ng dalawang photojournalist at mga tauhan nito sa isang rally sa Pasay. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
10: Radyo Pilipinas Report.
22: Nakikipag-ugnayan na ang National Press Club of the Philippines o yung NPC sa Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS upang magsagawa o maisagawa ang dialogo sa Philippine National Police o PNP kaugnay ng naganap na insidente ng sinasabing pangaras sa isang rally sa mga media dyan sa may lungsod ng Pasay. Ayon sa NPC, layo ng pag-uusap na mapalakas ang ugnayan ng media at pulisya at maiwasang maulit ang katulad na pangyayari. Igigit din ng grupo ang kahalagahan ng kalayaan sa pamamahayag kasabay ng paalala sa mga mamamahayag na palatilihin ang profesionalismo at paggalang sa mga alagad ng batas. Naniniwala ang NPC na ang bukas na komunikasyon at paggalang sa isa't isa ang susi sa mas matibay na samahan ng media at ng pambansang pulisya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dalawang suspek sa pagpatay sa isang vlogger sa Caloocan City arestado na. Magbabalita si J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
23: Inanunsyuhan ng Philippine National Police o PNP na naaresto na ng mga tauhan nito ang dalawang suspek sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata sa Caloocan City. Sa pulong balitan sa Kampo Krami ngayong umaga, sinabi ni PNP Public Information Office Chief at Acting Spokesperson Colonel Allen Reyco na arestado na ang gunman sa na mga kinilala sa mga alias na MS at ang driver ng motorsiklo na si JA. Naaresto ang mga ito sa Marbalacat, Pampanga kasunod ng isinagawang intelligence team at follow-up operations ng Northern Police District. Nangyari ang pag-aresto kanina umaga kung saan na-recover sa kanila ang dalawang hand grenade, kalibre 45 pistola at 9mm pistol. Nasampa na rin ng reklamo ang mga suspects sa kasong murder, paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9516. Sa ngayon ay nananatili pa ang mga ito sa o nananatili sa personal at may kinalaman sa trabaho ang nakikita motibo sa krimen. Samantala, inanunsyo rin ng PNP ang pagkakahuli sa dalawang suspect din sa ambush sa Sharif Aquac sa Maguindanao del Sur na ikinasawi ng 5 pulis. Sinabi ni ko na naaresto naman ang isang suspect sa General Santos City Airport habang ang isa naman ay sumama sa pano. Samantala, sinabi ni ko na may 30 pa mga suspect at pinaghahanap na mga pulis. Sa ngayon ay nakapagsampa na ang pulisya ng 5 kaso ng murder, 3 counts ng frustrated murder at robbery with violence or intimidation of persons. Inaalam din ng PNP kung ang mga naturang suspect din ang sangkot sa ginamang pagpapasabog din sa nasabing lugar na ikinasugat naman ng 2 sundalo. Mula rito sa Kapo Grabe para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Sa iba pang balita, sa portada ng Philippine Coast Guard o PCG ang ideya na pagbibigay ng parangal sa 2 sugatang tauhan ng Philippine Navy na naging biktima sa pinakuling insidente ng pambubuli at pangaharas ng China sa Ayungin Shoal. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nararapat lamang sa 2 sundalo anumang mataas ng pagkilala ang maaring maigawa sa kanila ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay Tariela, saludo sila sa profesionalismo at kabayanihan na ipinamala sa mga naturang tauhan ng Navy habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Sa katunayan, kung siya mismo ang tatanungin ay nararapat lamang na gawaran ang parangal ang mga ito tulad ng ginawang pagkilala sa tauhan ng Philippine Navy na naputulan ang daliri noong 2024 dahil din sa pangaharas ng China.
2: Pagulan, gusto ko silang pangangalan, no? But these are AFP personnel and it's for Commander Western Command and of course the decision of the chief, our new chief of staff, Armed Forces of the Philippines, to recognize the heroism of this wounded soldier. On our level, hindi sila part ng organization namin, but of course, we salute their professionalism and their heroism in maintaining our presence in English.
4: Si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakahanda na ang papalo sa 1,500 pulis mula sa Police Regional Office 3 o PRO3 para sa gaganaping State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Sinabi ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez na partikular nilang tututukan ang pagtiyak sa seguridad sa Ayala Bridge at Mendiola. Kabilang kasi ang mga lugar na ito sa inaasahang point of convergence ng pagtitipon ng mga realista at iba pang kaugnay na aktibidad sa SONA. Dagdag pa ni Mendez, magiging mahigpit ang kanilang pagbabantay at hindi magpapakakampante kahit wala pang namomonitor na banta sa darating na SONA.
5: May mga additional instruction lang naman. Normally, wala namang ano. Pag tingin natin yung security as usual, ganun naman lagi. We're still waiting for the final, ano, pero so far ang nakalagay sa amin, we will be deployed in Ayala Bridge and some part of Mendiola.
3: Si PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasado na ang traffic plan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa gaganaping State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Sa panay ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, aprobado na ng Office of the Sergeant at Arms ang nasabing traffic plan at sasailalim na lang ito sa rehearsals at stress test na pagaganahin bukas at sa darating na weekend. Ilalagay din ng MMDA ang mga abiso patungkol sa traffic rerouting plan, gayon din sa mga dapat tandaan pagdating sa dadaan ng main routes, alternate routes, zipper lane at mga ipatutupad na blockade. Ibinida rin ni Yusek Torre ang mga napagtagumpayan ng MMDA sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., partikular sa larangan ng traffic management plan.
7: MMDA, sir, ay patuloy na nagsasagawa ng iba-ibang mga hakbang para pagaanin ang traffic, especially during the time of the son of the president. At nagsisimula na rin kami ng mga road clearing, yung mga alternate routes na na-identify, ay sinisigurado natin na yung mga potholes, mga schedule na mga gawain dyan, na mga utilities, at ang iba pa na pwede maka-apekto sa ating traffic ay nagawa na namin ng rescheduling or kung anumang mga intervention na dapat gawin.
4: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Prosekusyon, umaasang mananatiling patas ang mga Senator Judge sa isinasagawang impeachment trial mula sa Kamara. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pahayag ng tiwala si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na gagamitin ng mga Senator Judge ang kanilang tungkulin ng may ganap na impartiality o kawalan ng kiling habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, tinitignan ng prosecution ang mga tila paborableng tanong o pahayag ng ilang senador bilang bahagi lamang ng kanilang pag-usisa upang mas maunawaan ang mga ebidensyang inihaharap sa impeachment court. Binigyan din ang mambabatas na malinaw sa Senate Rules on Impeachment na kailangan magdesisyon ng mga senator judges batay lamang sa ebidensya, proseso at pamantayan ng konstitusyon. Samantala, nagpaalala naman si Private Prosecutor Attorney Lord Nakapuna na hindi lamang ang vice presidente ang nililigyan committee sa impeachment tribunal, kundi maging ang mismong pag-aasal at integridad ng mga senator judge sa mata ng mamamayan. Inimok ni Kapuna ng publiko na patuloy na gamitin ang kanilang right to information at suriin ang testigong humaharap, ang mga dokumento at ang pagtatanong ng mga judge upang lumabas ang katotohanan. Ipinanawagan din niya sa taong bayan na huwag mawala ng gana o maapektuhan kung nakakaramdam man sila ng kiling sa ilang miyembro ng Senado. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Kapunat.
9: The one being judged here is not only the Vice President. The judges also are being judged by the public. Correct? So, marami pong nanonood ng impeachment trial. Sabi namin, it is your right to information. It is an exercise your right of discernment. From the evidence presented in the impeachment court, from the questions and answers of the judges, of the witnesses, and for what the documents speak.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Standard Time 11:43 po, at sa oras na to bibigyan daan natin ang press briefing sa Malacañang kasama si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
11: Yan, pakinggan natin ang palace press briefing si Undersecretary Claire Castro. Pakinggan natin.
13: Ay dalawang beses lang pwedeng masanim. Ngayon ay maaaring maging tatlong beses na ito kada taon. Direkta namang makikinabang sa irigasyon ang 425 farmer beneficiaries at sa local food supply ng mga nakapaligid na komunidad. Konkretong solusyon sa tagtuyot, kapanatagan sa mga magsasaka at dagdag biyaya sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Ilan lamang ito sa hatid ng Ibato Iraan Irrigation Project sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Palawan.
14: Tuwing napupunta ako sa Palawan, lagi akong napapahanga sa tunay na ganda at yaman ng ating minamahal na Pilipinas. Dahil dito sa inyong lalawigan ang ilan sa pinakamagagandang dagat, kabundukan, lupain at ang pinaka na ipinagmamalaki natin at kinikilala na sa buong mundo. Isa itong proyekto na matagal ninyong inantay at bunga ng ating pagtutulungan. Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Kaya naman, mahalagang maihatid ang tubig sa mga bukirin upang patatagin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Lagaan, ingatan at paunlarin natin ang imprastrukturang ito. Kayo po ang kasangga namin na pagpapanatili at pagtatagumpay nitong proyektong ito. Makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang Palawan. Mabuhay ang Bagong Pilipinas.
13: Ilan lamang yan sa mga proyekto ng Pangulo para sa ating mga magsasaka. Sa mga taong nagsasabing walang ginagawa ang gobyerno para sa magsasaka, huwag kayong manatiling source ng fake news. Ngayong araw ay makakasama natin sina DICT Undersecretary Leonido Pulido III at BCDA President and CEO Joshua Bingkang upang magbahagi ng detalye tungkol sa Pax Silica Initiative. Magandang araw po sa inyo.
24: Okay, maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat at kami po ay andirito ngayon. Ako po, tawagin niyo po akong Jake mula sa BCDA. Kami po ay malugod na magbigay ng update sa ating ginagawa para sa proyekto na Pax Silica. Ito po ay bahagi po ito ng Luzon Economic Corridor na project. Nako. So, meron po akong inihandang presentation at para sa pagbibigay po ng update po sa mga ginagawa ng BCDA po, no, sa ilalim po ng guidance ng ating national government sa napakahalagang proyekto na nakikita namin to. Excited na excited po kami sa project na ito. Okay, next slide po. So makikita po ninyo na ang paksilika po na ito ay ecosystem po ng mga industries. No, ito po yung mga high-tech industries na gusto nating dalhin dito sa Pilipinas. Ano po? At ito po ay ang layunin natin dahil alam po natin napakadaming talento, magagaling dito sa ating bansa ay maging brain gain tayo ngayon imbes na brain drain, no po? Kasi nakikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development? Okay? At ang maaari po nating ilipat sa next slide po para ma-share din po namin sa inyo. Ito po ang Paksilika po ay nung unang sumali po tayo dito nung mga Abril po ay less than 15 pa lang. Pero sa kasalukuyan po ay more than 30 countries na po, no, ang sumali dito. Ang dami pong gustong sumali po dito dahil ito po ay pagpupul ng resources, ng talento, ng mga advantages ng mga member countries para makabuo nitong mga industries na ito. Na po, na kailangan natin, kagaya ng Pilipinas, na meron din naman ma-share dahil mayaman tayo sa resources at ganoon din po sa local talent. Okay? Next. At nakikita rin natin dito dahil sa inisyatibo po ito ng national government ng ating Pangulo, ito po ay magbibigay ngayon ng framework ng stability and predictability para sa ating mga mamumuhunan. Kasi bubuin natin ito na magiging compliant ito sa lahat ng mga regulation, international laws, at maging mga yung tinatawag po natin mga ESG goals on environment, sustainability and governance. Okay po? Susunod po. At ito po ay ang magpapangyari dito ay imbes na pinapadala natin sa abroad yung ating mga raw materials, kagaya po ng nickel, copper, na napakahalagang component po to. Halimbawa po, tayo lahat dito mayroong mga cellphone, di ho ba? So, ito po ay ang mga in-export nating mga minerals na ito ay component po ng mga equipment na ito sa robotics, sa hospital equipment. Ano po. So, mayaman po tayo sa ganyang mga resources. So, ang gusto natin ay dito na ma-process, no, at source, at sa Paksilika site po ay dun lalo siyang i-create into final products and then i-export natin. So, magkakaroon ito ng high value chain contribution sa ating ekonomiya. Okay, next. Ang location po nito ay sa New Clark City, na po, sa bahagi po to ng 9,450 New Clark City. At alam na pa naman po ninyo, nababanggit na ito ay mag-occupy ng 1,600 hectares. Na po. Okay? At ang lugar po na yan ay na-designate na yan bilang industrial area. Na po. Matagal na siyang designated as industrial area at nakagawa na tayo rin dyan ng mga infrastruktura, kagaya po ng kalsada na ang mismong ating Pangulo ay nabisita na niya at mga utilities, no, underground utilities. Okay? Next po. Ito po yung mga ang location po nito ay nasa norte po siya ng Clark International Airport. Siguro po marami sa inyo ang naka-experience na ng magandang pasilidad po natin sa Clark na iyon. At ito po ang mga industries na gusto nating ma-attract. Ano po? At hindi lang kasi ang lumalabas po parang data center, no? Hindi lang po. Ito po more on manufacturing, no? Ang gusto natin, no? At clean industries, 'yun po ang gusto natin para sa proyektong ito. Okay, next. At ito po, no? Inisa-isa na po namin, no? Ito na po yung mga gusto naming industries, no? Pwede naman pong mangarap, eh, no? Pero kasi ang gusto natin, itong mga high value chain na industries, lalo na po, alimbawa, sa research and development, nasa mga advanced economies na yan. Pero gusto natin, dito rin, magtayo sila ng R&D bago pa lang

companies. Ito po yung Texas Instrument at yung SMK na gumagawa rin po ng bahagi ng cellphone. Ito po, itong brand ko na to. Ito po yung pinanggagalingan din nila doon. Ano po? So, ito po, nag-employ na po yan ng mga libu-libong engineers. Ano po? Ang mga highly skilled na mga talent. At bahagi sila ng mga major exporters natin. In fact, nakakatuwa po na last year, I think, yung semiconductor industries natin was able to export more than $49 billion, no, which is more than 50% of the total exports. And the target of the national government is to further bring it to more than $110 billion by 2030. Malapit na po yun. Ngayon, ano ang makakatulong? Ito pong ganitong mga industriya. Ito ang gusto nating ligawan pa pumunta dun sa lugar na inaalok natin na maging bahagi ng Pax Silica. Okay? Tignan po natin yung susunod na slide po. Ngayon, gusto ko pong i-discuss po, no? Sana po mangyari po ito dahil ito po ang potential ng project na ito. No? Una po namin papakita sa inyo po ito. Tama po, ang lumalabas, meron po itong 1,620 hectares. In fact, ang gusto po sana nila, mas marami pa, mas malaki pa. Pero dahil gusto natin responsible and sustainable development, iyan lang po ang nakalaan sa industrial development. Yung iba po for open space, urban farming, and iba pang development na makakadagdag sa well-being ng mga titira doon o magtatrabaho. Ang nakikita nating initial development, kagaya po ng ginagawang mga proyekto ng DCDA sa New Clark City, sa Bonifacio Global City, yung Subic-Clark Expressway, ay ginagawa rin natin to ng tamang plano and by phase. So nakikita natin, ang unang requirement dito, kailangan muna magawa dito yung mga internal infrastructure. So mga $10 billion po ang kailangan dyan. At nakikita natin na yan ay investment na ibibigay ng mga gustong mamuhunan mula sa mga member countries ng Pax Silica. But at full development, nakikita natin, yan ang potential, $40 to $70 billion. Na po. Inaral na po namin yan at yan po ay base sa siyensya. Hindi po yan pangamba na haka-haka, kundi yun po ay based on science. So, ang nakikita nating employment to be generated ay mga 130,000, 290,000 jobs, high-quality jobs. Ngayon po sa Clark, mayroon lang mahigit 150,000 workers. So ito po ang pwede nating idagdag doon. Ano po? At maging sa Subic, ang Subic naman po na magiging kabahagi rin namin ng proyektong ito kasi sila magiging logistics partner namin ay sila meron silang 170,000 workers. Pwede pong ibalik po muna natin ulit 'yan. Yung indirect jobs naman po, ito yung mga development, yung ecosystem, no, yung mga suppliers. Ito po yung mga pwedeng tirahan, yung mga opisina, yung mga commercial, ito po ang potential na pwede nating ma-create na trabaho. At iyan po ay based on ano rin po yan, industry practice. Yung sinatawag po nating multiplier effect, alam po natin yan, no? O yung domino effect sa ekonomiya. Kami po sa BCDA, ang tinatanya po namin dito kung magkakaroon po tayo ng arrangement sa magiging lessee, no, kung magiging lease agreement, commercial agreement to ay mga 60 billion po. Pero ang mas malaki po dito ay yung economic benefits. Yung pong pwedeng mapakinabangan o makuha, ma-generate ng national government at ng mga local government units na underoon. No, nakikita po ninyo yan, nasa 68 to 75 billion. Ito po yung mga tax na pwedeng i-contribute ng mga nagtatrabaho basis sa mga workers na yon. Now, and then we put it in a conservative level para hindi naman masyado mataas yung expectation, para kaya namin i-deliver. And then, but including yung mga other shares, pwede pa pong umabot yan up to 180 billion pesos. Yung pong export potential ng lahat kasi targeted na po eh. Targeted na yung mga industries na gusto natin doon. Ngayon po, may kinakausap na kami, pero under NDA pa kami. Pero ito yung mga type na industries na kagaya na pinakita ko kanina, yung Texas Instrument, yung Samsung na nasa Clark. Ganung level ho ay pwedeng makapagbigay na up to 200 billion peso export potential. Ang kagandahan nito,
mas mataas na ang semicon.

0: export natin kaysa sa OFWs, no? Remittance. So ang ibig sabihin nito ay mas maraming talento locally ang naano po natin na utilize para makatulong sa ating proyektong ito. Okay, next po. Ito po, no, kagaya po ng standard practice po ito ng BCDA to make sure that when we do development, we start with a good plan and consultation to all stakeholders. No? Kami po, nakikinig kami dyan. At ang isa po naming pinaka binibigyan ng importansya ay compliance on environment. No po, makikita po ninyo dyan, bagaman 1,600 hectares po yun, pero under our master plan, kailangan at least 40% ay open space. So, hindi rin naman nila lahat magagamit yon. Kung hindi, ang iba ay magiging parke, no po, open space, kasi yan ang gusto ng mga workers ngayon, no, for to increase productivity. At yan po, magkakaroon tayo ng sustainable water management po dyan. Pwede ko rin i-explain ko po mamaya. At itong ating clean and green energy. In fact, kagaya po ng nabanggit ko kanina, yung ang mga member countries po ng PAC Silica, sila rin ay advocate po ng strong on UN, yung pong environmental sustainability and governance goals. Kahit sila mismo, chicheck nila kung ang Pilipinas, ang proyekto, ay compliant. Magiging compliant sa ganitong mga requirements din nila, no? Sila rin ang unang titingin, ang project ba nito ay magko-comply sa ganyang strictong environmental regulation. At sinisiguro natin, no, na magko-comply tayo dyan. Next. Ito po, no, recently po, ako marami na rin pong nagtatanong nito. Sabi, ang PAC Silica Project ay baka ubusin ng tubig, no, because of the data centers na ilalagay. Well, unang-una po, kagaya na sabi ko, hindi maaring mag-invite tayo ng data centers. But it's not all about data center. Ang gusto, unang-una po, hindi rin strong on job generation ang data center. Ang gusto natin dito is high-quality job generation. Kaya manufacturing businesses and companies ang target natin. So sabi dito, makikipag-compete sa limited na community water. Hindi po, no. In fact, naaral na namin po yan na meron na kaming propose na project dyan. At ang PPP Center ay in-endorse na sa amin yung isang proposal dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin yan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount and volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then, kung left on top, ay babalik sa dagat. So, ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, upunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. In fact, yung proyekto na to ay sa una naming tansya ay co-consume ng mga 65 to 90 million liters per day. No? Yung mga industriya na andon. Pero yung initial design na ginawa namin ay nasa 120 million liters per day. Pwede pa namin siyang i-ramp up to 300 million liters per day gamit ang technology nito. Anong ibig sabihin? Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon. Hindi ito groundwater extraction, ha? Kundi ito yung technology na gusto namin i-propose. At kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. So yun ang kaya nga po ang isa sa mga principles din namin ay yung inclusive, socially inclusive development. Gusto namin kabahagi natin ang mga communities around sa pag-asenso. So pwedeng-pwede nating i-share itong magandang technology at mapakinabangan din nila. Of course, with technology comes better economies of scale. Makakaasa sila better quality and more economical costs. Okay, next. Sabi nila, may lumabas, it will displace indigenous people, yung mga katutubo natin na kapatid na andon. Hindi po totoo to, dahil unang-una, alam nyo po ang Clark Special Economic Zone, Freeport and Special Economic Zone ay more than 30,000 hectares. Ang naibigay na po namin sa ating indigenous people group ay more than 15,000 hectares. Kalahati. po. 10,000 hectares nandun po sa Bamban. Binigay na po natin sa kanila yon. Para sa kanila po yan. 5,000 sa may Porac. Bago lang po yan. In fact, ang nakuha po nila sa Porac at Florida Blanca ay more than 18,000 hectares. So inaral na po namin na meron na pong nakalaan para sa mga indigenous people na lugar para sa kanila na pwede silang mamuhay ng naayon sa kanilang kultura at tradisyon. Ito po, ang proyekto pong ito, unang-una ay nakatitulo na sa BCDA. So it's a public land. Na po, wala pong ancestral domain title doon. Pangalawa, ay naka-earmark na to sa pagbuo pa lang ng BCDA law noong 1992 na ito ay industrial development. So, na-classify na po siya as such para makapag-contribute ng development sa Central Luzon, lalo na nung pagkatapos ng pagputok ng Mount Pinatubo, maraming na-displaced na trabaho. So, yon ang layon ng gobyerno ay makabuo muli ng mga ganitong quality jobs. Okay, next. Ang sabi, magmimina doon. Hindi po namin aalaw yon, no? Ang mangyari po dito, so mayaman po tayo sa ating resources. So at source, pwede na po i-process doon. At dalhin dyan yung mga component sa Clark po, sa Pax Silica, at doon i-process, i-develop, at i-export natin. O kaya, maaari din na sa mga member countries, manggaling yung mga components, critical minerals, na bahagi nitong AI hub project natin. Okay, next. Sabi din po, baka gamitin ito for defense. Andun po ako mismo nung kasama si Ambassador Romualdez. Lagi pong ito po, pwede ko naman share, nung pipirma ang Pilipinas na sumali sa Pax Silica Summit Coalition. Tinanong po mismo ni Ambassador Romualdez, head po ng US State Department assigned for this project, which is the Undersecretary for Economic Affairs, Mr. Helberg, no, na bumisita rin dito. Sabi ni Ambassador, will you manufacture defense-related products? Recommend? Sabi niya, no, not at all, hindi. It's purely commercial. No? So, at yan ang gusto naman natin. No? Ganitong klaseng business na magpapalago sa ating ekonomiya. Okay, next. Ang sabi rin yun nga, masisira ang environment. Hindi po, na-explain ko na kanina, na hindi po tayo mag-agawan. At kami po ay susunod, no? Hindi lang kami, at dahil in our contract po kasi, this will be like any other commercial contract, business contract that BCDA has entered into the past and will be entering with other investors, both local and international, na they all should comply with regulations. Halimbawa, yung pagkuha ng ECC, lahat po ng mga projects namin, kumukuha ng ECC. Hindi kami magsisimula kung wala yon. At hindi lang nagtatapos doon, no? May monitoring pa. Kailangan kami, meron kaming commitment na we will comply with the for sustainability na compliant kami sa environmental regulation. So ang DNR din, maglalagay rin siya ng team, no? Nagawa na po namin yan sa airport, sa Subic Clark Expressway. Minomonitor nila yung quality ng tubig, yung quality ng hangin, na it should be at international standards na hindi makakapahamak sa environment at sa mamamayan. Okay, next. At ito po, no? Malinaw na rin po, hindi na ito usapin kung aling batas ang masusunod. Una-una po, kami, BCDA, guided kami kung anong po pwede lang. Hindi rin naman ho kami pwedeng mag-commit ng lampas sa aming mandato. So, ito pong kung anumang magiging arrangement na gagawin natin doon ay sa Philippine laws, kagaya po nabanggit na namin dati yung Investors List Act natin, na po na lalong napaganda pa dahil maraming incentives at tinitingnan nila yan, at yung BCDA law, kasi allowed kami to enter into all kinds of business models, pwedeng lease, joint venture, concession, or other modes pa ho. So, ito po, wala na sa table of discussion with the other parties. Okay, next. Okay, so in short po, no, gusto ko lang i-summarize po na itong proyekto po nito ay, at kami naman ay maganda po na lumalabas din yung mga ganitong concern ng ating iba't ibang sector at nakikinig kami kasi kabahagi yan ng tinatawag naming stakeholders consultation. Nakikinig kami. Pero ito lang po ang masasabi namin na ang proyektong ito ay napaganda dahil siguradong panalo ang Pilipinas at panalo ang Pilipino. Dahil, i-recap, no? Pax Silica, New York Clark City is envisioned as a Philippine hub for industries of the future. Pangalawa, it is intended to create better jobs for Filipinos and build capabilities that will remain in the country. Po. Pangatlo, Philippines can help us move, Pax Silica can help move the Philippines higher in global value chain. Sinasabi nga, imbes na maging bystander tayo ng ganitong mga pinag-aagawang industriya, ano po, na nilalampas-lampas na lang tayo, ay magiging builder na tayo, magiging sentro na tayo mismo ng ganitong mga activities. Ano po? And then, this hub will create a new engine for investment, nabanggit ko na po, for exports and regional growth. And then, this will be governed by Philippine law, environmental protection, so especially for the surrounding communities, remain non-negotiable. Priority po yan. At ang last po, the government ay recognize the public confidence must be earned through transparency and consultancy. So ito po yung laging nasa isip namin habang kami po ngayon ay binubuo namin itong proyektong ito. At naisin namin na sana ay mangyari po ito, no? Kasi napakagandang opportunity. It will be the next big thing for the Philippines. Salamat po.
1: Okay, unang tanong po mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
2: Hi, good morning to BCDA. Sir, I know magiging priority natin sa Pax Silica Initiative yung pag-hire ng Filipino workers, but will the industries involved, will they also employ foreign workers since baka po meron pang technological capabilities na hindi pa po kaya ng mga Pilipino, kailangan pa ituro?
0: Maaaring sa simula po, ganun nga ang magiging scenario. Halimbawa po, ngayon po, kung pupunta tayo sa malalaking multinational companies, sa Texas Instruments at yung iba pa na sa Clark, meron din pong mga tinatawag nating expat na po kasi sila yung mga direktang nagre-report ng business operations sa kanilang headquarters. Pero ang mga nagpapatakbo na mga supervisors, managers ay mga Pilipino na. So basically, ganyang set up din ang nakikita natin dito sa project na to.
2: May estimate ba tayo, sir, how many numbers are we talking about in terms of foreign workers or in terms of percentage doon po sa 130 to 190K? Yeah.
0: Normally, no, based on standards that we have, less than 10% are foreign workers. No, po, ito po yung mga top executives nila. But the good thing is majority will come from our local supply of talent.
2: Sir, since ito po ay AI hub, wala naman po tayo nakikitang security risk doon sa pagpasok po ng foreign workers.
0: Ang kasama na po yan, no? Kasi po ang titingnan natin ang AI hub o Pax Silica ay bahagi po ito ng entire New Clark City. Ang New Clark City naman po ay mayroong mga eskwelahan dyan, kaya andyan ang National Academy for Sports, UP, Science High School. So it's a total community. At bahagi po sa programa namin ay yung pagbuo ng estate management. Kagaya po ng ibang malalaking development, mayroong estate management. At bahagi dyan sa trabaho niyan ay security, traffic management, and then iba pa po serbisyo. So papasok po siya dyan to make sure na mayroon po tayong security in the entire estate po.
2: So last question on my end, since the Pax Silica Initiative is seen to boost our exports, gaano po kalaki yung nakikita yung contribution nito sa GDP natin?
0: Well, if those numbers po will hold true, sana. Ay, makikita po natin, no? The investment alone, no? Kung at 40 to 70 billion dollars, that's already around 10% of the GDP. The export po, no? Ako po, mahilig po ako magbasa ng business news, eh. At lagi akong nag-imagine, sana nasa ganung level na rin tayo ng mga big leagues na exporters. So, ito po kung 200 billion po at full potential. And we are very conservative because we only counted hundreds of industries dahil ayaw natin punuin yung lugar naman, no, ng overly development. So makikita natin a big chunk will come from this this area po. Thank you, sir.
1: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Hi, Sir Jake.
0: Hi, sir.
3: Sir, what is the updated timeline for the launch of this project?
0: Yeah.
3: And will this happen under the term of President Bongbong Marcos?
0: Yeah. Well, if we will follow po, no, ang normal process and timeline na ginagawa ng BCDA when we enter into development contracts, yun na lang po ang kukwento ko, no. Normally, when we had an initial discussion, exchange of information, nasa stage po tayo ngayon ng exchange of information. Pinapag-aralan po nila yung lugar, stable po ba ang ground, walang earthquake fault, meron po ba itong risk on flooding and everything. So kasama po yun sa due diligence, mga 2 to 3 months po yan. Okay. Meron na pong gumagawa niyan ngayon, na nag-exchange of information na kami. Ang susunod po nun ay magkakaroon po ng contract negotiation. Pwede rin pong parallel yan. So nakikita po natin kung 2 to 3 months po, makukomply po natin yan. Kagaya ng ginagawa namin, eh, within the year, pwede tayo makapagpapirma ng initial agreement na. After that po, doon sa kontrata ay maglalagay na po tayo ng mga responsibilities and roles ng bawat party. So kami, meron kaming role doon, pwedeng tulungan namin sila makakuha ng mga permits, maklear yung area. But sila naman, they need to prepare a development plan. Yung development plan po, normally for a standard project, mga 6 to 9 months. Pero dahil malaki ito, we see it at least a year. But once na magkaroon ng konsepto, pwede na magkaroon ng initial site activities. Ano po, yung mga earth moving. Ano po. So we see all that happening next year kung mapapinalize po yung agreement natin this year po. No? And so by within the first 2 years po, nakikita natin yung initial site development or even the construction of those first facilities will happen. Kasi ganyan po ang normal na proseso na nangyari sa mga project ng BCDA sa mga ecozone po niyamin.
3: So, safe to say, mga first quarter ng 2028?
0: Yes po.
3: First 3 months?
0: Yung tanong niyo po ng actual construction, ano na po doon? Conservative na po, pwede na po natin sabihin na yun po ang target natin.
3: So, aabutin pa po sa bago mag-end yung term ni.
0: Ang project naman po ito ay long-term development po itong project na ito. It will come in different phases.
3: 2028, sir, or 2027?
0: Bali, ang mangyari po, this year is the contract negotiation. Na po. Next year is the planning stage. And then by 2020, pwede na po tayo mag-construct po.
3: 2028 daw.
0: Na po. Yes.
3: Yung full launch sa next administration na yan.
0: Ako, it's more of the normal process, sinasabi ko nga, no? Normally, itong ganitong project will have phases. A short-term phase, which is normally 3 to 5 years, which involve the site development, signing, and construction. 3 to 5 years yan. But at full development, we see this happening even more than 10 to 15 years.
3: 10 to 15.
0: Apo.
1: Next question po.
3: Follow-up. Next na lang, sir. Sir, may mga latest for foreign firms na ba and nationalities na nag-signify ng intent to invest sa PAC Silica?
0: Okay, marami na pong nag-inquire, no? Kasi nga po, hindi lang naman kasi ito US project dahil sabi ko nga po, more than 30 countries na yung sumali. In fact, last week po, nag-sign na kami ng MOU with a Korean and Japanese company. Kasi gusto nila na mapag-aralan na yung magiging stable source of power ng PAC Silica. At ito po sila ay andito na sa Pilipinas, no po, may proyekto sila na clean power. So, ngayon po ay pinapag-aralan na nila. At meron din po tayong ibang project na magbibigay din ng support dun sa ecosystem, no, sa tubig, kuryente, at maging yung pagpiprepare po sa area, no? Magkakaroon na rin po tayo ng mga site development. So marami po tayong partners na i-announce in the coming months na in accordance with the plan that we have laid out for this project.
1: Next question po, Kat Domingo, ABS-CBN.
4: Since you already mentioned power, how much is the expected demand for energy that will be generated from the packed silica?
0: Yes. Our initial assessment is, to be conservative, around at full development po to, no, mga 3 gigawatts po yan. No? Of course, sabi ko nga po, we want to be responsible with this development. We don't want also to compete with the power supply that is earmarked for the communities, for the residential, for the general population. That's what I meant. Kaya nga po, nagsimula na kami. I think last week, last month, nakita niyo po, in-announce na namin yung isang malaking project with Saudi firm, yung Aqua Power, 500 megawatts of solar farm na nasa loob mismo ng New Clark City, katabi niya ang packed silica. So, anong maraming benefits po to, no? I'll go to the full explanation ng answer ko sa question ni ma'am. Una, clean and green. Yan po ang hinahanap ng mga ganitong industries. Ano po? Ayaw nila yung mga fossil fuel run na power plant. So, nila clean and green. So, ang mangyari po dahil solar, unlimited naman po. Di ba alam natin ang sunlight? We are blessed with 300 days of sunshine. So, ito pong project na to ay nasa loob ng Clark. Ang ibig sabihin, magiging embedded power plant pa siya. For the longest time, kino-complain ng mga investors or ng mga ibang sector, mahal ang kuryente sa Pilipinas, sabi niya. Pero basically, that's not no longer true. But with this project pa, ay ang mangyayari ay mapapababa pa natin kasi magiging embedded na siya. It's like a power supply, a generator, right to your next door. So, marami siyang makakat ng mga charges. So, we're working on that kind of environment to make sure the power. And we are working right now to study an LNG plant. It's clean fuel din po yan. No? In fact, may proposal na po sa BCDA na magkaroon po ng dedicated fuel line between Subic. Kaya kailangan din namin ng sister company namin Subic na mag-provide ng space at ma-deliver yung fuel sa Clark. So, yun po ay inaaral na rin namin. It's an American company rin po. So, ang gusto po namin dito is reliable, clean, and stable, and affordable power for this project.
4: Sir, yung 3 gigawatts, is it an annual measure, a monthly, a quarterly measure?
0: It's the capacity, power requirements para on actual, ano po yun. When all the motors, the engines are...
4: Daily, weekly, monthly?
0: Daily na po yan.
4: Daily. Sir, ilan na po yung mga power, regardless kung clean fuel or fossil fuel, ilan na po yung power plants na nag-commit to actually build power sources to provide or to supply or to adhere to the demand of this 3 gigawatt?
0: Yan. So, ang nasabi ko na po na may isang US-American company, they already formalized their intent to build that project at ang kagandahan po nito ay ginagawa na po yung feasibility study and I'm requiring them to come up with the results soon so that kami mismo ay magamit namin yon at masama sa pagpaplano. Second, nabanggit ko na nga po yung Korean company and a Japanese company have also signed an initial understanding with us to study, no, how to provide the needed support. In fact, yan din po ang tanong ng US government when we had an Luzon Economic Corridor Summit, where will the power and water? And we gave this same information to them and they are hoping that we can deliver those so that they can easily convince these investors to locate in the site.
4: Sir, last from my end, at least half po ba nung 3 gigawatt supply, demand, is already accounted for? Or are we still just in the hopeful phase of things, meaning wala pang actual commitments? Or kung may actual commitments, ilan na po yung megawatts or gigawatts na actually covered?
0: Meron na po tayong actual na 500 megawatts na po, solar power. So okay na po yun. Ang next po dyan, kasi we don't want to overbuild then. No? It should be hand-in-hand with the demand. The supply, yung law of supply and demand po, kailangan laging andyan. So, yung tinitingnan po na project po ngayon na LNG, para maging, sabi po ng mga kausap nating expert on power energy, should be at least 1,200 megawatts. So, 1.2 gigawatts. But of course, it can be built by modular size. Pwede, kasi normally 300, 600, 900, 1,200. So, ito po ay naka-scale base sa demand. Pero ang inaaral na po nila, ganung level na, ma'am. And we see that it will not only come, tama ka, from a single source. This will all come from all different sources of different types, no? Pwede ring wind. Actually, pinapaaral na rin ho namin kung pwede ang wind. Geothermal, kung pwede rin po yung heat coming from the underground. So, yun po ngayon ay are all parallel in studies po ng BCDA. Pero yung mga medyo nasa advanced stage na, ma'am, yung discussion namin with US, Korean, and Japanese energy providers.
1: Next question po, Bernadette Tamayo, Manila Times.
0: Hi, ma'am.
5: I'd like to ask po, Yusek Pulido. Sir, ano po magiging role ng DICT in ensuring that this Pax Silica project will be protected from cyber attacks?
6: Ma'am, like any kind of large-scale project that involves high-end tools, high-tech tools, there really is a requirement to provide sufficient cybersecurity frameworks, tools, to ensure po yung privacy po natin, to ensure that the data that needs to be protected are protected. And so the DICT, not only are we here to enable our partners in the BCDA, DTI, and DOF to pursue the success of Pax Silica, we're also here to ensure that we have the proper frameworks in place, that we have the proper people in place, that we have the proper tools in place to ensure yung ano po natin, yung data privacy po at protection po of our critical data.
1: Next okay, question po. Ace Romero, Philippine Star.
7: Since this is a long-term project po, no, and based on the timeline that you provided, this will go fully operational under succeeding administrations na po. What is the assurance of the investors about predictability given they will invest and then there will come another administration, baka iba yung policy nila, and businesses want predictability in their operations. Ano yung assurance natin sa mga investors dito na hindi magiging shaky, hindi magiging unpredictable, inconsistent yung magiging policies na kanilang dadatnan?
0: Nga po. Maraming salamat po. Natutuwa kami na ang BCDA ay mayroong magandang records on public-private partnerships. No? Kanya nga po, alam din namin na itong mga foreign entities na to, foreign partners, ay gumagawa rin ng due diligence. So in our contract, we provide those kind of security and safety provisions, no po, such that they will transcend different timelines. Ano po. So, ang kagaya po ng mga contract po na pinasok na ng BCDA recently, ay ito po ay properly passed through several layers din po ng other government agencies who are entrusted to make sure that this will pass the test of time. Halimbawa po, lahat ng contracts namin ay tinitingnan din ng Office of Government Corporate Counsel. Hindi lang yung mga lawyers namin, no, pati yung mga external counsel. They give their seal of approval. And so, ang ano po namin, ang kagandahan pa rin ho dito, marami na rin tayong mga provisions. Na po, alimbawa po, yung mga batas natin, 75 years, 99 years, batas na ho ngayon. So, yun po ay meron ding mechanism how to avail, no, objectively, those kind of requirements. So, yun po ay, actually, hinihingi rin po yan ng mga foreign partners na how to make sure that there's predictability, certainty, dito sa mga kontrata. At ang mga kontrata naman po ng BCDA ay more than 30 years naman po ang BCDA. Nagdaan na sa iba't ibang mga timelines po.
7: So regardless of sinong nakaupo sa Malacanang, the investors can be assured of stable, predictable policies.
0: Kanya nga po itong kontrata na to ay gusto namin matreat siya as a commercial business contract. Po. Parang kausap natin negosyante na talagang devoid of any other parang risk or other concerns, na po. It should be treated as a purely business contracts, na po, na kung ano man ang environmental situation, they are immune from those kind. Of course, it's all about market forces then. Kung mahina o malakas ang mga ekonomiya. Then, it's something na gusto rin nila yan, di ba? To make sure they can makaalinsabay sila sa plano nila sa operasyon.
1: Huling tanong na pumula kay Samedin Lilia, Business Mirror.
8: Good afternoon, sir.
0: Good afternoon.
8: Clarify lang po namin, bali ilan firms na po yung nag-express ng interest na mag-participate po dun sa Pax Silica project? Yung total po.
0: Well, right now, marami na po tayong letter of interest. Ano po, meron na po noong May, more than 20 companies na po no, at nadaragdagan. In fact, this morning, meron din akong sinagot na email request that they can visit the Philippines to check the site. Then I said, of course, absolutely. So, nakikita natin, no, more than 20, or I can say mga 30 companies na po no, ang interesado. Kanya lang po, hindi pa tayo pwedeng mag-entertain sa kanila ng husto dahil we need to have the final agreement first to be finalized no, by BCDA.
8: Ilan po kaya dun yung data center tsaka yung ilan dun yung high-tech manufacturing firms na na-mention po nila kanina?
0: Mostly manufacturing high-tech. Siguro po kung data center, isa o dalawa lang po yung andon. And then the others are basically on energy industries din.
8: Follow-up lang po. Na-mention po na para may ongoing pong study na kinoconduct yung DNR regarding dun sa environmental impact ng Pax Silica project.
0: Yeah.
8: Hintayin po ba munang matapos ng BCDA yung completion ng study na yun bago masign yung framework deal ng November?
0: No, hindi naman po kasi basically po, ito po, no, masishare ko rin po. Ang BCDA po, nung ginawa namin yung master plan nito, 2017 and then we started developing it. Meron na po kaming general ECC na po. Meron na kaming general environmental compliance certificate para sa entire project na po. Pero individually po, ang mangyari niyan, each industry that will be putting up shops, offices, kailangan kukuha sila individual na ECC. Po, they have to comply. And of course, ang batayan po, ang gauge po niyan ng DNR is the master plan that we have that they also look into and also their own regulations. So, parallel po yan. Pwede po ang mga industry sila ang kukuha mismo ng ECC later. Which is a standard thing naman na ginagawa ng mga projects na ganito.
8: Bali, sir, i-confirm ko na lang. Bali, on track pa rin po ba tayo na masasignan yung framework deal ng November?
0: Yun po yung gusto po natin ngayon. No? Nag-uusap na po tayo with our the concerned government agencies. Ang ano lang po dyan, paano tayo pwedeng makakapag-come up with the best arrangement possible, no? Which should be basically dapat a win for the Philippines.
8: So, expected masignan po ba yung November?
0: Ako kung tatanong yun, gusto ko po. Pero syempre po, it's a negotiation. Two parties must agree. Hindi ho ba?
8: Okay. Last na lang po. Ilan pong years po kaya yung expected na itatagal yung parang duration ng contract na sasignan po sa November kung sakal?
0: Well, ang kagaya po nitong mga economic zone ay meron na po tayong batas. At natutuwa po tayo na ipasa na rin yung recent na 99-year lease na po. So, ang Clark po pala ay hindi pa po sa kasalukuyang status nito ay hindi siya pwede pang ibenta. So, basically, leasehold po lahat dito. So, the ownership will always remain with the Philippine government under BCDA. So, but the provisions that are allowed under law now is up to 99 years. Dati po, 75 years. Ngayon, titingnan natin, mayroong conditions, requirements, kung pwede rin silang pumasa for 99-year lease.
8: So, 99 years po yung deal?
0: Yung po pwede po nating i-offer din sa kanila basis sa mga requirements natin.
8: Thank you po, sir.
0: Yes.
1: Yun na po, huling tanong, your closing statements na lang po.
0: Kami po, okay. Maraming salamat po sa opportunity na makapagpaliwanag kami. Kami po ay natutuwa po na makapagbigay ng update. No? Ito po yung mga latest update namin. At regularly po, magbibigay kami ng update sa project na ito. Dahil napakagandang project po nito. Marami pong bansa ang gustong makashare nito. At kami naman po ay laging bukas no? Sa mga lahat ng concern. Sabi ko ba, normal po sa amin yan. Nasa stage po kami ngayon, tinatawag namin stakeholders consultation. So, sabihin po kung anong concern, i-address na lagi po. Ang ako po, ang sinasabi ko, laging merong solution dyan. Business solution or engineering solution. Na po, para ma-assure yung ating lahat ng sectors na ang project na ito ay para sa ikaulat at benepisyo ng mas nakararaming mga Pilipino. Maraming salamat po.
9: So maraming salamat at sa mga kababayan natin na nakikita natin sa social media na medyo nagkakaroon ng pag-iingay, siguro mas mararapat po na open naman po according to PCO Joshua Bingkang na makipag-usap po. Huwag po tayo agad-agad na magbigay ng negatibong impression. Dahil kung wala po kayong pinagbabatayan na basihan, makakasira po ito sa mas maganda sanang idudulot ng ganitong klaseng proyekto. So kung kayo'y may mga concern, hindi po kailangan na kayo sa kalsada sumigaw. Pwede po kayong makipag-usap sa gobyerno para malaman namin kung ano yung concern. At nagkakaroon kasi ng takot, no, na maaari mawala daw yung mga farmers, yung mga indigenous people na sa lugar na to. Pero doon sa patatayuan ng structure, hindi po ba ito ay nasa buildable area na po, sir?
0: Tama po yun. Nasa buildable area na na-designate under the master plan po.
9: So in other words, hindi po totoo na may madi-displace ng mga farmers kasi matagal na po itong area na to na buildable area. Noon pa po, nung nagkaroon po ito ng 2019 SEA Games. Tama po ba?
0: Yes, Undersecretary.
9: Ayan. Maraming salamat muli kay DICT USEC Designate Leonido Pulido III and to BCDA PCAO Joshua M. Bingkang. Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag.
0: Maraming salamat po.
10: All right, Alvin.
9: At maaari po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
11: Unang tanong po, Christian Yusores, DZMM.
12: Hi, Yusek. I'll just go back po dun sa statement nyo the other briefing. Yeah, you mentioned mas nararapat na ang impeachment court ang mag-issue na mga order at mga subpoena considering na ang Pangulo ay isang impeachable officer. This is referring to the financial and tax records of VP Sara as evidence sa impeachment trial. So my question is, wala po bang malalabag na batas or rules kung ipauubaya po ng palas sa Senate Impeachment Court yung pagdedesisyon sa tax records ni VP Sara considering po that under Section 71 of the Tax Code, the BIR must obtain the authority or consent of the President before disclosing or unsealing tax records, which in this case po ay sa Vice President.
9: Alam po natin ang batas na yan, ang provision na yan. At may mga korte po ngayon, isama na po natin ang CTA, na hindi na po nangangailangan ng permiso ng Pangulo kapag sila ay magbubukas ng mga tax records kung patungkol po ito sa mga tax frauds or tax evasion. Ang usapin po neto kung may malalabag, ito po ay speculative as of now. At ang Pangulo naman at ang administrasyon na ito ay susunod lamang sa proseso at kung anong sinasabi ng batas.
12: So following po yung subpoena ng impeachment court sa BIR to release the records, If ever po na si BIR Commissioner Charlito Mendoza will seek for the President's authorization, will he be open to authorize the release of VP Sara's tax records?
9: Sa ngayon ay hindi po natin masasabi kung ano po ang kategoryang sagot ng Pangulo, but noon pa naman, sinasabi ng Pangulo na sa lahat ng pagkakataon, tanging proseso lamang ang gagamitin at dapat nababatay sa batas. Kung ito naman po ay naisagawa na at ito ang pinatupad nila sa mga nakaraang impeachment trial, ang Pangulo ay susunod lamang sa proseso.
11: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
13: Hi, Yusek. Ma'am, tanungin lang namin, who will write the speech of the President sa SONA?
9: Yung nakaraang press briefing, sinabi po natin na ang Pangulo po ay kasalukuyang sinusulat ang kanyang speech.
13: Siya po mismo?
9: Yes po.
13: And there are info po na hindi daw magbabanggit ng accomplishments ang Pangulo dahil forward-looking statements lang daw po ang kanyang re-report.
9: Sino po ba yung basihan natin?
13: A grapevine? Coming from a grapevine.
9: Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech. At hindi ko po maisasiwalat kung ano ang kanyang maaaring sabihin dahil hindi ko pa rin po nakikita at hindi ko pa rin po nadidinig kung anong kanyang sasabihin.
13: And kung iuulat niya rin daw po ba ang flood control at pati na rin yung mga, kamustahin na rin po namin yung mga ibang contractors kung nakasuha na po ba?
9: Kung ano sasabihin po siguro ng Pangulo sa SONA ay mas maganda mapakinggan natin ito sa Lunes. At ang patungkol po sa mga contractors, marami na pong mga contractors na sampahan ng kaso. At yung ilan po siguro ay kung wala pang ebidensya, ay hindi po masasampahan pa ng kaso.
13: Thank you po.
11: Follow-up question po, Maricel Halili, TV5.
14: Good afternoon. Yusek, but what will make this SONA different from the President's previous SONAs?
9: Hindi ko mabibigay kung ano man. Ayoko munang pangunahan ang Pangulo. Most probably by Sunday ay tapos na yon. Pero hindi ko pa rin maibibigay sa inyo ang pinakanilalaman ng kanyang speech.
14: But should we expect earth-shaking announcements during the SONA of the President?
9: Lagi naman pong ganun. So, antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo dahil nakita naman din po natin definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon. Pero kung ano pa ang kanyang sasabihin, hintayin po natin sa Lunes.
14: Last na lang po. Although tinatapos pa po ni Presidente yung kanyang SONA, pero what's the target yung when it comes dun sa length ng SONA?
9: Sa Sunday, most probably sa Sunday po namin malalaman. Pero wala pang naibibigay sa aking idea kung gaano kahaba. Kasi alam po natin na maraming matatakil ang Pangulo dito. Nakita po namin, at ang nakita ko lang yung mga priorities niya na maaaring maging topic. Pero yung kabuuan ay ako po, personal, ay hindi ko pa siya nakikita.
11: Follow-up po, Kat Domingo, EBS-CBN.
4: Ma'am, since nakita niyo na po at least yung priority topics, masasama po ba o mababanggit po ba sa SONA ng Pangulo yung nangyayaring impeachment trial against Vice President Sara Duterte among other political things?
9: Hindi po yan napag-uusapan.
4: So hindi siya mababanggit? Wala siya dun sa at least nakita niyong priority list?
9: Hindi siya napag-uusapan, pero sa Sunday pa lang po namin makikita most probably kung ano yung laman ng kanyang speech.
11: Next question po, Anso Birano, Bombo Radio.
15: Yusek, good morning. Tanong ko lang, kasi kahapon, Yusek, tapos na po yung pagtalakay sa Article 4 ng Impeachment of Grave Threats. At lumalabas po na may banta kay Pangulong Marcos based po sa naging pahayag ni Mayor Baste na naging trigger point po ng NBI para bumuo po ng task force. Ano po yung reaksyon ng Malacanang o ni Pangulong Marcos nung marinig na talagang may sinabi si Mayor Baste na talaga gusto nila ng ulo ni PBBM at bukod doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na pupugutan ng ulo po?
9: Hindi na to bago. Noon pa po ito. Noon pa po natin na dinig na binanggit ni Mayor Baste Duterte sa rage. Hindi po to bago sa Pangulo. Kung anong reaksyon niya, alam naman po niya na may mga pagbabanta sa buhay niya na galing sa pamilya ng mga Duterte. So, kailangan din po na protektahan ang ating Pangulo at ang pagpaprotekta na to ay obligasyon po ng mga concerned agencies na dapat mabigyan ng protekta or protection ang ating Pangulo at obligasyon din po ng concerned agencies na ito po ay imbestigahan. Hindi po ito binabaliwala dahil buhay ng Pangulo ang nakasalalay dito. Hindi ito dapat gawing joke lang o isipin ng mga concerned agencies na joke lang ito. Buhay po ng Pangulo ang pinag-uusapan dito.
15: Ma'am, with this, may mga security arrangement or may mga pagbabago po ba sa security ng Pangulo na ngayon ay talagang nakita natin na talagang may banta po sa kanyang buhay?
9: Noon pa naman po yan, sabi nga po natin kung anong kinakailangan protection ng Pangulo, yun dapat ang ibigay. Kung mas mas malamang pa or mas mas matindi pang pagpaprotekta sa Pangulo, dapat po dahil sa nakikita po at nadidinig nating pagbabanta sa kanyang buhay.
11: Next question po, Bernadette Tamayo, Manila Times.
16: Good morning, ma'am. Ma'am, sa testimony po ni NBI Director Matibag kahapon sa impeachment court, nabanggit po niya na may mga active soldiers na kabilang sa mga persons of interest sa di umano'y plot to assassinate the president. Na parating na po ba ito kay presidente even before po mag-testify si Director Matibag? At ano po reaction po niya?
9: Personally, on my part, hindi po, wala pong naibigay sa aking impormasyon kung na ito ay naibigay na na impormasyon sa Pangulo. But definitely naibigay ito sa security ng Pangulo. So, ngayon ay nandun pa rin po ang tiwala ng Pangulo sa ating mga kasundaluhan. Kung meron mang mga magiging tiwalag sa kanilang mandato, dapat malaman kung sino ang mga ito para rin sa proteksyon ng Pangulo. Again, inuulit po natin, yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino.
16: Follow up po. Ma'am, ibig niyo po bang sabihin wala pang mangyayaring loyalty check?
9: Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check. Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan.
16: Salamat po.
11: Next question po, Sam Meldinilia, Business Mirror.
17: Good afternoon, ma'am. Itatanong ko lang po kung meron kung magkano po kaya yung savings ng government doon from the National Budget Circular 602 and 603 po ng DBM.
9: Okay, according to DBM, na itanong po natin 'yan. Ngayon may savings na 22.79 billion na savings. At sa ngayon po, kaya po in-announce itong circulars ay para po ipanawagan doon sa mga agencies na i-identify nila at i-declare kung saan nila maaaring maggamit ito. Pero ang priority po dito ay ang uplift at ang kabuhayan po at mga pagtulong sa ating mga magsasaka. Kasama na rin po dito ang pagprotekta sa ating mga pamilyang Pilipino, workers, commuters, at mga OFWs na nakaranas po ng medyo hindi magandang sitwasyon dahil dulot po ng krisis sa Middle East.
17: Bale, ma'am, i-clarify ko lang po. May additional projects pa po kaya or mga assistance under dun sa expanded uplift yung pwedeng ipopondohan po nung 22 billion na nandun sa savings?
9: Actually, dyan na po nang galing, from the 22.79 billion, dyan na po galing yung nirelease sa DSWD na 12.37 billion pesos para sa assistance sa mga pamilya in need. At muli, ang mga savings na to ay gagamitin po sa uplift interventions para sa DMW, DOTR, mga DOE programs. Ito po ay most probably mas maibibigay doon sa mga apektado dahil sa krisis sa Middle East.
17: Tapos, last na lang, ma'am. Yung funds po ba ng government sufficient pa rin po sa ngayon para doon sa Middle East crisis at saka doon sa possible na mga El Nino related responses ng government?
9: Sa ngayon po ay ito yung savings at hindi pa po na ibibigay sa atin ang impormasyon kung kulang na yung budget. So far ay hindi natin masasabing kulang.
17: Thank you, ma'am.
11: Next question po. Dexter Cabalza, Inquirer.net.
18: Hey, good afternoon po, Yusek. Maghingi lang po kami ng details regarding po dun sa naging meeting po ni President Marcos and ni Chinese Ambassador Jing po noong Tuesday. Mm-hmm. And are there any developments na po since then?
19: Actually, tumagal ang meeting ng 1 hour and 20 minutes. Yes, at nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan.
18: Follow-up lang po. Ma'am, what's the reaction po of Malacanang sa nabanggit po ni Ambassador Jing po na the Philippines violated the July 2024 arrangement between Manila and Beijing? Wala po kasing info from the DFA kung ano po yung laman ng July 2024 provisional arrangement. Ano po ba ito? Kasama po ba dito yung parang sinasabi po kasi ni Ambassador na the July 20 violent confrontation it near Ayungin started when China Coast Guard had observed Philippine Navy personnel doing some construction work on BRP Sierra Madre, which claim was prohibited under the arrangement. Kasama po ba yung sa arrangement na po yun?
19: Sino nagsabing may arrangement?
18: Si Ambassador po mismo nagsabi.
19: Ambassador?
18: Ambassador Jing po.
19: Hingin niyo po sa kanya yung arrangement.
18: So wala.
19: Yung kopya ng arrangement. Sa kanya naman po nang galing.
18: Opo. So are you denying po na may ganun pong arrangement?
19: Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung ano arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? Oh, pero hindi yon deal with President Marcos Jr.
18: So wala pong yung July 2024 na agreement.
19: That's why sinasabi nga po natin, kunin niyo po sa kanya kung meron written agreement.
18: Okay, but thank
19: you. Diba? Kasi hindi po natin masasabi kung meron eh.
11: Follow-up.
19: Hindi sa atin ang galing eh, yung statement na yon.
11: Follow-up question po, Ivan Marina, GMA.
20: Nabanggit niyo po sinabi ng Pangulo sa Ambassador na ayaw na niyang maulit ito and he wants a reset to better relations between the Philippines and China. To which the Ambassador replied, ano hong sinabi?
19: Hindi ko po maibibigay yung detalye dahil may usapan po na hindi na magbibigay ng detalye anuman. Pero mukhang tinatanggap naman din po at naging maganda naman po ang kanilang pag-uusap.
20: So there is no categorical statement na okay, hindi na mauulit.
19: Nagkaroon po sila ng exchanges ng views at mga suggestions, pero kung ano man po yung napag-usapan nila in detail, ay hindi ko po maibabanggit sa inyo.
20: Ma'am, one last point sa ibang usapin. Alam ko po ang sinasabi ninyo, hindi nakikialam ang Pangulo sa impeachment trial, but that doesn't prevent him from having an opinion as a former senator. Ano ho ang opinion ng Pangulo sa itinatakbo ng impeachment, specifically sa nagiging demeanor, nagiging asta, nagiging mga tanong ng mga senator judges?
19: Huling kaming nagkita ng Pangulo kahapon ay hindi pa rin talaga napag-uusapan yung nangyayari sa impeachment. Hindi ko kasi siya tinanong. Itatry kong tanongin kung meron siyang opinion. Pero as of now, hindi kasi siya yung priority ng Pangulo. Marami pong priorities ang Pangulo para sa bayan na dapat niyang tugunan. So sa ngayon ay hindi ko natanong in particular kung ano ang masasabi niya sa takbo ng impeachment.
20: Salamat po.
11: Follow up po. Ace Romero, Philippine Star.
21: Yusek, when the President said he wants a reset of Philippines-China relations, ano yung saklaw ng reset na yon? Buong coverage ba nito? Buong aspekto ng relationship natin? Or dun lang sa South China Sea? Paano po yung reset na gusto niya?
19: Ace, hindi ko mabibigay yung detalye. Pero yan ang gustong ipahiwatig ng Pangulo. So kung anumang issue meron ang China at ang Pilipinas, gusto niya magkaroon ng reset sa pag-uusap na yon. Nadinig siya ng ambassador ng China, nadinig din ang Pangulo ng ambassador ng China. So with that, sana magkaroon ng mas magandang resulta.
21: Pero it's just on the South China Sea, not other aspects of relations, I suppose.
19: Hindi ko mababanggit ang detalye.
21: Okay po.
11: Follow-up question po. Maricel Halili, TV5.
14: Ma'am, quick lang. What was the mood when President was talking to the Chinese ambassador?

0: Understand you cannot give us details, but can we say that it was a successful meeting? Did they understand each other?
1: I guess so, kasi pagkatapos at dumaba si Ambassador, nakangiti naman si Ambassador, nakakangiti naman din sa amin, at pagkakita namin sa Pangulo at kasama si ES Ralph Recto, nakita naman natin na positibo. Sa nakita kong mukha ng Pangulo ay positibo naman na naipaabot din niya sa bansang China kung ano yung nais ng bansang Pilipinas.
2: Follow-up question po, Kat Domingo, ABS-CBN.
3: Undersecretary, what keeps Malacanang and the President optimistic and faithful that China will still comply with its assertions or its claims or its, ano ba yung tamang word, deals with the Philippines, given that when you have Defense Secretary Gilberto Teodoro repeatedly saying in public that China is not trustworthy and Beijing cannot be trusted?
1: Well, we are always be in good faith. We should always act in good faith. We should always have in mind that we are dealing with people who will also be in good faith. Mahirap makipag-deal. Kapag ang kausap mo, iniisip mo agad magsisinungaling. So, dapat nating isipin, nakikipag-usap tayo, nakikipag-negotiate tayo, na yung taong kausap natin ay also in good faith.
3: Does that mean that Malacanang admonishes the statements of Secretary Teodoro about accusing China of not complying with its word?
1: It doesn't follow, Kat. Kung ano man ang opinion ni Secretary Gibo, being the Defense Secretary, iyon ay kanyang opinion at iyon ay nababase din siguro sa kanyang mga facts na nakukuha. Pero hindi ibig sabihin na ang Pangulo ay makikipag-usap sa representative ng China, ay isipin niya na itong representative na to ay nagsisinungaling. Bakit pa tayo makikipag-usap at makikipag-negotiate kung iisipin naman natin na sila din ay nagsisinungaling? So may mga pagkakataon na maaari nating sabihin na hindi sila nagsasabi na totoo, hindi totoo ang kanilang mga kiniklaim, pero hindi ibig sabihin na pag makikipag-negotiate tayo at makikipag-usap tayo, hindi tayo maniniwala sa kanila.
3: Last from my end, how necessary is it for the palace to call the attention of Secretary Teodoro to toe the line, to have more good faith towards China?
1: Wala. Hindi i-call out ang Secretary ng Defense. Alam ng Pangulo kung ano din ang ginagawa ng ating Secretary Gibo Teodoro at iyon naman din ay naaayon sa kanyang mandato.
3: Ang concern po kasi medyo nakakalito yung dual messaging. Mm-mm. You have the President saying or you have Malacanang saying they are exercising good faith towards China, but you have the Defense Secretary also saying that China is not trustworthy given the actions that they have shown in the West Philippine Sea. So how do you bridge that gap, that divide when it comes to the messaging of the administration?
1: That's why, Katrina, sabi ko it doesn't follow. First, nung sinabi nila na kanila daw itong area na to, which is opposite to the arbitral ruling, ano magiging reaction ng Secretary Gibo? Siyempre iba. Pero once the President talks to the representative of another country, hindi pwedeng sabihin natin, hindi ako makikipag-usap sa iyo, sinungaling ka. So magkaiba yung sitwasyon. Hindi natin pwedeng pagsamahin. Hindi sila magkapareho. Iba ang estado ng Pangulo, ibang estado ng Defense Secretary.
2: Okay po. Follow-up question po, Rafi Aying.
4: Ma'am, sa term lang ng Pinoy, yung pag-uusap ni Ambassador at saka ni President, na sinabi mo rin na sana hindi na maulit, pinagalitan po ba?
1: Hindi ko nakita.
4: So, hindi po.
1: Hindi ko rin masabing hindi. Hindi ko nakita.
4: Kasi may ganun tayo, pinagalitan, pero nagkasundo.
1: Sino nagsabing pinagalitan?
4: Hindi nga po tinatanong.
1: Wala. Hindi nyo pwedeng ilagay sa bibig ko yung gusto nyong madinig, pero hindi ko nakita. So, I cannot say anything about that. Basta nag-usap sila at lumabas namang nakangiti si Ambassador.
2: Okay po, last question. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
5: Yusek, habol ko na lang. Yusek, anong nangyari doon sa pag-uusap kahapon ni President Marcos sa kanya, no? Yung Secretary of State Rubio, napag-usapan ba nila yung ICC? Lalo na ngayon, medyo may stand ang Trump administration na gusto yata buwagin, dismantle yung International Criminal Court.
1: Actually, nag-start po ang Pangulo sa pakikipag-usap kay Secretary of State.

0: Marco Rubio, ipinagmamalaki ng Pangulo kung gaano kalalim ang relasyon ng Pilipinas at ng US. At napag-usapan, nabanggit ang Paksilika. At hindi po napag-usapan ang patungkol sa ICC. Pero may binanggit po sa atin mismo si Ambassador Babe Romualdez. Gusto niya pong ipaalam sa lahat na siya po ay nakipag-usap sa US State Department patungkol po sa issue ng ICC. Binanggit niya po na ang issue patungkol sa ICC at ng Pilipinas ay isang sensitibong bagay. At binanggit din po niya ang residual obligation ng Pilipinas, pati po ang pakikipag-cooperate sa Interpol. At nung tinanong po natin kay Ambassador kung ano po ang naging reaksyon ng representative ng State Department, ang sabi po ay nauunawaan ang sensitibong bagay na ito sa ating bansa.
1: Yusek, pwede bang malaman yung sensitibong...
0: Alam naman natin kung ano ngayon ang issue ng Pilipinas at ng ICC. May mga kaso na nakapending sa ICC na ang mga akusado o respondents dito ay mga Pilipino. Mga dating opisyal, or rather, meron pa palang incumbent. Mga dating Pangulo, si Senator Bato, at mga iba pang co-perpetrators.
1: Pero no need na mag-issue pa ng official statement ang Pilipinas ukol dito. Hindi na mag-issue ng official statement.
0: Yun na po ang nabanggit sa atin ni Ambassador Babe Romualdez. At naiintindihan naman daw po ng US.
2: Iba, Yusek. Thank you. Ano pong huling tanong, Yusek, back to you?
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, puso para sa mga sundalo. Personal na bibisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ospital ngayong araw, sina Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abalye at Private Eric Lasida upang kumustahin ang kanilang kalagayan. Ito ay matapos silang masugatan ng hampasin ng Chinese Coast Guard habang nagpapatrol sila sa West Philippine Sea nitong Lunes. Nakatakda ring gawaran ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu ang dalawang miyembro ng Philippine Navy at bibigyan ng tig 100,000 pesos na tulong pinansyal habang nagpapagamot. Nagpapasalamat si Pangulo Marcos Jr. sa kahangahangang kabayanihan ng dalawang sundalo at sa kanilang buong tapang na pagtatanggol sa karagatan ng Pilipinas. Bilang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas, binibigyan diin ng Pangulo na ginagawa ng pamahalaan at ng Armed Forces of the Philippines ang lahat ng ating makakaya upang ihatid ang pangangailangan ng kasundaluhan at siguruhin ang kanilang kaligtasan. Bago ang pagdalaw sa dalawang sundalo, nauna nang binisita ni Pangulo Marcos Jr. ang mga beneficiaries ng Bawat Bayan Makikinabang Program sa Puerto Princesa. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tig 20,000 pesos sa 15 presidential scholars kasama ang ilang barangay officials at ang pamamahagi ng bigas sa 16,000 beneficiaries sa Puerto Princesa City. Sa tala ng pamahalaan, aabot sa 36,979 na mga barangay ang naabutan ng Social Civic Projects Fund, kabilang na ang 66 barangays sa Puerto Princesa. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay inaaral ang totoong sitwasyon base sa ebidensya at hindi sa haka-haka, bago humawak ng mikropono at sumigaw na ibagsak ang gobyerno. Inaalam muna kung sino ang nasa likod ng paninira para siya'y makabuo ng matalino pagpapasya. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
3: So, bago si Undersecretary Claire Castro ay umarap muna sa Pulong Baritan, dito si Joshua Bingkang, ang presidente ng BCDA, at tinatag yung ilang mga inihahandang mga programa ukol dito, yung ecosystem sa mga high-tech industries para mabarantilian niya yung mga workers natin at SRT na maging bahagi ng national development. Anyway, yung ilan sa mga natanong dito kay Undersecretary Castro ay siyempre yung nakatakdang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang sabi ni Jose Castro ay patuloy na ang Pangulo at in fact ang kasalukuyang sumusulat mismo ng kanyang speech para doon sa kanyang pag-uulat sa bayan sa araw ng Lunes, walang iba kundi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero doon sa mga tanong na gano'n ito katagal, ilang pages ito, at ano ba yung posibleng lalamanin, hindi pa ni Castro nakikita niya yung maging laman ng speech. Ganun pa man, ang parang patikim na masasabi natin, ang nakita niya lang yung mga priorities na ilalatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang State of the Nation address sa araw ng Lunes. Impeachment, kumababanggit, hindi naman daw na pag-uusapan. At yung posibleng pasabog, lagi naman may ganun. Yung mga tinatawag na earth-shaking announcement, lagi naman daw andiyang ganun sa tuwing may sona ang Pangulo. At ang maaaring malaman ang nila, yung nilalaman nung ang magiging talumpati ng Pangulo sa kanyang sona sa July 27 sa araw ng Linggo. So patuloy ang paghahanda ng Pangulo na sa mismong nagsusulat doon kanyang lalamanin ng kanyang ikalimang State of the Nation address. Meron ding mga natanong itong details ng meeting ng Pangulong Marcos kay Chinese Ambassador Jing nitong kamakalawa yata, 20 minutes yung itinagal at ang nais lang ito dito ng Pangulo. Ayaw ng Pangulo na maulit yung pangyari at hindi yan, maganda naman doon naging pag-uusap. Ito yung meeting kahapon ng Pangulo at yung Secretary of State Rubio, nahagip naman yung ICC sa issue, hindi naman, pero meron ibinigay na parang pahayag statement itong si U.S. Ambassador to the Philippines o U.S. tama si Kobay Romualdez. Sensitive yung bagay na yun, pero no need para magbigay ng official statement itong si Ambassador Romualdez. So yan muna ang ilan sa mga naging bahagi ng tulong balitaan dito sa Palacio ng Malacanang sa pangunguna ni Undersecretary Roy Castro. Mula pa rin sa Palacio ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palacio sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapakipakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
9: Magandang magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng The Shoot, Kapihan sa Radyo. Hatid pa rin sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development and of course, Radyo Pilipinas. Ako po si Attorney Christine Pascual Bello.
10: At ako naman po si Alisa Tayag. Magandang magandang hapon po sa ating mga tagapakinig dito po sa Talapahitang 738 at sa mga nanonood po sa ating Facebook page at DSUD.gov.ph. Ang Bisud Kapihan sa Radyo po ay mapapakinggan at mapapanood po pansamantala mula alauna hanggang alas 2 ng hapon tuwing Webes po yan. Huwag niyo rin pong kalimutan mag-follow sa aming YouTube, TikTok at X at DSUD.gov.ph at maaari rin po kayo magpadala ng mga mensahe niyo sa aming Facebook Live at Facebook page.
9: Yan. Hello sa iyo, Miss Ali. First
10: hello
9: time
10: po
9: ng ating tandem ngayon. No?
10: Yes po.
9: Webes, araw ng Webes, isang araw na lang tayo ay pwede nang sabi nga, rest taker. Alam mo yun, dati kasi risk taker. Ngayon, rest. We'll take some rest, of course, sa ating halos isang linggong pagtatrabaho. Pero ngayong araw, marami tayong updates na ibabahagi sa ating mga tagapakinig. No? Pero bago po ang lahat ng yan, nais namin ipaalala na alinsunod nga po sa Memorandum Circular number 114 mula po sa Office of the President ang aming pong mga ang aming central at regional offices ay bukas po no ngayong linggo. One more day to go. Mula Lunes yan hanggang Webes. Mula po alas 7 hanggang alas 6 ng hapon. At sa araw po ng bukas, Biyernes po, TGIF tayo, ay meron pa rin po kaming serbisyong nakalaan para sa inyo sa pamamagitan po ng ating skeleton workforce. Mula po naman yan alas 8 hanggang alas 5 ng hapon.
10: Yes po.
9: Okay. Yan. At dahil tuloy-tuloy ng ating serbisyo, abay patuloy nating pinapaalalahan na no, Miss Ali, ang ating mga kahuwans and huwanas, no? Dahil po alinsunod sa Republic Act 9904 at the 2024 Revised Implementing Rules and Regulations nito, ang lahat po ng homeowners associations, makinig po kayo mabuti ha, ito po yung mga kailangan lang pong sumunod sa alituntuning ito. Yung pong ang rehistro ay nasa Securities and Exchange Commission or SEC or kaya po sa Home Insurance Guarantee Corporation at yung pong mga sige, hindi na natin sama yung dating HLURB, hindi po kayo kasama dito. Yung dalawa lamang pong nabanggit ko, kailangan nyo pong mag-re-register sa Department of Human Settlements and Urban Development, no? Abay, nagtakda tayo nito, Ali, no? Last year, dapat ang pinaka-deadline. Pero dahil nais nating accommodate ang mga requests ng ating mga HOAs na sila ay kumbaga magkaroon talaga din ng papel na disood na ang nandiyan sa kanilang mga incorporation papers, ito ay na-extend hanggang
10: hanggang this December. Year po originally at ngayon po ay ibinabalita po natin na ito po extended hanggang December po of 2026.
9: Yes, exact date is December 18, 2026, no? Kaya po, yan po, kailangan lang po ay maayos ninyo ang lahat ng mga dokumento. So, nasa ating screen, ang patuloy nating paalala, ito rin na inyong makikita sa ating Facebook page, no? At sa mga Facebook pages po ng ating mga regional offices, nyo. Bakit ba natin kailangan ipare-register itong mga SEC at HIGC nating HOAs dahil nga po alinsunod yan sa nasasaad po sa batas, no? Section 4 yan na talaga pong ibinigay na po ang mandato para sa pamamahala ng mga homeowners associations sa dati pong HLURB na ngayon po ay disood. Kaya yung kanina kong sinasabi, kung ang inyo pong papel ay HLURB na po ang inyong registration, hindi nyo na po kailangan sumama dito sa pagpapariregister. Yan, ha? Kaya po kung sakali pong hindi pa po kayo makasunod dun sa pinaka-extended to the extended na yan na deadline, aba po ay maari po kasi yan maging ground para po ma-revoke or mapawalang visa po ang inyong rehistro bilang isang homeowners association.
10: Opo, at sa kasalukuyan po, no, ang mga hindi pa po nakakapag-re-register ay tinuturi po sila mga suspended na homeowners association po, no. At kapag po suspendido po ang inyong mga HOA, hindi rin po kayo maaaring magpatupad ng mga karapatan at kapangyarihan sa ilalim nga po ng RA 9904 at ng 2024 revised IRR nito. At hindi rin po makakapag-avail ng mga serbisyo ng DSUD at hindi maaaring maaaring makapagsampa ng kaso sa Human Settlements Adjudication Commission or HSAC. Yes. Subalit po, maaari po kayong maharap sa reklamo sa HSAC kung ito ay sa inyong paglabag po sa mga
9: kautusan, no?
10: Po, kautusan at regulation po ng DSUD. No? So pinapayuhan po ang lahat ng mga board of directors ng inyong mga HOA na kumilos na po at iayusin na po ang mga dokumento para po makaabot tayo sa bago pong deadline na December 18, 2026 upang maiwasan po ang tuluyang pagkakansela po ng inyong mga rehistro. At kasabay din po ng deadline ng re-registration ay ang deadline din po ng updated bylaws ng inyong mga HOA. So makikita rin po sa ating mga screen kanina at sa Facebook pages po ng inyong mga regional DSUD offices po kung paano po itong re-registration.
9: Correct. And amendment, importante rin po yun, no? Dahil nga po dun sa ating 2024 revised IRR ay malino po isinasaad doon na lahat po ng mga homeowners association po na rehistrado sa DSUD at yung mga magpapare-register ay dapat pong mag-amienda or magbago na mga ilang provisions lang naman to, Ms. Ali, no? So, pwede kayong gumamit ng aming pong template, no? Makikita nyo po yan sa DSUD website. Pero kung may mga karagdagang katanungan pa po kayo, ay direct po kayo mag-message sa aming mga Facebook account, no, ng mga regional offices or dito po sa ating main page ng central office at DSUD.gov.ph. Okay. Ayan, at dahil usapang HOA na, Ms. Ali, by last, was this last week or nakaraang linggo, no? Meron namang isang homeowners association ang nakatanggap ng kanilang mga transfer certificates of title dyan po sa May Marikina City. Malapit-lapit dito sa atin yan.
10: Ito po ay naging posible po, no, sa ilalim po ng modality ng expanded 4PH na Enhanced Community Mortgage Program po na kasama po na pinamunuan po ng Social Housing Finance Corporation. At ang mga miyembro po na nakatanggap ng kanilang mga titulo noong nakaraang linggo po ay ang pinagkaisang magkakapitbahay ng Purok 3 Homeowners Association Phase 2A dito po yan sa Marikina City. At nakapanayam po namin ng DSUD ang ilan sa mga benepisyaryo at para po mabalikan ang kanilang mga experiences po, pakinggan po natin ang kanilang mga kwento.
11: Ibayan ng lupa na may kaaktibat na kapanatagan sa buhay, yan ang hatid na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa naging Enhanced Community Mortgage Program awarding of transfer certificates of titles, isinakatuparan na expanded 4PH ang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan ng mga miyembro ng pinagkaisang magkakapitbahay o Owners Association ng Purok 3 Phase 2A sa Barangay Malanday, Marikina City. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
12: Real Antonio po, 58 na po ako. Hindi na ako matatawag na squatter lang. Salamat ako sa Panginoon. Ang mga nag-arrange ng titulo nito. Ganon din kay Pangulong Marcos. Malaking pasalamat rin dahil naging ano na to, legit na ano namin, may title na. Nagkaroon na na parili na maari kong iwan sa mga anak ko pagdating ng panahon. Pangulong Bobong Marcos, nagpapasalamat ako sa iyo. At sana maging tuloy-tuloy pa yung ganitong pag-award ng lupa para magkaroon ng pagbabago yung buhay ng mga mamamayang Pilipino. Salamat po sa pagkakataong ito na natanggap ko yung title ng lupa. Talagang sa akin na yung lupa.
13: Ako po si Christina Bautista, ang kasalukuyang presidente po ng samahang magkakapitbahay ng Purok 3 Phase 2A. Nakakaba, di ba? Pagka yung parang anytime pwede kang paalisin, wala kang katiyakan. Andun na yung pakikipaglaban mo sa pang-araw-araw na buhay mo sa makakain. Tapos iisipin mo na anytime pwede kang paalisin. Wala kang security, di ba? So wala kang assurance. Andun yung laging pangamba mo. Sabi ko nga, katuparan ng pangarap. Marami tayong pangarap sa buhay. At isa to sa major din na pangarap. Ito talaga yung katiyakan na sa amin na talaga at pwede mong ipamana sa mga anak mo. Laking tulong talaga na ginawa sa amin ng social housing, ng DSUD, di ba? Masayang-masaya kasi ito na, hawak na namin yung aming titulo. Sa atin pong mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sunod po namin na ano po na nasa mahirap. Yung programa niyo po na mabigyan kami ng kasiguradahan, katiyakan sa aming paninirahan. Napakalaking bagay po. Maraming marami pong salamat Huwag po kayong magsasawang tumulong sa ating mamamayan. Marami pong salamat po.
14: Christian Jason Antonio, 38. Doon yung agam-agam na parang baka, ano, baka hindi pa siya totally sa akin dahil wala pa ako pinanghawakan dito, lo. So sa ngayon, sobrang saya. Sobrang saya ng pakiramdam, parang no, fulfilled yung ano, matagal lang pinapangarap. Masasabi mo ng iyo talaga yung tinitiran yung bahay. So parang tumataas yung moral mo sa sarili mo kasi may sarili kang bahay. Maraming maraming salamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos at nagkaroon ng mga ganitong ahensya na makakatulong sa mga kagaya namin na nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Parang magkaroon ka ng pride sa sarili mo na kaya mo rin pala. Kaya mo rin pala magkaroon. Sa ating Presidenteng Bongbong Marcos, maraming maraming salamat po sa inyo.
9: Ayan, talagang makikita mo, no, Miss Ali, yung sobrang tuwa at yung parang natutuwa ko doon sinabi nung huli si Sir Kisha, sabi, tumaas yung moral niya, no, yung parang pagtingin niya sa kanyang sarili dahil nga meron na silang kasiguruduhan. Mm-hmm. At yan talaga yung naistuldukan nitong ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program, no, na ating pamahalaan na tuldukan yung dekadang paghihintay sa security of tenure sa kanilang mga tinitirahan. Were you there doon sa...
10: Yes po.
9: Nandun ka? Ah, so ikaw pala yung nag-interview. Inaantay ko kasi kung sino yung magkuklose. So ikaw yun. So, ikaw na rin tanongin ko.
10: Sige po.
9: Oh, kamusta yung mood doon in general? Kasi ilan lang yun sa mga na-interview nyo. Pero in general, kamusta yung mga, ang ganda pa ng pangalan nila, pinagkaisang magkakapitbahay?
10: Napakasaya po nila dahil nga po matagal na daw po nila itong inantay talaga. Mm-hmm. Dekada-dekada rin po ang nakalipas. Ang karamihan po sa kanila ay doon na po talaga lumaki. At nagkaroon ng mga pamilya. Mm-hmm. Yung pinakaunang beneficiary po, ano po siya?
9: Si tatay.
10: Meron po siyang condition sa mata. Tapos na ibahagi niya po na malaking bagay po para sa kanya na yun nga po na naisakatuparan po yung pangarap nila na magkaroon
9: maging
10: ng security.
9: Kanya.
10: Opo. Mm-hmm. Tapos lagi nga po nila nababanggit na gusto po nila magkaroon ng kasiguraduhan din para po sa mga anak nila.
9: Sa anak eh, no? Opo. Yun ang magandang trait talaga ng mga magulang. Mm-hmm. No? Dito sa Pilipinas in particular. Ako magulang na rin ako.
10: Opo.
9: Wala pa yata akong mapapamanang titulo. Pwede ba sumali sa mga next caravan? Pero in this kidding aside, no? Talagang yung kasing sinisimbolize ng mga titulo na yan, hindi lang para hindi sila mapaalis, no? Kundi talagang ano yun eh, parang for the future ng mga anak nila. Kaya, ang hiling din natin sa mga kababayan natin na nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Kasi nakikita ko sa Facebook page natin, pag meron kayong mga ganitong pinapakitang awarding, no, ng mga titles, marami nagtatanong eh, no? Paano po ba? Kami naman din sana mapansin. So, sa inyo po na talagang pinalad po na mapili. Sa dinami-dami ng Pilipino po na naghahangal na magkaroon ng kasiguraduhan sa kanilang mga tahan, abay, pakaalagaan nyo po sana yung inyong mga natanggap na titulo. At tuloy-tuloy, no, Miss Ali, dahil meron pa tayong isang pamamahagi naman ng Certificate of Entitlement or COEs dyan naman sa May Lucena City. Mukhang nitong linggo lang din ito, no?
10: Yes,
9: ilang pamilya ba yung nakatanggap ng nasabing ano natin, COEs?
10: Noong Tuesday lamang po Tuesday. Ito, no, 100 na pamilyang Pilipino po ang nakatanggap ng kanilang Certificate of Entitlement. Sa ito po ay sa lupang covered po ng Presidential Proclamation number 436.
9: Mm-hmm.
10: At meron po kaming naihandang balita at ulat po para dito. Pakinggan natin ang ulat mula kay Christine Replan.
15: Personal na ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Ling ang Certificates of Entitlement sa 100 beneficiaryo sa Barangay Ibabang Iam Lucena City, Quezon Province bilang bahagi ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o expanded 4-page program. Ang COE nagpapatunay sa karapatan ng mga kwalipikadong beneficiary na mabili at tuloy magigingan ng pagmamayari ang mga lupa matagal nilang tinitirhan. Bahagi ang pamahaling ito ng expanded 4-page program upang mapabilis ang implementasyon ng mga presidential proclamation at higit na mapagtibay ang seguridad sa paninirahan ng mga beneficiaryo. Ang 100 bagong beneficiaryo ay karagdagan sa naunang 185 pamilya na bigyan na rin ng COE sa ilalim ng Presidential Proclamation number 436. Sa kabuuan ay 784 na pamilya na nabigyan ng mga COE at Certificate of Lot Award o CELA sa nasabing modality. Kabilang dito ang 228 beneficiaryo sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 550 sa Los Baños, Laguna, 58 sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 574 sa Nara, Palawan, 213 sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 1538 sa Haro, Iloilo City, at kabuo ang 285 beneficiaryo sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 436 sa Lucena City, Quezon Province. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pagkakaloob ng Certificate of Entitlement ay nagbigay ng katiyakan sa 100 pamilyang beneficiaryo matapos ang 23 taong paghihintay bilang katuparan ng matagal na nilang inaasam na seguridad sa kanilang paninirahan. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang saklaw na expanded 4-page program upang mabigyan ng katiyakan sa paninirahan ang mas maraming pamilyang Pilipino na matagal na naghihintay sa ilalim ng mga presidential proclamations. Dagdag pa ni Secretary Aliling na magpapatuloy ang DSUD at mga key shelter agencies ito sa pagpapatupad ng mga programa sa ilalim ng expanded 4PH upang mas marami pang Pilipino ang magkaroon ng ligtas, desente at abot-kayang tahanan. Patuloy namang isinusulong ng pamahalaan ng expanded 4PH program upang magpatatag ang seguridad sa paninirahan at makapagbigay ng pamantanggalang solusyon sa pabahay para sa mga pamilyang Pilipino matagal na naghihintay na magkaroon ng katiyakan sa pagmamayari ng lupang kanilang tinatawag na tahanan. Ako si Christian Plano, Department of Human Settlements and Urban Development, para sa DSUD Express Balita.
9: Ayan, ako, yun yung aking tukayo, si Miss Christine, ang nakasama pala ng ating Secretary Engineer Ramon Ping Aliling, kasama din si Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. At nandyan din ang ating Undersecretary Odilon Pasaraba and of course, iba pang opisyales ng DHSUD.
10: Opo. Nasa ito pong activity na to nung Tuesday po. Tuesday. No? Ito po ay kasabay ng pagbisita po ng Pangulo sa ating mga benepisyaryo. At sa unang salita niya po o sa opening remarks niya po, no, sabi po ng Pangulo na patuloy pong magtatrabaho ang ating gobyerno sa pagbibigay ng seguridad mas mataas na dignidad po na pamumuhay para sa ating mga kababayang Pilipino sa pamamagitan nga po ng expanded 4PH. At ayon naman po kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, ang naging awarding po ng COE or Certificate of Entitlement po ay pagtapos po sa 23 years sa paghihintay po ng mga beneficiaryo po doon sa Lucena City. At patunay po na nagbubunga ang paninindigan ng expanded 4PH at administrasyon sa pag-angat ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Ayan.
10: So, ayun nga po, no.
9: Oo, maganda yung naturan mo doon, no, yung talagang pagbibigay ng dignidad. Paulit-ulit natin pinag-usapan dito sa Kapihan sa radyo na talagang yung kapag meron kang sarili mong tahanan, no, para sa mga anak mo, para sa iyo, syempre sa yung pamilyang binubuo, no. Iba yung klase ng dignidad na naibibigay noon sa inyo bilang isang pamilya. Kaya talagang tama yung hangarin ng pamahalaan, no, ng bawat pamilyang Pilipino ay umangat at isa sa paraan ng pag-angat ay merong kang masisilungan, 'di ba, tuwing umuulan, katulad ngayon, medyo panaka-naka ang pag-ulan, tuwing mainit, no, at doon talaga bubuo kayo ng pangarap, no, as a family. Kaya talagang pinagtibay din po na ating kalihim Secretary Ping Aliling na ipagpatuloy po itong ating expanded 4PH sa tulong na nga nitong presidential proclamation, no. Kung napansin niyo po ay certificate of entitlement pa lamang po ito. Pero ang kagandahan doon, pag narinig mo kasi, di ba, Miss Ali, yung word na entitled ka. Mm-mm. Hindi yung feeling entitled. Mm-mm. Ayaw natin nun. Doon tayo sa entitlement na ikaw yung kumbaga meron ka na dyan, kumbaga naka-step one ka na, eh, no? May mga ipoproseso na lamang po yan na ibang papeles, no, upang maging ganap na titulo rin, katulad nung nauna natin sa ating Enhanced Community Mortgage Program. So, hindi lamang daw natapos ang pagbisita ng Pangulo sa pag-award ng mga CEOE noong araw na yon, no?
10: Opo.
9: Meron pa yatang ibang mga related activities na pinuntahan ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil kinamusta niya rin ang mga government scholars kung saan nagkaloob din sila ng mga kagamitan para sa pag-aaral.
10: Opo, no. At pero bago po siya nagtungo po dun sa
9: sa mga kabataan,
10: sa scholars, yes po. Marami din po mga bata po dun. Nakapanayam din
9: meron
10: po ng
9: DSUD
10: ang ilan sa mga beneficiary po
9: sige.
10: Noong awarding po na yon. So panoorin po natin ito.
11: Sa patuloy na pagpapalawak ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas maraming pamilyang Pilipino na ang nabibigyan ng seguridad sa kanilang mga paninirahan. Sa Lucena City, masayang tinanggap ng mga residenteng kabilang sa Presidential Proclamation No. 436 ang kanilang mga Certificate of Entitlement. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
16: Arturo A. Dominguez, 59. Marami ng mga balakid noong unang panahon, marami mga nakapag-retire ng mga empleyado. Pero ngayon, ito na, ganap na, na lubang na sisihang kami nagagalak dahil karoon na nakaganapan ang aming lupang matagal nang mininitiyo o inaasama-sama. Abot-kaya po ang value ng lupang ito. Kayang-kaya ng mga mamamayan. Kumpara ng isang ordinaryong mamamayan na nasa Lucena, iniangat ang aming kakayahan, ang aming pagkatao sa pagbibigay ng ganitong sertipiko ng pagkakakilanlan ng aming lupang inaasama-sama. Sa wakas, sa pamamagitan na nakaupo ngayong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kabilanggana Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na sa loob ng 23 taong nakalipas, ito na, totoo na, hindi na pangarap lamang.
17: Ako po si Marlon Villaruel po. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho sa City Government of Lucena. Dito po nagsisimula yung security natin. Nagiging mas stable po yung pamumuhay natin. Hindi natin kailangang umupa, hindi natin kailangang mangamba sa mga use ng renta natin, hindi tayo matatakot na may kakatok na landlord maniningil sa atin. So, sobrang halaga po na magkaroon tayo ng sariling tahanan po. Sa atin pong minamahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr., maraming salamat po sa programang ito at kami po ay nakatanggap po na naging beneficiary po ng ganitong programa po. Maraming salamat po.
9: Ayan, napanood natin yung mga na... Ay, ikaw ba nakapag-interview ulit? Opo. Diba? Ang gagaling ng mga napipili mo talagang makita mo yung sincerity, no? Mm. Tsaka yung outpouring ng kanilang emotion dahil dun sa mga ganitong pagkakataon na talagang ibinibigay na ating pamahalan. At bago tayo tumungo sa iba pa siguro nating pag-uusapan ngayong hapon, no? Mainit-init na hapon, no? Papunta tayo dito. Abay, meron tayong nice bumati. Siyempre, regular nating business kita dito. Si VP Jack Jacinto ng Pag-ibig Fan. Hello, sir.
10: Good afternoon.
9: Salamat po sa panonood. At syempre, yung ating DHSUD Bicol. Mm. Alam mo, yung paspas officer nyo dyan na si Miss Karen. Hindi po Davila, no? Karen. Ano ang apelido ni Karen? O kung sino ma- Karen, ipaki-message mo yung apelido mo. Ayan, lagi rin nanonood sa ating DSUD Kapihan sa radyo. So, magandang hapon sa inyo. Sana sa susunod ay makarating din daw sa Bicol ang ating kalihim. Ako, nag-request ako talaga. So anyway, balik tayo kanina. Nabanggit natin na pagkatapos itong event na to, of course, sasamantalahin na ng ating Pangulo yung pagbisita pa sa ibang mga kababayan dyan sa May Lucena City, no? Kung saan yung mga government scholars, katulad ng aking nabanggit, ay napagkalooban ng mga school supplies ba ito, no?
10: At naging mainit din po ang pagtanggap sa Pangulo po ng 3,000 po na residente mula sa Lucena City po, no, sa naging distribution po ng 10 kilos na bigas po at iba pang mga cash assistance at iba pang mga assistance po na ipinaabot po sa mga taga Lucena. At ito po ay sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program.
9: Ayan, at time check muna po tayo. Ngayon ay 1:31 ng hapon. Ang oras nga po na ito ay parang nagmamadali, no? Pero hindi pa po nagtatapos ang ating talakayan, kaya huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang DSUD Kapihan sa Radyo.
18: DSUD Kapihan sa Radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Narito na ang ating kaalamang Asya.
20: Kaalamang Asya.
19: Alam nyo ba na ang Brunei Darussalam ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo dahil sa kanilang langis at natural gas? Dahil sa yaman na ito, ang mga mamamayan ng Brunei ay tax-free. Oo, wala silang binabayarang personal income tax. Pero hindi lang yan, ibinabahagi din ng Brunei ang kanilang yaman sa enerhiya sa kinabukasan ng buong rehiyon. Kabilang ang bansa sa ASEAN Power Grid na malaking proyektong naglalayong pagdugtungin ang power grids ng mga bansa sa Southeast Asia para masiguro ang energy security at mas mapalakas ang ekonomiya ng buong rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
18: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. SONA 2026.
20: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
18: Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. SONA 2026. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: Ako po si Miss Bimina Valdez. Dito po nakatira sa Palawan, sa Puerto Princesa. Ito po ang area namin, Barangay San Miguel, Pasigla, Tonto. At sa ngayon, pag nag-uulan po, hindi na rin kanong nagbaha. Kasi hindi kanong malakas ang ulan. Pero pag dito ang ulan, siguro may pag-asa pa rin magbaha pa rin kami dito. Pero siguro naman hindi na gaya dati yung nakarang taon na bubunglong na nakikita ang bahay. Medyo ngayon, nagbabago-bago ng konti po itong area namin. Hindi na po binabaha. Baha lang dito sa kalsada, kasi yung culvert yan, dyan ang takbo ng tubig. Yung culvert yan, ma'am, yan ang lumalabas ng tubig. Yan tubig. Hindi kayo dati na hanggang panagula, kutigula, hanggang hita. Pero ngayon, hindi na, hanggang ano na lang. 20 na lang po.
22: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano tayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
18: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
23: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
24: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
25: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
24: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
25: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
24: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning na kasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
18: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
18: D-Soon. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Ayan, nandito pa rin po tayo sa Disut Kapihan sa Radyo. Of course, patuloy po ang pagpapalawak na expanded 4PH para po sa mas maraming pamilyang Pilipino. Pero bago tayo magtuloy sa ating discussion, no, Miss Ali, ay papasok muna natin ang mahalagang balitang ito. May 2.9 milyong pamilya ang nakatanggap na ng uplift assistance. Ayon po yan sa Department of Social Welfare and Development. Pakinggan po natin ang report ni Miss Marianne Bastasa.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Umaabot sa 2.9 na milyong households ang nakatanggap ng 2,000 cash assistance sa ilalim ng uplift assistance ayon yan sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, na-credit na sa land bank accounts at e-wallets ng nasa 2.8 milyong 4Ps beneficiaries ang kanilang one-time financial assistance. Pakinggan natin ang pahayag ni Asik Dumlao.
2: Na-top up na noong Monday and Tuesday. And dun sa mga nakausap natin ng mga 4Ps beneficiaries, kahapon sa naig, sabi nila, nawibo na nila nung isang araw pa, nabili na nila ng bigas, nabili na nila ng mga pangangailangan sa eskwelahan, no, yung 2,000 pesos.
1: Nakatanggap na rin ng ayuda ang mahigit sa 13,000 benepisyaryo ng Walang Gutom Program. Bukod dito, nasa 95,000 poor at near-poor households din. Sa ilalim naman ng Group 2 beneficiaries ang nabigyan na rin ng kailang cash assistance sa pamamagitan ng manual payout. Patuloy pa rin ngayon ang isinasagawang manual payout kung saan isinasabay na rin ang verification at pagpaparehistro ng kailang napiling digital bank o e-wallet. Samantala, sinabi ni Dumlao na posibleng ngayong linggo na rin simula ng SSS ang pag-credit ng uptift assistance contestants para naman sa Group 3 beneficiaries. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
9: Ayan, maraming salamat nga po kay Miss Bastasa para sa napaka-importanting anunsyo na yan. Alam mo, speaking of DSWD, naalala ko lang, may ilang minuto pa naman ako, yung aking mga kaklase sa Development Academy of the Philippines. Shout out sa aking SEC 15 classmates, Team Magcono, sila Sir T.L. Lu ng Assistant Regional Director ng Cebu, at si Sir Labsky, Sir Tristan, si Miss Kisha, na puro mga tiga DSWD yan. Ayan, kaya patuloy po, dito po tayo sa DSWD Kapihan sa radyo na binabalita nga po natin ang mga masasayang kwento ng mga pamilyang Pilipino na finally ay nakatamasa po ng kanilang security of tenure mula nga po sa implementasyon ng Enhanced Community Mortgage Program. Ms. Ali.
10: Opo, sa ilalim po ng pamumuno ni DSWD Secretary Jose Ramon Aliling, higit sa 23 million pesos na financial assistance na po ang maipapaabot po bilang tulong po sa ECMP or land acquisition po sa Palawan at Camarines Norte po, no? Sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, ang Divine Mercy Homeowners Association Incorporated po ay nakatanggap ng 17 million po para sa kanilang land purchase na magiging tahanan po ng 119 na pamilyang Pilipino.
9: Wow, at noong July 21 naman po ay natanggap naman ang Golden Springville HOA mula po sa Barangay Burabod sa Maydaet, I think sa Camarines Sur, no? Tama ba ako? Ang 5 milyon naman po para po sa acquisition ng lupang magiging ganap na tahanan na ng 55 miyembro o member beneficiaries. Kaya sa kasalukuyan, no, Miss Ali, meron ng 47 ECMP projects na ang aprobado simula ng buhayin po natin ang ECMP noong nakaraang taon.
10: Opo, no, at higit sa 8,100 families na po ang napaabutan po ng tulong ng programa, at patuloy po ang pagsuporta ng SHAFC po sa pamumuno po ni President Federico Laksa at ng DSWD, at syempre po sa pamumuno po ng ating kalihim si Secretary Jose Ramon Aliling sa mga komunidad po na mapalapit pa po sila sa mas ligtas, disente, at mas nakakapag-angat po ng kanilang dignidad na mga tahanan po.
9: Yan, at speaking of dignidad, no, Ms. Ali, isi-segue natin, balik naman tayo sa ating mga regional offices. Abay, for 5 consecutive weeks naman po, no, kung napapansin nyo po sa mga Facebook page ng ating regional offices, meron kayo nakikita doon na zero overdue regulatory no, na application. So yan nga po ay patuloy na pagpupunyagi ng ating pong kagawaran ng lahat po ng mga aplikasyon para sa certificate of registration, sa mga license to sell. Ito naman ay para din maparami pa yung ating mga stock ng housing units, no, para sa ating mga kababayan, no. Kaya talaga pong tinututukan ng mga regional offices natin na yung processing time, no, once kompleto po ang lahat ng requirements, ay makakasiguro po ang ating mga stakeholders, yan po yung ating mga partner developers, na maibibigay po ang mga karampatang lisensya. Kasi mahalaga, Ms. Ali, pag ang ating mga kababayan, lalo yung mga OFWs natin na talagang bahagi ng pinag-iipunan ang makabili ng bahay at lupa, siguraduhin nyo po may lisensya rehistrado sa DSWD. So, opo, saan sila pwedeng tumingin? Diba meron tayo sa ating website din, no?
10: Opo.
9: Listahan ng mga kompleto pong proyekto na may license to sell. Kung hindi nyo po makita, pwede po kayong tumawag sa aming mga regional offices para po maberipika bago po kayo maghulog ng inyong initial payment.
10: Opo, at bahagi po ito ng Zero Backlog program po sa ilalim ng 8-point agenda po ng DSWD, no? At bahagi po ito ng patuloy na pagpapaganda po ng service ng DSWD para po sa ating mga home buyers at para na rin po sa ating mga stakeholders.
9: Tama ka dyan, no, Ms. Ali, kasi yung katulad na banggit ko kanina, marami tayo na nababasa sa ating ilang mga, yung mga nagsishare ba na nakabili sila and yet nalalaman nila hindi na tapos yung project. Yung pala, nung nagverifika, ay walang pong lisensya na issue ang ating kagawaran. So, kaya patuloy po namin pinapaalalahanan lahat po ng nais magkaroon ng bahay at lupa, no, tumungo lamang po kayo sa aming pong Facebook page upang siguraduhin po yung mga lisensya na inyong binibilhan ng mga subdivision or condominium man po yan.
10: po. Para naman po sa ating mga kababayan na nais po kumabilang sa Expanded 4PH, specifically po sa modalities na pagbili ng vertical or horizontal po na mga housing units, mayroon po kaming inihandang video na maaari po makatulong sa inyo. Panoorin po natin ito.
4: Ayan, mag-e-end live na po tayo. Opo, pakimay na po itong bag na ito. Yan, sa mga check out po, thank you po sa pag-check out. Last 10 seconds na lang po. Huwag na mag-add to cart, bilhin niyo naman. Okay, end live na po tayo. Maraming salamat po sa lahat na nag-check out. Bukas po ulit. Friend, ang dami na check out sa'yo ngayon ah. Alam mo, Mare, feel ko yung swerte ko. Salamat sa pagsama ah. Sus, walang ano man. Sana makaipon ako dito para makapagpundar na. Ano bang goal mo this year? Dream mo ba? Mag-apply ka tayo sa Expanded 4PH. Expanded 4PH?

0: Ayan, mukhang launching nung reels na yon ngayong araw na ito. Napakaganda nung pagtalakay na yon, no, para ingganyahin yung ating mga kababayan, no, para dito sa programa nga po ng ating pamahalaan na Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program.
1: Opo, no, ang Expanded 4PH po kasi ay makikita na po ang mga projects po sa Pag-ibig website, no? Yes. At kaya po pinakita rin po sa reel na simple lang po ang magiging proseso at ilang hakbang lang po ang kailangan
0: daanan.
1: Kailangan daanan nang kayo po ay mapalapit po sa inyong mga sariling tahanan, yeah, po, no. At ito po ay pinapakita rin na sa abot kayang halaga ay maaari na po kayo magkaroon ng sarili niyong mga tahanan. At nabanggit din po sa video po na ang isa po sa mga requirements ay minimum contribution po na 12 months po sa Pag-ibig. So para po sa ating mga kababayang matagal na pong nagtatrabaho, matagal na pong nag-iipon, baka po ito pong Expanded 4PH na po ang maging daan po na magkaroon na po kayo ng sarili niyong property.
0: Oo, at pinapakita rin sa ating screen, no, yung ilan sa mga 4PH projects, no, na existing na, no, na makikita niyo po yan sa website nga po ng Pag-ibig, no. Pwede kayong mamili mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, kumbaga dito yung pwede din dito gamitin yung think before you click, eh, no. Kasi kailangan tignan mo rin saan ba mas naaakma yung preference mo, no, dahil napakagaganda ng ating mga latest na projects na may mga nakatira na rin, 'di ba, Miss Ali? Ilang beses na din natin naibahagi yung kanilang mga naging karanasan diyan. So, kasama na nga po dito yung nandyan po sa Palayan. So, I think, eto na yun,
1: yes,
0: no, pinapakita
1: Palayan,
0: yan po yung sa May Nueva, Isia, no. Yan nga po ay matatagpuan sa May Barangay Atate, Palayan City, Nueva, Ecija. Mga 2,152 condominium units po ang available po dyan sa nasabing project. At katulad ng nakikita nyo, may mga amenities na available.
1: Opo, kompleto na nga po yan. Meron po silang malaking Central Park at malaking playground din po para sa mga kabataan. At nung huling bisita po namin dyan ay nakita nga po namin na nagagamit na po siya at marami
0: talaga
1: na pong nakatira, marami na po naglalaro. May nagsiswimming na din po sa swimming pool nila. So maganda rin po talaga siyang lugar kung saan kung gusto nyo pong magbakasyon, pwede nyo pong dalawin ang inyong mga kamag-anak na doon nakatira. O kaya naman kung tubong Nueva Ecija po kayo,
0: ayan,
1: para po kayong araw-araw na sa bakasyon dahil
0: oo,
1: po
0: nga,
1: kompleto.
0: Para siyang pa-staycation ng feeling, eh, no? At gusto ko lang tignan kung nandun ka rin doon sa picture ng swimming pool, eh. Baka after mong mag-cover, lumublob ka doon, no? Pero ayon nga po sa Pag-ibig website, meron na pong 1,076 units ang ready for occupancy. Marami rin ito, Miss Ali, no? Kaya sa katulad ng nasabi ni Miss Ali, kung kayo po ay dyan, taga Nueva Ecija, at meron pong extra pa na pwedeng mahugot para panghulog, dahil abot kaya po ang pagbabaya dito sa mga condominium units na ito, no, ay maari po kayong tumungo nga sa Pag-ibig Fund website o maari rin po kayong magtanong sa ating pong DSUD Regional Office, no, para gabayan po kayo paano tayo magkakaroon ng unit dyan. Abay, nagmamadali ang ating oras, 1:52 na, meron pa tayong ilang mga naisi-update. Sumunod naman yung Abuab Towers. Diyan naman yan sa May San Mateo Rizal, no,
1: yes,
0: Miss Ali?
1: Po. Ito po ang

0: magtungo lamang po sa Pag-ibig website.
1: At yan, tungo naman tayo dito sa San Fernando, Pampanga. Of course, nandiyan ang Crystal Peak Estates, no? Na isa pa rin po sa Expanded 4PH program, no? Kung saan ito po ay katuwang natin ang Social Housing Finance Corporation. At malapit po ito sa mga pamilihan. Talagang pag pumunta ka sa San Fernando, Miss Ali, eh parang nasa city ka na rin, eh, no? Dahil marami dyan malalaking malls and of course, iba't ibang establishments, no? Kaya po, katulad nung sa Palayan City, meron din tayo dyan ang mga swimming pool, clubhouse, basketball court. Pero above all, eh, maganda talaga yung community, no? Maluwag, malaki yung mga open spaces na yan. Okay. Kaya patuloy na. Meron tayong papanoorin ba na ilang... meron ba kayong naihanda? Wala. Oh. So, yung Crystal Peak po talaga ay isa rin sa ating pinagmamalaki dahil ito po sa darating na July 25. Mm-mm. Anong araw yun? Sabado
0: po.
1: Sa Sabado po ay mag-antabay po ang mga nasa San Fernando, Pampanga o yung mga gustong mamasyal po dyan.
0: Opo.
1: Meron pong mass orientation.
0: Yes.
1: Okay? Nagaganapin po mismo dyan sa project site. Ito po ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon.
0: Opo, sa mga ganyang mass orientations po, nakapagbigay po ng mga impormasyon po ang SHOPC sa mga future home buyers,
1: yes,
0: sa kung ano po mga dapat asahan. At yung iba naman po ay nakapag-apply na rin po mismo after po ng orientation po na yan.
1: Ayan, ako, napakadami pa natin sana na isibalita sa ating mga kababayan. Mag-antabay lang po kayo lagi sa aming mga Facebook page, no, sa aming mga latest announcements kung saan po magbubukas pang iba't ibang proyektong
0: yes,
1: pabahay
0: po
1: ng pamahalaan. Pero sa ngayon, Miss Alice, sa ganap na alauna sa kwenta ay 5 ay isang oras na naman po halos ang lumipas. Sana po ay meron kayong napulot na magagandang balita na inspire po sana kayo na ang inyong mga pinagpupugay na mga pagtatrabaho ay ilaan po sa isang magandang investment, lalo po sa isang sarili ninyong bahay at lupa. So hanggang sa susunod na talakayan po, sa susunod na Webes, ako po muli si Attorney Christine Pascual Bello.
0: At ako naman po si Alisa Tayag. Ito po ang Disud Kapian sa radyo. Hanggang sa susunod na Webes. Tara, kape tayo, usap tayo.
1: Maraming salamat po, magandang hapon.
2: Disud, Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malacanang kinumpirmang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang personal na sumusulat sa lalamanin ng kanyang ika-5 SONA o State of the Nation Address. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Mayroon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsusulat ng lalamanin ng kanyang State of the Nation Address sa Lunes. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Castro na maaaring matapos sa Linggo ang sinusulat ng SONA message ng Presidente. Ayon kay Castro, ang tanging alam niya na magiging laman ng talumpati ng Pangulo sa Lunes ay tungkol sa kanyang mga priorities. Subalit kung pag-uusapan ay ang kabuuan, ay wala pa na silang ideya ukol dito. Sa Linggoan na nila maaaring makita ang komposisyon ng SONA at mula dito ay madetermina na nila kung gaano ito magiging kahaba at anong pagkakaiba ng nilalaman nito sa nakaraang SONA ng Punong Ekutibo. Ang sigurado, Ani Castro, hindi mawawala ang mga accomplishment para sa gagawin pag-uulat sa bayan ng Presidente. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Leyer Castro.
6: Yung nakaraang press briefing, sinabi po natin na ang Pangulo po ay kasalukuyang sinusulat ang kanyang speech.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: 3 grupo pinayagan na magsagawa ng rally sa araw ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Philippine National Police o PNP. May

0: Live report ci dai al layer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Omar, nakalatag na ang seguridad para sa ikalabang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ito'y upang matiyak ang kaligtasan at ayusan lalo na sa mga magsasagawa ng mga aktibidad kasabay nga ng SONA. Sa punong balitaan sa Campo Crame, iniulat ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co. na nasa tatlong grupo na naghain ng aplikasyon para magsagawa ng rally ang nabigyan na ng permit. Kabilang dito ang grupong bayan na magsasagawa ng rally sa harap ng St. Peter Parish Church sa kabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City at kabilang din yung grupong Sanlakas na pupwesto naman sa Toyota sa kahabaan din ng Commonwealth Avenue at ang grupong Better Brighter na nakatakda ring magsagawa ng rally sa harap ng Commission on Audit at sa Sandigan Bayan. Inaasahang magsisimula yung kanilang mga aktibidad ng alas 7 ng umaga at magtatapos yan hanggang alas 7 ng gabi. Ayon kay Ko, may iba pang grupo ang pending aplikasyon at maari pang madagdagan ng mga ito. Matatanda ang mahigit 20,000 ng mga pulis ang ipakakalat ng PNP para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa Metro Manila sa araw ng SONA. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Maritime security at cybercrime, prioridad ng Pilipinas sa ASEAN Regional Forum. Detalye sa live report ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Pinagkibay ng Pilipinas ang pagtutok nito sa pagpapalakas ng maritime security at pagtugon sa mga umuusbong na banta sa seguridad sa pagbubukas ng 33rd ASEAN Regional Forum o ARF sa Maynila. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na bilang tagapangulo ng ARF, pagtutuunan ng Pilipinas ang pagpapalakas ng maritime cooperation at ang sama-samang pagtugon sa mga bagong hamon tulad ng cybercrime, online scams at iba pang umuusbong na banta sa seguridad. Ating painggan ang bahagi ng opening statement ni DFA Secretary Lazaro.
4: In this regard, the Philippines as ARF chair has chosen to focus our discussions on two issues that are of immediate and enduring importance to our regions. First is enhancing maritime security and promoting maritime cooperation. And second is advancing our cooperation in addressing emerging threats.
3: Binigyang diin din ng salihim na ang kapayapaan at kaunlaran ng Asia-Pacifico ay nakasalalay sa kaligtasan, katatagan at pagpapanatili ng seguridad sa mga karagatan. Aniya, mahalaga ang pagtutulungan ng mga bansa upang mapanatiling mapayapa, konektado at napapangalagaan ang rehiyong pandagat alinsunod sa international law. Narito muli si Secretary Lazaro.
4: Within the Asia-Pacific, our collective peace and prosperity is inextricably linked to the safety, security, stability, and sustainability of our seas. Maritime cooperation provides an important avenue for confidence building and adherence to international law.
3: Iginiit ng Pilipinas sa pamamagitan ng mas matibay na dialogo at kooperasyon sa loob ng ASEAN Regional Forum, mas magiging handa ang rehiyon sa pagharap sa mga kasalukuyan at hinaharap na hamon sa seguridad habang pinapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Asia-Pacifico. Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Sa ating panghuling balita, House Leader binigyang diin ang pagprotekta sa food baskets ng Pilipinas ang susi para sa national food security. Mula kamera may ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Diin ni House Speaker Faustino Borgidi na mahalaga ang pagtiyak ng sapat na proteksyon at suporta ng mga pangunahing nalawigan na pinagmumulan ng food basket ng bansa bilang susi sa food security. Ito ang kanyang inihayag sa isinagawang briefing ng House Committee on Agriculture and Food ukol sa kahandaan ng pamahalaan sa tagtuyot. Anya, kailangan tugunan ang mga pangangailangan ng mga food baskets tulad ng Isabela. Ayon kay Dian, lalawigan ng Isabela ay isa sa nangungunang lalawigan na nagpuproduce ng palay ang nagpapakain at nagsusupply ng humigit kumulang na 45% ng pangangailangan sa bigas ng National Capital Region o NCR. Kinakailangan umano ng mga pangmatagalang pamumuhunan sa infrastruktura upang makailangan kasaysayanan ng mga magsasaka. Ang mga sistema ng patubig ang madalas na pagbabago ng klima. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating babalita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangan chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangan is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
8: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
8: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
1: Sports Radio 918,
12: Radyo Magazine 1278,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3,
10: Radyo Pilipinas World Service,
1: Sports Radio,
12: Radyo Magazine,
1: Serbisyo Publiko,
12: the AM and FM collab
1: sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
14: anytime, anywhere,
13: sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocobo Live, kasama ang Batikang Kolumnista Leslie Bocobo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Go Agri!
13: Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidom Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
15: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagsiservisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: One tap and swipe.
17: Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber.
16: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho.
3: Trabaho.
0: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho.
3: Trabaho.
0: Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Ganang hapon, alas 2:14 ng hapon na po ang ating oras. At welcome po sa programang One Trabaho. Sa ngalan po ni Ms. Jamie Quinto, ako po ang inyong pansamantala munang makakasama hanggang alas 3 ng hapon, si Tess Ramirez. Kumusta na po kayo ngayong Webes, mga kaibigan, July 23, 2026? Kung kayo ho ay lalabas ang inyong tahanan, huwag kalilimutang magdala ng payong ha, sapagkat meron ho tayong bagyo. Ang bagyong Kia po ay humahatak rin po ng habagat na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, kasama rin po ang Visayas at Mindanao. Kalat-kalat na pag-ulan rin ang inaasahan sa Western Central Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila, Western Calabar Zone at natitirang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Meron din hong kasalukuyang nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi po ng ating bansa. Sa mga naghahanap ng trabaho, mga walang trabaho at mga may trabaho man kayo, para po sa inyo itong programang One Trabaho. At tamang-tama ha doon sa mga kababayan po namin na naghahanap o balak na mag-take ng short courses na inaasahang makakatulong sa kanilang paghahanap ng trabaho. Kaya sa mga gustong sumideline, sideline dyan, tamang-tama sapagkat this afternoon ay atin hong makakasama ang isang opisyal mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ito po mga kaibigan ang Executive Director ng TESDA Public Information Office, si Ma'am Flora Mel Joy Songsong. Ayan, makakasama po natin via Zoom. Director Joy, magandang hapon po.
5: Magandang hapon po, Ms. Tess, at sa ating mga kababayan na sumusubaybay ngayon.
4: Yes, ma'am. Kumusta po muna kayo dyan sa TESDA? Alam po namin na abalang-abala kayo. Ano man yung oras, di ba? Laging busy ang TESDA sa paghahatid ng trabaho at mga pagsasanay para sa ating mga kababayan, ma'am.
5: Opo. Konting balita lang po na kahapon nga actually ay atin pong inilunsad yung pong World Skills Philippines Clark 2026. So kahapon ay ating ipinakilala yung ating mga makaka-partner sa pagsasagawa po ng kompetisyon na ito sa buwan ng Setyembre. At ito ay gaganapin sa Clark Development Corporation area. So may Clark po. At yun ang isa sa mga pinaghahandaan natin kasi mula po dito sa kompetisyon na ito, yung mga mananalo dito sa World Skills Philippines, Clark, ay siya nating mga magiging kinatawa naman para sa iba pang mga international na skills competition.
4: Yung talagang malaki ho yung ibubuga ng ating mga Pilipino, ng ating mga kababayan pagdating sa bagay na yan, di ba ma'am?
5: Tama po at natutuwa naman po tayo na patuloy na nakikita maging ng ating pong Pangulo yung malaking oportunidad, malaking potential nga ng pagkakaroon ng magandang trabaho at mapagkakakitaan para doon sa ating mga nagiging TVET learners at yung mga nagtatapos sa ating mga trainings o mga pagsasanay na ipinagkakaloob.
4: Yes. At Director Joy, itong 2026 po, sa kauna-unahang pagkakataon na ay nakatanggap ang TESDA ng pinakamalaking budget, di ba, sa kasaysayan. Sa tingin po ninyo, paano nito mababago yung kalidad po at lawak ng skills training, yung mga scholarships, and employment opportunities para po sa mga mas maraming Pilipino?
5: Opo. Dahil nga po sa record high itong ating natanggap na pondo or budget para po sa mga isinasagawang programa at serbisyo ng TESDA. Kaya naman po, talagang pinaglalaanan natin yung mga programa na mas malawak ang maaabot. Katulad halimbawa, yung pagkakaloob natin ng mga scholarship slots or opportunities sa ating mga kababayan, yun po pag i-improve ng ating mga facilities, yung pagtatayo ng mga innovation centers na mas magiging napapanahon at up-to-date yung mga pag-aaralan at magkakaroon ng exposure yung ating mga kababayan. Ganun din po yung ating patuloy na pagpapalakas sa ugnayan ng TESDA at ng sa mga industriya po. Dahil sa pamamagitan ng ganitong mas magandang koordinasyon at pakikipagtulungan, ay nakatitiyak tayo na mas magiging maganda ang employability o yung laban ng ating mga TVET graduates. Mas magiging globally competitive sila at employable at job ready. At sa ganung paraan din po, natutugunan natin yung medyo matagal na naging problema, yung job skills mismatch na ngayon ay tinutugunan natin sa pamamagitan po ng mga programa na inilatag bilang tugon din po doon sa panawagan ng ating Pangulo na mabigyan ng pansin yung pagpataas talaga sa kalidad ng training na ino-offer ng ating ahensya at gayon din po yung pagbibigay ng mas malawak na pagkakataon, oportunidad sa ating mga kababayan para mas maging handa sila sa pagtatrabaho or yes, kung sila man ay may trabaho na, maging doon sa pag-upskill sa kanila para naman makatugon din doon sa nagbabagong teknolohiya at maging doon sa mga emerging na bagong mga industriya at bagong mga pangangailangan sa larangan ng paggawa.
4: Ayun. Kaya naman, Director Joy, para sa kabatiran na ating mga listeners po, ano po yung mga pangunahing programa ng TESDA sa mga kabataan at job seekers?
5: Opo. Isa po sa mga naging pagtutuo ng pansin sa pagsisimula po ng pamamahala ng ating secretary, si Sec. Kiko Benitez ng TESDA, ay yung pong pakikipag-ugnayan. Pinalakas talaga yung ugnayan ng TESDA sa dalawa pang ahensya ng pamahalaan na nasa sektor ng edukasyon. Ang CHED o ang Commission on Higher Education at din po ang DepEd. At para po sa kabatilan ng ating mga kababayan, noong pong January 28 ng taong ito ay isinagawa po yung pangalawang Joint Education Trifocal Management Committee or JETMC meeting. Ito po ay pagsasama-sama ng mga direktor at mga opisyalis ng DepEd, ng CHED at ng TESDA. At ito po ay mga inisyatibo para naman matiyak natin na maisulong yung malinaw na education and career pathways para po sa ating mga kababayan. Para yung isang nasa larangan pa ng edukasyon at sakop pa ng DepEd, naihahanda na rin siya doon sa kanyang pwedeng maging karera o yung pathway, yung kanyang landas na tutunguhin pagdating sa kanyang edukasyon. Pwedeng tumungo pa siya sa sa ilalim sa mga trainings na ipinagkakaloob ng TESDA, yung mga technical vocational trainings natin. At pwede rin naman na kung kakayanin ay tumungo sa kolehiyo. So sa pamamagitan po ng pag-uugnayan ng tatlong ahensyang ito, ay sinisikap natin na maging malinaw yung pong direksyon at yung mga pagkakataon, opportunities na ibinibigay sa ating mga kababayan para yung kanilang landasin na tutunguhin ay maayos at walang nasasayang ang ibig ko po sabihin niyan, sa ating pakikipag-ugnayan po sa DepEd, meron ng mga ibinibigay na subjects na pagka sila ay nagkaroon ng interest na yun ang tunguhin, yung TBL track na tinatawag. Sa ilalim po ng bagong curriculum na ginagamit ng DepEd, ay meron yung Tech Pro na curriculum. Meron po mga subjects doon na kapag natapos nila, ay pwede silang mag-undergo ng assessment at magkaroon ng national certificate. So, ibig sabihin, kung siya ay magtatapos na ng kanyang grade 12, bukod sa diploma o certificate na makukuha niya mula sa kanyang eskwelahan, yes, ay meron ding mga national certificate na pwede niyang maging puhunan kung nais niyang magtrabaho na at maghanap na ng mapagkakakitaan pansamantala. At at the same time, pwede rin namang bumalik siya ulit sa pag-aaral kung kaya na at maaari nang maipagpatuloy yung kanyang napasimulang pag-aaral.
4: Yun, okay. So, nagpo-provide ng certificate ang TESDA. At syempre, yung training na ino-offer po ninyo is free, di ba, Director Joy?
5: Tama po yan. Libre po. At meron tayong mga scholarship programs na available para po sa ating mga kababayan. So, bukod doon sa kanilang libreng pag-aaral, ay meron din pong binibigay na support fund or training support fund, parang allowance para doon sa mga magko-qualify bilang mga scholar doon sa ibang sa ilang mga scholarship programs na meron po ang TESDA.
4: Ayun. Director Joy, paano po mas mapapalawak ano yun pong access sa libreng TESDA training pagdating po sa mga provinces?
5: Ang TESDA naman po kasi ay nakakalat sa buong Pilipinas. So, yung pong ating ibinibigay na pagkakataon or access ay pare-pareho, patas po na sa probinsya man kayo or nasa Kamaynilaan, meron pong maaring ma-enjoy na scholarship. May mga allocations po na ibinibigay sa iba't ibang rehiyon ng bansa. At bukod po doon, meron din tayong mga tinatawag na TESDA online programs. Yung pong pwede nilang i-access sa pamagitan po ng kanilang mga mobile gadgets. No? Meron tayong e-TESDA na platform na ginagamit para po itong mga training na pwede kuhanin via online ay pwede nilang bisitahin at pwede nilang i-access anytime. Ang kagandahan po kasi sa mga online programs natin ay at your own pace yon. Kung gusto mong isang upuan lang ay matapos na yung mga training modules and later on po ay kung meron siyang assessment, makapagpa-assess na rin kayo. So, nasa inyo pong on your own volition, yung inyo pong pagkumpleto doon sa mga training. At ito po ay libre din yung access para sa ating mga TESDA online program. So, bukod po doon sa face-to-face ay meron din tayong mga training programs na pwede nilang kuhanin sa pamagitan po ng internet.
4: Yun. Mag-search lang sila, no? At i-open yung inyong website, Director Joy.
5: Yes po. Ang aming pong website at ang mga ibang mga programa pa or serbisyo pa na ipinagkakalabuan ng TESDA ay maaaring nyo naman pong mabisita sa aming pong website sa www.testa.gov.ph. At kasama rin po doon yung mga impormasyon patungkol sa isa sa pinakamahalagang digital innovation po ng TESDA, yung tinatawag na Skills Passport. Ito po ay inilunsad din ngayong taong ito. Nandun nga ang ating Pangulo na siyang naglunsad nito noong February. First of February yan inilunsad. At ito naman po ay parang all-in-one na digital platform na pwede pong makita yung mga national certificates, yung mga training records ng ating mga naging graduates, yung mga scholarship application, pwede nyo rin pong gawin yan sa pamamagitan ng app na ito. At gayon din po yung iba pang mga learning achievements na maaaring na-acquire na, nakuha na ng isang learner. Lahat po yan ay pwede ilagay doon sa ating TESDA Skills Passport at madaling i-access kung kayo po ay nag-iisip pa kung anong pwede pang gawin. Meron din po tayo dyan chatbot na dyan si Professor Kay na pwede pong magbigay payo at gabay sa inyo kung ano pa ang pwede ninyong kunin ng mga training or available na trainings para po mas ma-upskill kayo at mas maging employable kayo sa inyo pong paghahanap ng trabaho.
4: Alright. Ma'am Joy, dito po sa Quezon City, meron pong ipinatutupad na Manpower Barangay-Based Livelihood and Skills Training Program. Bukod po sa Quezon City, Director Joy, ano pa pong mga LGU yung may ganitong programa po sa pakikipagtulungan sa inyong ahensya, ma'am?
5: Opo. Sa test na naman po kasi meron din tayong tinatawag na community-based training. At sa atin pong sasagawa nito, ang talagang nakaka-partner natin ay ang mga local government units. So kahit po saan sa Pilipinas, meron tayong mga ka-partner na mga local government units para po mabigyan ng ganung klaseng training, yung community-based. Yung training po ay dinadala mismo doon sa komunidad at para doon sa mga nakatira doon sa komunidad na yon ay hindi na nila kailangan magbiyahe pa or pumunta pa kung saan yung training center. Ang training na po ang dinadala sa inyong doorsteps. At ito po ay sa pamamagitan ng ating community-based training programs na available. Hindi lang po sa Quezon City. Lahat po ng mga lugar sa Pilipinas ay merong ganyang mga pakikipag-ugnayan ng TESLA sa mga local government units.
4: Ayun. Okay, so I'm sure maraming mga courses yung saklaw po nito eh. Director Joy, di ba?
5: Opo. Opo, tama po yan. At yun naman po mga ibinibigyan natin ng prioridad sa pag-offer ng mga training ay nakadepende rin po doon sa isinasagawang pagpaplano din. Inaaral po kasi kung ano yung lokalidad. Ano ba yung mga industriya na nandun? Ano ba yung pangangailangan ng mga industriyang ito? Para yun po yung training din na ipagkakaloob doon sa area na yon. Ang tawag po doon ay area-based, demand-driven na pagpaplano para hindi nasasayang, na mas natitiyak natin na merong tutunguhing empleyo o hanap buhay ang ating mga nagiging produkto ng training o ng mga pagsasanay na ipinagkakaloob ng TESLA.
4: Yes. Alright. Dr. Joy, kanina po, minention ninyo yung tungkol sa Test the Skills Passport, di po ba? Maya-maya po ay alamin pa natin yung detalye kung ganyan mga kaibigan. Director Joy, magbabalik po tayo ha, itong programang One Trabaho. Ito muna kayo at magbe-break po muna tayo sandali.
6: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. Oh, ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. Sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
6: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
9: SONA
6: 2026.
10: Hayaan naman kayo.
7: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagaang SONA 2025 laban sa mga sampot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambay ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
9: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
10: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanya ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
11: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas,
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Malaking tulong po ang naibigay ng pamahalaan ng Agriculture, Department of Agriculture, yung mga ayuda na naibigay nilang mga sa mga abono at saka yung mga water pump noon, yun ang malaking tulong din sa amin sa dahil kung walang bagyo noon, nahirap kaming kumuha ng tubig, kaya salamat na lang at mayroon din silang binigay ng mga water pump na malaking tulong sa amin mga farmers. Sana tuloy-tuloy ang tulong nila na mangyari na ibibigay nila sa amin para makasurvive naman kami. Yun lang po ang malaking tulong na dapat ituloy-tuloy nila ang pagtulong sa mga farmers, lalo na yung mga ayuda. Thank you po.
17: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
14: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
13: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
25: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Alas 2:39 ang ating oras. Nagbabalik po ang Buwang Trabaho. Manga po muna tayo ng isang flash report.
25: Radyo Pilipinas Flash Report.
4: Philippine Coast Guard at BFAR na nagsasagawa ng fuel subsidy para sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc, inatake ng water cannon ng China Coast Guard. O naman, sa detalye, pakinggan po natin si DK Sarate. DK.
25: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
26: Hinarang ng China Coast Guard ang sinasagawang pamamahagi ng fuel subsidy at food packs ng PCJet BFAR sa Bajo de Masinloc ngayong araw. Ayon sa PCG, nangyaring insidente kaninang alas 5:54 ng umaga kung saan lumapit ang CCG 3302 sa layong 50 metro sa BRP Dato Dumangsil at binomba ng water cannon ng mahigit 2 minuto. Bukod dito, nagsagawa rin ng mapanganib na pagmamaneobra ang CCG 21579 sa harapan ng BRP Dato Paiburong. Ayon sa PCG, nilapag ng mga aksyon ng China Coast Guard ang International Regulation for Preventing Collision at Sea at nagbanta ng kaligtasan ng mga Pilipinong nagsasagawa layo ng kadiwan ng Pangulo bagong bayaning mangingisda na matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino at makapagbigay ng fuel subsidy lalo na sa panahon ngayon ng mataas ang presyo ng gasolina. Sa kabila ng mga pagsubok at pangaharas ng China Coast Guard ay nakumpleto ng PCG at BFAR ang kanilang misyon sa Bajo de Masinloc ngayong araw. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Maraming salamat sa iyo, DK Sarate. Tuloy ho tayo mga kaibigan, ang tinong kinakapanayam ay ang Executive Director po ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Si Director Floramel Joy Songsong. Director Joy, muli magandang hapon po.
27: Magandang hapon po muli sa ating mga kababayan.
4: Okay, mabalikan po natin yung kaninang binanggit po ninyo na test the skills passport, di po ba? Para sa mga learners, workers at employers, ano po yung maitutulong po nito sa kanila, ma'am?
27: Opo, nice nga po kasi natin na mas maging mabilis, madali yung kanilang pag-access sa atin pong mga serbisyong ipinagkakaloob sa TESDA. Kaya naman dinevelop ito pong itong application na ito, itong digital innovation na ito ng TESDA, ang TESDA Skills Passport. At sa pamamagitan nga po nitong all-in-one platform na ito, maaari pong makita yung mga national certificates ng ating mga naging graduate na at nagtataglay na ng NC. kung sakaling sila ay mag-a-apply ng trabaho, hindi na kailangan dalhin pa yung bulto-bulto ng mga papel at dokumento. Pwede po nilang i-upload yun dun sa kanilang account, dun sa Test the Skills Passport, pati na yung kanilang mga training records, yung kanilang mga patunay na kaya na nilang gawin at i-perform, yung mga posibleng maging requirement or qualification para sa mga mag-a-apply sa trabaho. At yung pong ating mga prospective employers din ay maaaring i-access itong ating Skills Passport na account ng ating mga nag-login at nag-sign in dyan sa ating Skills Passport para i-verify kung totoo nga ba, legit ba yung kanilang sinasabing kaya nilang gawin at merong pruweba, may ebidensya yung kanilang kiniklaim na kaya nilang gawin na trabaho. So, ito pong Skills Passport na ito na dinevelop ng TESDA ay naglalayon na makatulong maging sa ating mga employers para mas mabilis nilang ma-verify yung qualifications ng mga aplikante para sa kanilang mga trabahong available or hinahanapan ng aplikante. Layunin din po nitong Test the Skills Passport na gawing mas simple, mas mabilis at accessible yung pagkuha ng training certificates, yung mga NC, gayon din po yung mga employment opportunities na pwedeng
4: mapapadali.
27: Opo, mapabilis talaga siya. Pati yung pag-a-apply nga actually sa mga scholarship slots or opportunities ay pwedeng gawin sa pamamagitan po nitong Test the Skills Passport.
4: Kung malaking bagay yan, Director Joy. And tukol po sa Test the Scholars, di ba meron kayong partnership with Land Bank po?
27: Yes po, meron din po. Kasi nga ang isang nagiging concern kapag ang isang mag-aaral ay sumasailalim sa training ng TESDA at meron siyang scholarship, yung pong pag-release ng mga kanilang scholarship allowance, isa sa nagiging concern niyan kung minsan dahil ano siya, matrabaho siya plus natatagalan yung pag-release ng mga allowance. Mm-hmm. So sa pakikipagtulungan po ng TESDA at Land Bank sa partnership na ito, mas pinapalawak natin yun pong pamamahagi ng scholarship allowances at yung mga training support fund na tinatawag. Dahil sa pamagitan po ng partnership ng TESDA at saka ng Land Bank, mahigit 335,000 na po ng mga scholars sa buong bansa ang unti-unting nakakatanggap ng kanilang allowance ng direkta sa kanilang Land Bank piso or piso plus accounts. Ito po ay pala, hindi nangangailangan. Hindi siya nagre-require ng maintaining balance. So talagang mas accessible, mas mabilis, at mas safe pa. Hindi na kailangang ibiyahe pa at hanapin pa yung mga scholars natin para i-release yung mga allowances nila. So mas mabilis at mas safe na paraan po sa pamamagitan nitong partnership ng TESDA at saka ng Land Bank.
4: Yes. And Director Joy, bakit po mahalaga yung libreng competency assessment and yung national certificate para po sa mga senior high school o TVL graduates po?
27: Opo. Kasi po, sa atin din namang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa DepEd, nais din po natin na yung nabanggit po kanina na mga senior high schools na binibigyan din ng pagkakataon na matuto or mag-acquire ng skills. Kasama po doon sa ating ibinibigay na serbisyo sa kanila, yun pong libre competency assessment para sa mga senior high school or senior high school graduates rather, na nag-take nung pong mga training ng TVL track o yung technical vocational trainings na available din po para sa ating mga senior high school. So, ngayon pong taon, mahigit na 260,000 na mga graduating senior high school na kumuha ng TVL track, yung pong inaasahang makikinabang doon sa programa na mayroon tayo at magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng kanilang national certificate nang walang binabayarang assessment fee. Libre po yun.
4: Yun. Malino po yan mga kaibigan ha. Sa ibang banda naman po, Director Joy, paano ho palalakasin ng Joint Memorandum Circular ng TESDA at Department of Labor and Employment po yung ugnayan ano, ng skills training, trabaho at kabuhayan? Siyempre, kasama na po yan.
27: Opo. Meron din po tayong sinasagawa kasi ng mga overseas assessment program. Ito po yung pagpunta ng mga taga-TESDA doon sa mga lugar kung saan nandun yung ating mga overseas Filipino workers para hindi na sila kailangan pang lumuwas or bumalik sa Pilipinas para lang magpa-assess. Kung nasaan sila na bansa, kapag ka po nagsasagawa tayo ng mga overseas assessment program, ay doon mismo sila nagpapa-assess at kapag ka naipasa nila yung assessment, i-issuehan na rin sila ng national certificate na siyang patunay para pag-apply nila ng trabaho marahil or for promotion, eh maari na nilang magamit yung NC na yon. At ngayon pong taong 2026 ay nakapagsagawa na ang TESDA ng mga assessment programs or assessment opportunities sa Saudi Arabia, sa Hong Kong, kung saan po 1,113 na mga OFWs ang na-assess at 995 sa kanila ang matagumpay na nakakuha ng kanilang national certificate or NC dahil naipasa nila yung assessment.
4: Yun. Alam po ninyo mga kaibigan, sa dami ho ng programa ng TESDA, talagang kulang yung isang oras ano, para madetali ng isa-isa yung tukol po dito. Sana mo magkaroon pa po ng part 2 kung inyo pong mamarapatin ha?
27: Ay, opo naman po. Nais po natin na mas marami sa ating mga kababayan ang makaalam tungkol sa mga programa at serbisyo na ipinagkakaloob ng TESDA para mas marami din ang maka-avail ng mga ganitong serbisyo at maging kaagapay talaga ng ating pamahalaan ng ating Pangulong Marcos, yung pong ahensyang ito, na matulungan, maagapayan yung ating mga kababayan para mas maraming opportunities for livelihood or employment ang kanilang ma-consider at mabigyan sila ng pagkakataon pa rin ito.
4: Yes ma'am, welcome po kayo dito sa programa palagi at final words na lang po, ano po yung inyong mensahe sa mga naghahanap ng trabaho at gustong magkaroon po ng pagsasanay from TESDA, nasa inyo po yung pagkakataon ma'am?
27: Opo, huwag po nating palampasin. Sabi ko nga sa mga nakakakwentuhan ko sa panahon ngayon, mukhang yung tamad na lang ang talagang malaki problema natin kasi lahat na lang pagkakataon ibinibigay ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng mga ahensya ng ating pamahalaan at kasama na po dyan ang TESDA. Sa TESDA po ay inilalapit natin ang training, ibinubukas natin ang pagkakataon sa iba't ibang modality, training modality. Kung hindi mo kayang magbiyahe, dadalhin ng community-based training ang training sa inyong komunidad, pwede rin namang via online. At ganun din po yung mga training na ipinagkakaloob natin sa tulong ng mga industriya at ng mga enterprises sa inyong lugar. Meron tayong tinatawag na enterprise-based education and training. So, ang dami ng pagkakataon po, may scholarship din. At bukod doon, nandyan din yung ating skills passport na nakakatulong din para sa mas mabilis na access sa iba't ibang mga trainings at servisyo ng pamahalaan. So, patuloy po nating i-avail ito, huwag nating palampasin dahil talaga namang naisin ng ating Pangulo yung lagi niyang binabanggit na ang kanyang mitiin, ang hangarin niya sa pagtatapos ng kanyang termino ay bawat isang pamilya ng Pilipino ay magkaroon ng either nagtapos sa kolehiyo o kaya nakapagtapos ng mga training at qualifications na ipinagkakaloob ng TESDA. Kasi ang TESDA po ay nananatili pa rin shortest runway. Sabi nga namin, ito ang pinakamabilis na paraan para makapaghanap buhay kung kukuha kayo ng mga training at ng mga servisyo na ipinagkakaloob ng TESDA. At available po ang mga opportunities na yan, information na yan, sa aming pong website. Ulitin ko lang po, www.tesda.gov.ph. At ang amin din pong mga social media handles, ang account na ginagamit natin ay @TESDAOfficial. So, maaari niyo pong hanapin yan at bisitahin ang amin pong website.
4: Okay. Maraming salamat po, Ma'am Joy. Ingat po kayo. Mabuhay po.
27: Maraming salamat po.
4: Kumakaibigan si Director Flora Mel Joy Songsong, ang Executive Director ng TESDA Public Information Office. Kaya pinakanabangan nyo, ano, itong ating ginawang panayam sa TESDA. At patuloy ho kayong tumutok ha dito sa One Trabaho sapagkat sa mga susunod na panahon po, atin pa silang kakapanayimin. Meron na tayong 53 minutes makalipas ang 2 o'clock. Bago ho tayo tuluyang magwakas. Meron tayong mahalagang anunsyo, walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City sa Lunes, July 27, 2026, alinsunod po sa Executive Order No. 23, Series of 2026. Layo nitong hikayatin ang lahat na makinig sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maiwasang maipit ang publiko sa trapiko. Ito ha, walang pasok sa lahat po ng antas yan.

0: sa Mall Arts po yan. Ang venue ay Malinaw Auditorium, Poblacion Malinaw, Albay. Magdala lang po kayo ng updated resume, valid ID, and ballpen. Mantala, tumanggap tayo ng mga report. Anawagang pagbabago sa estratehiya laban sa mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea, pag-aaralan ng pamahalaan. Pakinggan natin ang ulat ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pag-aaralan ng gobyerno kung kailangan baguhin ang estratehiya ng Pilipinas laban sa patuloy na agresyon at pambabastos ng China sa loob ng teritoryo ng bansa. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng panibagong insidente kung saan sinekta ng Chinese Coast Guard personnel ang Philippine Navy personnel sa Ayumin Shoal. Sa kabila ng mga seri ng provokasyon at pambabastos ng China, nananatili ang posisyon ng administrasyon na hindi dadadaan sa dahas sa konfrontasyon ang pagsusulong ng karapatan ng Pilipinas. Anya, hindi nakabase sa laki ng teritoryo o lakas ng military force ang pagprotekta sa sovereign rights ng bansa. Bagkus ay sa paninindigan nito sa katotohanan at international law. Kung matatandaan, una na rin kinundena ng Malacanang ang insidente at kinontra ang naratibo ng Chinese Embassy na mga Pilipino pa umano ang nananamantala ng kanilang mga tauhan. Ang Department of Foreign Affairs nakipag-ugnayan na sa Armed Forces of the Philippines para sa kailangan detalye upang maglumsad ng karampatang diplomatic action laban sa China. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, sense of sticker, hindi garantiya na beneficyaryo ng uplift assistance ayon sa DSWD. Ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na ang pagkakaroon ng 2024 Community-Based Monitoring System Census Sticker ay hindi nangangahulagang otomatikong benepisyaryo na ng uplift assistance, particular sa grupo o yung mga poor at near-poor households. Ang paglilinaw ay kasunod ng pagdami ng mga social media posts kung saan ibinabahagi ng ilang netizens ang larawan ng kanilang census stickers sa paniniwalang kabilang na sila sa tatanggap ng ayuda. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, hindi automatic ang enrollment sa uplift assistance dahil lamang sa pagkakaroon ng census sticker. Anya, ang opisyal na listahan ay ibinatay ng ESA sa 2024 CBMS kung saan tinukoy nila ang mga poor, near poor at iba pang kwalipikadong kabahayan. Nilinaw rin ng DSWD kung paano malalaman ng publiko kung sila ay kabilang sa mga beneficiaryo ng programa. Para sa group 1 o yung mga 4Ps at walang gutom program beneficiary, sila ay makakatanggap ng text message bilang abiso. Sa group 2 naman na nauna nang isinailalim sa validation ay kukontakin ng kailang LGU para sa payout schedule. Para sa group 3 o yung mga low income earners, makakatanggap sila ng official notification sa kanilang my.sss account. Pinapayuhan ng publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga impormasyon sa social media at hintayin lamang opisyal na obiso mula sa mga kinaukulang ahensya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, makukuha ang benepisyo ng mga manggagawa mula sa ECC, palalakasin pa ho ng pamahalaan. Hanggang naman natin si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinulong ni Labor Secretary at Employees Compensation Commission Chairperson Francis Tolentino ang mga empleyado ng ECC para pag-usapan ang pagpapalakas sa mga programa at benepisyo na maaaring matanggap ng mga manggagawa sa bansa. Sa ginawang 6th Regular Commission Meeting, ilan sa napag-usapan ay kung paano papalalawakin ang Employees Compensation Program at ang Occupational Safety and Health Program ng ECC. Ito ang mga programa na maaaring i-apply ng mga empleyado kapag nagkasakit o nagkaroon ng mga aksidente sa panahon na nasa trabaho. Ayon kay Labor Secretary Tolentino, nais nila na maging mabilis, madaling makuha at epesyente ang mga programa para sa mga manggagawa. Kasama rin naman sa naging meeting ang Commissioner ng Social Security System na si Elvira Rezare at Commissioner ng PhilHealth na si Dennis Mas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At siya po ang kabuuan ng Buwang Trabaho ngayong araw ho ng Webes. July 23, 2026. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and also thank you so much sa ating mga nakaagapay sa technical side kay Engineer Marvin Toledana and Miss Rose Ann Erno. Sa ating mga o sa ating nakatuwang sa production side kay Ice Adan. Muli sa ngalan po ni

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. Alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Ibato Iraan na Small Reservoir Irrigation Project magbibigay ng kapatatagan ng loob para sa higit 400 farmer beneficiary ng proyekto ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 8 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak ng newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pilipinas nanawagan ng mas matatag na pagkakaisa at pagsunod sa international law sa East Asia Summit. Live report hatid sa atin ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Nanawagan ang Pilipinas ng mas matibay na pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon at pagpapatuloy ng isang rules-based international order sa pagbubukas ng 16th na East Asia Summit Foreign Ministers Meeting ngayong Hulyo 23. Sa kanyang opening statement, binigyang din ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na hindi kayang harapin ang alimang bansa na mag-isa ang lumalalang geopolitical volatility at iba pang pandaigdig ang hamon. Ating painggan na naging bahagi ng opening statement ni Secretary Lazaro.
3: But as we have seen in the past few years, given the interconnectedness and interdependence of our nations, it has shown that as we, the only way we can navigate the increasingly volatile future is by working together.
2: Dagdag pa ng kalihim, mahalaga ang sama-samang pagkilos upang matugunan ang mga krisis kabilang ang mga sigalot, epekto ng pandemya, climate change at umuusbong na teknolohiya. Iginit din ng Pilipinas ang kalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ng isang rules-based order na nakabatay sa international law at multilateral cooperation. Ayon kay Lazaro, mahalagang manatiling bukas, inklusibo at nakabatay sa konsultasyon ng East Asia Summit upang mapalatili ang katatagan at seguridad sa rehiyon. At sumuli ang nagipahayag.

0: kaan, seguridad at kaunlaran ng rehiyon. Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa Asia 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Bulan Fish Port Complex, palalawakin nyo pang palakasin ang marine food supply chain sa Southern Luzon ayon sa Department of Agriculture. Detalye sa live report ni Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Omar, palalawakin ang pamahalaan ng Bulan Fish Port Complex sa Bulan Sorsogon bilang bahagi ng pagpapalakas ng marine food supply chain sa Southern Luzon at mga karatig lalawigan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inuutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang proyekto na target na makumpleto bago matapos ang 2027. Naglaan ang Department of Agriculture o DA sa pamamagitan ng Philippine Fisheries Development Authority ng 150 million pesos para sa unang yugto ng proyekto ngayong taon, habang mangangailangan pa ng karagdagang 650 million pesos para makumpleto ang mga susunod na yugto nito. Kapag natapos ito, inaasahang magiging modernong fisheries at agri-logistics hub ang naturang fishport na may cold storage, blast freezers at iba pa. Samantala, operational na yung 60 metric ton ice plant naman sa Bulan at ito'y makakatulong sa pagpapababa ng post-harvest losses, pagpapalakas ng fisheries value chain at pagtaas ng kita ng mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Diane Lear. Pagdaraos ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa Setyembre, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matutuloy ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections ngayong taon na naitakda sa ikalawang Lunes ng Setyembre. Ayon sa Pangulo, malayo na ang progresong narating na rehiyon sa pumamagitan ng pagtutulungan ng national government at ng Bangsamoro region. Kailangan anya, maipagpatuloy ang mga hakbang para sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan, katatagan at mayabong na Bangsamoro region. Kaugnay nito ang sinabi ng Pangulo na ang mga pagbabagong ipinatupad sa Bangsamoro Organic Law kasunod ng Supreme Court ruling sa territorial composition ng Bangsamoro Region nagbibigay lamang ng kinakailangang legal at administrative adjustments upang masiguro ang maayos, credible at inclusive electoral process. Alinsunod nito, binigyan din ni Pangulo Marcos ang determinasyon ng administrasyon ng maisa katuparan sa Setyembre ang halalan sa BARM. Para rin kasi ang ito sa layunin ng pamahalaan na magkaroon na ng duly elected parliamentary sa Bangsamoro Region.
5: The coming September, and to finally achieve, we are determined that we will push through with the second Monday of September of the coming in the coming September, and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senate President Sherwin Gatchalian na inaabangan ang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa sa SONA sa Lunes. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na marinig mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang magiging ikalimang SONA sa Lunes ang mga plano ng administrasyon para mapasiglang muli ang ekonomiya ng bansa. Pinunto ni Gatchalian na malaki ang naging hamon sa bansa ngayong taon dahil may mga analysts at rating agencies na na-downgrade ang economic growth ng bansa. Hindi rin anya nakamit ang original na projection sa economic growth na 5-6% dahil nasa 3.5-5% lang tayo ngayon. Kaya naman na tiyak anyang makakaapekto ito sa poverty reduction at employment rate sa bansa at ito rin ang nais niyang marinig sa SONA kung paano itong tutugunan ng administrasyon. Sa bahagian niya ng Senado, magiging prioridad rin nila ang pagpapasigla ng ekonomiya sa mga panukalang kanilang tututukan. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
7: Very challenging itong year dahil nadami ng mga analysts, rating agencies na downgrade yung ating economic growth. Ang ating original projection, 5 to 6% ngayon, nasa 3.5%.

0: 1.5%. So, with that, makaka-affect yan sa poverty reduction natin, makaka-affect yan sa employment. So, yan din man ang magiging trust ng Senate, yan din man yung aking expectation sa SOLA, na how do we jumpstart our economy so that we get back.
1: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Higit 5 milyong senior citizen na nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang aprubahan ang Universal Social Pension Law bago ang SONA. Mula Kamara, si Melanie Baldos Reyes sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Ago ang nakakdang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umaabot na sa higit 5 milyong lagda upang ipananawagan ang agarang pagpapatibay sa Universal Social Pension Act. Panawagan ni United Senior Citizen Party List Representative at House Committee on Senior Citizen Chair Milagros Aquino Magsaysay sa Pangulo aprubahan ang naturang kahilingan ng mga nakatatanda sa bansa. Maalalang tiniyak ni House Speaker Faustino Bojidi III ang buong suporta ng Kamara para sa panukalang batas. Ayon kay Magsaysay, halos isang dekada na niyang isinusulong ang panukala mula pa noong 17th Congress. Binigyan din niya na ang tulong na ito ay urgent, lalo na ipinapakita sa datos mula sa Commission on Population and Development at UP Population Institute na ang 10% ng mga nakatatanda sa bansa ay may chronic illnesses. Nagpaabot ng mensahe si Aquino Magsaysay sa Pangulo upang gawing pamanang batas o legasya na ang naturang panukala at hindi siya makakalimutan ng mga nakatatanda sa bansa.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Commuters Group umaasang mababanggit sa SONA ng Pangulong problema sa public transportation. Nagbabalita si D.K. Sarate.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Abangan ng Lawyers for Commuters and Safety Protection na mabanggita sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang problema sa public transport para kay Atty. Arilinton, pinuno ng LCSP. Hikaos ngayon ang sitwasyon ng public transport kung saan hindi pwedeng umasa sa ayuda. Naniniwala ang nasabing commuters group na dapat nababalanse ng LTFRB ang interes ng mananakay at hanap buhay ng mga taga public transport. Dapat din ikonsidera ang inflation rate sa impact sa posibleng ipapatubad na taas pasahe at ang taas pasahe rin ay dagdag gasto sa pamilya sa araw-araw na nagkukommute papunta sa trabaho, paaralan at iba pang pupuntahan. Ayon pa kay Inton na ang pagsususpinde sa pagpataw ng excise tax sa petroleum products ay hindi sayang dahil taong bayan din naman ang makikinabang dito. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Napabalitang shooting incident kaninang umaga sa Pasay City East High School, fake news. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nilinaw ng Pasay City East High School na fake news ang kumalat na balitang nagkaroon ng shooting incident sa kanilang eskwelahan kaninang umaga. Base sa opisyal na pahayag ng eskwelahan, kahit naman fake news, hindi ito dahilan para maantala ang klase at patuloy pa rin nakaantabay sa ngayon ang lokal na pamahalaan, Schools Division Office, PNP at City Disaster Risk Reduction Office para tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Matatandaan na inakala ng mga estudyante na may shooting incident dahil kumalampag lang umano ang tulay sa loob ng paaralan. Nakiusap naman ang eskwelahan sa mga magulang na maging mahinahon at kung may matanggap na anumang impormasyon sa social media, agad na ilapit sa guro at pamunuan ang paaralan. Pinabulaan na naman ang Pasay City East High School na hindi umano nakahanda ang LGU sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Nilinaw nila na nagkaroon ng simulation exercise para rito. At katunayan, agaran ding dumating ang mga tauhan ng Pasay City LGU at pulis para i-monitor ang kaligtasan ng lahat. Sa ngayon, nakaantabay pa naman sa abiso kung balik na sa normal ang klase. Pero git nga ng eskwelahan, hindi dahilan ang fake news para maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
9: sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio. Radyo Magazine. Servisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Leslie Bocopo.
16: Leslie Bocopo.
14: Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
16: Leslie Bocobo
14: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocobo tuwing Webes, alauna ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukmining. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras po natin, 13 sandali makalipas ang alas 4.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
5: Mark in!
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
5: Mark out!
4: Mark in!
5: Mark out!
4: Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang hapon. It's Thursday, mga kababayan, na ika-23 sa buwan ng Hulyo, taon 2026. Muli, sumasa inyo po ang Mark In, Mark Out sa mga balita. On a Thursday edition, mga kababayan, once a week program dahil nito mga nakalipas sa tatlong araw, tayo po ay tumutok sa impeachment proceedings dyan po sa Senado ng ating Republika ng Pilipinas. Ano? Kaya naman po ay dito samahan niyo po ako, ha. At tayo pa rin ho ay nakatutok sa ating medyo magagaan muna tayo. Magde-detach muna tayo sa impeachment, ano? At ating tututukan sapagkat ilang tulog na lamang. Tatlong tulog na lamang o apat na tulog na lamang, mga kababayan, bago ho ang pinakabangang ulat sa bayan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikalimang State of the Nation address. Na live din niyo mapakikinggan dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan. Pero ngayon, pansamantala, mapakikinggan niyo po kami sa 104.3 The Capital Radio. At dito ho ay at sa lahat ng mga himpilan na sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Yan, dyan po ang Sports Radio, Radio Magazine at syempre ang Radio Pilipinas World Service. Ito po yung lingkod ng J. Mark Tagala, makakasama nyo po hanggang alas 5 ng hapon. Dito po sa inyo malagadap na palatuntunang
4: Mark In, Mark Out sa balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Siyempre, hindi natin palalampasin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Webes. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang pagpapatuloy ng mga reforma ng kanyang administrasyon. Pagbibigay po ng parangal sa Navy personnel na naging biktima po ng pambubuli ng China sa Ayungin Shoal, suportado ng Philippine Coast Guard, ang Forces of the Philippines. Pumalag naman sa pahayag ng Chinese Embassy, kaugnay sa umano'y construction work ng mga Pilipino sa BRP Sierra Madre. Ano bang pakialam ng China sa ginagawa ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo? Wala silang pakialam dyan! Pagkat ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas at saga ng Pilipinas lamang. Signal number 1 naman nakataas ngayon sa ilang lugar dahil sa banta ng bagyong Quiapo. Department of Social Welfare and Development naka-blue alert dahil sa banta ng bagyo. 1,500 police mula sa Police Regional Office 3 o Central Luzon handa na sa State of the Nation address si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Traffic plan ng MPMDA para sa zona. Kasado na rin. Ugnay na Pilipinas at Estados Unidos lalong lumakas kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Prosecution, umaasa naman mananatiling pata sa mga senator judge sa impeachment trial. Pero hindi umawala kanilang bias, no? Kailangan maging impartial dito yung mga senator judges. Problema yung basa kanila, hindi nag-iisip eh. Uplift program naman ng pamahalaan, pinalawak pa ng Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas. Dole, nagpaabot po ng tulong sa mga negosyante kapiktado po ng dagdag sweldo sa Metro Manila. Dagdag budget naman sa Small Business Corporation na pinag-aaralan ng Trade Department para matulungan naman ho ang mga lokal na negosyo.
4: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Labing pitong sandali makalipas ang alas 4 ng hapon. Tiniyak ng Malacanang na mapayapang makapaghahayag ng kanilang saloobi ng iba't ibang grupo sa ikalimang State of the Nation o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon ko kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi lang igagalang kundi po protektahan pa ang karapatan ng bawat isa sa ngalan ng malayang pamamahayag o freedom of expression. Pagsang-ayon naman niya o hindi, pagsang-ayon ang maging sentimiento ng mga magkikilos protesta, sinabi ng Executive Secretary na dapat ito'y galangin. Idinagdag pa ni Recto na pangunahing prioridad din nila sa SONA ay ang kaligtasan ng publiko kaya't sisiguraduhin nila na magiging matatag ang pangangalaga ng peace and order situation laban sa anumang gulo o karahasan. Ipinuntun pa ng Executive Secretary na hindi lamang seguridad sa loob ng SONA venue ang dapat mapakatutukan kundi maging ang iba pang mga lugar. At para matiyakuan ang kaligtasan, kaayusan at maayos sa paggalo ng publiko sa paligid po ng batasan.
4: Mark in, mark out.
3: Kapanatagan ng loob para sa 425 partner beneficiaries sa pangunahing hatid doon na ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project dyan sa Palawan na pinasinayaan ho ngayong araw. Aabot to sa 866.12 milyong pisong proyektong ito ang pinakamalaking irrigation facility sa Palawan na magbibigay po ng patubig sa 1,072 hektaryang lupain na sa sakahan sa lugar. Ayon po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa tulong na rin ng proyekto matitiyak ang sapat at masang supply ng tubig para sa buong taon sa lugar. Magre-resultaan niya ito ng mas masaganang ani ng bigas, mas maraming sako ng gulay at mas malaking kita para sa mga magsasaka. Tanging hiling lamang ng Pangulo, alagaan at siguruhin ang maayos na pagpapatakbo ng seguridad at pasilidad upang tuloy-tuloy na mapakinabangan ito ng mga magsasaka.
4: Mark in, mark out.
3: Mahigit sa 12 milyong individual na nakinabang po sa benteng bigas, meron na program ng pamahalaan. Target po ng programa na maabot po ang low-income groups, particular na po ang mga PWD, four-piece beneficiary, single parents at senior citizen. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., available na ang programa sa 800 kadiwa outlets sa buong bansa at target pang umakyat sa 1,500 bago matapos ang taon. Sa kabila po ng inaasang epekto ng El Nino, tiniyak ng opisyal na mananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Sa kasalukuyan, nasa 15,000 hanggang 20,000 metriko toneladang 20 pesos na per kilo bigas ang ipinamahagi kada buwan at target na doblehin nito sa 40,000 metriko tonelada pagsapito ng Disyembre.
4: Mark in, mark out.
3: Tuloy-tuloy naman ang libreng sakay ng gobyerno sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong araw. Sa gitna na rin po ng tigil pasada ng grupong Manibela, ang protesta ay dahil sa taas presyo ng langis at panawagang dagdag pamasahe. Sinimulan po ang libreng sakay kaninang alas 7 na hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po alas 5 ngayong hapon hanggang alas 8 mamayang gabi. Sakop po ng libreng sakay ang mga ruta ng Welcome Rotonda Fairview, Recto Cubao, Baya Nagtahan, Quiapo Cubao, Baya E. Rodriguez, Quiapo Fairview, Kalentong Pasig Palengke at PITX Loton at Pablika. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin na meron ho masasakyan ng mga pasahero maapekto ng tigil pasada ngayong araw na nagsimula kahapon.
4: Mark in, mark out.
3: Taugnay pa rin na SONA, itataas po ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang full alert status simula bukas Hulyo 24. Ito para ho sa seguridad sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Bahagi rin po ng ipatutupad na security measures sa no-fly zone, no-drone zone at sa mga designated area at suspension po ng permit to carry firearms outside of residence. Kabuuang 21,261 police ang idedeploy para sa zone na bukod pa sa 3,000 standby personnel mula sa Police Regional Offices 2, 4B at Bicol Region. Samantala, magpapatupad din ng pansamantalang road closures at traffic rerouting, particular na sa paligid ng Batasang Pambansa Complex.
5: Mark in, mark out.
3: Igilit naman po ni bagong generasyon Party List Representative Robert Dazal sa Energy Regulatory Commission na buksan ang libro ng Manila Electric Company at alamin kung anong pamamaraan at proseso ang ipinatutupad ng nasabing kumpanya sa paniningil kasama ng pass-through charges na nagpapabigat po sa bayarin ng mga consumers. Minungkahi din ang mambabatas sa tumulong sa pag-audit ang Commission on Audit upang malaman po ang kung nabayaran na ba ng Meralco ang kanilang mga obligasyon sa kanilang mga customer. Sinabi ng mambabatas sa lumalakas ang panawagan ng mga consumer sa ERC sa pag-audit sa Meralco dahil walang impormasyon kung nabayaran na nasabing kumpanya ang kanilang overcollection. Sinabi rin ng mambabatas na may mga isang resolusyon sa Kamara na nagsasabing isang beses o ilang beses umanong inatasan ng ERC ang Meralco na i-refund ang 67 billion pesos at karagdagang 14 billion pesos. Subalit, walang ideya ang mga consumer kung naibalik na ba sa kanila ang halagang ito.
5: Mark in, mark out.
4: Balita, impormasyon at talakayan.
5: Mark in, mark out. Sa balita
4: sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.
3: Ang oras po natin,
1: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publico.
3: 24 minutos makalipas ang alas 4.
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
4: Tungo sa bagong Pilipinas.
5: SONA.
4: SONA 2026.
8: isang taon matapos ang ika-apat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2025, mas pinalawak pa ang abot ng walang gutom program, alinsunod sa layunin ng Pangulo na wakasan ang kagutuman sa bansa. Bilang suporta rito, inilunsad ng Administrasyong Marcos ang Walang Gutom Kitchen na araw-araw naghahain ng painit at masustansyang pagkain para sa mga street dweller at iba pang kabilang sa vulnerable sector. Target ng DSWD na magtatag ng kabuuang 12 Walang Gutom Kitchen sa iba't ibang panig ng bansa. At as of July 2026, umabot na rin sa 219,304 individual at pamilya ang nasilbihan ng libreng hot meal sa ilalim ng inisyatibong ito. Nagpapatuloy rin ang distribusyon ng electronic benefit transfer cards na may 3,000 pesos food credits na maaaring gamitin sa pagbili ng piling pagkain sa mga akreditadong tindahan at kadiwa stalls. Samantala, nitong Hunyo 2026, isang substitute bill ang inihain upang gawing permanente programa ang Walang Gutom Program ng DSWD. Layunin nitong matugunan ang involuntary hunger, suportahan ang mga low-income household, at higit pang palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura sa bansa.
9: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
10: SONA!
9: SONA 2026.
11: Good news!
12: Yay!
11: Good vibes! I-mark in muna yan!
13: Fake news!
14: Fake news!
13: Disinformation!
14: Disinformation!
13: Mark out muna yan!
3: Alas 4:24 ng oras sa buong kapulang Pilipinas, mga kababayan. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ating sa prison discussions. Apat na araw bago ang ikalimang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At makalipas ang ilang buwan simula nang mangyari ang gulo sa Gulf Region. Kumustahin nun natin ang ating mga kababayan na naipit sa gulo at piniling umuwi rito sa bansa. Alamin natin ang kanilang kalagayan at makibalita na rin tayo sa lagay ng iba pa mga OFW sa buong bansa. At anong mga tulong ang naipagkaloob na ho ng pamahalaan sa nakalipas na mga panahon. Mga kasama po natin sa ating prison discussions, mga kababayan, sa Mark In, Mark Out sa Balita The Special. Sona Special po natin. Mga kasama po natin ang Undersecretary for Adjudication Services and Regional Operations po ng Department of Migrant Workers. Walang dilima, si Undersecretary Attorney Bernard Olalia. Yusek, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Good afternoon po, Sir J. Mark. Good afternoon po sa mga nanonood natin, mga tagapakinig. At siyempre sa ating mga OFW saan man sulok ng mundo.
3: Ayan, at bagamat may programa kayo dito bukas, ano? Pero magkakaroon tayo ng sabi nga bird's eye view, no, dito sa posibleng lamanin ng ating ng sona ng ating pangulo, ang kanyang pag-uulat sa bayan sa darating pong Lunes. Sa Yusek, dito ho, pakilarawan nyo nga ho sa ating mga tagapakinig, tagapanood, yung kalagayan ng ating mga overseas Filipino worker at ng DMW, yung mga efforts ng DMW sa nakalipas pong mga taon.
15: Kung kayo po ay mamamasyal sa iba't ibang dako ng mundo, maging kayo ay turista, estudyante o nagtatrabaho, hindi lingid sa inyo na meron kayong makikita at makakahubilo na isang Pilipino.
3: No? Tama.
15: At yan pong Pilipino na yan ay pihado, isang dokumentadong OFW na dumaan sa proseso ng ating administrasyon ngayon, lalong-lalo na sa Department of Migrant Workers, at nakakaalam sa lahat ng programa ng ating administrasyon. Programa ng DMW, programa ng OFW, seafarers natin, at programa ng OWA. At alam po nila kung paano natin sila pinoprotektahan, isinasakit sa lahat ng mga kanilang pinagdadaanan, at tayo po ang tumutugon anumang oras sa lahat ng kanilang pangangailangan. Yan po ang ating pulisiya ngayon. Tutulong tayo kahit saan man sulok ng mundo, anuman ang kalagayan nila, anumang oras nila, kakailanganin ang ating pamahalaan, At napatunayan na po natin yan sa napakaraming pagkakataon. Trahedya man, whether natural or human-made disaster, andyan po palagi ang ating administrasyon, ang Department of Migrant Workers, in particular ang OWA, para magbigay ng buong serbisyo sa ating mga kababayang nasa abroad.
3: Ayan. Mula nang umupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sabi nga, isa ho, hindi ho nawala itong hamon sa seguridad at kapakanan ng ating mga OFW. Nandyan yung gulo sa Gulf region, yung pag-atake ng Hamas, ng Houthi, hanggang dito sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Dito ho, ang tanong ngayon, Yusek, ilang OFW na raw po ang naabutan ng tulong ng kagawaran? Lalo na yung mga naiipit sa krisis, Yusek.
15: Dalawang klase ng OFW ang ating tinutulungan sa mga nabanggit yung mga problema ngayon na dahil sa political, geopolitical realities, no? Unang-una, yung seafarers natin. At pangalawa, yung ating land-based workers. Unahin natin, yung mga seafarers na nakasakay sa iba't ibang barko. Mm-hmm. No? Yung binanggit niyo, yung Houthis sa Red Sea, alam naman natin ng mga nakaraang buwan, no? Ilang barko na kung saan maraming nakasampang Pilipino tinamaan ng mga missiles dahil sa Houthis attack, no? At ngayon lamang, yung sa Strait of Hormuz naman dahil sa US-Iran conflict. At pinakabago sa lahat, nang lumaganap muli at nag-escalate yung Ukraine-Russia conflict doon naman sa Red Sea, may mga tinamaan din ng mga barko. At syempre, may mga Filipino seafarers dahil halos lahat ng mga maritime vessels ay may mga tripulante na Pilipino. Okay. Ang una nating pulisiya dyan, syempre, iligtas sila, ilayo sa kapahamakan hanggat maaari. Kaya, dineklara ng ating DMW yung mga tinatawag ng warlike and high-risk areas. Yung mga binanggit na lugar, kasama yan sa warlike at high-risk areas. At kapag ka sinabi nating warlike at high-risk areas, may karapatan lahat ng Pilipinong tripulante na huwag sumama, no? Yung right of refusal to sail, no? At kinikilala yan ng mga employers, ng mga ship owners, ng mga licensed manning agencies natin. Dahil kung hindi kikilalanin, may disiplinang mananagot ang ating mga LMAs at saka ang ating mga principal. At kapag sila ay nag-refuse to sail, sila ay voluntaryong i-repatriate, pauuwiin, pero may sweldo at tutulungan, libre ang pagpapauwi, kasama na siyempre sagot ng gobyerno lahat ng gagastusin pauwi hanggang sa makabalik sila sa kanilang pamilya. Yung mga tinamaan, yung mga na-hospital, tinulungan po nating lahat yon, no? At pati pamilya niyan, atin pong pinuntahan, ang aming mahal na secretary, nako, pag may isang nasaktan o namatay na si Ferrer, pinupuntahan niya kahit sa napakalayong lugar. Maging doon sa pinakamataas sa norte o pinakamalayo sa south, pupuntahan niyan, ipapaliwanag yung nangyari at makikiramay sa mga pamilya. Pero, ang importante rito, alam lahat ng mga stakeholders kung ano ang gagawin. Meron din tayong pulisiya na kung paano paiigtingin yung tinatawag na monitoring system, no? Meron tayong ditong war room sa DMW na nalalaman natin kung nasaan ang barko at sila ba ay kasalukuyang humaharap sa mga ganyang problema para nang sa ganun, namomonitor natin kung ilan yung dumadaan sa mga lugar na yan, ilan yung nakasampa na seafarers at ilan yung nangangailangan na tulong, no? So, napaka-importante. Pagdating naman sa land base, no? Etong nangyaring Middle East conflict nga na kung saan hindi bababa sa 8 na countries ang tinamaan, no? Dahil sa US-Iran conflict, hindi bababa sa 11,000 na ang napauwi natin na ating land-based workers, no? Libre po yung pagpapauwi dyan dahil kaligtasan yung unang bilin ng ating mahal na presidente, ilayo sila sa kapamakan at dalhin sila pauwi ng Pilipinas, no? At siyempre, yung on-site assistance natin, food, shelter, accommodation, financial assistance, lahat po yan ibinigay natin. Sinundo pa nga ng ating mahal na secretary yung ibang mga flights natin nung walang makuhang commercial flights dahil sa pagsarado ng mga paliparan dyan sa mga nabanggit na lugar sa lalong-lalo na sa Kuwait, sa Qatar, sa Dubai, sa Bahrain, no? Ay, nako, nag-commercial flights po tayo kaya halos naubos yung ating pondo at buti na lamang may uplift program ang ating administrasyon at nakakuha tayo ng additional budget para sa ating action fund. Pag uwi ng Pilipinas, importante sa lahat yung reintegrasyon. Ano ang gagawin ng ating kababayan kapag umuwi sila sa Pilipinas na wala namang kabuhayan? Kaya yung aming pong reintegration, full cycle reintegration, kasama po yun sa NRN, no? Na kung saan lahat po ng opisina natang aming government agencies ay nagtutulong-tulong upang bigyan ng kabuhayan yung mga umuwi po nating mga kababayan mula sa mga conflict areas na binanggit ko po.
3: Ayun, oho. Dahil from mula pa lang dun sa lugar ng gulo, no, kung saan naiipit yung ating mga kababayan, tinutulungan na ng pamahalaan hanggang sa kanilang pag-uwi. Hanggang pagdating dito sa bansa, hindi ho tumitigil ang tulong ng ating pamahalaan para matiyak ho yung ganap na pagsisimulang pagbangon ng ating mga OFW na naipit, no, sa mga gulo, sa iba't ibang gulo, sa ibang bansa. Dito ho, sabi nga, sapat ho ba itong mga programa na ito para sabi nga, maprotektahan yung ating mga kababayan habang sila'y nasa loob at labas ng bansa at naghihintay ng kanilang pagkakataon na Yusek?
15: May mga challenges tayo kasi yung geopolitical situations na yan ay bagamat na-anticipate natin, hindi natin alam kung kailan mangyayari. Kaya ang pinaka-importante dyan, meron tayong solusyon, meron tayong plano, meron tayong mga contingency plans na tinatawag. Kapag nangyari yan, ang ating ginagawa, triggering lang yan, itinitrigger natin kung paano natin i-implement agad, no? May people on the ground tayo, nandyan ang ating migrant workers office 24/7, na kung saan kapag may problema, a-action kagad si Libor Atasi kasama yung kanyang quick response team, no? At tayo po sa Department of Migrant Workers, sa CO, dito sa central office, ay nagpapadala agad ng augmentation team kung kinakailangan, no? Katuwang natin ng OWA, syempre ang DFA at lahat po ng mga kawani ng gobyerno para sa isang full of government approach pag nga nangyayari mga ganyang sitwasyon.
3: Ayun, oho. Pero ito, makumusta ko nga ho, Yusek, yung sitwasyon ng ating mga kababayang OFW na na-repatriate. Kamusta po yung kamakailan matapos yung ma-detain ng siyam na buwan dyan sa Russia, na may kaso ho ba itong mga to o sabi nga talagang napagbintangan lamang ho?
15: Okay, bibigyan natin ng tamang konteksto, no?
3: Please, opo.
15: Unang-una, kaya po yan napauwi dahil sa ating mahal na Pangulo, no? Noong bumisita ang ating mahal na Pangulo sa Russia, nakiusap siya na pauwiin na. Kaya ang nangyari, inayos ng ating DFA yung pagpapauwi ng mga karamihan dyan, mga cleaners at yes, domestic workers. No? Actually, ang kanilang mga violation lang, may mga immigration violation. Ooh, dahil wala silang kaukulang visa.
3: Yun.
15: No? Wala naman silang criminal cases. Wala silang ginawang masama. Kaya lang sila ay nadetine dahil tulad natin, kapag ka merong overstaying tayo, yes, foreigner dito, yes, dinideport natin.
3: Okay, correct.
15: So ganun po yung kanilang sitwasyon. No? At kaya yun, nung napauwi sila, no, sinalubong po natin yun sa airport kasama si Secretary Hans. No?
3: Yes, yes.
15: Uh-huh. Inalam natin yung sitwasyon kung paano sila napunta doon. Dahil ang tinitignan natin dito, hindi lang yung pangkasalukuyang problema, kundi yung hinaharap na problema, yung way forward na tinatawag natin. Bakit nangyari at paano natin maiiwasan? No? Yun ang ating solusyon dito. At nalaman natin, karamihan sila biktima ng human trafficking. Galing sila sa ibang bansa. Documented sila, nagtatrabaho halimbawa sa Hong Kong, sa Singapore as domestic worker, tapos may nag-offer ng trabaho papunta ng Russia dahil mas malaki ang kanilang sinesweldo. Mantakin mo, halos mahigit 150,000 pesos ang katumbas na sinesweldo nila, wow, bawat buwan. No?
3: Wow.
15: So napakalaki talaga, no? At hindi natin masisisi mga kababayan natin pagka they grab this opportunity because these are very important economic packages that they cannot refuse, no? Mm-hmm. Ngayon, ang ginawa natin po dito, binigyan natin sila ng alternative hanap buhay o kaya ni-refer natin sa mga LGUs na bigyan na lang sila ng trabaho sa kanilang probinsya. At karamihan nga doon, mga Ilocano pa eh. Kaya kami ay nakipag-ugnayan sa aming regional office. At nang sa ganun, mabigyan po sila, ma-endorse sa LGU at hindi na muling babalik pa sa Russia dahil wala po silang kaukulang visa. Mm-hmm. At sila po ay siyempre i-deport muli kapag sila ay bumalik doon.
3: Mm-hmm. Nakatutuwang malaman ho yan, Yusek, ano, dahil parang lumabas nung pagbisita ng Pangulo sa Russia, napakiusapan niya si Russian President Vladimir Putin. Parang ang lakas ng Pangulo ano, sa kay President Putin, at talagang sinabi niya, pauwi na, at agad-agad, karaka-raka, pinauwi agad itong mga kababayan natin ito, Yusek.
15: Nako, tama po yun. Tayo po'y nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo at kay President Putin dahil nakinig agad sa ating presidente, no, ng pagpapauwi. Makikita mo po yung puso ng ating presidente ay para sa ating OFWs, no? Maliit na bagay kung titignan mo, pero napakalaki para sa ating mga OFWs, no? Matagal na po silang nakakulong doon eh. Ang problema po talaga, may proseso ng pagpapadeport.
3: Yes.
15: Kaya lang, hindi na, winaved na ng Russian government yung proseso na yun dahil sa pakiusap ng ating presidente, inuwi agad, at tayo naman, sinalubong natin, kinuha natin ng statement, at sasampahan natin ng kaso. Aalamin natin yung buong istorya at namasampahan yung mga nanghikayat na pumunta sila sa Russia.
3: Oo.
15: At syempre, bubuin na natin yung tulong. Binigyan natin ng financial na state na financial na tulong yon, 50,000 from the DMW, may tulong din sa OWA, may tulong din sa TESDA, for example, kung gusto nilang mag-aral as caregiver, i-deploy natin dahil marami po tayong mga markets ng caregivers ngayon, no?
3: Correct.
15: At ganun din ang sweldo yon. So, ayun po ang ginagawa natin sa lahat ng ating pinapauwi.
3: Yan, no, napakagandang balita nga ho yung natunghayan natin ho nitong kamakailan na Yusek. Pero ito ho, ang Pangulo ay mag-uulat muli sa bayan sa darating na Lunes. At meron na lamang pong humigit kumulang 2 taon ang Pangulo, no? Sa kanyang termino. Sa nalalabing panahon ng administrasyon ni Pangulong Marcos, ano po ang pangunahing pakatututukan pa ng Department of Migrant Workers para mapangalagaan po ang sektor ng ating mga kababayan, mga migranteng manggagawa sa ibayong dagat?
15: Unang-una po, aming pananatilihin yung patuloy na pagbibigay ng efficient service sa lahat ng nangangailangang OFWs, no? Maraming OFWs natin ang humaharap sa iba't ibang uri ng challenges dito sa ating bansa, yung palipad ng OFW, yung nasa bansa na ng destination countries kung tinatawag natin, at siyempre yung nais umuwi, no? Huwag po natin silang pag-antayin, huwag po natin silang paasahin. Kinakailangan ora mismo meron tayong solusyon sa kanilang problema, at dapat makinig tayo sa kanilang mga hinaing. Makinig tayo at ipakita natin, ibukas natin ang ating mga mata at puso para sa kanilang kalagayan. Yun lamang po. Lahat po ng aming programa ay nakatuon sa aming OFW, pero ang mahalaga dito, ang sabi ng aming secretary, no, dapat may puso at meron tayong pagmamahal sa ating OFW. Yun po yung aming patuloy na gagawin.
3: Ayan. Para naman po sa ating mga kababayang overseas Filipino worker at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon, Yusek, ano po ang inyong mensahe sa kanila? Nasa inyo po pagkakataon para kausapin ang ating mga kababayan.
15: Muli, J. Mark, maraming salamat po sa paanyaya at sa programang ito. At kami po sa Department of Migrant Workers, makakaasa po kayo ng patuloy na malinis na serbisyo. Alam po natin ang hinaharap natin ngayon sa mga panahon nito. Pero ang integridad po ng bawat pinuno, bawat opisyal dito sa Department of Migrant Workers, mula taas hanggang pababa, ay nananatiling maayos. At kami po ay magbibigay ng tamang serbisyo lamang, at inaasahan po namin, ganun din po ang ating mga stakeholders, na kasama po namin kayo upang sa direksyon na patutunguhan ng ating bagong Pilipinas, ang serbisyo ng ating mahal na presidente para sa ating lahat ay ating po ipagpapatuloy. Maraming salamat po.
3: Ayan, at lubos-lubosin na natin, Yusek, bukas, mapakikinggan nila ang panibagong edisyon ng Tahanan ng OFW na maririnig alas 4 alas, hanggang alas 5 ng hapon. Bukas yan, araw ng Biyernes, di ba? Ayan niya, hanyo po ang ating mga kababayan, Yusek.
15: Yes, ting Biyernes po yan, no? May bagong oras po ang radio program ng Department of Migrant Workers at doon sa aming radio program, lahat po ng programa ay maaari nating balangkasin doon at ipapaliwanag po ng ating mga guests mula po sa mga senior officials at saka mga program managers ng Department of Migrant Workers. Abangan po ninyo yan mula po sa aming puso, nagmamahal Department of Migrant Workers. Maraming yan. Salamat po.
3: Yan, tahanan ng OFW. Yan. Salamat, Yusek, sa inyo pong pagbibigay sa amin ng oras paghimay nga po sa mga magiging ulat sa bayan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. coming Monday. At angad po namin, no, na sana ay magtuloy-tuloy pa at lalo pang tumatag ang tahanan ng OFW. Salamat po, Yusek. Maganda nga po.
15: Salamat po.
3: Attorney Bernard Olalia, mga kababayan, Undersecretary for Adjudication Services and Regional Operations, Department of Migrant Workers.
10: Mark in! Mark out!
3: Oras po natin!
1: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko!
3: Alas 4:48 ng oras.
10: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
12: Taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
14: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
14: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
16: Napapasalamat po kami kasi kahit papano, kahit na pinaalis kami rito sa lugar namin, may lilipatan din po. May lilipatan naman na temporary shelter. Tapos mo, kumpleto naman daw po, may tubig, ilaw. Libre daw po kami ng 3 months. After 3 months daw po, mabayad na daw po kami.
17: Pamahalan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
9: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
10: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: Kupos ng barangay captain ng Santa Rosa, Olivia Baradas. Kung tinatanong niyo po kung gaano kalaki ang naitulong ng flood control na ito, malaki po. Dahil sa 2 taon na naipatayo na yan, ay hindi na po kami binabahas sa tuwing meron pong bagyong dumarating. Dati-dati po ang bagyo, pag may bagyong malakas, at binabaha kami hanggang pewang po dito sa kalsada ang tubig. Pero ngayon po, hindi namin naramdaman ang baha na yon. Lalo nung dumating yung ano nung emong kayo, no? Yeah. Emong, hindi po baka ano dito sa kalsada namin sa tubig. Hanggang doon lang po sa may ilog, sa may arko ng barangay namin ang tubig. Malaking pasasalamat namin sa project na ito na itinayo na ako Congressman Paulo Ortega sa tulong din ng aming munisipyo na noon ay si Mayor Valdez ang aming mayor at itinuloy din po ni Mayor Ortega.
17: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
9: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
10: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
11: Good news!
19: Yay!
11: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
19: Fake news!
11: Disinformation!
19: Disinformation!
11: Mark out mo na yan!
3: Ay, ba alas 4:53 ang oras sa 30 segundos, 7 minuto po bago ang alas 5 ng hapon. Shoutout muna dahil kay Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Nakikinig ko siya ngayon eh. General Tuanyo, magandang hapon po sa inyo. Eh, pinagmalaki po nitong si General Tuanyo, mahigit 129 na milyong piso raw pong halaga ng illegal na droga na kumpiska ng kanilang rehiyon. Na nagresulta sa pagkakahuli po at pagkakaaresto ng 343 drug personality sa buong rehiyon mula Mayo 22 hanggang Hulyo 22. Sinabi po ni General Tuanyo, sa loob po ng 2 buwang operasyon, nakapagsagawa po ang PNP ng 275 anti-illegal drug operations na nagresulta ho sa pagkakakumpiska ng mahigit 18 o halos 19 na kilo na pinaniniwalaan shabu, mahigit 350 gramo ng kush o marijuana at mahigit 169 o halos 170 gramo ng tuyong dahon ng marijuana. Batay ho sa paunang pagtaya, inaabot daw po ito ng 129 na milyong piso o mahigit 129 million pesos. Ipinakikita po ng tagumpay na ito ang patuloy na pagsisikap ng Police Regional Office 6 na puksain ang pagpapakalat ng ilegal na droga sa rehiyon habang tinitiyak po ang bawat operasyon ng pamahalaan ay naaayon sa batas at may ganap na paggalang sa karapatang pantao. Binigyan din ni Tuanyo na ang

0: Raquel!
1: Malapit nang makumpleto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lalamanin ng kanyang talumpati para sa 5th State of the Nation address sa Lunes. Ito ang kinumpirma ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng patuloy na paghahanda ng Pangulo para sa SONA. Ayon kay Castro, priority topics pa lamang ang nasilip niya o yung mga paksa na posibleng bubuo sa talumpati ng Pangulo. Ang usapin sa kasalukuyang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, hindi anya kabilang dito. Gayunpaman, sa linggo paan niya posibleng ganap na makumpleto ang talumpati ni Pangulo Marcos at kung ano ang ma-accomplishment ng administrasyon para sa nagdaang taon at iba pang mahahalagang anunsyo, mainam na sabay-sabay na lamang mapakinggan ng lahat sa mismong SONA ng Pangulo sa Lunes. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Malacanang na magiging simple, ngunit dignified ang pagdaraos na 5th SONA ni Pangulong Marcos.
2: Kasi alam po natin na maraming matatakil ang Pangulo dito. Nakita po namin, at ang nakita ko lang yung mga priorities niya na maaaring maging topic, pero yung kabuuan ay ako po, personal, ay hindi ko pa siya nakikita. Lagi naman po ganun. So, antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo dahil nakita naman din po natin, definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon. Pero kung ano pa ang kanyang sasabihin, hintayin po natin sa Lunes.
1: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, report.
0: Samantala, klase sa lahat ang antas sa pampublika at privado para lang sa Quezon City. Uy, uulitin ko ha, Quezon City lang. Walang pasok sa Lunes dahil nga po sa zona ng Pangulo. Detalye niya mula kay Dayan Lear. Dayan!
4: Yes, Jay Mark, inanunsyo ng pamahalaang lungsod ng Quezon City na suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod sa Lunes, July 27. Ito'y para bigyang daan ang 5th State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batasang Pambansa Complex. Batay sa inilabas na Executive Order No. 23, Series of 2026 ng Lokal na Pamahalaan, maaring maapektuhan ang mga isasarang kalsada, yung mga residente, mga guro at motorista at mga commuter. Nakasaad din sa kautusan na hinihikayat ang lahat ng mga residente at mga estudyante sa lungsod na makinig sa SONA ng Pangulo. Inatasan naman ng mga lokal na pamahalaan o ng lokal na pamahalaan ng Philippine National Police, ang Department of Public Order and Safety, ang Traffic and Transport Department, ang Task Force Disiplina at iba pang opisina na tumulong sa pagpapatupad ng mga kautusan at mahigpit na ipatupad ang mga seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ay, pero hindi lang o sa Quezon City walang pasok, ha? Maging sa lungsod ng Maynila, alang pasok. Walang pasok sa Lunes. Kaugnay pa rin ang sola ni Pangulo Marcos. Ang iba pa mga detalye, iahatid naman ni DK Sarate. DK!
5: Walang pasok sa lungsod ng Maynila sa lahat ng paaralan sa araw ng State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Manila City Mayor Esco Moreno, layo nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga Manileño, lalo na ang mga mag-aaral at guro na masubaybayan ang State of the Nation Address ni President Marcos Jr. Saklaw ng suspension ng kinder hanggang senior high school, gayon din ang mga kolehiyo at universidad sa parehong pampubliko at pribadong paaralan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, report.
0: Samantala, Senate President Sherwin Gatchalian, iginit pong walang pondo ang Senado para sa hiling ng Office of Vice President na sagutin ang pagkain ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Huwag mo na ako question sa confidential fund na kailangan na sagutin ng Senado yan. Kailangan ba abonohan? Abono mil ba ito? Alamin nga natin ang ulat. Ini pa Asuncion, Iba?
6: Giniti Sen. President Sherwin Gatchalian na walang pondo ang Senado para sa hiling ng Office of the Vice President o OVP na sagutin ang gastos para sa pagkain at inumin ng buong defense team ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, pinag-aaralan pa nila ang request ng OVP pero sa paunang opinion ay wala silang pondo para

0: Junicio, Jeric Balanza at Brian Sahonia. Yung 11-2 attack ng Giant Risers. Abante sila ng 38-33. Although naiba pa ng TNT 2-1 yung kalamangan. Sumagot etong si Joshua Monzon, naka-layup. Tapos may tatlong free throw si Sahonia. And Pau Havilionar with another basket para sa Titan Ultra. Abante na sila rito ng 7, 45-38. Tapos dun sa huling minuto ng first half, nakadalawang sunod na layup si Terrell Brown Jr. 10-point lead para sa Titan Ultra, 58-48. Itong Giant Risers outscored the tropang 5G, 31-17 sa second quarter. Third period, maalat pa rin yung shooting ng TNT, 16 points lang ang naidagdag nila. Sa kabila naman, naghalimaw itong si Terrell Brown Jr. He almost scored the same amount ng points ng TNT, 14 puntos in that third quarter. Lamang sila ng 16-84 para sa Titan. And sumapat na yon para makuha ng Giant Risers ang kanilang unang panalo ngayong conference na to. Darius Days led TNT 21.6 rebounds. So Titan is now 1-3, TNT 1-1. Sa second ball game, San Miguel with a 128-122 victory laban sa Converge. Si George King, 41 points, 11 rebounds, 4 assists and 3 steals. Si CJ Perez, 31 points, 4 rebounds. 18 points, 4 rebounds naman galing kay Marshall Lassiter. And as the scoreline suggests, naging offensive battle itong bakbakan ng San Miguel tsaka Converge. Ang pinakamatinding scoring battle nitong dalawa happened in the third quarter. Yan yung pinakamatindi. San Miguel scored 41 points. Itong Converge, 31. Maaga nagpasiklab sa second half si George King. 4-point shot plus dalawang layup, 73-69 San Miguel. Bumawi si Aranya para sa Converge. Dalawang sunod na layup. Meron pang 3 si Juan Gomez de Liano. Lamang ang Converge, 81-80. But the last 70 seconds ng third quarter belonged kay CJ Perez. Dalawang sunod na 3, meron pang buzzer beater na 4-point shot. So, abante dito ng 11 ang San Miguel, 102-91.
1: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Si Henry po.
6: Si Sek. Asan na si Mismo yata ang nakakabit.
7: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sek Sani, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
10: Susunod sa Schoolmix. Time out muna sa debate at pag-usapan natin ang ASEAN Chairship ng Pilipinas ngayong 2026. Kasama si National Youth Commission Chairperson Yusek Jeff Ortega.
11: Being a chairperson of the ASEAN Chairship this year, sobrang dami mga programa at oportunidad na pwedeng pagkakitaan ng ating mga kabataan dito sa Pilipinas na nasasama sila sa mga diskusyon ng mga

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Para mas mapalakas ang produksyon sa agrikultura at matulungan ang mga magsasaka, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang inaugurasyon ng pinakamalaki at kauna-unahang reservoir type irrigation project sa Palawan. Kasunod ng insidente ng pananakit ng China Coast Guard sa mga Pinoy, Pangulong Marcos Jr. personal na binisita at binigyang pugay ang mga nasugatang kawani ng Philippine Navy na nasa Ayungin Shoal. Iba't ibang tulong at suporta sa mga sugatang sundalo, ibinigay mismo ng Pangulo. Alamin ang mga benepisyong hatid ng proyektong Pax Silica na itatayo sa New Clark City. Prosecution panel, hiniling sa impeachment court na bigyang linaw ang patakaran kaugnay sa pagtatanong ng clarificatory questions ng prosecution at depensa sa senator judges. At sikat na American YouTuber na si Jimmy Donaldson o mas kilala sa tawag na Mr. Beast, ikinasal na.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, pinasinayaan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bago, kauna-unahan at pinakamalaking irrigation facility sa Palawan.
3: Ayon sa Pangulo, ang naturang proyekto ay makapaghahatid ng maasang supply ng tubig sa agrikultura at mas malaking kita sa ating mga kababayang magsasaka. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Mapalakas ang produksyon sa agrikultura at matulungan ng daan-daang magsasaka. Yan ang target ng pinakamalaking irrigation facility sa Palawan na pinasinayaan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan niya ang inaugurasyon at pag-turnover ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Sagpangan, Aborlan, Palawan. Ito ang kauna-unahang reservoir type irrigation project sa lalawigan at nagkakahalaga ng 886.12 million pesos. Sabi ng Pangulo, makatutulong ang proyekto sa pagpapatubig ng mga sakahan na malaking pakinabang sa mga magsasaka, lalo't mahigit 1,000 hektarya ng sakahan sa mga barangay ng Sagpangan, Iraan at Isaob sa Aborlan ang kaya nitong suplayan ng tubig.
5: Magkakaroon ng sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mahigit 1,000 hektarya ng lupang sakahan dito sa Aborlan. Nasa mahigit 420 farmer beneficiary ang direktang makikinabang sa proyektong ito. Andito yung ating mga namumuno ng mga association at saka mga cooperative. At kayo ang mag-aalaga dito at kayo ang magpapatakbo para mabigyan natin ang ating mga magsasaka ng sapat na tubig kahit na hindi pa dumadating ang ulan. Inaasahan natin ang mas maraming sako ng bigas, mas masaganang ani sa gulay, mas malaking kita para sa ating mga magsasaka.
4: Kinukuha ng proyekto ang tubig mula sa Ibato Iraan River at mayroon itong 31 meters na taas ng earth fill dam, mga canal structure, concrete lining, access road at 350 meters na haba ng spillway. Kaya rin itong mag-imbak ng higit 3 million cubic meters ng ulan.
5: Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon. Alam na natin kung kailan darating ulan, kailan titigil, kung kailan dadaan yung bagyo. Dahil nga sa yung naririnig natin at nababalitaan natin climate change, pabago-bago. Hindi hanggang Disyembre, nagbabagyo na ngayon. Kuminsan yung tagtuyot, nagsisimula, Enero pa. Kaya talagang kailangan na kailangan ang mga irrigation project na ito. At para naman hindi pabago-bago ang ating ani, hindi pabago-bago ang kita at may seguridad ang bawat pamilyang umaasa sa pagsasaka.
4: Ayon sa ilang mga magsasaka roon, malaking tulong ito para sa kanila.
6: Noon kami dito, mga taga-barangay at Sagpangan, Aborlan, wala kaming basakan dahil wala kaming irigasyon. Nakita nung taga niya na posibleng magkaroon kami ng irigasyon, kaya ginawa nila ng irrigation ang Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. At ngayon, mag-inaugurate na. Nagpapasalamat po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos at sa NIA sa pagbubukas ng patubig dito sa bayan ng Aburla upang ito'y makatulong sa produksyon ng palay ng mga magsasaka dito sa aming bayan.
4: Muli namang binigyang diin ng Pangulo na hindi rito matatapos ang mga hakbang ng pamahalaan para palakasin ang sektor ng agrikultura sa bansa.
5: Ginawa din nating mas moderno ang ating mga sistema ng pagsasaka. Dito sa Palawan, magpapatayo tayo ng mga solar power pumps na gumagamit ng AI at yung tinatawag na artificial intelligence, AI satellite assisted monitoring at fertigation system. Ito po ang mga sistema na tinitignan po ng satellite na lumilipad sa taas at kinukunan at sinasabi sa atin kung saan yung kung titingnan kinukunan yung sakahan, sasabihin sa isang lote, sa isang area mapapakita dito tuyo, dito kailangan dagdagan ng fertilizer, dito kailangan bawasan ng fertilizer, dito pahingahin muna. Yan ay nakakatulong po yan
4: sa pag-turnover ng proyekto. Ang mga kinaukulang stakeholders na ang mga ngasiwa sa operational at maintenance expenses nito. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
3: In good faith ng pamahalaan, natatalima ang China sa mga umiiral na polisiya kasunod ng pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese Ambassador Jing Shuwen matapos ang naging insidente sa Ayungin Shoal. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Umabot sa 1 oras at 20 minuto ang pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Chinese Ambassador Jing Chuwen noong Martes. Kasunod yan ang insidente ng pangaharas ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ayon sa palasyo, ipinarating ng Pangulo sa Ambassador ang kagustuhan ng Pilipinas na hindi na maulit ang naturang insidente.
8: Nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan.
4: Sinabi rin ng Malacanang na wala itong impormasyon sa sinabi ni Chuwen na arrangement na nalabag umano ng Philippine Navy na nagresulta sa paglapit ng CCG sa BRP Sierra Madre.
8: Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? O pero hindi yun deal with President Marcos Jr.
4: Hindi na idinetalye pa ng palasyo ang iba pang napag-usapan sa pulong pero sinabi nito na naging positibo ang outcome ng naturang meeting. Ipinunto pa nito na tiwala ang Pangulo na tutupad ang China sa mga umiiral na polisiya.
8: Well, we are always be in good faith. We should always act in good faith. We should always have in mind that we are dealing with people who will also be in good faith. Mahirap makipag-deal kapag ang kausap mo, iniisip mo agad magsisinungaling. So, dapat nating isipin, nakikipag-usap tayo, nakikipag-negotiate tayo, na yung taong kausap natin ay also in good faith.
4: Pero paano naman ito nagkakaiba sa mga naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na lantarang sinasabi na hindi mapagkakatiwalaan ang China?
8: Nung sinabi nila na kanila daw itong area na to, which is opposite to the arbitral ruling, ano magiging reaksyon ni Secretary Gibo? Siyempre iba. Pero once the president talks to the representative of another country, hindi pwedeng sabihin natin, hindi ako makikipag-usap sa iyo, sinungaling ka. So magkaiba yung sitwasyon. Hindi natin pwedeng pagsamahin. Hindi sila magkapareho. Iba ang estado ng Pangulo, iba ang estado ng Defense Secretary.
4: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng Malacanang na susunod lamang ang Pangulo sa proseso at batas kung sakaling kunin ang kanyang permiso sa pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ng bise. Alam din daw ng Pangulo ang patungkol sa sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte na gusto nila ang ulo ng Pangulo. Hindi na raw bago yan ayon sa Malacanang, kaya obligasyon na ng law enforcement agencies ang pagprotekta sa Pangulo. Sa paglutang sa impeachment trial na may mga aktibong uniformed personnel umano ang kabilang sa persons of interest sa assassination plot sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, natanong ang palasyo kung kailangan nga ba ngayon ng loyalty check.
8: Yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interest ng isang tao, laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino. Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check. Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan.
4: Kenneth, pasyente para sa bayan.
3: Nais ng prosekusyon na mabigyang linaw ang patakaran kaugnay sa pagtatanong ng clarifactory questions sa mga Senator Judge. Ito'y matapos na sitahin ni Senator Judge o ni Senator Judge Robin Padilla si Lead Prosecutor Jervy Luistro na humingi ng paglilinaw sa tanong ng senadora. Yan ang mulat ni Vel Custodio.
9: May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases?
10: Alam niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong sa Senator Judge.
3: Nangyari ang pagsita ni Senator Judge Robin Hood Padilla kay Lead Prosecutor Jervy Luistro nang humingi ng paglilinaw si Luistro kay Padilla patungkol sa paksa ng tanong ng senador. Ito ang dahilan ng paghiling ngayon ng panel of prosecution sa impeachment court na bigyang linaw ang patakaran tungkol sa pagtatanong ng clarificatory questions sa prosecution at defense sa senator judges. Bago yan, kunestyon ni Senator Judge Robin Hood Padilla ang kredibilidad ng mga testigo na sina NBI Senior Agent Mark Kalilum at Regional Director Jeremy Lotok dahil sa perjury case ng dalawang witnesses. Pero kalaunan ay napunta ang kanyang paksa sa mga senador na may kaso na nagdulot ng kalituhan kay Luistro.
11: Maganda lang din na maliwanagan namin kung mayroong mga katanungan na hindi masyadong maliwanag, no, para malaman namin kung mayroon ba kaming pagkakataon, no, na humingi ng clarification. But just the same, I think both were handled well by the prosecution.
12: Magandang makapaglinaw po with the Senate Impeachment Court kung yan ho ba talaga yung patakaran ng korte patungkol po doon sa pagtatanong po ng mga panel whether prosecution or defense, no? Kasi kaya precise magkakasabi po niya Senator Robin Hood Padilla, wala kang karapatang magtanong.
3: Pag-uusapan pa ng panel of prosecution kung gagawin nila ang hiling na paglilinaw sa pamamagitan ng oral o manifestation sa impeachment court. Samantala, sa pag-uumpisa ng pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment na confidential funds, inaasahang tatayong testigo ang dalawang land bank managers na sina Violeta Constantino at Nimita Campuzano. Haharap ding testigo si House of Representatives Chief Legislative Archives Officer Maribic Pareja para sa authentication ng mga video at transcript na ginamit sa ginawa ang pagdinig sa Kongreso. Vel Custodio, para sa bayan.
2: Inihayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang pakialam ang China sa aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng parata ng Chinese Embassy na mitya umano ng inkwentro sa Ayungin Shoal ang isinagawang construction sa BRP Sierra Madre. Yan ang ulat ni Patrick Desus.
13: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Camp Ricarte Station Hospital sa Palawan ang dalawang sundalo ng Philippine Navy na nasugatan matapos paghampasin ng bato ng China Coast Guard sa naging engkwentro noong Lunes. Kinilala ng Presidente ang kanilang tapang at kabayanihan para protektahan ang BRP Sierra Madre na tinangkang lapitan ng mga tauhan ng China Coast Guard. Ginawaran sila ng Order of Lapu-Lapu at binigyan ng 100,000 piso na tulong pinansyal habang tiniyak ang buong suporta sa sandatahang lakas sa Pilipinas na nagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa. Hindi naman napigilan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na magbitiw ng matatapang na salita laban sa China patungkol sa insidente. Hindi kinumpirma o itinanggi ng kalihim kung may isinasagawang construction sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Yungin Shoal mula 1999. Ito ang naging paratang ni Chinese Ambassador Jing Chuen na paglabag umano sa umiiral na provisional understanding mula 2024 at naging bitya ng gulo. Pero giit ni Teodoro, walang pakialam ang China sa anumang aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
14: Wala silang karapatan talaga na nandoon sila. Walang hiya talaga. Hindi na ako dapat magpigil eh. Lantaran na to eh. Inuunggoy na tayo eh. Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin eh.
13: Kinontra rin ng Philippine Coast Guard ang tila pambibintang ng Chinese Ambassador sa Pilipinas sa pagkakaroon ng tensyon.
15: Comparing the military base in Mischief Reap and the so-called construction that they are allegedly claiming, who's driving tension? I'm not really sure whether the Chinese ambassador is well aware of what's happening in the West Philippine Sea or he's just stuck with the idea that they own the entire South China Sea.
13: Dagdag ni Teodoro, ipinarating ni Pangulong Marcos Jr. ang galit ng mga Pilipino sa nangyari sa Yungin Shoal nang ipinatawag niya noong Martes sa Malacanang ang Chinese ambassador.
16: The president is a very diplomatically proper person. However, it is important to state that unconditionally and unequivocally he stood for our rights under the Constitution, the welfare of our country in various activities that we have been threatened, and he stated in no uncertain terms the anger of the Filipino people over that unjustifiable incident.
13: Naniniwala si Secretary Teodoro na may kaugnayan ang insidente sa Yungin Shoal sa inilabas sa pahayag kamakailan ng Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes at ang AI-generated video ng isang Chinese-controlled state media na naglarawan sa mga Pilipino bilang unggoy.
14: Isa lang ito sa tinatawag natin mga script para mapaglaruan nila ang Pilipinas at makontrolan nila. No? Let us not view, huwag natin tignan ang mga insidente isa-isa. Meron itong disenyo. At may timing ito. So, ano ba klaseng laro ito? Hindi karapat-dapat sa Pilipino ito.
13: Tiniyak naman ni Swedish Minister for Defense Paul Johnson ang suporta ng Sweden sa pagtataguyod ng Pilipinas sa rules-based international order at freedom of navigation alinsunod sa 2016 Arbitral Award. Inaasahan din ang pagpapalalim pa ng defense cooperation ng dalawang bansa na natalakay sa kanyang pulong kay Teodoro. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Muling nagkaroon ng tensyon sa Baho de Masinloc matapos harangin at bombahin ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sa kabila nito, naging matagumpay pa rin ang misyon ng pamahalaan na maghatid ng tulong sa mga mangis ng Pilipino sa lugar. Inaulat ni Elijah Canlas.
17: Muling umatake ang Chinese Coast Guard nang bombahin ito ng water cannon at gipitin ang mga barko ng Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR habang nagsasagawa ng fuel subsidy mission sa Baho de Masinloc ngayong Webes. Naganap ang illegal at coercive actions ng China Coast Guard o CCG mismong sa katubigang sakop ng teritoryo ng Pilipinas na nakapaloob sa Philippine Exclusive Economic Zone o PEEZ.
15: And this morning, while the Philippine Coast Guard, together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, are proceeding to Baho de Masinloc to locate all those Filipino fishermen, we were immediately challenged by the China Coast Guard 4301, claiming that the Chinese government, that we have entered their contiguous zone of the Chinese government.
17: lumapit ang CCG-3302 sa distansyang 50 meters sa bow ng BRP Datu Dumangsil at nagpaputok ng water cannon ng higit 2 minuto. Bagamat walang naitalang nasaktan sa ginawang aksyon ng CCG, nagdulot ng matinding abala sa humanitarian operation ang pambobomba. Bukod dito, nagsagawa rin ng dangerous maneuver ang CCG-21579 nang humarang ito sa distansyang 500 meters sa harap ng BRP Datu Paiburong, bagamat walang naitalang nasugatan sa mga tauhan ng BFAR.
15: Despite of this kind of harassment of the China Coast Guard, the entire BFAR and Coast Guard vessels still proceeded to our mission, and we were able to locate those Filipino fishermen in Bajo de Masinloc.
17: Ipinadala rin ni PCG Commandant Admiral Roniel Hill Gavan ang Cessna Grand Caravan 2081 para magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa airspace ng Bajo de Masinloc. Nakatanggap ng radio challenge ang Philippine aircraft mula sa Chinese Coast Guard sa distansyang 35 nautical miles west ng Zambales habang ito ay lumilipad sa loob ng PEEZ. Patuloy ang isinasagawang routine maritime patrol ng Philippine Coast Guard na kung saan kabilang ang PTV News sa naging operasyon ngayong July 23 upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa sa katubigang sakop ng teritoryo ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Naobserbahan din ang mamalakaya exercise o ang kolektibong ekspedisyon ng mga mangingisdang Pilipino habang ang 3 Chinese Coast Guard ships ay mabilis na hinahabol ang 2 BFAR vessels at 1 Philippine Navy vessel sa northeast ng Bajo de Masinloc. Sa kabila ng harassment at presensya ng mga CCG ships at Chinese Maritime Militia vessels, matagumpay pa rin na ipamahagi ng MV Mamalakaya at BRP Datu Kabaylo ang mga fuel at food packs sa mga mangingisdang Pilipino.
15: For me, this is just the usual harassment of the Chinese government. For me, it is just the usual China Coast Guard trying to waste their resources, flex their muscle, or get the public attention.
17: Giit ng PCG at BFAR, ang Bajo de Masinloc ay integral part ng teritoryo ng Pilipinas at ipagpapatuloy nila ang pagbabantay sa West Philippine Sea ayon na rin sa desisyon ng UNCLOS at sa mandatong protektahan ang ating teritoryo. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Samantala, maghahatid ng iba't ibang benepisyo sa bawat Pilipino ang planong Pax Silica na itatayo sa New Clark City. Mga magagandang dulot niyan sa bansa, alamin sa ulat ni Clazel Pardilia.
18: Ang mga nickel, tanso at raw materials na karaniwang ibinibenta ng Pilipinas sa labas ng bansa, dito na sa Pilipinas ipoproseso, gagawing pyesa at gagamitin para makabuo ng modern technology at digital products. Lahat ng yan target gawin sa planong Pax Silica na itatayo sa New Clark City.
19: Ang Pax Silica po na ito ay ecosystem po ng mga industries. No, ito po yung mga high-tech industries na gusto nating dalhin dito sa Pilipinas.
18: Sa ilalim ng Pax Silica, nagkaisa ang iba't ibang bansa sa pangunguna ng Amerika na palakasin ang industriya ng artificial intelligence, semiconductor, data center at iba pang teknolohiya sa pamamagitan ng paggawa ng matatag na supply chain at pagtatayo ng data center. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansa na lumagda at nangako na susuportahan ang pagtatayo ng industrial hub. Ang benepisyo, sabi ng BCDA, maaring lumobo ng 40 hanggang 70 billion US dollars ang makakalap na investment ng Pilipinas, hanggang 75 billion pesos na makokolektang buwis at halos 200 billion US dollars na kita mula sa pag-i-export.
19: Ang nakikita nating employment to be generated ay mga 130,000, 290,000 jobs, high quality jobs. Kung magkakaroon po tayo ng arrangement sa magiging lessee, no? Kung magiging lease agreement, commercial agreement to ay mga 60 billion po. Pero ang mas malaki po dito ay yung economic benefits.
18: 30 kumpanya na ang nagpakita ng interes sa itatayong Pax Silica sa bansa. May lawak itong 1,600 hectares. 40% gagawing open space. Paglilino ng BCDA, walang masasagasa ang lupa ng mga katutubo. Sisiguraduhin din na susunod ang bawat investor sa environmental laws. E paano naman ang supply ng tubig at kuryente? Pagbibida ng BCDA, gagawa ng sariling impounding water dam sa proyekto.
19: una naming tansya ay co-consume ng mga 65 to 90 million liters per day, no? Yung mga industriya na andon. Pero yung initial design na ginawa namin ay nasa 120 million liters per day. Pwede pa namin siyang i-ramp up to 300 million liters per day. Ano ibig sabihin? Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon.
18: Nagsasagawa na rin ng feasibility study ang isang Korean at Japanese company para tingnan ang pagtatayo ng mga planta ng kuryente. Sa unang quarter ng 2028, target ng BCDA na simulan ng konstruksyon ng PAC Silica. Kalay Zalpardilia para sa bayan.
3: Samantala, ilan sa pinangangambahan ngayon ng marami ay ang posibleng epekto ng PAC Silica project sa supply ng tubig at mga komunidad sa paligid ng project site nito. Pero may paliwanag dyan ang National Water Resources Board o NWRB. Ang detalye sa ulat ni Jana Madrid.
18: Sa kabila ng pangamba ng mga residente sa paligid ng Clark at Karating lugar sa posibleng epekto ng PAC Silica Project sa supply ng tubig, tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na nakapaloob sa mahigpit na pamantayan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng proyekto. Ayon kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., nakapaloob ang PAC Silica Sustainable Water Resources Management Framework ng buong New Clark City at kailangang dumaan ito sa detalyadong pagsusuri para matiyak na sapat ang pagkukunan ng tubig bago ito tuluyang maisagawa.
20: No, sa batay naman po sa initial assessment ng NWRB sa tubig ay may sapat naman pong mga water resources sa lugar, no, upang masuportahan po, no, ang pangailangan ng proyekto o itong inisiyatibo ng PAC Silica, kasama na rin po, no, yung pangailangan, no, ng mga komunidad na nakapaligid po dyan, no, sa New Clark City.
18: Sakaling maisakatuparan ito, patuloy nilang imomonitor ang paggamit ng tubig sa proyekto at kailangang mahigpit na masunod ang umiiral na water rights, gayon din sa mga regulasyon para sa pangangalaga ng mga watershed at kalikasan. Binigyang diin din ng ahensya na ang sustainable water management ay hindi lamang requirement kundi isa sa mga pangunahing batayan sa pagbibigay ng water permit. Bago pahintulutan ang isang proyekto, sinusuri muna ang kapasidad ng pagkukunan ng tubig para matiyak na hindi malalagay sa panganib ang pangangailangan ng mga mamamayan.
20: Sa ganito pong sitwasyon, ay binibigyan na rin po, pa rin po naman natin ng prioridad, no, ng pamahalaan na manatiling ligtas itong tubig at sapat po ang supply ng tubig para po sa publiko.
18: Samantala, nagpahayag naman ang buong suporta sa Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Francis Tolentino sa PAC Silica Project. Ayon sa kanya, inaasahang magiging bagong paraan ito para mas lalong mapalago ang ekonomiya ng bansa.
21: So, itong 1,600 hectares na lugar sa Clark, New Clark City na italaga na, ay naglalayong mag-provide sa ngayon doon sa bumisitang U.S. Assistant Secretary of State ng almost a million jobs. At malaki po yan. So, ang tanong niyo po, susuportado po ba dito ang DOLE? Definitely 1,000%.
18: Kaugnay nito, binigyang diin niya na kailangang maitayo muna ang mga kinakailangang infrastruktura kabilang ang sapat na pagkukunan ng tubig at kuryente para matiyak na magiging matagumpay ang pagpapatupad nito. Jana Madrid, para sa Bayan.
3: Binabaybay ngayon ang Bagyong Quiapo ang Philippine Sea sa silangan ng Hilagang Luzon. Nananatili itong mahinang bagyo o ang Tropical Depression. Ayon sa PAGASA, huli itong namataan, 640 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan at may taglay ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour, pagbugso umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw yan pahilagang kanduran sa mabilis na takbo na 30 kilometers per hour. Sa ngayon, direkta itong nagpapaulan at nagdadala ng kaulapan sa Hilagang Luzon. Papaulan naman ang habagat sa kanluran ng bansa. Maging handa sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan simula bukas hanggang sa Sabado ng umaga, partikular sa Ilocos Provinces, Apayao, Abra, Cagayan, Batanes at Babuyan Islands. Makararanas din ang above normal na buhos ng ulan sa Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Maging alerta po sa posibleng pagbaha at pagpuno ng lupa. Sabado ng hapon hanggang Linggo, makararanas naman ng mas mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro. sanang mas mabuting lagyan ng panahon sa araw ng Linggo. Base sa pinakuling forecast track, nakikita na daanan ng bagyo ang extreme northern Luzon pero hindi rin naalis ang posibilidad na madaanan ito ang Cagayan Province dahil sakop ito ng cone of probability ng bagyong Quiapo. Bagay ito mag-landfall o lumapit sa kalupaan, posibleng mag-intensify pa ang bagyo into a tropical storm category bukas. Kaya naman nakataas na sa signal number 1 sa mga susunod na lugar. Makararanas na po ng malalakas na hangin ngayong gabi at bukas sa Cordillera Region, Ilocos Provinces at sa Extreme Northern Luzon. Kasama rin dyan ang Cagayan, Isabela at Hilagang Bahagi ng Nueva Ecija, Hilaga ng Quirino at Hilagang Bahagi ng Aurora Province. Samantala, nagpalabas ng gale warning ang PAGASA. Dala ng kondisyon din po ng ating karagatan sa seaboards ng Northern Luzon. Ang taas mga alon, posibleng umabot sa 3 metro. 2 meters naman sa seaboards ng Mindanao. Kaya hindi po ligtas maglayag ang mga sea vessels, lalo ng maliliit na sasakyang pandagat. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanalangin. Isa sa pinagsisikapan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang pagpapalawak at lumikha ng mas maraming oportunidad para sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa. Ang mga naging susi para makamit yan, silipin sa ulat ni Carlo Candelaria.
0: Isa sa mga pinakamahalagang hangarin ng maraming Pilipino ang magkaroon ng matatag na trabaho para sa kanilang pamilya. Batid ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaya naman sa nakalipas na mga taon, iba't ibang hakbang ang isinulong ng kanyang administrasyon para palawakin ang oportunidad sa hanap buhay, pagbutihin ang kalidad ng mga trabaho, at tiyaking may agarang tulong para sa mga manggagawang Pilipino.
1: Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT, at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating pwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho.
0: Pinalawak ng pamahalaan ang access ng mga Pilipino sa iba't ibang oportunidad sa trabaho sa pamamagitan ng regular na job fairs na isinasagawa ng mga ahensya tulad ng DOLE kung saan katuwang nila ang iba't ibang partners mula sa pribadong sektor at maging mga ahensya ng gobyerno. Mayroon ding mga malakihang job fair na isinagawa gaya ng Labor Day job fair kung saan 150,000 na trabaho ang inalok sa nasa 94 na job fair sites sa buong bansa. Isa rin dyan ang mga trabaho agad job fairs na ginanap nitong nagdaang araw ng kalayaan sa iba't ibang panig ng bansa, kung saan umabot sa 200,000 ang local at overseas job vacancies ang binuksan. Kasabay nito, isinusulong din ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang mga hakbang para matugunan ang problema sa job mismatch at maihanda ang mga Pilipino sa mga trabahong kailangan ng mga umuusbong na industriya. Kabilang dito ang pagpapalakas sa skills training at upskilling programs ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na nag-aalok ng libreng technical vocational training sa iba't ibang larangan, kabilang na ang mga libreng AI readiness training programs para maihanda ang mga Pilipino sa mga in-demand na trabaho. Sa harap ng mga pagsisikap na mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino, umangat na sa upper middle income country status ang Pilipinas batay sa tala ng World Bank. Inaasahan ng pamahalaan na ang bagong klasifikasyon ay makahihikayat pa ng mas maraming investors at mas maraming negosyo na litika ng mas dekalidad na hanap buhay sa mga Pilipino at magpapatatag pa sa ating ekonomiya. Malaki rin ang inaasahang ambag ng mga bagong pamumuhunan at suporta sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs sa paglikha ng mas maraming trabaho sa iba't ibang bahagi ng bansa.
22: After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress.
0: Samantala, patuloy din ang suporta ng administrasyon para sa mga overseas Filipino worker. Hindi natatapos ang responsibilidad ng gobyerno sa pagpapadala ng manggagawa sa ibang bansa. Tinutulungan din ang pamahalaan ng mga OFW na naiipit sa gulo, tulad na lamang ang mga naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Libo-libong stranded na mga Pilipino, OFWs at kanilang mga dependents ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng repatriation efforts ng pamahalaan. Naasistehan din maging ang mga Pinoy crew members ng mga barkong apektado ng tensyon at Hanta virus. Samantala, nitong Hunyo, 24 na Filipino workers na nakadetine sa Russia ang nakauwi sa bansa matapos personal na hilingin ni Pangulong Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa kanila.
5: Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Philippines.
0: Nagpapatuloy din ang reintegration efforts ng pamahalaan para matulungan ang mga umuuwing OFW na muling makapagsimula sa bansa sa pamamagitan ng mga reintegration fair, field job net, livelihood assistance at skills training na makatutulong sa kanilang paghahanap ng bagong pagkakakitaan dito sa Pilipinas.
1: Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat, hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigit ang pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan.
0: Sa kabila ng mga hamong nakaaapekto sa ating ekonomiya, nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa paglikha ng mas maraming oportunidad sa hanap buhay at pagtulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng suporta, nasa Pilipinas man sila o nasa ibayong dagat. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
3: Patuloy na pinaiigti ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programa para maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga pamilyang Pilipino, kabilang ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4Ps. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: Tuloy-tuloy pa rin ang ating programang 4Ps. Hangad din natin na amyandahan ang batas ng 4Ps upang matiyak na talagang sapat ang panahon para maitaguyod ang kanilang paghihirap.
6: Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD sa kanyang SONA noong nakaraang taon. Para kay Leia Hiniza na 14 na taon ng miyembro ng 4Ps, aminado na malaki ang naitulong ito upang mapag-aral ang siyam niyang anak at mapaunlad ang kanilang pamumuhay.
7: Maganda po yung kanilang pinukursong programa. Sana hindi lang ako, sana marami pang matulungan katulad ko.
6: Sa ngayon, umabot na sa mahigit 35,000 pamilya ang aktibong benepisyaryo ng 4Ps sa rehiyon. Pinakamarami sa Abra na may 8,964, sumunod ang Benguet na may 5,690 at Ifugao na may 5,624 at higit 1,000 benepisyaryo sa Baguio City.
23: So para masiguro natin na ma-achieve nila yung self-sufficiency level, yung ating mga current na 4Ps beneficiaries ay we regularly conduct yung SWID administration, that is the Social Welfare and Development Indicator. So nandun yung mga tool natin para makita natin kung anong level na sila ngayon.
6: Bukod sa tulong pinansyal, natuturuan pa ang mga benepisyaryo ng financial literacy, paghahanda sa kalamidad at iba pa. Mayroon ring Sustainable Livelihood Program at Risk Resiliency Program upang mabigyan ng pangkabuhayan ang mga residente at masigurong tataas ang antas ng kanilang buhay.
23: Lahat yan ay napaghandaan na at nagawa ng ating departamento. Sa Cordillera lang nakita natin yung kung paano naging successful yung implementation ng 4Ps program. Madami tayong naging graduates na naging top-notchers, mga lisensyado na, at marami na silang may trabaho na sila ngayon.
6: Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
3: Patuloy na pinaigting ng Administrasyong Marcos Jr. ang mga hakbang para makamit ang food security sa bansa. Kasabay nito, patuloy ding ipinalalawak ang kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kabilang ang Cordillera Region, para makatulong sa mga mamimili at magsasaka. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
4: Noong 2025 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naging prioridad nitong tiyakin ang food security sa bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga programa ng Department of Agriculture. Isa rito ang kadiwa ng Pangulo na may layong magkaloob ng mas murang presyong mga agricultural products gaya ng gulay, prutas at iba pa.
1: At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan.
4: Sa Cordillera, ipinagmalaki ng Department of Agriculture Cordillera ang daan-daang kadiwa store at kadiwa on wheels na isinagawa sa iba't ibang lugar. Nagsagawa pa sila ng kadiwa ng Pangulo sa labas ng rehiyon. Sa datos, mayroon 2 kadiwa ng Pangulo na kinabibilangan ng kadiwa on wheels at mga kadiwa stores ng local government unit sa unang semestre ng taon. Umabot sa 13.355 million ang kinita sa mahigit 504 kilos na assorted agricultural products. 142 farmers cooperative and associations ang nakibahagi at nakinabang dito.
8: Mas pinalawig pa natin ito, lalong-lalo na noong panahon ng krisis. Simula ng March ngayong taon, upang mas matulungan pa ang mga magsasaka na malapit at maibenta ang kanilang mga lokal na produkto kung saan ito ay mas kailangan.
9: Yes ma'am, nakatulong po sila. Nagpapasalamat tayo sa mga LGU, Mountain Province, Benguet. Sila po ang nagsakripisyo para mabili yung mga gulay ng ating mga kasamang farmers, ma'am.
4: Bukod pa sa kadiwa ng Pangulo, pinalawak at pinalakas pa ni PBBM ang Benteng Bigas Meron na program.
1: Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin, nakaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka.
4: Sa datos ng ahensya, aabot sa 44 na sites ang nagbebenta ng 20 pesos na bigas sa rehiyon. Mahigit 3 milyon kilos na bigas ang naipamahagi sa mahigit 147,000 beneficiaries.
8: And then doon din sa P20, considering yung price ng mga commercial rice, which ay aabot sila na hanggang 50 to 60, eh yung P20 naman ay hanggang 20 pesos per kilo lang. So yung difference po nun ay malaking savings na yun sa kanila.
4: Christine Bornolia Sabaway, para sa Bayan.
2: Nasa huling yugto na ng paghahanda si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang 5th State of the Nation Address o SONA sa July 27 na gaganapin sa Batasang Pambansa. Mismo ang Pangulo ang sumusulat ng talumpating ihahatid niya para sa SONA. Ang Palace Press Officer Attorney Claire Castro, halos tapos lang Pangulo sa pagre-repaso ng kanyang speech. Hindi naman nagbigay ng detalye ang Malacanang sa mga paksang tatalakayin ng Pangulo at hinikayat ang publiko na abangan na lang ang mensahe nito sa Lunes. Tiniyak naman ito na kabilang sa ulat ng Pangulo sa bayan ang mga nagawa ng administrasyon kasama iba pang mahalagang prioridad ng gobyerno. Naunan ang ipinahayag ng palasyo na magiging simple pero marangal ang pagdaraos ng SONA ng Pangulo.
10: Probably sa Sunday po namin malalaman. Pero wala pang naibibigay sa aking idea kung gaano kahaba. Kasi alam po natin na maraming matatakil ang Pangulo dito. Nakita po namin, at ang nakita ko lang yung mga priorities niya na maaaring maging topic. Pero yung kabuuan ay ako po, personal, ay hindi ko pa siya nakikita.
2: Inaasahang aabot sa 3,000 ang dadalo sa 5th SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman kabilang sa mga paghahanda ay ang pagtitiyak ng seguridad sa loob at labas ng Batasang Pambansa sa pangungunayan ng Office of the Sergeant at Arms ng House of Representatives kasama ang Armed Forces of the Philippines. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Nagsasagawa na ng walkthrough ang Office of the Sergeant at Arms ng House of Representatives sa Batasang Pambansa. 4 bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Sergeant at Arms Retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, kagaya noong nakaraang taon, simple lang ang pagdaraos ng SONA.
24: Kasi from what I learned, last year is mga previous years, kasama yata yung mga family of congressmen, senators, Ngayon, parang they are limited to the spouses na lang. And then, yun nga, sa mga important guests, it as mga diplomats, yun na lang, mga VIPs. Pero wala na yung mga masyadong magagbong preparations. Very simple, pero the grandeur is still there. The dignity of the sauna is still maintained.
4: Humigit kumulang 3,000 ang tansya niyang dadalaw sa sauna sa Lunes. Bagamat walang anumang natatanggap ni banta, tinitiyak pa rin na OSAA ang mahigpit na seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa.
24: Actually, the Philippine National Police will be deploying accordingly about not sa 22,000 nga, although buong Metro Manila naman. And then the MMDA, who are in charge sa traffic flow, I think they will be deploying about 1,451 of their personnel, key personnel. And meron din silang command center, command vehicle that will be set up dito sa Commonwealth.
4: Nakaantabay din ang Armed Forces of the Philippines depende sa level ng banta. Handa rin ang mga otoridad sa anumang sakuna, kagaya ng malakas na ulan, lindol at sunog. Kasama rin sa pinagplanuhan ng OSAA ay ang pagpasok at pag-alis ng Pangulo, depende sa magiging panahon sa Lunes.
24: Yesterday, we had parang tabletop exercises din, one of the scenarios is yun nga, yung gano'n, ano, yung heavy rains, na yung approach or yung ingress ng ating Pangulo ay by land, kasi normally naman na nakasanayan through air na darating. So we are prepared also. The MMDA is prepared. The Philippine National Police is prepared also for those eventualities.
4: Magsasagawa ng final walkthrough ang OSAA sa Biyernes at Sabado. Samantala, ibinahagi ng ilang mga mambabatas ang nais silang marinig sa talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa SONA. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, inaasahan niyang tatalakay ng Pangulo ang estado ng ekonomiya ng bansa.
11: Bahagi ko naman, very important na mag-clarify siyempre yung Pangulo doon sa bago nating economic status bilang bansa, yung pong pag-abot ng upper middle income status. No? At ano ho yung ibig sabihin po nito sa mga ordinaryong Pilipino, kasi very important po na in the same manner na umunlad po yung estado ng atin po ang ekonomiya, eh dapat po ay maramdaman ng atin po nga mga kababayan nito. So, ibig sabihin, ano po yung mga actual po nga mga dagdag pang mga intervention na gagawin ng atin pong Pangulo para maabot po ng iba't ibang mga sektor, lalo po yung mga marginalized sectors, mahihirap po natin mga kababayan, ordinaryong mga pamilya, yung pong inabot po ng ating ekonomiya.
4: Ayon naman kay Dinagat Islands Representative Kaka Bagaw, nais niyang ilatag ng Pangulo ang mga priority bills na magsisilbing gabay sa mga isasagawang programa ng gobyerno para sa mga Pilipino.
12: At dahil ina-address na rin naman ang mga mababatas at mga priority policies, isa sa laging inaasahan sa SONA talaga ay magkaroon ng malinaw na paglatag ng priority ng mga batas na magiging guide sa mga programa sa buong bansa.
4: Sa ngayon, 26 na LEDAC priority bills na ang naipasa ng Kamara sa third and final reading. Vel Custodio, para sa Bayan.
3: Umaasa si Senate President Sherwin Gatchalian na tatalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga konkretong hakbang ng pamahalaan laban sa katiwalian sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Layunin anya nito na maiwasan ang maulit ang mga isyong tulad ng umaneng anomalya sa flood control projects. Inaasahan din ni Senador Gatchalian na ilalahad ang mga reformang ipinatupad ng DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan para masiguro ang maayos sa paggamit ng pondo ng bayan.
13: Gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025. Doon sa flood control issue, hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue.
3: Nakatakdang ilagay sa full alert status ang National Capital Region Police Office bilang paghanda sa nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kabila nito, kasama sa pinaghahandaan ng PNP, ang mga inaasahang kilos protesta. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
14: Walang nakikitang seryosong banta ang Philippine National Police o PNP para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa araw ng Lunes. Sa kabila nito, ay itataas pa rin sa full alert status ang alerto ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ipatutupad ito simula alas 5 ng hapon bukas. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, mahigit 20,000 pulis ang ipapakalat kung saan kabilang dito ang 10,000 Civil Disturbance Management o CDM.
15: We are now in the process of coordinating with all relevant and other agencies para po sa pag-aayos natin ng traffic. Now, yung sa rerouting po kasi, we still have to announce that after the finishing with yung coordinating meetings natin with all other agencies.
14: Tatlong grupo na ng mga militanteng grupo ang nabigyan ng green light para makapagsagawa ng kilos protesta. Kabilang dito ang grupong Bayan, San Lakas at Better Brighter. Papayagan ang mga ito sa harap ng St. Peter's Church hanggang sa harap ng Sandigan Bayan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
15: We believe that the information we received that there are still some groups who have pending application.
14: Bukod sa mga militanteng grupo, pinaghahandaan din ng PNP ang isasagawang kilos protesta ng isang religious group kasabay ng SONA.
15: We all have contingency plans wherever they will decide to hold their anniversary.
14: Samantala, iniimbestigahan na ng PNP ang umano'y tangkang pag-aresto ng mga pulis sa ilang photojournalist sa Pasay. Sinabi ni Ko, bagamat no rally zone ang lugar, hindi pa rin ito rason para madamay ang ilang miyembro ng media. Bagamat minura umano ng ilang media ang mga pulis, dapat pa rin anyang pairalin ang maximum tolerance.
15: Yung maximum tolerance namin actually is kasama na yan sa trabaho, di ba? So if this is a result of being cursed at or minura, ay lalabas din po sa ating ano yan and we will the appropriate.
14: Ang National Police Commission o NAPOLCOM, iniimbestigahan na rin ang insidente. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
3: Dumalo ngayong araw mga foreign minister mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN kasama ang kanilang dialogue partners para sa ASEAN Regional Forum. Naging sentro ng pagpupulong ang seguridad at kapayapaan sa Asia-Pacific region. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
16: Dumalo ngayong araw ang mga foreign ministers mula sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kasama ang kanilang dialogue partners para sa ASEAN Regional Forum kung saan sumentro ang naging pagpupulong sa seguridad at kapayapaan sa Asia-Pacific region. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang kahalagahan ng dialogo sa harap ng mga hamon sa seguridad. Anya, prioridad ng Pilipinas ang pagpapanatili ng kapayapaan at pagsunod sa international law, gayundin ng paglaban sa transnational crimes, online scams at cyber attacks.
17: Strategic competition continues to intensify while traditional and non-traditional security challenges are becoming increasingly enmeshed together. Maritime tensions, transnational crimes, terrorism, climate-related security risks, and humanitarian challenges are exacerbated by the negative implications and humanitarian challenges to these issues. These issues transcend borders and underscore the reality that no nation can address today's complex security environment alone.
16: Tampok din sa forum ang pagpapatibay ng ARF Manila Plan of Action 2026 to 2036 bilang gabay sa mas pinalakas na kooperasyon ng mga kasaping bansa habang tinitiyak ang pagtugon sa nagbabagong geopolitical environment. Ayon kay Lazaro, pagkakataon din ito para magkaisa ang mga bansa para sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Sa 16th East Asia Summit Foreign Ministers Meeting, binigyan din naman ni Secretary Lazaro ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang rules-based international order upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon sa gitna ng mga geopolitical tensions. Binigyan din rin ito ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga bansa sa gitna ng mga pandaigdigang hamon tulad ng mga sigalot sa iba't ibang bahagi ng mundo, krisis sa gitnang silangan, mga epekto ng sakuna at bagong teknolohiya at usaping pang-ekonomiya.
17: Given the interconnectedness and interdependence of our nations, it has shown that the only way we can navigate the increasingly volatile future is by working together. It is critical that we continue the work as one, not despite these challenges,

0: Nagsilbing highlight ang forum ang public revalida kung saan ang mga pinuno ng mga pambansang kagawaran, ospital at pangaparalan ay nagpresenta ng kanilang mga impact report sa isang multi-sector panel ng mga eksperto. Layo rin ang taon ng forum na ito na palakasin ang mga institusyon sa pamagitan ng dapat at tapat na pamahala at mga makabuluhang talakayan kasama mga kasaping sektor ng pamahalaan at pribadong lipunan. Isang local government ng Baguio sa mga tampok at mga naging inspirasyon sa lokal na pamahala na patuloy na nakikisa sa transformative governance journey at patuloy na nagtataguyod ng mga reforma sa ilalim ng Performance Governance System Framework ng ISA.
1: American actress na si Kaylee Hottle nasuwi sa edad na 18 matapos ang isang car accident. Samantala, American YouTube superstar at online content creator na si Mr. Beast, ikinasal na. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
2: Opisyal ng mag-asawa ang sikat na YouTuber na si Jimmy Donaldson o mas kilala bilang Mr. Beast at ang longtime partner niyang si Thea Boysen. Ibinahagi ng bagong kasal sa Instagram ang ilang larawan mula sa kanilang intimate beach wedding. Nilagyan ito ng caption ni Mr. Beast na "I found Mrs. Beast and it was the best day of my life." Nagsimula ang kanilang love story noong 2022 matapos silang ipakilala ng isang mutual friend sa South Africa, ang bansang pinagmulan ni Thea. Makalipas ang ilang taon, inanunsyo nila ang kanilang engagement noong January 2025. Matatandaang nitong June, gumawa rin ng kasaysayan si Mr. Beast bilang kauna-unahang YouTube creator na umabot sa 500 million subscribers. Bilang pagkilala, ginawaran siya ng YouTube ng isang espesyal na play button. Pumanaw na ang 18-year-old hearing-impaired actress na si Kaylee Hottle na nakilala sa kanyang mga pagganap sa dalawang pelikula ng Godzilla matapos masangkot sa isang car accident sa Maryland, US noong madaling araw ng Martes. Ayon sa Frederick County Sheriff's Office, sakay si Hottle ng isang 1995 Honda Accord kasama ang dalawa pang katao nang mawala ng kontrol ang sasakyan, lumihis sa kalsada at bumangga sa isang kanal. Pinaniniwala ang naging sanhi ng aksidente ang sobrang bilis na pagmamaneho, bagaman patuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga otoridad. Naitakbo pa sa ospital si Hottle, ngunit kalaunan ay idineklarang binawian ng buhay. Nagtamo naman ng mga pinsala ang 19-year-old na driver habang tumanggi sa gamutan ng isa pang pasahero. Ang malungkot na balita ay unang ibinahagi ng kanyang amang si Joshua Hottle sa pamamagitan ng isang emosyonal na video sa Facebook gamit ang American Sign Language o ASL. Noong 2024, hinirang si Hottle bilang nominado sa Saturn Awards para sa Best Performance by a Younger Actor. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PPVPH.
1: At yan pong mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kirer, ang inyong pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Bahay kubo kahit munti.
6: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version of it on her

0: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
1: Ang halaman doon ay sari-sari.
0: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
14: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
19: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
20: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
19: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
21: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
19: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's 23rd of July, 2023. Six. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi. At for the meantime, again, ay tayo po yung napapakinggan sa The Capital 104.3 FM. Habang tayo ay off-air pa sa 738 AM. At syempre, oy, 1.9 million na ang Radyo Pilipinas Facebook page. Road to 2 million na ba? Anyway, marami tayong balita, pag-uusapan, mga topic na pag-uusapan natin, balita na ihahatid sa inyo, syempre mula sa ating mga Radyo Pilipinas sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kumusta kayo on a Thursday? Alam nyo, medyo kakaiba ang Thursday na ito kasi medyo parang alam mo, cool lang, no? Chill lang. Oo, hindi masyado ma-traffic, hindi naman masyado mainit kasi umulan in some areas, there are some pockets. Sabi nga nila, pockets of rain that is happening in Metro Manila. Alam mo kung bakit ko nasabing pockets of rain? Kasi paglabas mo ng PIA, uulan. Tapos paglagpas mo ng Quezon Avenue, wala nang ulan. And then pagdating mo ng Araneta, uulan ulit. And then makikita mo naman yun, eh, di ba? Which is always nga natin dito nababanggit sa ating programa. That's one of the phenomenon na dati pa ay pinag-uusapan natin about the climate change. Oh, andyan na. Yan na yung mga pinakasimple pa lang. Ay, hindi nyo ba nakita yung ano, yung video ng I think that's a dike in Jensen na kung saan eh parang tsunaming rumagasa yung hindi yun ano eh, hindi yun flash flood eh. Ano yun eh, mudslide eh, no? Or mud flood. Oh, mud flood. May ganun ba? Basta grabe ang kapal na putik. No, may kasamang tubig na mula sa mga ang naalala ko is during the Undoy. Oh, diyan sa amin sa Mindanao. Sa Iligan technically nung grabe, oh, na ganun na ganun yung tubig na rumagasa, no? And these are coming from the high mountains of Lanao del Sur and then areas of Bukidnon. Kaya naman naipon. Anyways, marami tayong tututukan ng mga balita. Ito na po ang mga headlines.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Lalawigan na Pangasinan nakiisa sa pagdiriwang na ikasampung anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Awards sa Season Auditorium, Lingayen. Publiko hati sa Articles of Impeachment ayon sa survey ng Momentum Research. Umano'y harassment o panggigipit ng PNP sa ilang photojournalist sa kasagsagan ng kilos protesta sa Pasay City, kinundi na ng iba't ibang media organization. DAR at DAPCC sanib puwersa sa para palakasin ang dairy or dairy enterprise ng Arbos sa Nueva Ecija. Bahagi ng kalsada sa mga bayan ng Kumalarang at Lakewood, Zamboanga del Sur na apektado ng pagguho ng lupa nadaanan na. DOST Ilocos Region hinuhubog ang mauhusay na R&D proponents. Smart Mobile Kitchen opisyal na inilunsad ng DOST sa partisipasyon o sa probinsya ng Camiguin kabahagi ang mga aktibidad ng Northern Mindanao Regional Science Technology and Innovation Week 2026 sa isla. Zamboanga Sibugay PNP nagsagawa ng drug testing upang itaguyod ang integridad na at malaya sa droga ang presa ng pulisya. Kauna-una ang OFW ward sa Zamboanga Peninsula inilunsad sa Zamboanga City Medical Center. DOJ tatanggap na rin na reklamong bullying laban sa mga menor de edad. Pasay East High School binulabog ng peking gun threat. WPS o West Philippine Sea Block maaaring inalmahan ang marahas na aksyon ng China Coast Guard sa Navy personnel. Illegal na droga na umano'y shabu na nagkakahalaga na 3.4 na milyon piso nasa kote ng mga operatiba ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa Balindong Lanao del Sur.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: At yan po ang mga balita na ihahatid namin sa inyo mamaya-maya lamang. For the meantime, eto, tanggap muna, unahin muna natin ang ilang mga reports. Okay, sige. Lalawigan ng Pangasinan nakiisa sa pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award sa Season Auditorium, Lingayen. Paalamin natin ang detalye mula kay Grace Acuar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
22: Grace. Nakiisa ang lalawigan ng Pangasinan sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award sa ginanap na bayanihan para sa kanlurang dagat ng Pilipinas 2026 sa Season Auditorium Lingayen. Sa ilalim ng temang isang bansa, isang dagat, isang paninindigan, pinangunahan ni DILG Secretary June Bicrimolio at Governor Ramon Gico III ng aktibidad kasama mga natawan mula sa iba't ibang sektor ng pamahalaan at lipunan. Kinilala rin ng DILG ang pamahalaang lalawigan ng Pangasinan bilang isa sa top 10 coastal LGU champions for the West Philippine Sea dahil sa mga natatanging inisyatibo nito para sa ating karagatan. Layunin ng aktibidad na patuloy na pag-alabin ang pagkakaisa at pananagutan ng bawat Pilipino sa pagprotekta at pagtatanggol sa ating mga karapatan at yamang dagat para sa ating mga mangingisda at sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
18: Maraming salamat, Grace Acuar. Samantala, publiko hati sa Articles of Impeachment ayon sa survey ng Momentum Research. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Report.
18: Ray.
23: Wala pang malinaw na pagkakasundo ang mga Pilipino kung alin sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang may pinakamalakas na batayan. Ayon ito sa kauna-unahang National Momentum Survey ng Momentum Research na isinagawa mula Hulyo 13 hanggang 16 ngayong taon. Gumamit ang survey ng face-to-face at computer-assisted interviews sa 1,438 Pilipinong edad 18 pataas mula sa isang nationally representative sample. Batay sa resulta, 24% ng mga respondent ang nagsabing pinakamabigat na usapin ang umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential and intelligence funds. Samantala, 22% ang nagsabing wala sa mga paratang ang kanilang itinuturing na kapani-paniwala, habang 16% naman ang tumukoy sa aligasyon ng grave threats o umano'y pagbabanta sa Pangulo at sa kanyang pamilya bilang pinakamabigat na issue. Ayon kay Momentum Research founder at CEO Cliff Argillas, ipinapakita ng resulta na bagamat nangunguna sa pananaw ng publiko ang usapin ng confidential and intelligence funds, nananatiling magkakaiba ang pananaw ng mga Pilipino sa mga articles of impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, DAR at DAPCC sa Nipwersa para palakasin ang dairy enterprise ng Arbos sa Nueva Ecija. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Report.
18: Mildred.
3: Sa layuning palakasin ng kabuhayan ng Agrarian Reform Beneficiary Organizations, lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Department of Agrarian Reform Nueva Ecija, Department of Agriculture Philippine Carabao Center at DAR Regional Office 3 sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty Project. Nilagdaan ang kasunduan ni ng Supervising Agrarian Reform Program Officer Ming Ocampo para sa DAR Regional Office 3. Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Eden Ponyo ng DAR Nueva Ecija at DA Philippine Carabao Center Executive Director Dr. Liza Batad. Sa ilalim ng kasunduan, makatatanggap ang mga kwalipikadong ARBO sa Nueva Ecija ng technical assistance, capability building at institutional support para sa pagpapaunlad ng dairy enterprise. Layunin nitong mapataas ang produktibidad, mapalakas ang kakayahan ng mga organisasyon at makalikha ng mas napapanatiling kabuhayan para sa agrarian reform beneficiaries. Patuloy na ipatutupad ng mga ahensya ang programa bilang bahagi ng pagpapalawak ng suporta sa agrarian reform at pagsusulong ng food security at pag-unlad ng ekonomiya sa kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
18: Maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, bahagi ng kalsada sa mga bayan ng Kumalarang at Lakewood, Zamboanga del Sur na apektado ng pagguho ng lupa, nadaanan na mula sa Zamboanga, Sibugay. Alamin natin kay Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas, Report.
18: Lesti.
4: Yes, sir. Nadadaanan na ang bahagi ng kalsada sa Barangay Tubod sa bayan ng Lakewood at sa Barangay Gatub sa bayan ng Kumalarang, Zamboanga del Sur na apektado ng pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Ito'y matapos ang isinagawang agarang clearing operations ng Department of Public Works and Highways Region 9 o DPWS9 na nagpanumbalik ng ligtas na daan para sa mga motorista. Ayon kay Engineer Basir Ibrahim, Regional Director ng DPWS9, pagkatapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente, agad na nagpadala ang kanyang tanggapan ng mga tauhan at kagamitan upang magsagawa ng clearing operations at alisin ang mga debris o dumi ng landslide mula sa kalsada. Ganun pa man, pinapayuhan ni Director Ibrahim ang mga motorista at manlalakbay na patuloy na mag-ingat sa pagdaan sa naturang mga lugar dahil maaaring makaapekto pa rin ang lagay ng panahon sa kaligtasan sa kalsada. Ayon kay Director Ibrahim, ang DPWS9 ay nananatiling naka-alerto kasama ang mga tauhan at kagamitan na nakapwesto upang matiyak ang agarang aksyon sa anumang insidenteng may kinalaman sa panahon at mapanatiling ligtas at madaanan ang mga pambansang kalsada para sa mga manlalakbay. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
18: Yeah, maraming salamat mula Zamboanga, Sibugay, Lesti Cubol. Samantala, sa Mindanao pa rin, sa Dakong Iligan naman, Smart Mobile Kitchen, opisyal ng inilunsad ng DOST sa probinsya ng Camiguin, kabahagi ng mga aktibidad ng Northern Mindanao Regional Science, Technology and Innovation Week 2026 sa isla. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas, Report.
6: Dandy, opisyal ng inilunsad ng Department of Science and Technology, DOST, ang Smart Mobile Kitchen, katuwang ang pamalang probinsyal ng Camiguin sa ginaganap ng Northern Mindanao Regional Science, Technology and Innovation Week 2026 sa Isla ng Camiguin. Bahagi ito ng commemorative program alay sa makasaysayang pagsabog ng Mount Hibok-Hibok. Ang inisyatibang ito ay naglalayong paigtingin ang disaster response at kahandaan ng probinsya probinsya sa panahon ng emerensiya para makapaghanda at mamahagi ng ligtas, masustansya at bagong lutong pagkain sa mga biktima ng sakuna para sa maayos na pagpapatakbo ng operasyon ng pasilidad sa ilalim ng pagsasanay sa Food and Nutrition Research Institute o FNRI ang mga personahe mula pamalang probinsyal magpapatakbo nito. Pinangunahan ng paglunsad ni DOST Secretary Renato Solidum Jr., DOST Undersecretary for Regional Operations Yusek Sancho Maborang, Camiguin Lone District Representative Congressman J.J. Romualdo, Governor X.J. Romualdo, Bambahaw Camiguin Mayor Iniego Jesus Romualdo at iba pang mga opisyal ng DOST at Camiguin. Ang Smart Mobile Kitchen ay isa sa mahalagang komponente o sangkap ng Disaster Risk Reduction and Management para sa mas pinalawak na whole of government approach sa pagtugon sa mga emerensiya dulot ng kalamidad o sakuna. Nag-ulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita sa may northern part naman ng ating bansa sa Ilocos. DOST Ilocos Region, hinuhubog ang mauhusay na R&D proponents. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
5: Radyo Pilipinas Report.
18: Mildred.
7: Nagsagawa ang DOST Ilocos Region sa pamamagitan ng Ilocos Consortium for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development, katuwang ang DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development, ng dalawang araw na capacity building on DOST R&D Proposals Development upang palakasin ang kakayahan sa pananaliksik at pagbuo ng research proposals sa Ilocos Region. Dinaluhan ang aktibidad ng mga mananaliksik, guro at kinatawan mula sa mga state universities and colleges, pribadong higher education institutions at iba pang research organizations sa rehiyon. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni DOST Ilocos Sur Provincial Director Jordan Abad ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga institusyon sa pagbuo ng R&D proposals na tumutugon sa mga prioridad na pangangailangan at inklusibong kaunlaran. Samantala, sinabi ni Mariano Marcos State University President at ICIEERD Chairperson Dr. Virgilio Julius Manzano Jr. na mahalaga ang kolaborasyon sa pananaliksik, inobasyon at teknolohiyang nakatuon sa pag-unlad ng rehiyon. Kabilang sa mga tinalakay, ang prioridad at pondo para sa R&D, mga pangunahing sangkap ng fundable proposals, karaniwang hamon sa proposal writing at orientation sa DOST Project Management Information System. Nagkaroon din ng workshops, peer interview, coaching at mentoring para higit pang mapahusay ang research concepts para sa posibleng suporta sa pondo ng DOST. Tinapos ang programa ni Assistant Regional Director for Field Operations DEC 1180 Libunaw na muling iginiitalayo din ng DOST na maihatid ang agham na ramdam sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
18: Maraming salamat, Mildred. Tuloy-tuloy tayo. Balikan naman natin ang Mindanao. Kauna-una ang OFW Ward sa Zamboanga Peninsula, inilunsad ng Zamboanga City Medical Center. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bulanon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
18: Justin,
9: inilunsad ng Department of Migrant Workers sa pakikisa ng Overseas Workers Welfare Administration, Department of Health Regional at ng Zamboanga City Medical Center ang kauna-unahang OFW ward sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula sa natulang ospital. Ayon kay DMW Western Mindanao Regional Director Gay Iris Tangkalagan, layunin ng inisyatiba na mabigyan ng napapanahon at mabilis na atensyong medikal ang mga manggagawang OFW bilang pakilala sa mga sakripisyo at kontribusyon ng naturang sektor sa bansa. Maliban anya sa mga aktibo at na-repatriate ng mga OFWs, makikinabang din sa nasabing pasilidad ang mga distressed migrant worker, mga OFW na mula sa mga crisis-affected na bansa na bumalik sa Pilipinas at mga kwalipikadong dependent na mga ito sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nagsilbing panauhing pandangal sa inaugurasyon ng OFW ward si DMW Secretary Hans Leo Cacdac, kung saan inihayag ng kalihim na ang pagkakatatag dito ay sumasalamin sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang proteksyon at kapakanan ng mga Pilipinong OFW. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
18: Yeah, maraming salamat, Justin. Samantala, dito naman sa Metro Reports, DOJ tatanggap na rin ang reklamong bullying laban sa mga menor de edad. Para sa detalye, alamin natin kay DJ Zarate.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: DK. Maglalabas ang Department of Justice ang isang department order sa susunod na linggo para tutukan at tugunan ang mga reklamo ng bullying laban sa mga bata at minor de edad. Sa press briefing sa Department of Justice, sinabi ni Undersecretary Ian Normandato, napapanon ito dahil nagbukas na o nagsimula na ang klase sa buong bansa. Sa ilalim ng department order, inaatasan ang local prosecution office at DOJ Action Center na tumanggap ng mga reklamo ng bullying. Paliwanag ni Dato, ito ay isang dagdag na mekanismo para matugunan ang mga problema ng bullying sa mga eskwelahan, lalo na kung ang pakiramdam ng mga batang biktima at ang kanyang mga magulang ay hindi masyadong natututukan o nabibigyan pansin ng reklamo. Ibig sabihin, maliban sa paaralan at pulisya, may iba pang ahensya ng pamahalaan na sila pwedeng malapitan. Ayon kay Dato, mandato ng local prosecution office na i-assess, mamagitan, i-refer sa eskwelahan o mga sa mga Women and Protection and Children Protection Desk ng PNP o kaya sa tanggapan at idakit na ang mga complaint kung meron mang kailangang case build up. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat DK Sarate. Samantala, Zamboanga Sibugay PNP nagsagawa ng drug testing upang itaguyod ang integridad at malaya sa droga ang puwersa ng pulisya. Para sa detalye, nagbabalik mula Zamboanga Sibugay, Lesti Cobol.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Lesti.
4: Sir, nagsagawa ang Zamboanga Sibugay Police Provincial Office sa pangunguna ni Police o Provincial Director, Police Colonel Bernard Danny De Sugo, ng drug testing na naglalayong tiyakin na sumusunod ang lahat ng police sa mahigpit na patakaran ng PNP laban sa legal na droga habang pinatatag ang pananagutan, disiplina at tiwala ng publiko sa organisasyon. Ito ay linsunod sa mas sa pinaigding na programang internal cleansing ng PNP at sa dedikasyon itong mapanatili ang isang disiplinado, profesional at malaya sa droga na organisasyon. Ang aktibidad na ito ay isa sa mga maagap na panloob na hakbang ng PNP upang mapanatili ang kredibilidad ng serbisyo ng pulisya at matiyak ng bawat opisyal ay angkop sa physical, mental at moral na aspeto upang gampanan ang kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan ang komunidad. Ang Zamboanga Sibugay Police ay nananatiling matatag sa pagsuporta sa misyon ng PNP para sa isang may kakayahan, epektibo, kredibleng serbisyo ng pulisya at patuloy na nagtataguyod ng transparency, pananagutan at kausayan sa serbisyo publiko sa ilalim ng temang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga Sibugay.
18: Maraming salamat, Lesti. It's now 7:29 in the evening. Mamaya po sa ating pagbabalik, maganda yung pag-uusapan natin about the West Philippine Sea, about yung mga recent na nangyari. It's kasama ang ating PCG. Yan at iba pa sa ating pagbabalik, 7:29 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio, pagkaroon nilang paalala.
13: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka! Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
11: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: Hi, ako po si Norris Martinez ng Puerto Princesa, Palawan. Ano nga ba ang inaasahan kong marinig sa darating na sona ng ating Pangulo ng Pilipinas? Siyempre, unang-una, hindi lang ako maraming umaasa na mapagbibigay ng magandang ulat ang ating Pangulo patungkol sa pag-unlad ng ating bansa. Siyempre, lahat ay nag-aantay, lahat ay excited sa mga magandang ibabalita ng ating Pangulo patungo sa pag-unlad. Maunlad na yung ating bansa, pero mas marami pang umaasa na mas magiging maunlad pa ito sa lahat ng aspeto ng ating bansa, sa lahat ng aspeto ng buhay, sa lahat ng aspeto ng pag-unlad ng isang bansa. So, bilang isang mamayan, ako po ay umaasa na hindi lang po puro pangako ang ating maririnig, kundi kailangan makita natin ito sa gawa. So, ganun lang po. Maraming salamat. Abangan po natin ang sona ng ating Pangulo.
10: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
15: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
16: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
15: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
17: SONA,
15: SONA 2026.
20: Ayaw naman kayo.
25: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2023, nabawi na ng pamahalan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
15: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
17: SONA,
15: SONA 2026.
16: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
15: Tiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
26: Good day. My name is Mimi Ascocabucos from Cebu City. And I'm one of the many cancer patients that has been relying on the financial assistance from the government. In particular, I was able to avail of the Cancer Assistance Fund at Vicente Soto Memorial Medical Center, where I've been currently undergoing series of consultations and post-chemotherapy treatment. Through the Cancer Assistance Fund, the government shoulders the laboratory procedures that are not available inside the facility. I was also able to avail of the cash assistance from the Department of Social Welfare and Development. I used the cash to buy the medicines and the other laboratory procedures that I have to undergo outside the facility. I am very much grateful to the government for helping ease my financial burdens, especially as I continue to journey in surviving the Big C.
10: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
15: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
16: Tinig ng Bayan.
17: Tinig ng Bayan.
0: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: 7:35 in the evening at nagbabalik tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipino 738 AM at upang talakayin yung recently na naganap sa pagitan ng China at ang ating mga bayani ng West Philippine Sea, makakasama natin mula sa Philippine Navy ang ating Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Sir, magandang gabi po.
27: Lords, magandang gabi at sa mga taga-subayba ng Salam Radio, magandang gabi sa ating lahat.
18: Magandang gabi, Admiral. As the special spokesperson for the West Philippine Sea, ano po ang dapat malaman ng ating mga kababayan kaugnay nung recent video na kumalat all throughout the social media na talaga naman bawat Pilipino ay tila baga doon nagkaisa na nagalit, mas tumutok sa issue ng West Philippine Sea?
27: Yun, maganda yung katanungan mo, Lords, ano? Dapat malaman ng bawat Pilipino, number one, ang mga pangyayaring yun ay walang kinalaman ang Pilipinas sa pag-angkin ng ibang lupain o karagatan. Ang nangyari, inaangkin ang sa atin ng Partido Komunista ng China. Number two, dapat malaman nila na maraming lalabas na fake news, propaganda, false narratives, malign influence, kasinungalingan, in short, kagaya nung narinig nila. Recently na tayo nagpasimuno ng kaguluhan doon. Pangatlo, dapat maintindihan na ating kababayan, ang labang ito ay hindi lamang sa gobyerno. Ito ay dapat laban ng bawat Pilipino, ngayon at magpakailan paman.
18: Ayan. So, taliwas doon sa ika nga ay naratibo ng China na sabing tayo ang nag-provoke, sila po talaga, yun po talaga yung nangyari. Ano ba talaga po yung nangyari according doon sa pinapalabas ng China na playing victim daw tayo, Admiral Roy?
27: Yun, bago ko sabihin ano nangyari, sasagutin ko muna na tayo ang nag-provoke. Ang mainland China o yung Hainan ay more than 600 nautical miles mula sa atin. Kumbaga, sila ang dumayo rito tapos tayo ang nag-provoke. Mukhang sala.
18: Oo, tama, no, tama.
27: Oo, di ba kung sa atin lang, pumunta ka sa kabilang barangay, ikaw dumayo, ikaw nang gugulo. Hindi yung taga-barangay na yon.
18: Oo.
27: Ano nangyari nung isang araw na yan? 3 days ago, na-obserba ng ating mga kasundaluhan sa BRP Sierra Madre ang isang China Coast Guard na barko na nakaangkla sa southern part ng Ayungin Shoal. Ito yung baba ng dalawang rigid hull inflatable boat na lumapit up to 20 to 30 meters sa BRP Sierra Madre.
18: Nasa background yung Sierra Madre eh.
27: Kita
18: ang lapit
27: pati
18: eh.
27: Pati sa video nila, makikita mo malapit na siya sa barko natin.
18: Mm-hmm.
27: Nung tinataboy natin, doon nag-umpisa ang paluan. At sinasabi nila, tayo ang nag-provoke sa kanila.
18: Ngayon.
27: Yun ang kwento.
18: Okay. May sagot na po ba ang China Embassy o Chinese Embassy? Ayon po sa kanila, meron daw pong na-violate, nakasunduan. Enlighten us with regards to that, Admiral.
27: Eh, nagpalabas din sila ng video ng mga unggoy daw tayo.
18: Ayun.
27: Sinabi nila kanila ang baho di masinlok.
18: Ngayon.
27: Pati Batanes, kanila, di ba?
18: Oo.
27: Marami na sila nilabas na kasinungalingan. Pati ba naman ito, papanawalaan pa natin.
18: Oo, diba? Tama, no? tama naman. Ano po ang, pwede natin na araw-araw na maiwan na mensahe sa ating mga kababayan patungkol po sa patuloy na laban natin sa West Philippine Sea?
27: Okay, magandang katanungan yan ulit, Norge. Number one, ang labang ito ay laban ng bawat Pilipino. It is an existential threat. Ibig sabihin, Norge, buhay natin bilang isang bansa, bilang isang tao, bilang Pilipino ang nakataya rito. Number two, ito ay intergenerational. Pati ang mga hindi pa naisila na Pilipino, nakataya na dito.
18: Mm-hmm.
27: Pangatlo, ang labang ito ay hindi yung alam natin na digmaan na pwersa sa pwersa. Ito ay labanan ng naratibo, ng propaganda, ng false narrative, ng kasinungalingan, ng malign influence. Huwag basta-basta mag-like, huwag basta-basta mag-forward, mag-post. Tandaan natin, tayo ang social media capital ng mundo.
18: Mm-hmm.
27: At ang number one platform is Facebook.
18: Yes.
27: Yung nakikita sa Facebook, magpaniwalaan ka nga, mag-fact check ng maigi.
18: Tama. Dahil nabanggit nyo po regarding sa Facebook, regarding sa social media, we are at the advent of social media na kung saan nagagamit na din, nakasangkapan ito. Hindi lang ng malalaking mga bansa kundi yung mga ordinaryong mga Pilipino. Bahagi po, Admiral, ng ating effort, and I know in a lighter note, on a lighter side, kumbaga, no? On a positive side rather, meron pong effort ang ating sandatahan na mag-raise ng awareness sa mga Pilipino na kung saan ay meron tayong programang Hope Caster. Pwede pong pakilawak pa kung ano po yung programa na Hope Caster ng AFP?
27: Yes. Actually, Norge, marami tayong programa. Hindi lang yan. Meron pa tayong communications plan mulat. Meron tayong transparency initiative. May mga contest tayo sa mural painting.
18: Wow,
27: meron tayong patakbo.
18: Umbaga, isa lang pala to.
27: Yes, oh, yung mural painting, yung Run for West Philippine Tea, meron tayong advocacy sa mga eskwelahan. Marami tayong programa to raise awareness sa ating mga kababayan. Sapagkat, pag hindi mo alam ang pinaglalaban mo, maniniwala ka sa kahit anong naratibong ilalabas ng kalaban.
18: Tama naman. Doon po sa mga nabanggit ninyo, paano po tayo o paano makakasali yung ating mga, lalo pat yung ating mga kabataan sa mga nabanggit nyo po?
27: Yun, number one, maging mapagmasid. Maging aware that this threat is already in our midst. Nasa kalagitnaan na natin ito. Kamakailan lamang nag-elect ang isang bayan sa northern part ng Luzon, ng isang mayor na yun pala, in-check. So dapat alam natin paano siya kumikilos. Awareness is number one word. Number two, involvement. Mag-involve tayo sa iba't ibang programa ng gobyerno at ng civil society when it comes to the West Philippine Sea. And pangatlo, tumiwala lamang sa mga official pronouncements. Gobyerno, mga civic leaders natin, mga ibang citizens na kilala, mga private individuals na kilala sa kanilang mga profession.
18: Ayan, okay. Balikan lang natin po yung saglit yung Hopecaster, ha? Kasi naging viral ito at isa sa mga sasikat na content creator yung nasali doon, si Lance. Sa tingin nyo po, paano po ito din nakakatulong na mag-raise awareness ngayon na almost lahat ng kabataan ay tutok, hindi lang kabataan, kundi almost everyone ay tutok sa social media?
27: Yes, itong programa na Hopecaster is we would like to involve yung mga kabataan natin, mga content creators, mga personalities, to visit the remote features of the country, the West Philippine Sea. So, kamakailan lamang, nakapunta yung mga vloggers natin sa Pag-asa Island, sakay ng C-130. And then, namamagnify nila, na-amplify nila ang narrative natin.
18: Ayun.
27: So, marami pang lakad na ganito, at hindi lamang sa Pag-asa.
18: Isama niyo na po ang aming programa, pati yung aking producer sasama na din po dyan sa mga biyahe niyo po in case para at least maging isa, kasi alam niyo po dito din sa naratibo bilang isang Muslim, no, at mayroong mga naratibo na nalalaman natin kumbaga patungkol sa South China Sea na during the 1400s humingi ng tulong ang China sa sultanato ng Sulu upang bigyan sila ng protection doon sa maritime silk route. So, for us, being, kumbaga, alam na merong ganun na alliance or protection coming from ano, so, hindi nila masasabi na, kumbaga, sa kanila, ang tinuturing nilang sa kanilang karagatan kung humingi sila ng tulong mismo sa sultanato ng Sulu during those times. So, gaya nga po na nabanggit nyo, yung mga naratibong ganyan, dapat alam ng ating mga kababayan, dapat na isusulong. At isa na po yan, yung paraan ng pagiging Hopecaster, kami po ay nakikisa at tutulong po dyan na para mas maipaibayo pa yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Bilang pangwakas, ano po ang mensahe ninyo para sa ating mga tagapakinig?
27: Nakikinig sa programa ngayon na Salam Radio, Salam Program ni Lords Maguindanao. Number one, dapat maintindihan natin ang labang ito. Ito ay para sa Pilipino, walang iba. Ang yaman dagat, ang dapat makinabang ay kapwa Pilipino. Sa ibang bagay, pwede tayo mag-away-away, lalo sa larangan ng politika. Ba't yung pinag-uusapan ang interest ng bansa natin, ang kinabukasan ng bawat Pilipino, dapat ay nagkakaisa tayo rito.
18: Maraming salamat, Rear Admiral ng Philippine Navy, ang ating special spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
27: You're welcome, Nords, at maraming salamat din sa mga bye-bye. Keep tuning in kay Nords Maguindanao. God bless us all.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Ayan si Rear Admiral Sir Roy Vincent Roy Trinidad. 7:46 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio, pero iwan muna namin sa inyo ang asan para sa Aisha Prayer at lang mapaalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7.52 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM at kaugnay ng ating interview with Rear Admiral kanina, no, sa si Sir Roy Trinidad. Ayan, kanina, no. Ito, may balita tayo regarding that. West Philippine Sea Block, mariing inalmahan ang marahas na aksyon ng China or China Coast Guard sa Navy personnel. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Melanie. Mariing dinatikos ng West Philippine Sea Block ng kamera ang panibagong panggigipit ng China Coast Guard laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Iungin Shoal na tinawag nilang isang hindi katanggap-tanggap na intimidation sa loob mismo ng exclusive economic zone ng bansa. Kabilang sa mga naglabas ng matinding reaksyon ay sinakbayan Party List Representative Shell Jokno at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na humihiling ng matatag na aksyon mula sa pamahalaan. Nagsagawa lamang ng legal na misyon sa loob ng EEZ ang mga sundalong Pilipino nang sila ay salakayin ng China Coast Guard. Sugatan ng isang miyembro ng Philippine Navy matapos maipukpok o pukpukin ng wooden baton sa ulo. Iginit naman ni De Lima na ang insidente ay isang hayagan na paglabag sa sovereign rights ng Pilipinas at sa batas pambansa. Nidyan din ang dalawang mambabatas na kailangan gamitin ng pamahalaan ang lahat ng diplomatic at legal na hakbang upang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas, protektahan ang mga sundalo at papanaguntin ang mga nasa likod ng pag-atake. Ibinahagi din ni Diokno na inihain niya ang House Bill Number 1625 o ang West Philippine Sea Mandatory Education Act kasama sinakbayan Representative Percy Sendanya at Dada Kiram Ismula, Dinagat Island Representative Kakabag-aw at si De Lima, maging si Albay 1st District Representative Shelo Crisel Lagman Luistro. Sa lalim ng panukalang ito, isasama sa curriculum ng mga paaralan ang kasaysayan ng hidwaan ng West Philippine Sea, mga karapatang pandagat ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS at ang makasaysayang 2016 arbitral ruling. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Melanie Valdez Reyes. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Sa Mindanao naman, illegal na droga, umano'y shabu, nagkakahalaga ng 3.4 milyong piso nasa kote ng mga operatiba ng Police Regional Office Bang Samoro Autonomous Region o PROBAR sa Balindong, Lanao del Sur. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Dandy, nasamsam ng mga operatiba ng Police Regional Office Bang Samoro Autonomous Region o PROBAR ang tinatayang nasa 500 gramo ng illegal na droga pinanghihinalaan ang Cebu, nagkakahalaga umano ng 3.4 million pesos sa isinagawang buy-bust operation Hulyo 22 sa Barangay Lalabuan, Balindong, Lanao del Sur. Pinangunahan ng operasyon ng Regional Drug Enforcement Unit sa pagkikipagkoordinasyon sa Provincial Special Operations Group ng Lanao del Sur Police Provincial Office, Balindong Municipal Police Station, Regional Mobile Force Battalion 14A, 1403rd Regional Mobile Force Company, Marantao Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit ng Lanao del Sur PPO at 1st Provincial Mobile Force Company Lanao del Sur. Ayon sa ulat ng pulisya, na aresto ng mga otoridad ang suspect kinilalang si alias Khalid nang ipao ng isang poser buyer na nagpapanggap na customer. Nagkunwaring bibili ng 5 nakataling transparent plastic sachets na umano'y shabu, nagkakahalaga ng 500,000 piso, ginamit ang buy-bust money at doon na naganap ang pang-aresto sa suspect. Sinubukan po umanong manlaban ng suspect, subalit natimbog ito ng mga otoridad. Wala namang naiulat na nasaktan sa naturang operasyon. Pinuri ni PROBAR Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesha ang operating unit sa kanilang ipinakitang tapang at dedikasyon. Ayon ka RD Abesha, magpapatuloy ang PROBAR sa walang humpay na pagpapatupad ng batas upang matiyak na walang puwang ang illegal na droga sa Bangsamoro. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yeah, maraming salamat, Dandy. Samantala, panukalang rebisahin ang IPIRA Law tinalakay sa Senado kasabay ng panawagang palakasin

0: susuri sa mahigit 2 dekadang implementasyon ng IPIRA. Ayon kay Tulfo, dapat tanungin kung naihatid ba ng batas ang mga ipinangako nito o kung kinakailangan na itong amyendahan para matugunan ang kasalukuyang kalagayan ng sektor ng enerhiya. Binigyan din ng senador na nananatiling hamo na mataas ang singil sa kuryente at hindi matatag na supply ng kuryente. Anya, mahalaga ang maaasahan na tamot kayang kuryente sa paglago ng ekonomiya, serbisyong pampubliko, edukasyon, kalusugat at pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Samantala, nanawagan naman si Senate President Sherwin Gatchalian na palakasin ang kapangyarihan ng Energy Regulatory Commission o ERC para mas maprotektahan ang mga consumer laban sa labi sa singil sa kuryente. Sa Senate hearing, minungkahi ni Gatchalian na taasan ang multa na maaaring ipataw ng ERC sa mga lumalabag na power companies dahil hindi pa niya nababago ang mga ito mula nang maisabatas ang IPIRA. Iginiti ni Gatchalian na dapat dagdagan ang pondo at teknikal na kakayahan ng ERC para masusing masuri ang lahat ng ipinapasa na singil sa mga consumer at matiyak na makatwiran ang mga ito. Hinimok din niya ang ERC na ipagpaliban o paghati-hatiin muna ang pagpapatupad ng mga dagdag singil sa kuryente sa halip na isabay ito sa pagtaas ng presyo ng langis. Mula sa Lado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ninfa. Samantala, liquor ban ipinapatupad ng pamahalaang lungsod ng Quezon City sa Zona 2026. Para sa detalye, alamin natin kay Den Lear.
2: Magpapatupad ng liquor ban ang pamahalaang lungsod ng Quezon City sa July 27 kasabay ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa inilabas na kautusan ng lokal na pamahalaan, ipatutupad ang liquor ban simula 12:01 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Ayon sa QCLGU, ipatutupad ang liquor ban dahil maaaring makaapekto sa kaayusan ng komunidad at ng publiko ang mga insidenteng dulot ng pagkalasing kasabay ng pagdaraos ng SONA. Inatasa naman ng pamahalaang lungsod ang Philippine National Police, Department of Public Order and Safety, Traffic and Transport Department, Task Force Disiplina at iba pang opisina na tumulong sa pagpapatupad ng kautusan at patawan ng kaukulang parusa ang mga lalamag dito. Nauna nang inanunsyo ng QCLGU na suspendido ang klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod sa Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Dayan Layar. At yan na po, nagtatapos ang ating programa. Yan po ang kalipunan ng ating mga balita na hatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. And before we end, kanina po eh dumali tayo sa 80th anniversary ng Egypt-Philippines Diplomatic Relations and Egypt National Day na ginanap dyan sa Atencio Libunaw Hall College of Law, UP Diliman. Nandoon po ang mismong ambassador, His Excellency Nader Nabil Zaki Morcos, Ambassador Extraordinary Plenipotentiary of the Arab Republic of Egypt to the Republic of the Philippines. Ito po'y paggunita sa 80th anibersaryo ng Egypt-Philippine Diplomatic Relation. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lagi nating kaakibat, ating mga engineers, Engineer Marvin Toledana, Engineer Mateo Segovia, Miss Rose Ann Erno, at syempre, ang ating mga producer ay sa Dan at sa ngayon kasama natin at si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Habiba sa Ripauda, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po tayo bukas. Jumaa Mubarak! Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po ang vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. thousands travel to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in

0: cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
1: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak.
0: Described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
3: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
3: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
14: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Good evening.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
16: Alright, magandang gabi po sa ating lahat, no, sa ating mga followers, supporters, subscribers, at sa ating mga kaibigan, kamag-anak, at syempre sa ating mga kababayan around the world, no. At syempre po, no, mga Lodi, nandito na naman tayo sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog. Samahan nyo kami tuwing Webes mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi. At syempre po, para sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga itna issue, trending na videos at nakaka-inspired na mga balitan, dapat nyo pong malaman. Kaya inhanda na ang inyong mga radyo, cellphone o live stream para po sa ating mga tatalakayan dito sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kaya welcome po dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, at makakasama po natin muli ang ating co-host na si The Great Admin Rich. Good evening, Admin Rich, no?
17: Yan, good evening po sa lahat po ng mga kababayan natin sa lahat po sa social media platform, sa Facebook live streaming, no, sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan mo sa mga OFW, sa iba-ibang panit, maraming salamat sa pag-tuning po ninyo dito sa Radyo Pilipinas, dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre, napapanood din tayo sa Free TV, sa mga mayroong TV Plus dyan, no? Sa channel din ng ABS-CBN at sa Accord Box channels 45-49 and GMA7. Papakitlan din tayo sa Radyo Pilipinas 104.3. Yes.
16: Alright, no, Admin Rich, medyo choppy lang yung audio mo, no? Pero ganun pa man, no, syempre nagkapasalamat din po tayo sa pamunuan po ng Presidential Communication Office sa ating acting secretary na si Dave Gomez, at syempre po sa ating at sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong mundo, at syempre dito sa ating bansang Pilipinas, sa Mega Manila, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre nga katulad na sa namin dito po sa Mega Manila, no, at sa ating mga OFW around the world po, no, magandang umaga, tanghali at gabi, kasi alam naman natin na magkakaiba ang time zone, kaya ganun ang pagbati ko, no, kasi sa katulad sa Middle East ay ano na yan, hapon pa, mga bandang alas 3, alas 5, alas 4 pa ang oras dyan, no, ng hapon. Sa US of A, umaga na dyan, no? At syempre sa may Europe, ay hindi ko alam. So yun nga po, no, magandang araw po sa inyo, magandang gabi, at syempre sa ating mga kapamilya dito sa Pilipinas, no, at syempre sa family ko, no, hello, maraming salamat, sa especially mga tiyan ko, lagi naatutok yan, at lagi sila sa mga comment section na alam mo na, mga patola rin. Kaya yun, no, magandang gabi sa inyong muli, at salamat po sa mga patuloy po ninyong pagsubaybay sa amin ni Admin Reed, sa aming mga palatuntunan. Ako every Thursday, tsaka si Admin Reed every Sunday po. Ako naman yung co-host niya every Sunday. But since may bago na tayong programa, at hindi na mabubungi ang buong linggo ng from Monday to Sunday, no. At syempre ang ating programa po ay may bago nang ay bago ng slot na aming inuupuan para kumpleto na pong mapapanood ang vloggers ng Bagong Pilipinas sa buong linggo. So Monday to Friday from 8 to 9 p.m. And during weekends, Saturday and Sunday, 7:30 to 8:30 po ng gabi, no. So yun po ang aming bagong ano, no, ang aming ma-slots. Ako ay inuupuan natin yung Monday, Thursday, Saturday and Sunday. Si pero sa Sabado naman, every Saturday naman, iba-iba naman yung host na pwedeng umupo para mag-vlog dito sa ating himpilan. Si Admin Rich naman ay every Saturday, ay Sunday, Saturday and Thursday, no. At ganoon din naman si Stephen Lee, ang kanyang programa doing Tuesday, Friday and Saturday. Ayun, maano niya, no? Kung ba, papalitan kami sa Saturday eh. And si Rod naman, ang program is Wednesday, Monday, Wednesday and even Saturday po, no? Yun po, no, ang aming buong programa sa buong linggo ng every ano nung sa buong ano, no, sa buong linggo na 'yan ang programa po namin. So, abangan niyo po kami lagi at sana po lagi niyo po kami suportahan. Kaming lahat ng vlogger na mayroon po slot dito sa Radyo Pilipinas para sa aming programang Vlogger sa Bagong Pilipinas, no. At siyempre meron kaming bagong ano, no, yung The Vloggers Corner na aming sisimulan, no. Although parang gayto na rin 'yun eh. So, Admin Rich, anong ano balita sa araw mo ngayon, sa ngayong gabi? Ano balita sa'yo?
13: Okay naman, busy, no? Medyo busy sa paggawa ng mga gawain ko sa bahay, no? Hindi ako umalis kasi busy nga. Kasi, alam mo naman, di ba, medyo bagong ligpat, pero sasabihin ko saan, no? So, dito lang tayo sa Cavite.
16: Ah, diyan ka pala sa Cavite.
13: So, so medyo busy talaga, no? Kaya dito lang hindi ako umalis. Pero syempre sa Sunday, sabi nga ni AJ, no, Sunday abangan niyo po na tayo po ay nasa Sunday slot naman, 7:30 to 8:30 ng gabi. At saka syempre sa Monday, ha,
16: yes,
13: kita-kita tayo sa Sona.
16: Yes, Monday po Sona, no. Tapos after ng Sona, diretso na kami dito sa Radyo Pilipinas para sa aming programa, no, every Monday. So again po mon, sa ating mga kababayan, no, sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa mga supporters natin, no. Huwag niyo po kang kaligtaan ng nasubaybayan ng aming mga programa. Alam mo, Admin Rich, the whole time na naburol ang labi ni Mima Alicia sa Sanctuarium, ay tayo ay nandoon, no. So 3 days din tayo nandoon. So 3 days siya nandoon, ako rin ay sumubaybay sa niya for 3 days. Although nung unang araw, medyo umuwi ako na mas maaga dahil meron pa akong programa dito nga, no. So after ng programa ko, bumalik ako doon pero hindi na pwede pumasok kasi for family na. Yung viewings talaga hanggang 9 lang talaga. So hindi na rin ako umakyat para alam mo, para walang usapan, no. Ayaw ako naman mapahiya rin. So yun nga, no, on the second day, lumipat ng kwarto kasi mas lumipat, ano, kumbaga ay lumipat sa mas malaking kwarto o malaking room. Kasi doon sa unang room, medyo maliit talaga, siksikan at mainit pag ganun, pag marami masyadong tao, especially dumating doon si Senator Trillanes, si Risa, maraming dumating, kaya nagkagulo, especially nandun si USEC Attorney Claire Castro, kaya naman lalong dumami ang mga tao. Tagang tinignan si USEC Claire Castro, Attorney Claire Castro, kung pangit nga ba siya, no? Kaya naman pinakita ni Attorney Claire Castro ang itinanggal niya ang kanyang face mask at nakita at napatunayan ng maraming Pilipino na napaaganda ni USEC Claire Castro. Kaya nagsigawan mga tao nga rin. Eh. Ang ganda. So maganda. Nga, no, kaya nung second day, lumipat na ng kwarto si Mima. At doon, eh, tagang medyo malaki. Tapos, yung ano ba, yung mga bisitang pwedeng i-contain doon, eh, malaki yung space. May maupuan. Tapos, yun, nagdatingan ng maraming ano rin, mga guests. Nandyan si Rafi Tulpo, si ano pa ba, nalimutan ibang dumalo. Nandun din si ano, si Secretary Abalos, no, na kinagratulate din natin.
13: At si Sec Gadon,
16: yes, nandun din, no. nung first day nandun din si Sec Gadon tsaka nung second day. Kahapon ba wala, ay wala na yating kahapon. So nandun si ano si Sec Gadon tagang ano no pinipitiyang dumalo sa ano sa burol ni Mima no. At syempre kahapon maraming nagsalita do sa kanyang eulogy. At munting na ako mapaiyak na naman. Pinipigilan ko na kasi ba lumubos si Pun ko eh. Para sabi ng mga DDS, ano, diba, tulo, ano, laway, tsaka si Pun. Iniingat-ingat na natin. Ba tayo mabash dahil sa paglobo ng si Pun ko. Kaya pigil tayo sa ano, no. Halos isara ko na yung tenga ko para hindi ko marinig yung nakakayak na mga pahayag ng ating mga kapabloggers at yung mga kilala ni Mima. Ikaw, Admin Rich, nagsalta ba ng eulogy nung ano, second day ka?
13: Hindi ako nakapagsalita. Tinanong nga, sinasabihan ako ng yung sa doon sa nag-organize na magsalita daw ako. Tapos biglang may dumating, tapos parang na busy. So mamaya na muna yung pagsasalita. Tapos siyang ano naman, labas naman natin. Oh, lumabas tayo doon eh. Lumabas tayo. Yes, tapos parang nag-ganun yata tayo. Basta nagkwentuhan tayo doon sa labas.
16: Oh, now, Admin Rich, kung bibigyan ng pagkakataon o chance na mapagsalita, it's your floor, no? Sabihin mo na kay Mima. Anong gusto mo sabihin kay Mima? Ngayon mo na sabihin. It's your chance.
13: Yung sa akin kasi, hindi siya para kay Mima.
16: No? Okay, no problem.
13: Naniniwala kasi ako na once na ang isang tao ay namatay na, tapos na, no? Tapos
16: yes,
13: na yung
16: mission
13: sa mundo. Ang mas nagiging mahalaga na ngayon ay ang mga buhay para magkaroon ng
16: katuparan.
13: Lesson, no? Yes. Buhay at saka para mas mapaigipa, no, yung buhay natin. Kasi yung patay, ano na yan eh.
16: Wala na.
13: Kumbaga, nandito na yan sa piling ng Panginoon natin, no. Tapos na yung paghihirap niya dito sa mundo. Maayos na yung kanyang kalagayan. Pero tayo na mga buhay pa. Tayo yung nakakaranas pa ng mga struggle every day sa buhay natin, no. Marami tayong struggle. At sa totoo lang, si Mima, hindi na natin dapat alalahanin. Kasi nandun na siya eh.
16: Yes.
13: Tapos na yung kanyang mission. Pero tayo hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Bukas, sa susunod na taon, in the future, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Kaya yung aking pananalita patungkol ito sa mga kapwa natin vlogger, hindi talaga kay Mima. Pero siyempre, para kay Mima, nagpapasalamat tayo dahil naging boses siya, no, para yes, sa pagtanggol sa ating pangulo sa administrasyon tuwing nakakaranas ng mga pagbabatikos, no, sobrang pagbabatikos at sobrang pagpapakalat ng mga fake news.
16: Yes,
13: ng mga
16: totoo yan.
13: Ng ating pangulo, no? Grabe. So si Mima naging
16: instrumento,
13: naging
16: no?
13: Siya,
16: instrumento talaga siya.
13: Para talagang masawata, no? Hindi man talaga totally na matanggal itong mga fake news ito. Pero si Mima, marami po siyang mga nagawa. Malaki po ang naitulong niya sa administrasyon ito, no? So, para sa akin din, hindi ko pa rin pinaalis, no, yung angulo ng politika dito sa nangyari kay Mima. Kasi,
16: yes,
13: madalas ko nga sinasabi ni AJ, no, na ang isang kaso, bagamat minsan tinutuldukan na yan, no? Sasabihin, okay, oh, close na,
16: yes,
13: nakita na.
16: Pero hindi pa talaga close.
13: kung sino yung mga, ano, yung mga gumawa niyan, medyo alam na ang mastermind. Pero kahit close na yan, maraming mga naging kaso, AJ, na tinubuksan after 5-10 years, tapos nagkakaroon ng ibang lead.
16: Yes.
13: At the end of the story, nakikita na ibang-iba yung nangyaring investigasyon nung una, sa after 10 years,
16: yes,
13: may lumabas na iba pala talaga yung mastermind.
16: Yes.
13: Hindi pala yung nauna. Kaya ako dito, AJ, hindi ko siya tinutultukan, no? Dahil naniniwala pa rin ako na meron itong politika. No?
16: Yes,
13: may
16: tama ka dyan, admin, no? At alam mo naman yung napag-usapan natin, di ba?
13: Oo.
16: Di ba?
13: Kaya ito, ang masasabi ko na lang ngayon, no? Mima, okay ka na dyan. wala ka ng problem, no? Tapos na yung paghihirap mo sa mundo ito. Tapos na, natuntok ka na rin. At wala ka ng problem din sa mga anak mo, sa pagkaya mo, kasi hindi naman sila pababayaan, no, ng ating Pangulo at ng Administrasyong Marcos. At saka marami ang mga gustong talagang tumulong kay Ma at sa kanyang pamilya.
16: Yes. No?
13: Kaya wala ka ng problem ni Ma. So itong sasabihin ko ngayon ay para sa aking mga kapwa vloggers na katulad mo, AJ, no? Katulad natin. Sa aking kapwa vloggers, no? Isa-isip po natin na pag tayo po'y magpa-vlog, ito po ay kailangan truthful, no? Truthful tayo dito. At
16: fight fake news.
13: Oo, at kailangan na talagang panindigan natin kung ano yung ating mga sinasabi, panindigan natin, kaya natin ito ilaban kahit saan plataforma, kahit saan korte. At saka, medyo ano din tayo, no? Ingat din tayo sa mga sasabihin natin. Ingat tayo dahil alam natin na hindi lahat ng mga tao ay mapiplease natin. Marami tayong mga kalaban. Nandiyan, kaniti sa harap natin, pero sa likuran natin ay pinaano na pala tayo, pinutubog
16: na pala tayo.
13: So, ito yung masasabi ko, no? Ingat-ingat tayo mga kapwa natin, vlogger. Lalo-lalo na, no, sa mga kritiko ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr., no, ingat-ingat din tayo sa pagbanat. Although tama naman yung sinasabi natin, binabanatan lang natin dahil binabanatan nila yung Pangulo natin, no, at pinagtatanggol lang natin yung tama.
16: Yes.
13: Pero ingat pa rin tayo dahil isa lang po ang ating buhay. At once na buhay natin ay kinitil, hindi na po ito maaaring ibalik pa, no? At ang nakakalungkot kapag nawala kang bigla sa mundo ito pagkatapos meron ka pang pamilya na umahasa sa iyo, di ba?
16: Yes, so, tama ka dyan, admin.
13: So, ingat po tayo sa vloggers, no? Ingat po sa sa pananalita at isipin po natin, isa lang po yung buhay natin sa mundo ito. Ingatan po natin dahil sa pag-iingat po natin sa ating buhay ay ito po, ibig po sabihin ito, mahal po natin ang ating pamilya.
16: Yes.
13: Dahil kapag bigla tayo nawala, tibok, no? Kawawa naman yung family natin. No? Mabuti sana kung lahat ay malalaki na may mga trabaho, di ba?
16: Yes, tama ka dyan, admin.
13: Pero paano kung maliliit pa at meron pa mga pinapaaral, di ba? So, yun ang masasabi ko, no? AJ.
16: Yes, na napaikli ng sinabi ni Admin Rich. Kung sa eulogy yun, 2 minutes lang, admin. Overtime ka. So, yun nga, no, sa ating mga abayan, no, rest in peace, rest in paradise, Mima. At no worries, kasi yung mission mo is accomplished na, automatic accomplished na. Even if sa, parang sa iba, tingin nila ay naputol ka ng maaga, pero sa dahilan ng Panginoon, ikaw ay mission accomplished na. At yung mga natuklasan ng mga kapulisan ngayon, ayun yung nagsisilbing accomplishment mo. Diba? Yung mga nalalaman natin ngayon, ayun yung ibig sabihin ng accomplishment mo, Mima, dahil meron natuklasan. Diba? Yun nga po, no, sa ating mga kababayan, no, ngayon, tungo naman tayo sa ating topic dito sa ating PBBM Good News. So, panoorin po natin itong video.

0: lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Isa na rito, isa na ito ng ang Ibato Iraang Strip. Ito ang pinakamalaking irrigation project dito sa Palawan at ang kauna-unahang reservoir type irrigation system sa buong isla. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mahigit 1,000 hektarya ng lupang sakahan dito sa Aburlan. Nasa mahigit 420 farmer beneficiary ang direktang makikinabang sa proyektong ito. Nandito yung ating mga namumuno ng mga association at saka mga cooperative. At kayo ang mag-aalaga dito at kayo ang magpapatakbo para mabigyan natin ang ating mga magsasaka ng sapat na tubig kahit na hindi pa dumadating ang ulan. Inaasahan natin ang mas maraming sako ng bigas, mas masaganang ani sa gulay, mas malaking kita para sa ating mga magsasaka. Higit pa sa mga ito, hatid din ng proyekto ang kapanatagan ng loob, kasiguruhan sa patubig at pag-asa sa mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang umaasa sa sakahan. Angad natin na magamit ang reservoir ng pangmatagalan. Makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito.
1: Kay President Bongbong Marcos po, Junior, salamat po sa paano nitong dam na matapos na para po kami, meron na po kaming pangkabuhayan dito sa Sangpangan, Aborlan, Palawan.
2: Nagpapasalamat po ako kay Pangulong Marcos dahil natapos na itong patubig. Makakatulong po ito lalo na sa aming mga IP dahil sa makakapagsaka na kami ng tuloy-tuloy dahil may tubig na.
3: Ako para sa akin, napakalaking tulong po ito sa mga magsasaka na ito po ay magsisimula ng padaloy ng tubig dito sa Aborlan, dito sa Barangay Sangpangan, Isa Oba at Tiran. Ang gusto ko lang ibigay, iparating na mensahe sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Marami pong salamat kay Presidente Bongbong Marcos na nabiyayaan kami ng ganitong proyekto para sa kapakinabangan ng aming barangay at Bayan ng Aborlan dito sa aming mga magsasaka. Marami pong salamat.
4: Actually po itong ganitong proyekto, dahil ang tulad po ng maraming proyekto sa buong Pilipinas na ganitong small reservoir irrigation project ay malaking tulong po sa mga magsasaka. Dito po sa Aborlan, Palawan, nasa 1,072 hektarya ng lupain ang masasakop. At ang ating mga magsasaka ay maabot sa 425 magsasaka po. Papasalamat po tayo at ang mga programa po niya ay naaayon talaga po sa para sa mga ikaw-unlad ng ating magsasaka. So, lahat naman po ng ating ganitong proyekto ay tinaturn over natin sa mga magsasaka para sa operations. Sa tulong din naman po ng NIA. Hindi po iiwanan ng NIA. Dire-diretso po ang tulong sa ating mga asosasyon ng mga farmers po.
5: Alright, Admin Rich, no? Bago natin talakayin yan, no? Mag-break muna tayo. So, mag-break ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Ilang minuto lang naman po.
6: Dinggong dantes po ito. Basta silabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
7: Tinig ng bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Ako po si Romalisa Alfaro Pataksin ng Puerto Princesa City. Ako po ay isang empleyado ng pamahalaan. I have worked with the government for almost 38 years. At sa panahon ko ng aking paglilingkod sa gobyerno ay gusto kong magpasalamat sa pamahalaan. Unang-una sa pagbibigay ng sahod na unti-unti naman tumataas. na nakakatulong sa pagtataguyod ng aking pamilya. So, sa ating pong mga opisyalis sa pamahalaan, salamat po sa pagbibigay ng importansya para po sa welfare ng mga government employees.
0: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
7: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
9: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay paunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumukahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
7: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Pinaka-susto kong mahingi, reiterate na ni Presidente is yung pagpapanagot doon sa mga kinauulan na kailangan papanagutin sa nangyaring flood control issues sa bansa. Na makukulong na yung mga magnanakaw. Tama si Presidente. And we commend him for bringing out the flood control issue and I hope that the flood control issue will be investigated and we hope that managot yung mga dapat managot sa flood control scam na yan kasi dami yung buhay na naapektuhan dahil dyan na. Kawawa naman ang taong bayan. So, and sa akin kina, masaya na ako dun sa mga nakita kong ginagawa niya ngayon na diretso na sa tako, diretso sa scholars, diretso sa pagbibigyan ng sector. Tama po yun eh. Yun ang if, walang ano, wala nang dadaanan pang magdaan, di ba?
0: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
7: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
11: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
14: Kaalamang ASEAN.
13: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto nyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong 16th na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture. The sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nuevo Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas, no. Admin Rich, no, nakita naman at napanood natin itong video na ni ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no. O Ferdinand R. Marcos Jr. Medyo nabubulol yata ako. So, ganun pa man, no. Ano masasabi mo sa naging proyekto ng ating mahal na Pangulo?
17: Nakakatuwa 'yung proyekto na 'yan dahil
14: alam naman natin na maraming mga critics sa pamuno natin sinasabi na ay malapit na magtapos yung kanyang termino, pero wala daw, no? Wala daw nagagawa, wala daw proyekto. Yan, ganyan palagi yung mga sinasabi natin. Pero nakikita na natin na kabit-kabila, no? Yung mga proyekto ng ating pangkulo at mga programa na talaga namang pro-puro na makakatulong talaga sa mga may hirap. At ito nga ang proyekto na to, AJ, ay talagang ang makikinabang nito, syempre, ng mga may hirap kundi ang isang bayan ng Pilipino. Kaya ito masasabi ko, no, na yung the remaining year ng ating Pangulo sa pagiging presidente, no, sa 2028 na July 30 ay bababa na siya. Pero nakikita natin na ang daming improvement, no? AJ, no? Kasi tagpo lang ngayon eh.
5: Yes, totoo yan.
14: Yung mga lugar, no, na mga bumabaha, ayun, makikita mo na hindi na siya bumabaha.
5: Yes.
14: No? Magkaroon na siya ng tubig, pero talagang hindi mo na makikita na katulad dati na bumabaha. Grabe talaga. Pero ngayon, makikita natin yung improvement. So, ito na yun, DJ, no? Pero sa kasamaang pala, din ito napapansin, no, ng mga saradong utak.
5: Yes, tama ka dyan, admin.
14: Hindi po ng taong saradong na sinasabi, walang gagawa ang pamilya. Pero kung i-open lang nila yung contact na makikita na ang ganda ng nagagawa ng pamilya natin, talagang ramdam na ng taong bayan yung pagbago, no? Kasi syempre, AJ, ilang dekada na bumabaha, no? Lalo-lalo na sa metro ng Manila. Pero ngayon, kita mo pagpunta, may mga garabing bahay na lugar na ngayon
5: bumaba, diba? Yes, tama. Admin Rich, bumaba, tama ka dyan. At syempre, Admin Rich, no, right now ay yung cousin ko from Bataan na si Nick Quasay is watching, no, from Bataan. So, sa ating mga nanonood ngayon at ng live sa online sa ating Facebook, no, sa Facebook Live, si Miss Mirna Tumbangan, no, marami pong salamat sa inyong pagsuporta kay Benjamin Santos, kay Rosalinda Hanito, kay Nomer Bargaso, at syempre kay Mr. Romy Miranda. Maraming salamat po at sa aking pinsan dyan sa may Bataan, Maribeles Bataan. Salamat sa panonood at still watching pa rin siya. No? At yun nga, Admin Rich, no, itong proyekto ng ating mahal na Pangulo, dyan po sa may Palawan, sa Aborlon nga ba? Aborlan, Palawan, no? Ito yung silbing reservoir. At syempre, ito yung sinasabing nating patubig, no? Irrigation. Kahit na umulan ng malakas, hindi na siya magbaba doon sa lugar ng Palawan. Dahil ginawa na siyang reservoir para magsilbing irrigation para sa mga magsasaka na makikinabang nito, no, sa buong Palawan. At syempre po, ang mga gitong proyekto ay syempre ay parang 3-in-1, nandiyan reservoir, irrigation, at syempre yung sa ating mga pangangailangan natin sa tubig, no, diyan sa ano, sa lugar sa Palawan, yung kanilang pangangailangan sa tubig na malinis o kung ano, saan man nila gagamitin, ay meron ng katugunan, no? Ito nga ang isa sa napagandang mga proyekto ng ating Pangulo. At hindi lang sa Palawan may ganyang mga proyekto, nakita naman natin, no? Kung saan sa ang probinsya ng ating bayan, kung ang mga proyektong gito na irrigation, reservoir, at taga namang napapakinabangan. At I'm very sure, no? Ito ay mapapakinabangan ng ating mga kababayan for the longest years, no? Sa mahabang panahon nila itong mapapakinabangan. Alam mo naman, pag Tatak Marcos, especially sa mga proyekto, pag Tatak Marcos, syempre, long-lasting, di ba? Matatag, matibay, at maasahan, at hindi kinurap, di ba? Doon mo mapapansin okay. yung kagandahan sa isang proyekto. Kapag tumatagal ang isang proyekto na papakinabangan, meaning, hindi siya kinurap. Doon talaga inilaan yung pondo para sa proyekto na yan. Di ba, admin? Yes, no. At siyempre, no, Admin Rich, meron pa tayo isang PBBM good news, so panoorin po natin.

0: Yun, no, Admin, no, nakita rin natin nagkaroon ng aerial inspection ang ating mahal na Pangulo. Diyan pa rin sa Palawan, ito pa lang, ito naman yung malampaya, no? Ito para sa ginagawang alam natin na ang ating pangangailangan sa energy ay talagang mas malaki na, no? Hindi kasi maraming tao, mas maraming nangangailangan. 120 plus na tayo, 'di ba? 126 yata, something like that, no? So yung kaya pangangailangan natin sa langis at energy, ay taga naman kailangan natin pagtuunan ng pansin. Kaya naman ang ating gobyerno sa pamamuno ng ating mahal na pangulo ay taga naman ginagampanan ang kanilang mga trabaho. So ikaw, Admin Rich, ano masasabi mo sa ating mahal na pangulo?
1: No, yung maganda yan, malampaya, phase 4 ba yan, TJ?
0: Yes.
1: Phase 4 yan.
0: Yes, so, tama.
1: Yan, yung ating din kumbaga makakatulong yan, no, na hindi tayo masyado depend sa pagkuha natin ng langis, no, sa ibang bansa, kasi makakatulong yan sa mga pangailangan natin lokal, AJ, no.
0: Yes,
1: sa,
0: tama,
1: energy problem natin, makakaampat yan, no. Kaya maganda ito dahil syempre yung na-discover na yan na AJ ay talagang inaano siya, yung dine-develop siya lalo. At syempre, madadagdagan pa yung mga yan, no? At namatuwa dahil sa Marcos administration, ito nangyari, AJ, no? After how many decades?
0: Four decades.
1: Oo, ngayon na lang ulit nangyari sa panahon ni PBBM.
0: Kaya, yes.
1: Nakakatuwa, ang pangulo natin, patuloy, no? Inaatasan niya yung Department of Energy na patuloy talaga na mag-explore, no, ng,
0: yes,
1: mga natural gas, no, pwede nating magamit ng alternative, no, para hindi tayo masyadong nakadepende sa,
0: oh, yes,
1: pagbili natin ng gas, no, sa ibang bansa. Kung maalala natin yung time ng Ferdinand Marcos Senior, si Aquino Caide, ito din yung ginawa niya, no, na talagang dinevelop yung ating mga resources, no, mayaman tayo sa mga hydro hydro advanced
0: hydrocarbon fuels, so ganyan.
1: Oo, sa mga ibang mga alternative,
0: no, na, yes, no, hydrogen gas, something.
1: Oo, yan. So nakita natin na sa panahon noon, ako lang sa kasi nagka-crisis 1973, no, malawa kang crisis sa Dalmis, ang Pilipinas, hindi tayo masyadong nahirapan dahil hindi masyadong nawa. At the same time, syempre, meron tayong pondo, no, no, na parang hindi tayo mahirapan sa pagbili, no, ng langis sa ibang bansa. So dito ngayon sa ating Pangulo, nakikita natin na in-explore, no, talagang lahat ng resources natin, solar, wind, lahat pati sa na energy na nakukuha sa tubig,
0: yung, yes,
1: lahat, no, engine, pagkakaalam ko sa nuclear, ay,
0: yes, understudy na yan,
1: study na, tinatry na talaga na magkagamit din tayo ng nuclear kasi ito ay clean energy, no?
0: Yes,
1: mura pa. So nakakatuwa dahil alam natin na sa panahon ito ay talagang minamaximize at gusto ng Pangulo natin na dumating yung araw na makalaya na tayo, no, doon sa kahirapan natin sa pag-angkap ng oil, no, sa ibang bansa. Hindi naman na dapat na tayo ay palagi na lang nakadepende sa ibang bansa, sa mga oil producing na country. So, nakakatuwa, AJ, at kaya lang, siyempre, may hangganan din natin po. 28 lang. Nakakalungkot lang. At sana yung susunod na magpangulo ay ituloy, no, yung kanyang mga ginagawa para sa ganito ituloy itong mga nangyayari. Magaganda ang mga discovery, no? Makakatulong sa taong bayan sa buong Philippines.
0: Yes, sa tama ka, Admin Rich, no. Alam mo ba, Admin Rich, nung college ako, nung meron akong thesis, no. So sa methodology namin, so nagpasa kami ng mga ano namin proposal sa aming title ng aming mga thesis. So nagpasa ako. So ang sabi ng professor ko sa pinasa kong ano, title ng thesis ko, alam mo, sining ko niya ako. Too ambitious. Kasi ang thesis ko, yung paggawa ng fuel oil. So sining ko niya, palitan mo yan, sabi niya. Eh, masyado ako na-discourage naman nun. Pero saglit lang ako na-discourage. Pero yung sample na gusto kong gawing fuel oil, actually meron nang gumagawa nun sa UP Los Baños. Kay Engineer Dr. Hernandez. Pero ganun pa man, yung sample na gagamitin para sa paggawa ng automobile fuel, ay ayun din ginawa kong sample para sa ang nire-write kong title para sa aking thesis. Yun nga lang nangyari, ang imbis na automobile fuel ang gagawin ko, hindi ko na siya nagawa, kundi isa ng ointment, no? Pero very effective ointment naman siya. Wonderful, tagang wonder talaga ang mano, kahanga-hanga ang aking naging thesis doon. So, yun nga, no? Since the, yung tanim na yun, o halaman, yung halaman na yun, ay ipinatanim ng ating mahal na Pangulong Ferdinand E. Marcos. Actually, siya nagpatanim noon na marami sa Bicol, kung saan-saan, no? Sa mga tropical provinces ng ating bansa. Yun nga, ito ngayon sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo sa pagkukultivate ng mga posibleng pagkukuhanan ng mga energy para sa ating energy security, ay talaga namang kahanga-hanga ang katalinuhan ng ating mahal na Pangulo. Siyempre, no, alam mo, sa energy, itong ginagawa dyan sa may Malampaya ay isa yung napalaking tulong sa ating bansa, hindi lang sa ekonomiya, kundi para sa ating mga kababayan Pilipino. Dahil ito rin ay magkaroon ng yung dependency, hindi naman tayo magiging independent sa ano totally, no. Meron pa rin tayong dependency sa ibang bansa sa pag-angkat o no, ng imported na langis, pero at least nababawasan na yung pangangailangan natin ng imported ano, 'di ba? Gas. So gayon kagandahan noon eh. Bukod sa magkakaroon tayo ng rasyon sa ano sa ating bansa, sarili nating ano manufacturing o oil rigging na ganyan, na ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Hindi lang sa Palawan yan, meron din ginagawa dyan sa may Zambales, sa Cebu, dyan sa may Batangas, at saan-saan pa pong probinsya ng ating bansa. At talaga namang naatuwa ang katalino ng ating Pangulo dahil sa kanya lang administrasyon ginagawa ang lahat ng ito. So, ganun pa man, no, sa ating mga kababayan, maghintay lang tayo kasi hindi naman ganun kabilis gawin lahat yan eh. Hindi naman, wala namang magic wand si Pangulong Ferdinand R. Marcos para sa isang aglap ay matatapos na lahat ng project regarding sa energy o sa pagkukuha ng langis, no? At syempre, no, bago tayo magtapos, meron pa tayo isang topic. So ito, panoorin muna natin itong topic nating isa.
2: Thank you for allowing me this privilege to co-sponsor along with my colleague, Congresswoman Margarita Nograles, to this August Chamber House Bill number 3917, entitled An Act Amending Sections 3 and 4 of Republic Act number 10845, otherwise known as the Anti-Smuggling Act of 2016, and for other purposes. Given that any nation is faced with the economic problem of having finite resources while catering to unlimited needs, coupled with the exogenous economic headwinds that are occurring all over the world, nearly 10% of cigarettes sold are considered illicit. House Bill 3917 aims to spread a wider net that will allow our law enforcement agencies to catch not only the illegal importers themselves, but also their cohorts or collaborators, facilitators, forwarders, and even warehouse lessors. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo.
0: Yes, no, narinig naman natin sinabi ni Congressman Sandro Marcos na napagaling, no, manang-mana taga sa pinagmanahan sa kanyang tatay at sa kanyang lolo, no. Admiral Rich, ano masasabi sa naging itong pahayag ni Congressman Marcos?
1: Ayun nga, no, yung mga feel, no, AJ, na talagang magpapakinabangan ng mga Pilipino, no, katulad natin. Kung si Congressman Sandro Marcos ay napakabata pa, pero dami na niyang nagagawa, AJ, ng mga batas, no? Na ipapasa din ng mga batas sa talaga namang napapakinabangan ng mga Pilipino, no? At katulad natin. Kaya nakakatuwa dahil sa mura niya edad, AJ, bata pa siya, pero ganito na, no? Talagang namamayagpag siya sa Congress. At sabi ko nga, kakapag-inayang na kasi masyadong siyang bata, no? Hindi ko siya pwede pumalit sa kanyang tatay, no? Sa 2028, no? Pero kung ako po, AJ, gusto ko sana na pakatakbo siya, no? Bilang pangulo, kasi hindi pa nga pwede dahil sa kanyang edad, no? So, yan na, AJ, no? Kita-kita natin na dito sa Kongreso, ay hindi siya yung katulad ng iba na, ay, anak ng presidente o may privilege, no? Pero itong si Congressman Sandro Marcos, na ano kasi siya, AJ, bago siya na napunta siya, ay nag-OJT na siya. At marami siyang nalaman na pag-aralan, no? Sa

0: hanggang ngayon, ang nagawang bill, dalawa, tatlo, no? At halos wala pang naisa batas sa kanila.
1: Yes, tama ka dyan, Admin Rich. So,
0: ang dami-dami sa mga bill na kanila draft at talaga naman naging batas.
1: Yes, tama ka, Admin Rich. No? At syempre po, itong House Bill number 3917 ay naglalayong itong yung anti-smuggling, no, ng agricultural products, na ito yung panukalan na naitaas pa nila yung parusa sa mga mahuhuling gumagawa ng mga ito sa ating mga, sa ating ano, sa ating mga tobacco products especially, no. Syempre ang maapektuhan diyan ay yung kita ng mga magsasaka at syempre ang mga duties and tax ng para sa gobyerno. At nandahil diyan ay napakagaling taga ng ating congressman, no, ang ating majority house leader na si Sandro Marcos. At dahil diyan, Admin Rich, no, yung pabaan ng batok, pag-goodbye mo sa ating manonood, sa ating supporters, dahil tayo ay time na.
0: Yan, maraming po salamat sa mga nanonood sa ating PJ, no, sa kay Amir Rizul, kay Dorsita Nakaya, maraming po salamat sa panonood, sa lahat po ng mga nakasubaybay sa amin, no, sa Branch TV. At panoorin nyo rin po kami, no, sa Sunday, si ABJ naman po yung focus po sa Sunday po, 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. At saka maraming po salamat sa mga staff, no, ng Branch TV na sa patuloy po na pag-assist sa amin din po kami ang nagla-live. Maraming maraming po salamat po si Admin Rizul, alam po ang page sa TikTok, sa YouTube at saka sa Facebook. Maraming po salamat.
1: Yes, maraming salamat, Admin Rich. At syempre po, no, nagpapasalamat tayo sa ating mga nanonood until now, si Rebecca Morales, ang ating kapwa vlogger, no. At syempre sa iba pa pong ating mga kababayan na nanonood around the world sa ating mga OFW. Maraming pong salamat. Ito po si AJ13 Vlog. At syempre po, magandang gabi po sa inyong lahat at subaybayan niyo po kami this coming Saturday and Sunday. Salamat po.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Gusto mo bang maging mapalad? Mabiyayang araw ng Huwebes, kapatid. Kapistahan ngayon ni Santa Brigida. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 13, Talata 10 hanggang 17.
2: Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong,
3: "Bakit sa pamamagitan ng mga talinhaga ka nagsasalita sa kanila?"
2: Sumagot si Jesus,
4: "Sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga dihim ng kaharian ng langit. Ngunit hindi sa kanila, sapagkat bibigyan pa ang mayroon na at sasagana pa siya. Ngunit kung wala siya, aagawin kahit na ang nasa kanya. Kaya nagsasalita ako sa kanila na patalinaga. Sapagkat tumitingin sila pero walang nakikita. Nakaririnig sila pero hindi nakikinig o nakauunawa. Sa kanila natutupad ang mga salita ni Propeta Isaias. Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo nakauunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo nakakakita. Pinatigas nila ang puso ng mga taong ito. Halos walang naririnig ang kanilang mga tainga, at walang nakikita ang kanilang mata. At baka makakita ang kanilang mata at makarinig ang kanilang tainga, at makaunawa ang kanilang puso, upang bumalik sila at pagalingin ko sila. Ngunit mapapalad ang inyong mga mata na nakakakita at ang inyong mga tainga na makaririnig. Sinasabi ko nga sa inyo na maraming propeta at mabubuting tao ang may gustong makita ang nakikita nyo ngayon, pero hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig, pero hindi nila marinig."
1: Mapuro lang isip, mahirap makarinig, pikit ang mga mata. Marami sa ating mga kababayan ang mga die-hard fans ng kanilang mga idol, sa politika at sa showbiz man. Kahit ano pa ang gawin ng idol, nananatili silang loyal at todo ang suporta. Minsan kahit mali nang ginagawa, binibigyan pa rin ng katwiran at ipinagtatanggol ang kanilang idolo. Kapatid, patuloy na nangangaral si Jesus sa ating panahon, pero napakaraming mga tao ang bulag at bingi sa kanyang mga itinuturo. Tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita. At nakikinig, ngunit hindi nakaririnig, ni nakauunawa. Kapatid, gusto mo bang maging maswerte? Handa ka bang makinig kay Jesus at maging bukas sa pagbabago ng pananaw at bagong buhay na iniaalay niya sa iyo? Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga mata, tainga at isipan sa mabuting balitang tunay na nagpapalaya at nagbibigay kapayapaan. Amen.
2: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon. impormasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Sa Bali, Indonesia, noong ika-24 ng Pebrero, 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanya ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
6: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.

0: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Radyo Publiko Serbisyo Bayang Mahal News Nationwide.
5: Balitang pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawang na pagbabalita.
4: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
4: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
10: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
9: May OPM na rock.
10: Pinoy ako.
9: May OPM na rap.
11: What you know last night, yo, it was the best.
9: May OPM na mabagal.
10: Agad magaganda ang mga pinay.
9: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
10: Ang himig natin.
9: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Kung musika lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan.
3: He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor.
9: Hilig talaga niya ang musika.
12: Hindi pang taong nagtutulakan sa abinidang aking napagdaanan.
3: Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
13: Magmula nung ako'y natutong umawi.
3: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Singin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
18: Balita, balita, balita.
17: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
19: Pangulong Marcos na inaprubahan ng simula ang libreng sakay.
17: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong. Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
17: 738 AM.
20: Ronda, bawal ang sabaw. Walang usapang malabnaw.
14: Mga trending topics na in and out of the country.
20: Usisay,
14: mga pangalan sa likod ng issue.
20: May interview on the spot.
14: Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Mabuhay, mabuhay mga brand! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo po kaming Ramonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brand! Nang Biyernes! Thank God it's Friday! Ito na po yung ating inaantabayan ng last day of the week. Para po sa mga makapagpapahinga, ayan. Para po sa mga kababayan natin na patampata na ngayon linggo, ha? And para sa mga estudyante, mahaba-haba ang inyong magiging weekend mga brad. Dahil wala pong pasok, at least dito po sa Maynila at Lungsod Quezon. Sa Lunes, ano ha? Sa Lunes, oo, Lunes. Dahil po sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga brad. So yung mga manggagawa, abay, Sabado at Linggo lang muna, ha? Anyway, 4:15 in the morning, aba! Unahin natin mga brad, yung mga nagwagay muna ng kanilang tinatawag na, yung power interruption. Ayan. Siyempre, walang iba ang nagwagay ngayong araw na ito. Meralco pa din mga brad. Wala na namang kuryente ang Meralco. Ito yata yung tinatawag ng system loss. Hindi, tataka ka eh, no? Patas ng patas yung kuryente. Patuloy yung maintenance at hindi mo alam ba't di matapos-tapos. Maintenance nga eh. Hindi, ibig sabihin, bakit ganun katatagal yung maintenance? Ha? Magdamagan eh, no? Pero, tignan natin ha, ano bang meron ngayong araw? Ang mga subscribers ng Meralco ang nagwagay, particular po dyan sa Maynae, Cavite, Barangay Sabanga, mawawalan ng kuryente mga brad sa pagitan po ng alas 10:15 ng umaga hanggang adalas alas 2:15, may 15 pa eh, no? Ng hapon mga brad. Mula po ngayong araw yan, apektado nito ang bahagi po ng Circuit TMC 2426WA, particular ang bahagi po ng Pagsibol Village, South Subdivision, Phase 2 sa Barangay Sabang. Dahil po sa paglilipat at relocation ng pasilidad ng Meralco sa nasabing subdivision. Hindi rin pa huli mga brad ang mga taga Navotas, particular sa may Barangay Daang Hari. Mawawalan po ng kuryente sa pagitan po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ng Hulyo 24 ngayong araw po yan. Apektado nito ang mga bahagi ng Circuit Malabon 53YD, kabilang ang RA Ignacio Street mula Governor A. Pascual Street hanggang sa Felipe del Rosario 1 at Felipe del Rosario 2. Ito po ay dahil sa line reconductoring works sa kabuuan o kahabaan ng RA Ignacio Street. Hindi pa huli mga Brad, Meralco pa din! Diyan po sa Barasa Tanay Rizal, mawawalan po kayo ng kuryente ha sa pagitan po ng alas 10 ng umaga ngayong araw hanggang alas 3 po ng umaga o alas 3 ng hapon mamayang hapon. Apekado nito ang bahagi po ng Circuit Malaya 48mm kabilang ang Baras, Pinugay Road mula Pantay, Pinugay Road hanggang sa Colorado Heights Subdivision, Sitio Balisaca, Sitio Galaxy, Sitio Milestone, Colorado, Sitio Pader, Sitio Peterson, Sitio Tulay at Sitio Dalawang Kawayan sa Barangay Tandang, Kutyo Tanay. Ang dahilan ay ang retirement of facilities at line reconstruction works sa kabaan ng Baras, Pinugay Road. Muntin lupa mga Brad, mawawalan din po kayo ng kuryente. Mawawalan po ng kuryente sa pagitan ng 11:30 PM hanggang 11:50. Wala pang ano to ah. Ilan to? 29 minutes. Ngayong araw po yan. Apektado ito ang bahagi ng Circuit Ayala Alabang 412WR, partikular sa bahagi po ng Tensuan Site Road mula Katihan Road hanggang Fatima Street, Francis Street, James at John Street sa Tensuan Site Neighborhood Association Subdivision dahil sa isasagawang line reconstruction work. Alas 4:18 na po na nagmamadaling umaga mga Brad. Aba, isama-sama natin alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.

0: Una mga brads, ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Bagyong Quiapo, mga brad. Sa bagyong Quiapo muna tayo, mga brad, ha? Alamin natin kung anong bago dyan. Base sa pinakuling labas po ng PAGASA. Makukuhang benepisyo naman ng mga manggagawa mula po sa Employees Compensation Commission o ECC. Palalakasin ng pamahalaan. Investigasyon sa flood control anomaly, hindi matatabunan na impeachment trial ayon kay Senador J.V. Ejercito. Paghimay naman sa grave threat o sa Article 4 ng Articles of Impeachment, hindi na patuluyang tapos ayon sa defense team. Sa loobin naman ng mga Pinoy, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng ipatawag ang Chinese Ambassador ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Mga plano ng administrasyon para po mapasiglang muli ang ekonomiya ng bansa, inasahan mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang magiging ikalimang sona sa Lunes.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:20 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Patuloy na kumikilos ang bagyong Quiapo, Pakanluran, Hilagang Kanluran. Ganap na alas 2 ngayong araw, July 24, 2026. Ang depresyong tropikal, ba lalim nito ah. Ang depresyong tropikal o tropical depression na Quiapo ay opisyal nang lumakas at naging isang tropical storm na may pambansang pangalang Nool, habang patuloy na binabantayan sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Bago ito lumakas bilang tropical storm kagabi, ang gitna ng bagyo ay tinatayang nasa 535 kilometers silangan lungsod ng Tugigaraw, Cagayan, o yung 550 kilometers silangan ng Apare, Cagayan. Nagtataglay ito, mga brad, ng pinakamalakas na hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour, habang ang gitnang pressure naman ito ay nasa 1,000. Kasalukuyan itong kumikilos Makanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 km per hour at saklaw ng malakas na hangin ay umaabot ng hanggang 400 km mula sa gitna. Patuloy na kumikilos ang bagyong Quiapo, Pakanluran, Hilagang Kanluran hanggang bukas po yan, July 25, patungong Luzon Street, bago ito tinatahak o bago ito lumiko sa Pahilagang Kanluran hanggang Pahilaga sa mga susunod na araw. Sa tinatahak nitong landas, mga brad, ang gitna ng bagyo ay posibleng dumaan malapit sa Hilagang Silangang bahagi ng pangunahing lupain ng Cagayan sa pagitan ng umaga at hapon ngayong araw, at posibleng dumaan po ng napakalapit o maglandfall sa bahagi ng Babuyan Island sa pagitan po ng hapon at gabi. Inaasahan itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Alas 4:22 na po ng umaga, mga brad. Pinulong naman ni Labor Secretary at Employees Compensation Commission Chairperson Francis Tolentino ang mga empleyado ng ECC para pag-usapan ang pagpapalakas ng mga programa at benepisyo na maaaring matanggap ng mga manggagawa sa bansa. Sa ginawang 6th Regular Commission Meeting, ilan na sa napag-usapan ay kung paano papapalawakin ang Employees Compensation Program at ang Occupational Safety and Health Program ng ECC. Ito ang mga programa at maaaring i-apply o na maaaring i-apply ng mga empleyado kapag nagkasakit o nagkaroon na ng mga aksidente sa panahon na nasa trabaho ang isang empleyado. Ayon kay Labor Secretary Tolentino, nais nila na maging mabilis, madaling makuha at epesyente ang mga programa para sa mga manggagawa. Kasama rin naman sa naging meeting ang Commissioner ng Social Security System na si Elvira Rosare at Commissioner ng PhilHealth na si Dennis Mas. For 23 in the morning, mga brada. Usapin naman tayo ng flood control.

alas 4.23 ng umaga, tiniyak ni Senate Deputy Majority Leader JVR ito mga brad na hindi maantala ang investigasyon ng Senado sa mga anomalya sa mga flood control project sa kabila ng magpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay RC ito, nakahanda ang Office of the Ombudsman sa pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga sangkot sa iskandalo. Aniya, walong tinawag niyang contractors ang susunod na kakasuhan. Gayet ni Senador ng Senador, dapat ding mapanagot ang iba pang tunay na responsable kabilang mga contractors at mga sinasabing nagpasimuno ng sistema ng alokasyon ng proyekto. Matatanda ang sinabi ng Ombudsman na magsasampa ito ng kaso laban sa hindi bababa sa 8 miyembro ng Kamara na umano'y may conflict of interest sa mga flood control projects. Pinabubulaanan din ni Ejercito ang mga pahayag sa na ginagamit ang impeachment proceedings para matabunan ng issue ng flood control. Binigyan din ng senador na magpapatuloy ang investigasyon at walang dapat makalusot sa paglustay ng pondo ng bayan. Sinabi rin ng senador na habang isinasagawa ang impeachment trial, ipagpapatuloy ng Senado ang iba nitong tungkulin kabilang ang pagtalaki ng panukalang 2027 national budget. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance, nangako si Ejercito na isusulong ang isang malinaw at may pananagutang proseso sa pagbuo ng budget para matiyak na ang pondo ng taong bayan ay mapupunta sa mga programang tunay na pakikinabangan ng mga Pilipino. Alas 4.25 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Wala pang malinaw na pagkakasundo ang mga Pinoy kung alin sa mga articles of impeachment ang mga Pilipino, kung alin sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang may pinakamalakas na batayan. Ayon ito sa kauna-unahang National Momentum Survey ng Momentum Research na isinagawa mula July 13 hanggang 16, 2026. Gumamit ang survey ng face-to-face at computer-assisted interviews sa 1,438 Filipinos na may edad 18 pataas sa isang nationally representative sample. Batay sa 24% ng mga respondent, ang nasabing pinakamabigat na usapin ng umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential fund. Ronda, Pilipinas. Alas 4.26 ng umaga mga brada. Samantala, 22% ang nagsabing wala sa mga paratang ang kanilang itinuturing na kapanipaniwala, habang 16% naman ang tumutukoy sa aligasyon ng grave threats o umano'y pagbabanta sa Pangulo at sa kanyang pamilya bilang pinakamabigat na issue. Ayon kay Momentum Research founder at CEO Clevel Arguelles, ipinapakita ng resulta na bagamat nangunguna sa pananaw ng publiko ang usapin ng confidential intelligence funds, na nanatiling magkakaiba ang pananaw ng mga Pinoy sa mga articles of impeachment. 4:26 in the morning mga brad, kaugnay nito, umalma naman ang CCTV. Teka lang, ano ba ito? Ronda, Pilipinas. Teka ha.

0: kumunek sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM. Pilipinas.
1: Alas 4.27 ng nagmamadaling umaga, mga brad. Hindi patuloy ang tapos ang paghimay sa grave threat o yung Article 4 ng Articles of Impeachment. Ayon sa pagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, gitnang amugado, hindi pa naririnig ng panig ng Vice Presidente dahil ang nagawa pa lang nila sa ngayon ay mag-cross-examine sa mga testigo na pinipresenta ng House Prosecution Panel. Pagkatapos naman ng prosecution sa presentasyon sa lahat ng articles, ay sakalang sila makapagpresenta ng kailang mga testigo at mga ebidensya. Kahit naman mag-cross-examination pa lang ang ginagawa ng defense team, kontento sila sa takbo ng paglilitis. Ipinaubaya na ng depensa sa impeachment court anuman ang interpretasyon at desisyon sa mga inilalatag na punto ng kanilang panig. ...4.28 in the morning, mga brad. Wala mo nang BBTO, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
2: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Benjamin Eman, isang residente sa Pigawayan North, Cotabato. Nandito po ako ngayon sa DSWD Region 11. Ngayong araw po ay nabigyan po nila ako ng kaunting tulong dahil sa programa ng gobyerno at ng DSWD na balik probinsya. Ako po ay nawala ng trabaho at alam po natin medyo mahirap mawala ng trabaho lalo na ikaw ay nasa Maynila. Ako ay nagkaroon ng kaisipan na bumalik ulit ng probinsya at umuwi na lamang. At nagpapasalamat po ako sa gobyerno dahil po sa mga ganitong klaseng programa, natutulungan po ang bawat Pilipino. Maraming salamat po.
7: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
5: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
8: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
2: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
9: SONA,
2: SONA 2026.
10: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
2: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
9: SONA,
2: SONA 2026.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcor.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
13: Mga dogs naka-on na naman pa-scoop ko ng go. Mga dogs ay naman.
1: 4:35 in the morning mga brad, nagbabalik po ang Ronda Pilipinas.
9: Ronda Pilipinas.
1: Kuha muna tayo ng mga reports mula po sa Metro Manila. Higit 300,000 na food packs naka-standby na po sa Ilocos at Cagayan Valley. Ayon po yan sa DSWD. Ito po, syempre, may kaugnayan po yan doon sa Bagyo. Si Pokyaps. Ayan ha. May report po dyan si Marianne Bastasa.
14: Pilipinas. Bilang paghahanda sa banta ng Bagyong Quiapo, pinaigting pa ng Department of Social Welfare and Development ang disaster preparedness efforts nito, lalo na sa Ilocos at Cagayan Valley region na inaasahang tutumbukin ng kalamidad. Ayon sa DSWD, may nakapreposisyon na itong mga nasa 321,000 na family food packs, 32,000 na ready-to-eat food boxes, at nasa higit 300,000 ring non-food items sa mga warehouse ng DSWD sa Ilocos at Cagayan Valley para matiyak ang agarang pagpapadala ng mga ito kung kinakailangan. Una na rin itinaas ng Disaster Response Command Center ng DSWD ang kanilang Blue Alert status dahil sa Bagyong Quiapo. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang kanilang monitoring at koordinasyon kasama na ang mga national agencies, LGUs at field offices para matiyak ang maagap at maayos na pagtugon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ronda Pilipinas.
15: Dami ng smoke.
0: Pilipinas.
1: Alas 4:36 ng umaga mga brad. Heavy naman ang police sa ASEAN region. Magpupulong bukas kasunod ng ASEANopol Conference. Ramon din sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Aarangkada ng bukas ang 44 na pagpupulong ng National Police Chiefs sa Timog Silangang Asia o ang ASEANopol. Bahagi ito ng sidelines sa nagpapatuloy na ASEAN Summit kung saan tumatayo yung chairman at ang Pilipinas para sa taong ito. Bago yan, nagsagawa ng 15 executive meeting ang ASEANopol na dinaluhan ng mga deputy head of delegation mula sa 10 bansang kasapi nito. Kabilang na riyan ang Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at ang host country na Pilipinas. Tinalakay sa ExCo meeting ang mas pinigting na pagtutulungan ng mga bansang kasapi sa paglaban sa cybercrime, illegal na droga, human trafficking, online child exploitation, fraud asset recovery at iba pang uri ng organized crimes. Ito kasi ang mga usaping nangangailangan ng mga magkakaugnay na aksyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ronda, Ronda, Pilipinas.
1: Alas 4:38 naman ang nagmamadaling umaga mga brad. Dako naman tayo dito ha sa usapin naman ng nitong mga sentimiento po ng Pinoy sa nangyaring bakbakan, paluan dyan po sa may Ayungin Shoal na teritoryo po natin mga brad. Pasok po sa ating tinatawag na exclusive economic zone. Sa loobin po ng mga Pilipino, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang ipatawag ang Chinese Ambassador ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ramonda sa balitang yan, Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mas pinaigtim pa ng Pilipinas at Sweden ang kanilang ugnayang pangdepensa kasunod ng bilateral meeting ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Swedish Minister for Defense Paul Johnson sa Makati City. Ayon kay Teodoro, higit pang lumalalim ang ugnayan ng dalawang bansa dahil na rin sa patuloy na pagtutulungan nito. Nagpasalamat din ang kalihim kay Johnson sa suporta ng Sweden at European Union o EU sa inilabas na joint statement para sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Tribunal Award. Anya, ipinapakita ng paninindigan ng EU ang pagpapatibay sa ibinahagi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kinatawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinaing at galit ng mga Pilipino nang ipatawag nito ang ambassador ng China sa Pilipinas na si Jing Chuan kasunod ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Ayon kay Teodoro, ito ang naging mensahe ng Pangulo sa pakipagpulong nito sa Chinese ambassador na inilarawan ng mga dayuhan bilang isang constructive dialogue. Sinabi ni Teodoro na nanindigan ng Pangulo para sa karapatan ng mga Pilipino alinsunod sa saligang batas. Anya, mahalagang maipakita ito lalo't kilala ang Pangulo sa pagiging maingat sa usaping diplomatiko. Samantala, binatikos ni Teodoro ang paglalabas umano ng Chinese ambassador ng detalye ng kanilang pag-uusap na anay na pagkasundo ang i-embargo. Nauna nang sinabi ng Malacanang na nanawagan si Pangulong Marcos ng reset upang hindi na maulit ang insidenteng ikinasugat ng dalawang miyembro ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kaugnay naman ang nasabing balita mga brad, umalma ang Chinese Coast Guard at sinabi ang Pilipinas umano ang pumasok sa jurisdiction ng China matapos maglabas ng pahayag ang Philippine Coast Guard sa agresibong pag-water cannon at mapanganib na pagmamaneobra ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc kahapon. Sa pahayag ni CCG spokesperson Jiang Lue, ang dalawang barko umano ng Pilipinas ang hindi pumadin o pumansin sa kanilang paulit-ulit na babala dahil pumasok na ito sa Huangyan Dao na jurisdiction ng China. Kaya naman kinakailangan ng Chinese Coast Guard na i-track, i-monitor at kontrolin ng sitwasyon. Para naman sa China, professional na ayon sa batas at ang kanilang mga ginawa. Nagbabala naman ang China sa natigilan ang mapang-udyok na pagkilos dahil patuloy nilang pinoproteksyonan o poproteksyonan ang kanilang soberanya. Naglabas naman ng video ang Chinese Embassy na iba pang anggulo ng umano'y pang-water cannon dito. Makikita na malayo mula sa barko ng Pilipinas ang water cannon mula sa Chinese Coast Guard. Alas 4.41 mga Brad, mahigit 2,000 beneficiary naman ang Pangasinan o sa Pangasinan nakatanggap ng unang uplift assistance. May report si Mildred Coquia.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Mahigit 2,700 beneficiaryo sa mga bayan ng mga Tarem, Pozorubio at Rosales, Pangasinan na ang nakatanggap ng unang 2,000 pisong ayuda sa ilalim ng uplift assistance. Sa mga Tarem, umabot sa 1,331 beneficiaryo ng Group 2 uplift sa ang tumanggap ng paunong tulong pinansyal. Kasabay nito, isinagawa rin ang enrollment at paglink ng kanilang napiling digital financial account upang direkta nilang matanggap ang mga susunod na ayuda sa kanilang e-wallet hanggang Disyembre. Samantala, 1,374 pang beneficiaryong nakatala sa 2024 Community-Based Monitoring System ng PSA at kabilang sa kategoryang mahihirap at near poor ang nabigyan din ng unang 2,000 pisong assistance sa Pozorubio at Rosales. Ayon sa DSWD Field Office 1, ipinatutupad ang uplift assistance alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatanggap pa ng mga beneficiaryong karagdagang 10,000 piso sa loob ng susunod na 5 buwan hanggang Disyembre sa pamamagitan ng digital payout. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Digital connectivity sa isang pamayanan sa Island Municipality sa Pangasinan pinalakas sa bagong Gida Tower. May report si Ricky Kasipit.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Hindi na kailangan pang maghanap ng signal ng mga mag-aral at guro ng Makaleeng Elementary School sa Island Municipality ng Anda, Pangasinan upang maipasa ang kanilang mga kinakailangang reports at makapag-download ng instructional materials. Ito ay matapos opisyal na buksan ng Globe Business katuwang ang Department of Information and Communications Technology o DICT ang bagong Geographically Isolated and Disadvantaged Area o GIDA Tower. Sa pamamagitan ng bagong pasilidad, nabuksan ang digital connectivity sa lugar na inaasang magbibigay ng mas maraming oportunidad hindi lamang sa paaralan kundi sa buong pamayanan. Malaking suporta rin ang dulot ng signal ng GIDA Tower upang mas epesyenteng magamit ng mga mag-aaral ang ipinamahaging bayanihan SEM ng DICT. Matatanda ang nauna ng ipamahagi ng DICT ang mahigit 2,000 bayanihan SIM sa bayan ng Anda. Sa ilalim ng programa, bawat benepisyaryo ay tumanggap ng SIM card na may 25 gigabytes ng libreng mobile data bawat buwan sa loob ng isang taon. Ayon kay DICT Undersecretary Attorney Heherson Asidaw na nakiisa sa aktibidad, nagbubukas ang digital connectivity ng mas maraming oportunidad para sa mga komunidad. Aniya, hindi lamang teknolohiya ang naihahatid ng koneksyon kundi pagkakataong matiyak na walang Pilipinong nalilimitahan ang potensyal dahil sa kakulangan ng access sa digital services. Ayon pa kay Asidaw, kaakibat ng inisyatibang ito ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak ang digital transformation sa buong bansa kabilang ang mga GDAS. Ayon kay Gian Villaseran, National Government Accounts Head ng Globe Business, naniniwala siyang hindi lamang luho ang pagkakaroon ng maaasang konektibidad kundi bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay. Ito aniya ang dahilan ng patuloy na makikipag-ugnay ng Globe Business sa mga ahensya ng pamahalaan upang makapaghatid ng konektibidad sa mga pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Alas 4.45, 129 milyong piso na halaga ng ilegal na droga na kumpiska naman sa 2 buwang anti-drug operations ng PRO 6. May report si Paul Tarosa.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Umabot sa mahigit 129 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 6 sa loob ng 2 buwang pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga sa Western Visayas. Mula Mayo 22 hanggang Hulyo 22 ngayong taon, nagsagawa ang PRO 6 ng 275 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakaresto ng 343 hinihinalang sangkot sa ilegal na droga. Sa mga operasyong ito, nakumpiska ang humigit kumulang 18.9 kilos ng shabu, 355 grams ng cash marijuana at 169 grams ng dried marijuana leaves na may kabuang standard drug price na 129,054,543 pesos and 20 centavos. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, bunga ng sama-samang pagkilos ng kapulisan, mga lokal na pamahalaan at ng komunidad ang naging tagumpay ng kampanya kontra laban sa ilegal na droga. Naniniwala si Tuanyo na hindi lamang nasusukat sa dami ng operasyon o halaga ng mga nakumpiskang droga ang tagumpay ng kampanya, kundi sa mas mahalaga talagang layunin itong maprotektahan ang bawat pamilya at pamayanan sa Western Visayas laban sa banta ng ilegal na droga. Tiniyak naman ng PRO 6 na magpapatuloy ang pagpapaigting ng intelligence gathering, law enforcement operations at community engagement upang higit pang mapigilan ang pagkalat ng ilegal na droga, lalo na sa mga kabataan at mapanatilang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Mga bagong personal na mga nakinontrata ng DSWD RFO 10, tutulong sa implementasyon ng iba't ibang programa ng ahensya sa rehiyong Northern Mindanao. Nanumpa na. Ramon sa balitang yan, Dandy Macarambon.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nanumpa na sa tungkulin sa isang simpleng seremonya ang mga personaheng bagong kinontrata ng DSWD Regional Field Office 10, inatasang mga ngasiwa sa iba't ibang programa tulad ng pag-abot program, kalahi seeds at supplementary feeding program. Ginanap ang panunumpa ng tungkulin sa rehiyonal na tanggapan ng DSWD Regional Field Office 10. Pinangunahan ni Regional Director Glofelia Uwayan. Ang naturang aktibidad ay marka ng iba pang hakbang para tiyakin ang epesyente at epektibong implementasyon ng mga nabanggit na programa ng ahensya para iangat ang antas ng pamumuhay ng mga nasa vulnerable o mahihinang sektor. Inaasang makatutulong ang mga bagong personahe sa pagresponde at paghahatid ng inklusibo at makataong panlipunang serbisyo sa rehiyong Northern Mindanao. Nananatili ang DSWD na nakatuon sa kanilang misyon makapaghatid ng dekalidad na serbisyo sa bawat pamilyang Pilipino na nangangailangan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Completion rate naman ng SIDC Bridge na 62% na. Aasahang makukumpleto bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa DPWH. Ramon sa Baltangyan ni Sheila Lizondra.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Kumpiyansa ang Department of Public Works and Highways o DPWH na matatapos ang konstruksyon ng 20 billion pesos na Samal Island Davao City Connector o SIDC Bridge bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Nasa tamang takbo ang konstruksyon ng proyekto na makakatulong upang mapabilis ang biyahe sa pagitan ng Davao City at Island Garden City of Samal. Batay sa pinakahuling datos ng DPWH Davao Region, umabot na sa 62.22% ang physical na accomplishment ng nasabing tulay. Magkakaroon ito ng 47 meter na vertical clearance upang makadaan ang malalaking sasakyang pandagat. Aasahan ang landing points ng Davao Samal Bridge sa R. Castillo Daang Maharlika Junction sa Davao City at Samal Circumferential Road sa Barangay Limaw, Island Garden City of Samal. Inaasahang magbibigay ang SIDC Bridge ng mas mabilis at mas maginhawang koneksyon sa pagitan ng Davao City at Samal na makakatulong sa pagpapalakas ng turismo, kalakalan at ekonomiya ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
16: Ronda Pilipinas. Pilipinas.
1: Alas 4.49 ng umaga, mga brad, inaasahan naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na marinig mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang magiging ikalimang sona sa Lunes ang mga plano ng administrasyon para mapasiglang muli ang ekonomiya ng bansa. Pinunto ni Gatchalian na malaki ang naging hamon sa bansa ngayong taon dahil may mga analyst at rating agencies na nag-downgrade ang economic growth ng Pilipinas. Hindi rin niya nakamit ang original projection ng economic growth na 5-6% dahil sa 3.5-4.5% lang tayo ngayong taon. Kaya naman tiniyak niya na nakaka-apekto ito sa poverty reduction at employment rate sa bansa. At ito ang mga nais niyang marinig sa SONA kung paano itong tutugunan ng administrasyon. Sa bahagi niya ng Senado, magiging prioridad rin nila ang pagpapasigla ng ekonomiya sa mga panukalang batas na tututukan nila. Magpapatupad naman mga brad ng pamahalang lungsod ng Quezon sa July 27, kasabay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So inilabas na kautusan ng lokal na pamahalaan, ipatutupad ang liquor ban simula 12:01 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Ayon sa QCLGU, ipatutupad ang liquor ban dahil maaaring makaapekto sa kaayusan ng komunidad at ng publiko ang mga insidenteng dulot ng pagkalasing kasabay ng pagdaraos ng SONA. Inatasan naman ng pamahalang lungsod ang Philippine National Police, Department of Public Order and Safety, Traffic and Transport Department, Task Force Disiplina at iba pang opisina na tumulong sa pagpapatupad ng kautusan at patawan o at patawan ng kaukulang parusa mga lalabag dito. Nauna nang inanunsyo ng QCLGU na suspindido ang klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod sa Lunes. Morning good muna kay Vice Presidente GR Reyes, nakatutok ngayon. Maganda-maganda morning. Dako naman tayo mga brad. Big job.
6: BJ time na. Lawrence, pa-BJ ka naman. BJ, BJ, BJ. Ayan na, babayuhin na tayo.
7: Babayuhin?
6: Babayuhin tayo ng mga bonggang jobs. Kaya nga BJ eh, big job.
22: Job vacancies, job opportunities, office tips, simple business, career techniques. Lahat yan dito sa Big Job.
23: BJ time na!
22: BJ time na!
1: Alas 4.52 po ng umaga mga brad, iniimbitahan ng mga job seekers o naghahanap po ng trabaho na makilahok sa local recruitment activity. Bukas po yan, araw ng Sabado, July 25, 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Peso Annex ng Manila Public Employment Office o Public Employment Service Office ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila. Ang schedule mga brad ng mga kumpanya ha, ito po, alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ang kumpanya pong tatanggap o yung papasukan yung Infinity Outsourcing. 10 a.m. to 12 p.m. yung Asia Pro Multipurpose Cooperative, 12 p.m. to 2 p.m. naman Starworks Integrated Services Incorporated. May iba't ibang bukas po na posisyon gaya ng cashier, barista, store helper, billing clerk, accounting analyst, sales assistant, service crew, delivery driver, warehouse helper, steel man, carpenter, office staff, HR staff, medical representative. Tandaan nyo mga brad ha, maging handa sa on-the-spot interview para sa pagkakataong ma-hire on the spot. Para naman makilahok sa local recruitment activity, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Manila Public Employment Service Office at i-access ang link para po sa registration sa kanilang official post. Alas 4.53 na po na nagmamadaling umaga mga brad.
6: Papa Loren.
24: Wala na.
1: Maraming salamat po sa lahat ng nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at si baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko mga brad, magkaningan po tayo bukas. Adios!
25: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabit
6: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

malaki po yung naitutulong po nung balog-balog dam pagdating ng araw regarding po sa ikaunlad po ng kabuhayan, lalong-lalo po sa mga magsasaka po na madadaanan po ng tubig po nito. Yung mga iba po kasing farmers sa amin, halos umaasa lang po sa tubig ulan. So, sagastusin po kasi pagdating sa pagbubukid, medyo nahihirapan po kami kasi napakalaki po ng gastos. So, pagka po naayos po ito nagbigay na po ng tubig sa aming mga bukirin, isa pong malaking pong biyaya po para sa aming mga magsasaka. Kasi po, malilesen po kami sa mga gastusin, magkakaroon po kami ng maginhawang tubig, maayos na pagbubukid.

0: 3,000 hectares, no? Doon sa phase 1 natin ng Balog-Balog, no? Included po 'yon sa 34,410 na service area na irrigate natin pag natapos itong Balog-Balog. Sa ngayon po, yung mga irrigation structures natin, yung mga conveyance canal, natatapos na po natin. Kasali na doon yung mga resettlement area, yung sa Maamot, na-relocate na po natin. Nandun na po sila nakatira sa mga core houses na ginawa natin. Ito po, hindi lang dam, hindi lang po irrigation structure, no? Lahat po ng component, para may bigay din po natin yung para sa mga katutubo ng mga kaibigan natin, yung mga IPs. As of now, yung malaking porsyento ng gagawin natin, ito na lang yung high dam natin na nakakontrata ito sa Kay Santa Clara amounting to 7.67 billion. No? Ito po 42% ng kabuuan. No? Ibig sabihin, pag natapos natin ito, no, mag-irrigate na yung Balog-Balog High Dam. May mga 21,000 farmer beneficiaries po tayo dito. So, marami po sila. So, under the leadership of our President, Pangulong DBM, at saka sa ating administrator, Engineer Eddie Guillen, no, na napaka-supportive po sila sa ating proyekto, talagang makikita ko at nararamdaman namin ng taga-BBMP na tumutulong sila para matapos itong projects.
1: Sabi ng ating Pangulo, you know, ang hindi naman sa politika tinitignan kung sino ang dapat na pagserbisyuhan. Tingnan natin, sabi niya, yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa kabi, nagsisikap talaga nung ibid namin ito, tinaasan na namin yung ano, yung qualification, quadruple A contractor ang hinanap namin para talagang mahusay at talagang reputable na contractor ang makakuha ng project. Iyon na lang sa prioridad ng ating Pangulo, yung kanyang 8-point socio-economic agenda. Number one po, diyan ang food security. Yan, kailangan ng food security is irrigation, di ba? So, meaning, panganay ang ating mga farmers sa
2: agrikultura. Ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: 5 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Araw po ng Biyernes. GIF, thanks God it's Friday. 24 na po tayo sa buwan ho ng Hulyo pa rin, 2026. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada, madulas ang kalye, madulas sa mga kalsada natin, maulan, meron po tayong bagyo. Good morning muna sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda. Siyempre, tagusuyang kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Sa lahat po naman ang inaabot ng ating mula tuntunan. Siyempre, good morning sa ating mga bayaning magsasaka na sa malalayong lugar. Tuno sa mga pabalik na sa pantalan, medyo hindi maganda siguro karagatan, ano? Ano tayong bagyo? Itong bagyo ho natin ay talaga nagpaparamdam na. Kagabi ho dito sa Metro Manila, partikular ng Quezon City, biglang buhos ang napakalakas na ulan. Sa mga sadyante ho natin, magdala ho, ha? Magdala ho ng payong pananggalang sa ulan. Hindi ho, hindi baril ha, hindi panaksak, hindi mga deadly weapons. Check lang mga nanay, tatay ho, yung mga anak niyo pagpapasok ho. Ting walang mga pamamisalang gabit-bit na mga gamit ho yan, ha? Pasok sa mga eskwelan. Pakihatid na rin para masipo yung mga bata. Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero, Hero, Illustrer, Obrigado. Sama-sama together, tutukan natin ang mga balitang at mga usapang may kinalaman sa usaping agrikultural. Siyempre, may kapag-ugnayan po natin sa mga piling individual, may kinalaman pa rin sa mga issue pag-uusapan natin sa araw-araw na ho. Pagtanggap po natin ang mga report galing sa mga lalawigan. Sabay-sabay-sabay na papahinggan sa nito ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Wala muna tayo sa ano ha, sa 738 AM ho. Pwede na sa 104.3 The Capital FM. Siyempre sa Radyo Television, WCI sa may PD, Ilocos.

0: Norte. Good morning sa mga nagtutulak sa atin dyan sa Pidigilocos Norte. Dyan sa DWCJ po naman, sa may party ho naman ng Cagayan. Ay, maraming suspindi itong klase ngayon, ha? Kailang konti, babanggitin ho natin yan. Ay, galaw-galaw para hindi pumanaw si Mamang Chuper. Baka antok-antok, pupungas-pungas, pakigising lang, paikalabit lang, ano ho, pakiusap lang, pagbalasaitan ho natin. Iwas disgrasya, iwas ako na tayo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Siyempre din sa mga biyahero, biyahere ng gulay, ng kami, ng baboy, ng baka, ng manog. Pagka hindi kaya yung long drive talaga, kilid-kilid lang ho tayo. Ho. Kilid power nap. Importante ho yung power nap na yan. 15-30 minutes. Okay na ho yan. Natin balikan yung manibela.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, lumakas ho yung bagyong Quiapo. Ha? Bilang isang tropical storm ngayong araw. Ay no, sa pinakahuling ulat po ng DOSC Pagasa ay naasang tatahakin itong extreme northern Luzon kung saan posible ho magdala nito ng malalakas na ulan at magdudot po ng pabugsubugsong hangin alos buong bansa po naman. Ilan po sa mga detalye, update po sa bagyong Kia po, ang tropical storm Nool. Ay okay. Lumakas mula sa magiging tropical depression at gat na isang tropical storm. Simula ho kanina alas 12 na madaling araw. Dati tropical depression lang yan, ngayon ay tropical storm na po siya. May kilos, papalapit to sa ilagang bahagi po ng bansa, posibleng dumaan ng napakalapit o mag-landfall sa northeastern mainland ng Cagayan o sa Babayan Islands ngayong umaga po naman o sa hapon. Kalugar niyan, handa-handa na, galaw-galaw na tayo. Ho. Nakaangat po ang wind signal number 1 sa ilang lalawigan sa northern Luzon. Ayun po sa Pag-asa, posibleng itaas ang babalahagang wind signal 2. Wind signal number 2, apektadong lugar sa northern Luzon. Makararanas na katamtaman hanggang sa matitinding pag-ulan. Tapos sa direktang epekto ng bagyo, may banta rin po ng mga pagbaha at landslides. At sa Manila, sa southern Luzon, magiging maulap na may kalat-kulat na pag-ulan. Pagkulog, pagkidlat, dahil po naman sa habagat o southwest monsoon, inaasahan po naman ang temperatura na naglalaro po naman sa 25 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Pati naman ang Visayas at Mindanao, patuloy po maapektuhan ng pinalakas sa habagat. Dadala po na katamtaman hanggang malalakas na ulan. Partikular sa Negros Provinces, Antique, at bahagi po naman ng Zamboanga Peninsula. Ay umiira pong gale warning. Gale warning, mayroong gale warning ha. Ang kamaybayan po ng extreme northern Luzon. Mapanganib. Ipaglayag para ho sa maliliit na sasakyan pandagat dahil sa napakalaking mga alon. Ang babatla ho ng 5.5 ang metro sa Batanes at maging dyan po naman sa Babayan Island. Ayun. Samantala sa mga nakatutok sa atin dyan sa pati naman ng car. Dilyera Administrative Region. Good morning sa mga sukiyaki natin dyan. Ingat po tayo pare-pareho. Ay nakataas na po ang wind signal number 1 sa hilagang bahagi po ng Benguet. At halos buong Cordillera Administrative Region ngayong araw. Dahil pa rin po sa banta ng lumakas sa bagyong Quiapo. Pinalalakas din po naman ang hanging habagat. Inaasahan po naman ang maulap na kalangitan. May malalakas yung alon, thunderstorm sa malaking bahagi po ng rehiyon. Kaya pinag-iingat ang lahat sa posibleng landslide at flash floods po naman. Ang atok, makararanas po ng malamig at maulap na panahon na may madalas sa pag-ulan at thunderstorm. Ang temperatura po dyan ay maglalaro sa napakalamig na 12 degrees Celsius hanggang 17 degrees Celsius po. Bignom, sarap. Yan o naman sa Baguio, naasahan po ang patuloy ng mga pag-ulan at biglaang thunderstorm, lalo na sa hapon. Ang temperatura ay nasa 16 degrees Celsius po naman hanggang sa 21. Okay. Tagang Benguet, yung Bugyas, yung Mankayan, yung Bacon, Kibungan. Direktang nasa ilalim din po yan ang signal number 1. Asahan po yung malalakas na pabugsubusong hangin. Ang Katimugang Benguet, ang La Trinidad, Tuba, Itogon, Sablan, Dublay. Wawa na naman yung mga pananim natin dyan. Ay kasama ko sa localized thunderstorms warning po na pag-asa na makararanas ng mahina hanggang sa tamtamang mga pag-ulan po naman. Mapanglalawigan sa CAR under signal number 1, ang Apayao, Abra, Kalinga, Mount Sempravis at Ibugao. Ng probinsya ngayon kasi lukuyang nasa ilalim po ng wind signal number 1 ho. Magdadala ho ng malalakas ng pag-ulan ay kasama ang katamtamang hanggang sa kumisa ng malalakas ng hangin. Upang mapanganig ngayon na bumihay po sa mga bulubundukin kalsada tulad po ng Cannon Road po sa Mihalsema Highway. Ilalim po naman sa banta po ng landslide, mga rockslide. Panatiling ligtas at laging makinig sa mga lokal na ulit po ng inyong DRRMC. Ano ho? Ay, ingat po, ingat lang ho. Sa mga babiyahe pa rin, ingat sa mga kababayan po natin na sa mga kayo ngayon. Bota yung bagyo, tropical storm na po yan. At ingat, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa atin, 12 minuto kabilbay, makalipas ang 5 na madaling araw, tutok tayo sa ating mga headliners. Ngayong araw nito ng Biyernes, ating usapang agrikultura, 24 Biyernes, Hulyo.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Department of Agriculture, pinaghahanda na mga masasaka sa banta po ng bagyong si Quiapo.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Wag po. OCD Western Visayas, nagkasana ng mga paghahanda laban po naman sa El Nino.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: At iba to, Iraan Small Reservoir Irrigation Project, magbibigay po ng kabanatagan ng loob. Po naman, apat na lang former beneficiary ng proyekto, ayon po naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Itutok ko sa mga detalye ng balita. 13 minuto na kabilbay makalipas ang 5 na madaling araw. Tambay po lamang sa mga report galing sa mga lalawigan, galing sa mga probinsya. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Inalerto na ng Department of Agriculture ang mga magsasakit mangisda sa banta ng bagyong Quiapo. Wag po. Huwag niyo naman kami pahiraman. Ayon na sa DA, batay sa tayahon na pag-asa, kabilang sa inaasahang maapekto ng bagyong Northern Luzon. Saan posible ang paglabit po? Paglandfall dyan po naman sa may parte ho ng Cagayan. Kaya naman ngayon pa lang, ay inabisohan na nito ang mga magsasaka na anihin na po. Ingkwan lang mga palay at mga gulay, bago ho maapektuhan po naman ng bagyo at mga pag-ulan. Maging ang mga mangisda, pinayuhan na rin ilikas na rin ang mga bangkang pangisda at pagpaliban muna ang pagpapalaot lalo na sa mga lugar na nakararanas na ng malakas na hangin at aalon dahil po naman sa bagyo.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ang kasana ng mga paghahandang Office of Civil Defense or OCD Western Visayas kasi po ng inasang epekto po naman ng El Nino. Ayon kay OCD Western Visayas Regional Director Raul Fernandez, ay pit lang kanila pa ibag-ugnayan ang mga ipatutupad sa programa Interventions Contra El Nino. Lang simulations na rin ang tinitingnan po ng OCD Western Visayas na magiging posibleng impact po ng El Nino sa rehiyon. Sa ngayon, ay nakabantay na po ang Office of Civil Defense sa mga anunsyong ilalabas ng pag-asa agad-agad para maikasa ang El Nino Interventions.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 5 minuto na kabilbay makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
0: Kapitan ng report sa labas muna. Higit sa 5,000 hektarya ng standing crops ay posibleng maapektuhan po ng bagyong Quiapo at habagat. Sabi ng DA. Apo, wag po. Inating kay Marian basta sa mga detalye niyan, Marian.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report. Nakabantay ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo at ng habagat sa sektor ng pagsasaka. Batay sa pinakauling pagtaya ng DA, maaaring maapektuhan ng bagyo ang nasa higit 500,000 hektarya ng pananim sa CAR, Regions 1, 2, 6 at 11. Kabilang dito ang nasa 251,000 na hektarya ng palay at 268,000 na hektarya ng mais. Ayon sa DA, karamihan sa mga taniman ng palay ay nasa vegetative state, habang nasa 36% naman ang nasa seedling stage. Gayunman, sinabi ng DA na ang mga pag-ulan na dala ng Tropical Depression Quiapo ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga lugar na nakararanas ng tuyong kondisyon. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Teka muna sa mga naghahanda sa mga estudyanteng papasok, kila nanay, tatay na umaasikaso sa mga bata. Ho. Isuspindido po ang klase sa ilang bahagi po ng bansa ngayong araw nito ng Biyernes, Hulyo 24. Po, dahil sa masamang panahon na dulot po ng tropical storm, Quiapo. Pinalakas po ng habagat sa Southwest Monsoon, pati na rin ng mga nakischedule na power interruption. Dahil sa masamang panahon, dahil po sa bagyong Quiapo at habagat, Aguindanao del Norte, all levels, pampublico at privado. Yeah, walang pasok. Maguindanao del Sur, all levels, pampublikot privado. Ang Sarangani Province, ganun din po naman, all levels, pampublikot privado. Sultan Kudarat, all levels, pampublikot privado. Iloilo City, preschool hanggang senior high school, pampublikot privado. Ang Pagudpod, Ilocos Norte, all levels, pampublikot privado po naman. Sa Cebu, Zamboanga del Norte, all levels, pampublikot privado. Ang Pigkawayan, Cotabato, all levels, pampublikot privado. Good morning sa mga natutok sa dyan sa atin sa Cotabato, ho. Wala naman dyan, ho. Gordon family. Ay, kay Kuyang Sam Gordon. Kamusta ka? Good morning. Laman sa scheduled power interruption, walang klase. Ilang lugar po sa Ilocos Sur. Suspendido. Walan ho ng kuryente naman. Sa ko po yung area ng Santa, dyan sa Ilocos Sur, Santiago, San Esteban, Santa Cruz, Narbacan, Santa Maria, Burgos, Banayoyo, at St. Joseph Institute. Ano ho? Okay. So, yung mga lugar na wala pong pasok kayong araw ito ng Biyernes dahil sa sama ng panahon at dahil po sa kawalan po ng serbisyo naman ng kuryente.
1: Usapang agrikultura.
0: Higit po naman sa abot ng nilalad ang botsa na nagkakalaga naman 1.3 milyong piso ay kompiskado ng CIDG dyan po naman sa area ng Cavite. Ano ho? Amin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si J. Mike Dagala.
1: Radyo Pilipinas.
2: Ang sabat ng mga tawuan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang nasa 4.4 na toneladang hinihinalang botsa. Ito ay sa ikatasang operasyon ng pulisya katuwang ang National Meat Inspection Service o NMIS ng Department of Agriculture sa loob ng Kadiwa Pag Market Basement 2 na Marina City sa Lalawigan ng Cavite. Sa visa ng mission order ng NMIS na kumpiska ng mga otoridad ang mga nasamsam na karne bukod sa mishandled, hindi rin registrado at walang tatak ng pagkasuri mula sa ahensya. Kasunod niya, nagpabala ang CIDG at ang NMIS sa publiko hinggil sa mga naglipa ng botsa na bagsak presyong ititinda sa mga pamilihan. Bukod kasi sa hindi ito ligtas kainin, posibleng ito magdulot ng peligro sa kalusugan ng sino mang kukonsumo nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Good morning lang sa mga nakatutok sa asin dyan sa Philippine Fisheries Development Authority. Ano ho? Pangunguna ni Atty. Glenn Pangapalan and family. Thank you. Samantala, NMIS, National Meat Inspection Service, Ilocos Region. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa NMIS dito sa may Capital Region. Dito sa ano? Dito sa Quezon City. Pinbahe lang natin yan. Kay Dr. Randy Luntok. Din kay Dr. Bob Umali. Dr. Roque. Okay, Dok Duque, yun, sorry. Duque, yan mga nakatutok yan. Thank you. Hindi kayo pwede mag-jogging yun, mulan. Maya si Locos Region, nagsigawa ho ng African Swine Fever Blood Sample Collection sa mga katayan sa Pangasinan. May natin na mga detalye ng balitang yan. Si Leslie Mino, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ng pagmamanman at pagkuha ng blood sample para sa African Swine Fever ang National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 1 sa mga piling accredited na slaughterhouse sa lalawigan ng Pangasinan. Layunin ang gawang ito na agad matukoy kung may taglay na ASF virus sa mga baboy bago pa man ito katayin gamit ang mga lateral flow assay test kit. Ang mga pinal na sample ng dugo na nakolekta sa mga animal slaughterhouse ay susumite sa Department of Agriculture Regional Animal Research Diagnostic Laboratory Region 1 para sa opisyal na confirmatory testing upang makumpirma kung positibo o negatibo ang mga ito sa virus. Ang patuloy na pagmamanman na ito ay bahagi ng advokasya at commitment ng NMIS RTOC 1 na tsaking ligtas, malinis at kwalipikadong karne lamang ang nakakarating sa public market habang suportado ang pambansang programa ng pamahalaan sa pagbigil sa pagpapakalat ng ASF. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Leslie Amino, dyan sa Pangasinan. O dyan sa Pangasinan, sabi ng PDRR mo, mahina hanggang katamtaman, paminsan-minsan malakas sa pag-ulan, ilang bahagi po ng Pangasinan, gaya po ng Anda, Borinawa, at Labani. Ayan. Okay. Dahil po sa pinalakas na bagat pa rin, nakasalukoy ang binamantayan sila po ng par. Pahala na po sa mga residente dyan sa Pangasinan, lalo na sa mga low-lying at coastal areas, natiling alerto po sa posibleng mga pagbaha po naman. Ay, teka muna. Naglabas yun ng lindol alert ng Pangasinan. PDR mo, matapos may talayang sa magnitude 3.5 na lindol kagabi. Ang sentro ng lindol na yan, natuntun po sa layong 78 kilometers sa ilalim ng kanluran ng Bulinao, Pangasinan. Lalim po 24 kilometers tectonic ang pinagbulan. Ang inasang matitinding aftershocks o pinsala po naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Wala bang kasi nandako tayo ng ilo-ilo. Ako tuloy si Congressman Rolex Subrigio. Kamusta ka na? Good morning, Congressman Rolex. Ikatlong Coffee at Cacao Festival sa Capiz. Formal na pong binuksan. Italian naman dyan sa JB Hermas, Radyo Pilipinas, ilo-ilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Formal lang binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI Capiz Provincial Office, katuwang ang SM City Rojas at MSMED Council, ang ikatlong taon ng Coffee and Cacao Festival. Nagsimula ang selebrasyon noong Hulyo 20 at tatagal hanggang Hulyo 26. Tampok dito ang patuloy na umuunlad na industriya ng kape at kakao sa lalawigan, habang itinatampok ang mga lokal na produkto at sinusuportahan ang mga maliliit na negosyo. Ngayong taon, lumalahok sa festival ang 14 na micro, small and medium enterprises na kinabibilangan ng 9 na coffee enterprises, 3 cacao enterprises at 2 bread and pastry businesses. Kasabay ng pabukas ng selebrasyon, nagsagawa rin ng open forum at mga interactive trivia games tungkol sa kape at kakao upang mapalawak ang kalamanan ng publiko tungkol sa dalawang industriyang ito. Umaas ang DTI Capiz na sa pamamagitan ng aktibidad, mas marami pang market opportunities at mamumuhunan ang mahihikayat para sa mga produktong ipinagmamalaki ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, JP Hermas. Diyan po naman sa Iloilo. Ay, walang pasok dyan sa Iloilo. Inanunsyo po ni Mayor Raisa Trenas. Suspensyon ng pisikal na klase sa publiko-pribadong paaralan. Ay, tinasta rin po ng Iloilo City Government ang Blue Alert sa lungsod po simula alas 12 ngayong hapon. Ihanda pong lahat sa ng disaster response teams para po sa mga posibleng pagbaha po naman. Okay. Ay, dyan pa rin sa Iloilo, yung umabot na po sa mayigit 7,000 hektarya ng tubuhan, ho, sa Iloilo. Kapinsala po ng RSSI. Yan ho, insektong Red Stripe Subscale Insect. Nag-aaral na rin po ni Governor Ato Defensor Jr. ang pagkapatawad ng Border Control. Quarantine sa mga apektadong lugar upang hindi na ito kumalat. Pati Iloilo, meron na rin. Balik po, sandali lang, ho. Parin tayong report. Lokal na pamahalaan po ng lungsod ng Baguio, Benguet, nagsagawa ng coffee tree planting upang mapalakas ang Arabica production. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa car. Okay. May natin ang mga detalye na malita si Jonathan Munar, Radyo Pilipinas, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tinatayang 1,200 butil ng kape ang itinanim ng pamahalang lungsod ng Baguio sa isinagawang community coffee tree planting program sa Puruk 3 Barangay Happy Hollow sa layuning mapalawak pa ang Arabica coffee production at suportahan ang circular economy initiatives ng lungsod. Ang aktibidad ay pinangunahan ni na Mayor Benjamin Magalong, katuwang ang mga kinatawa ng European Union, Philippine Green Economy Program, United Nations Development Program, City Veterinary and Agriculture Office, Camp John Hay, Baguio City Police Office, mga opisyal ng barangay, Coffee Board, Criminology Interns mula sa University of the Cordilleras at mga residente. Itinanim ng mga partisipante ang may 1,000 certified Arabica coffee seedlings at 200 Aldo seedlings na nagmula sa Bureau of Plant and Industry ng Department of Agriculture Cordillera. Ang tree planting ay bilang suporta sa Coffee Heritage Project ng Barangay Happy Hollow, isa sa mga farm to table partnership component sa ilalim ng circular tourism portfolio ng syudad sa pamamagitan ng Pansa na Open Tayo program. Tumanggap din ang barangay ng coffee grinder mula sa EUGEP upang mapaunlad ang kanilang coffee processing at makadagdag ng halaga sa kanilang locally grown produce. Ang Coffee Heritage Project ay nilunsad noong Pebrero sa pamamagitan ng Coffee Business Development Workshop na inorganisa ng CIVAW at EUGEP para sa promosyon ng sustainable Arabica coffee production, suporta sa local coffee enterprises at paghimok sa circular economy practices. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Baguio. Good morning kay Mayor Benji Magalong. Good morning, Jen. Yan po sa Baguio, signal number 1 ng bahagi po ng Benguet. Bagamat walang direktang wind signal ang Baguio City, ho. Nararanas pa rin po ang lungsod ng mga pag-ulan, malakas na hangin, dulot po na pinalakas na habagat. Yan po yung southwest monsoon. Nagbabala po ang pag-asa hurihan, katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan, sa riyan po ng Benguet, mataas ang banta ng pagbaha. rain-induced landslides, padugol po sa mga bulubundukin at matatas po namang mga lugar. Okay, paalala po sa mga driver dyan sa Baguio. Mag-iingat sa mga motorista ho dahil sa madalas na mga kalsada at posibleng zero visibility. Ang mga matataas na bahagi patungong Baguio, dala po ng makapal na fog at ulan.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
0: Mandala, 68 mga magsakay naman sa La Union at Pangasinan. Sinanay po naman sa Corn Livestock Integrated Farming System ng Department of Agriculture. Ay detali po diyan si Tricky Kasibit, Radyo Pilipinas, Daguban.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mas pinalakas ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 o ang DARFO1 ang kakayahan ng mga magsasaka at livestock raisers sa La Union at Pangasinan sa pamamagitan ng pagsasanay sa Corn Livestock Integrated Farming System. Kabuang 68 kalahok ang nagtapos sa 2 batch ng pagsasanay na magkahiwalay na isinagawa ng Field Operations Division sa 2 lalawigan. Itinuro sa mga kalahok ang nabanggit na integrated system kung saan pinagsasama ang produksyon ng maisa at pag-aalaga ng hayop. Kabilang sa mga tinalakay ang paggamit ng butil at tiratirang bahagi ng maisa bilang pagkain sa hayop at ang pagproseso ng dumi ng alagang hayop bilang organikong pataba. Nagsanay rin ang mga kalahok sa village type feed mixing at silage production kung saan itinuro ang paggawa ng mas abot kayang pagkain gamit ang mga lokal na materyales at ang wasong pag-iimbak ng forage. Ayon sa kagawaran, bahagi ang naturang pagsasanay ng patuloy nitong programa upang isulong ang mas epesyente at climate resilient na sistema ng pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, salamat Ricky Kasibi dyan sa Daguban. O dyan o sa Daguban. Binabantayan pa rin po dyan yung tropical depression kaya po. Ano, bagamat hindi po rektang tatama sa Pangasinan, lalakas po ng hanging habagat. Ay, at nagdadala po ng mga pag-ulan sa lalawigan. Nagbabala din po naman ng Daguban City Government Information Office sa mga residente naman na manatiling alerto. Posibleng pagbaha dahil po sa kombinasyon ng pag-ulan at high tide po naman. Meron din po pinapatupad na masusing investigasyon ng pamalapan na lumigin ng Pangasinan, ho? Ang PPO. May tungkol naman sa serye po ng mga online bomb threats. Pati doon meron, ha? Online bomb threats. Kaya silang bayan sa lumigan para matukoy mga nasa likod dito. Sino-sino kayo?
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pangasinan, dako tayo ng Bicolandia. Soil survey and health assessments ilang mga sakahan sa Camarines Sur isinagawa po naman. Matutok sa mga detalye niyan si Myra Revilla, Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Isinagawa ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management, DABSWM, Soil Survey Division and Field Survey sa cornfields ng mga barangay ng Kararayan at San Isidro sa ilalim ng National Soil Health Program. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng update ng mga thematic maps para sa Soil Reference Mapping Unit. Kasama sa aktividad ang characterization, soil health assessment, ground truthing, validation of mapping units at ang soil health sample collection para makaipon ng updated at science-based material management. Nanguna sa aktividad ang Agriculture Technology at Corn Program Coordinator ng City Agriculture Office. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Myra Revilla ng Naga, Camarines Sur. Bago tayo mag-break, paalala lang sa mga tutungo dyan sa Naga, ho. Sarap po ng Malabsay Falls. Samantala, isinarayan sa publiko. Dahil sa malalakas yung ulan, mabilis pong agos ng tubig, dala po ng bagyong kaya po at ng habagat po naman. Gamat walang nakita sa direct ng Tropical Cyclone Wind Signal sa Camarines Sur, bala pa rin po naman ang pag-asa sa posibleng lokal na pagbaha dahil sa malalakas na mga thunderstorm na yan. Inanawagan at nagpahayag po si Mayor Naga City, Mayor Lenny Robredo. Morning, Ma'am Lenny. Magahin po siya ng legal na aksyon kapan sa mga nagpapakalat ng maling balita at mga troll page. Patuloy na umatake sa kanya. Naku, meron palang ganun sa kanya ron. Okay, good morning, Mayor Lenny Robredo ng Naga. Okay. Ito siya ako, Robregado. Oh, galang ang pagitan namin. Kabalik po kami, sandali po lamang. Ilan mo ng mahalagang paalala buwan sa ating himpilan. Bawal na tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito yan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
9: Ngayong taon ang ikalamampung anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos siyam na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng limang bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa limang kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanya ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
10: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
11: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
10: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
12: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: Malaking tulong po ang naibigay ng pamahalaan ng Agriculture, Department of Agriculture, yung mga ayuda na naibigay nila ang mga sa mga abono at saka yung mga water pump noon, yun ang malaking tulong din sa amin sa dahil kung walang bagyo noon, nahirap kaming kumuha ng tubig, kaya salamat na lang at mayroon din silang binigay na mga water pump na malaking tulong sa amin mga farmers. Sana tuloy-tuloy ang tulong nila na mangyari na ibibigay nila sa amin para makasurvive naman kami. Yun lang po ang malaking tulong na dapat ituloy-tuloy nila ang pagtulong sa mga farmers, lalo na yung mga ayuda. Thank you po.
14: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
12: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Alas na natin, Gabi Bayt, at numbod siyam na minuto na makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, si Mamang Chupel, baka aantok-antok sa Manibela. Huyan, ho. Ikalabit lang, pagmalasakitan natin, pakigising, iwas disgrasya, iwas ako na po tayo, basa ang kalsada. Ahirap na, pagkaganyan, ano, ho. Sa mga baba, sa mga nasa pamilyang bayan, siyempre, good morning pa rin dyan sa mga tindero-tindera natin, sa mga nagagandaan, sa mga gopings. Mga nandiyan sa mga pamilyang bayan ngayon, smile-smile lang kayo sa mga suki natin, ano, ho. Ako tayo ng Bicol. Upo tanim ng mga baka farmers albay, sinali po naman sa paggawa ng abaka swine at pag ng DA Philippine Bicol. Hindi tali po dyan si Paula Pin, Radyo Pilipinas albay.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Isinailalim sa dalawang araw na pagsasanay ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Regional Office 5 ang 26 na miyembro ng Albay Finest Abaca Fiber Association sa paggawa ng abaca twine at mga bag sa Barangay Lakag Daraga Albay. Layunin ang pagsasanay na madagdagan ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka sa pagdaragdag ng halaga sa kanilang produktong abaca sa pamamagitan ng paggawa ng mga produktong maaaring ibenta at pagkakakitaan. Kabilang sa itinuro ang semi-processing ng hibla ng abaka hanggang sa paglikha ng mga natapos na produkto sa pamamagitan ng lecture at hands-on demonstration. Ayon kay PhilFIDA OIC 5 Regional Director Mary Ann Molina, mahalagang hakbang ang value-adding upang mapataas ang kita ng mga magsasaka at makalikha ng mas napapanatiling kabuhayan habang hinihikayat ang pagnenegosyong nakabatay sa abaka sa mga komunidad. Bilang suporta sa pagsisimula ng kanilang kabuhayan, nagkaloob ng PhilFIDA ng mga twining device, hibla ng abaka at abaka twine sa samahan. Nangako rin ang provincial government at iba pang katuwang na ipagpapatuloy ang mga programang magpapalakas sa industriya ng abaka sa lalawigan. Nagtapos ang aktibidad sa product showcase at paggawad ng sertipiko sa lahat ng mga kalahok. Para sa Bagong Pilipinas, Balapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
12: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat Paul Hapin, dyan po sa Radyo Pilipinas, Albay. Dyan sa Albay, binabantayin din po yung international na tropical storm na sakya po. Ano ho? Bagamat mas nakatutok po yung bagyong yan sa extreme northern Luzon, ang buntot po nito ay ang pinalakas na hanging habagat ay nagdadada po ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na paglan sa mga at pagkidlan sa buong rehiyon ng Bicol. Nag-iingat po yung mga aksidente sa mga bababang lugar abano sa mga biglang pagbaha at paghuhupo naman ng lupa. Ayun. At sa Albay, meron pala isang aktibong 1,000 pound vintage bomb. Wala pa rin ng panahon ng hapon. Okay. Asa sinasagawan tayo dyan sa Barangay Ilawod, Kamalik, Albay. Ayun. May bomba. Ano tayo makakaugnayan ngayon?
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kasama po natin si Ma'am Cristina Frediles. Ano ho, mga tagas na kaya ang Frediles. Dito po sa Be Responsible Campaign ng Feel Rice. alin pa rin po ng Department of Agriculture. Gano ba kaya kaimportante yung maging responsible tayo? Oh, eh kasi iba dyan eh, pa, lalo na dun sa order ng Aldi Rice. Pagkatapos eh, hindi naman ho talaga nauubos, eh hindi maganda pagka ganun, ano? Eh dapat eh, ubos ho yan at para wala nasasayang. Christina Frediles, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usap Agrikultura, si Kahiro po. Ma'am Christina, good morning.
16: Hello sir, hello po Kahiro. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nanonood po sa inyo po.
0: Good okay, ma'am, thank you. Po. Good morning din ma'am. Maulan ba dyan sa lugar mo ngayon?
16: Hindi sir. Actually, ano po, mainit po sa labas.
0: Nasaan kayo? Nasaan pa kayo ngayon?
16: Apo, andito po ako sa Nueva Ecija, Kahiro. Nueva Ecija po.
0: Init pala dyan sa Nueva Ecija, oh. Na ako din napapasyal dyan Nueva Ecija sa Kabanatuan. Ma'am, turuan nyo nga okay po kami. Ano ba yung let's be responsible everyday? Ano, bakit kinakailangan? Ba't may ganyang klase ng mga kampanya? Anong nilalayo niyan? Anong tinutumbok niyan? Para saan niyan? Anong pakinabang diyan?
16: Apo. Unang-una po, Kahiro, ang Be Responsible campaign po. Ito po ay pinapangunahan po ng Department of Agriculture. Katuwang po syempre ang PhilRice at iba pa pong ahensya po sa ilalim po ng DA. And of course, partner din po natin dyan ang ating local and provincial unit, government unit. Ang Be Responsible campaign po ay hinihikayat po natin ng ating mga magsasaka at policy makers. And of course, lahat po tayo kumakain ng kanin na maging responsable po sa pag-consume po nito. Basically po, tatlo lang po ang aming mensahe po sa Be Responsible campaign. Ito po yung A, B, and C. A, ibig po sabihin, avoid rice wastage. Kung alam nyo po, Kahiro, ang ayon po sa pag-aaral nitong 2023 lamang ay ang bawat Pilipino raw po ay nag-aaksaya na ng 2 kutsarang kanin. At pagka po ito ay pinagsama-sama, opo, ganun siya. Actually, ganun po siya kalaki. At pag pinagsama-sama po ito, aabot po yun sa mahigit 10 milyong bigas, sako po ng bigas. Imagine, kapag po ganyan ay nilagyan po natin ng presyo, aabot po yan ng 24 billion pesos. So, ganun po kalaki. At kapag po, ikukompute natin kung ilan ang pwedeng makakain po niyan, malaki rin po ang aabot po kung ilan po ang pwedeng, actually, nasa 5 milyong Pilipino po ang pwede pong makapakain itong ating naaaksaya po na, just imagine, sa 2 kutsarang kanin. So, yun po yung A, avoid rice wastage. And of course, kapag hindi ka nakakapag-aksaya ng kanin, kinukuha mo lang yung kaya mong ubusin, napapangalagaan mo yung kalusugan mo rin kasi hindi ka sobrang mapapakain. And yung letter B po natin, yung buy our farmers rice kasi syempre kailangan tangkilikin po natin yung tinatanim po ng ating mga Pilipinong magsasaka kasi papaano nga naman kung hindi na po sila magtatanim po. So mas mahihirapan po tayo. And of course, yung letter C po na kinocommunicate natin ay choose healthier rice. Bukod po kasi sa puting kanin, mas marami pa pong mas masustansyang kanin na pwede po natin kainin at pwede din po natin itong ihalo sa kagaya po ng adlay, maisaba na mas magiging mas nutritious po siya and of course mas mapapabuti po yung ating kalusugan. Kung okay lang po ba, pwede ko po bang banggitin kung ano pa po yung ating mga healthier rice po na sinasabi ko po.
0: Po, sige po, please ma'am, please.
16: Opo. So yung healthier rice po, nandyan po yung low glycemic index rice. Kung kayo po ay may mataas po na sugar level, tamang-tama po ito sa inyo kasi hindi po agad ito matutunaw po sa katawan, hence hindi po mag-i-spike po yung sugar nyo po. Kaya ito po ay mainam para po sa mga may matataas na sugar level. Kapag ka naman po, meron din po kami tinatawag na high zinc rice. Ito naman po high zinc rice, nagpapaganda po ito ng resistensya ng katawan at tamang-tama po ito sa mga buntis. At of course, sa mga yung anak po natin, yung mga bata po na may, kasi po ito po ay pampatangkad. Kasi kung mapapansin niyo yung high zinc yung nilalagay sa mga vitamins para sa pampatangkad din, ano? So ito po yung magandang high zinc rice. At kung kayo naman po ay nagda-diet, okay na okay po sa inyo ang brown rice. Ito rin po ay siksik sa mga vitamins and minerals. And of course, we have black rice and red rice na mainam din po para maiwasan din po ang mga sakit na pangunahing tulad na ng heart diseases, diabetes, and cancer. So, ito po yung mga healthier rice na pwede po nating ipang alternate or pwede nyo, ito na po yung kainin nyo po para po mas masustansya po yung kanin na inyo pong kakainin. Kasi nga, alam nyo po, napakataas na rin po ng kaso po ng diabetes sa ating bansa. Meron na rin po ang pangunahing sakit na po natin ay mga heart diseases. So, kung mahal niyo po yung inyong sarili, bukod po sa pagpapaganda natin, eh, kailangan din po nating alagaan po yung ating pangloob. Kasi ang Be Responsible campaign ay hindi lamang po para sa pagmamahal natin sa bansa, para po sa ating mga magsasaka. But of course, essentially, it's yung pagmamahal mo sa sarili mo. If you love yourself, you take care of yourself. And of course, mag-uumpisa yan sa una, sa pag-ehersisyo, tamang lifestyle. And of course, yung pagkain nga po, ng healthier po na pagkain. Tulad po ng mga healthier rice na aking nabanggit.
0: Oh, kasi nga, recap ko lang.
16: ABC.
0: Recap ko lang po, binabanggit natin be responsible na yan. Ang layon ho niyan, bawasan yung pag-aaksayan ng kanin, isulong mo yung mas malusog na pagkain. At siyempre, masuportahan din po naman yung po namang ating lokal na magsasaka. Siguro, baka may mga nagtatanong ho dyan, paano naman ako magiging responsible na mamamayan araw-araw? Baka may mga nagtatanong ng ganun.
16: Yes, sir. Tama po ka, Hero. Actually, kahit estudyante ka, nanay, kayang-kaya niyo pong makisama. Lahat po tayo dito ay pwede pong tumulong para po maging responsable. Kapag po sa letter A, yung avoid rice wastage, kumuha lang po tayo ng kayang ubusin. Lalo na yung sinabi niyo po kanina, ka, Hero, yung pong sa pagkain po sa mga unlimited rice po. Wala pong problema kung gusto niyo po. Yung paborito po ng iba yan eh. So, okay lang po yan. Pero, kung busog ka na, edi bawasan na po natin yung ating or yung parang yung extra rice mo, bawasan mo na siya kung papubusog ka na, tama na yan. Tapos pwede rin niyo rin pong isangag po yung ating kanin kung hindi po naubos kesa naman po sa itatapon natin. And yung sinasabi nga po natin kanina, yung sa buy our farmers rice, mas maganda po na marami rin po tayong mga mapagbibilan po ng ating mga lokal na bigas. Ito po yung mga naka, actually meron din po sa Be Responsible Facebook page na nilalagay po namin doon yung listahan po ng mga magsasaka, ng mga Pilipinong magsasaka na pwede nyo pong pagbilhan itong mga healthier rice nga po na sinasabi natin. And of course po, yun nga po, sa C, choose healthier rice. Marami pong available na bigas. Kahit po sa grocery magpunta kayo, meron na po dyang black rice, red rice, brown rice, available na yung mga yan. So, mag-chat lang po tayo kung meron po kayong confusion, kung saan po kayo makakabili, mag-query lang po kayo sa Be Responsible Facebook page. Ayan, sir.
0: Meron tayong pagdiriwang ng National Rice Awareness Month, no? Yung NRAM na tinatawag. Buwan ba ng Nobyembre? Sinasagawa ko, Nobyembre ba yun?
16: Apo, tama po. Ang nagsimula po kasi ang Be Responsible campaign po, sa pamamagitan po ng, yun nga po sinabi yung November is the National Rice Awareness Month. Ito po ay presidential order pa po nung since 2004. Kaya lang po, since ang NRAM nga po ay tuwing Nobyembre lang, alam niyo naman, hindi lang naman tayong kumakain mga Pilipino tuwing Nobyembre ng rice. So naisip po natin para ngayong taon, what if gawin natin siyang Be Responsible campaign para araw-araw ma-remind natin yung ating mga consumers, ating mga magsasaka and policy makers na kayo po ay may mga magagawa. Kasi iisa lang naman po ang ating bansa. Kayo po ay may magagawa para po sa makatulong din of course na maging sapat ang bigas ng Pilipinas at mapangalagaan nyo rin po yung inyong kalusugan. So, kaya po instead of every November, ginawa na po natin siya na araw-araw starting this year. So, Be Responsible campaign every day na siya. Hindi na lang tuwing November tayo binubugbog ang ating, hindi na binubugbog, I mean, nilalabas yung araw, hindi na lang tuwing November tayo nagkakampanya. Araw-araw na po. Para mas araw-araw nyo kaming napapansin, nakikita, and nare-remind po ang tayong lahat na maging responsable po sa pagkonsumo po ng kanin.
0: Sa mga kainan ba? Sa mga kainan ho ba, Ma'am Cristina, sa mga hotel at iba pang mga lugar na mayroong mga chicha-chicha riyan, mga paalala at tungkol sa mga kampanya ng Be Responsible na yan, may nababasa ba? May kakalabit ba sa'yo? Oy, tama na yan, huwag kang sobra-sobra sa kanin. May mga ganun ba?
16: Alam niyo po ba, Kahiro, simula po na nagsimula itong ating NRAM pa nga po, ano, hanggang naging Be Responsible, ganyan. Meron pong mga naipasa ng mga ordinansa sa, actually 47 pa lang nga naman, 47 po na municipalidad, 47 municipalities na mag-offer po ng half cup rice. So, meron pong option. Ito pong mga 47 po na lugar na ito, inuutusan po nila yung mga restaurants. Kagaya po, example, dito po sa San Jose City, Nueva Ecija, no? Meron po silang naipasa na batas yung pag-offer po ng half cup rice. Inuutusan nila yung ating mga restaurants na may option po dapat na pwedeng mag-order ng half cup rice. Ngunit, Siguro dahil na rin sa katagalan or parang kulang pa tayo. Meron pa kasi pong mga iba na hindi rin sumusunod, no? Kaya ginagawa po natin ngayon, nire-revitalize po natin ulit ito. Binabalikan po natin yung ating mga local government unit to remind them na meron po kayong ipinasang ordinansa at meron pong, ano yan, merong bayad kapag hindi susunod. Kasi nga po, ito'y isang batas. So ngayon po, since na sa ayon po sa pag-aaral ng PhilRice na meron nga pong hindi na sumusunod dito po sa pag-offer po ng half-cap rice ordinance, ay ito po yung aming ginakampanya rin po bukod po sa mga ating mga consumers na nire-remind po natin ng ating local government unit na mga sir, baka po nalilimutan nyo na meron. So, maghintay lang po tayo ng mga ilang buwan pa po at makakapaglagay na po tayo sa restaurants nang nag-offer po ng half-cup rice. Okay. So, yun po yung sa mga restaurants po na effort po na ginagawa po ng ating Be Responsible campaign.
0: Christina, tama. Meron ba mga parangal doon sa mga komunidad na sumusuporta dyan? Meron bang Responsible LGU? Meron bang Responsible LGU Champion Award? 75 to 100,000 na binibigay. Meron nga ba?
16: Ayan, tamang-tama po. Bali, bilang mas para po mas mapahikayat po ang ating local government unit, ano po, nagsagawa po tayo ng pa-contest kung saan ang provincial government ay pwede pong manalo ng hanggang 100,000. Ang municipal naman po ay pwedeng manalo ng hanggang 75,000 pesos. So dito lang po, magsasabit lang po kayo ng ano-ano na ba yung mga nagawa niyong efforts towards this Be Responsible campaign. Pero not necessarily na kung sino lang po yung may half-cup price ordinance. Ano? Pwede pong sumali ang lahat kasi ang coverage naman po niya ay hanggang November 2026. So kapag po feeling ng sa mga nanonood po natin, sa mga nakikinig po natin sa provincial government and municipal, pwedeng-pwede po kayong sumali. I-account na lang po kung ano ba yung mga nagawa, kung may impact na ba yan. I-submit niyo po sa inyong regional offices. Ang pagsasubmit po kasi ay meron pong bawat region, doon po kayo magsasubmit kung saan region po kayo nakasama.
0: Okay.
16: So inihikayat ko po kayo na pumunta po doon sa Be Responsible Facebook page at nandun po yung listahan po ng mga email addresses ng mga region kung saan po kayo naka-assign. At ang region na po, sila na po. Apo, sila na po yung mamimili kung halim na kung kayo po ang representative at kayo na at after po nun, maglalaban-laban na yung mga municipalities kung sino yung parang best of the best na pwede nating sabihin LGU champion nga po.
0: Okay,
16: so,
0: okay.
16: So, i-award po natin by the end of mga December first week, ma-award na po natin yan or hanggang December po siguro, ma-award na po natin yan kung sino yung pinaka-best since hanggang November 2026 po ang ating ang para panahon ng pagsali at yung mga efforts pa na pwede nyo pong gawin sa LGU.
0: Ma'am Christina Fredilas, ma'am, bitin tayo sa oras. Meron sa isang araw, babalikan kita uli. Ma'am Christina Fredilas, ma'am, marami pong salamat, ha. Ingat po kayo. Balikan mo na, ma'am, yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo at mamaya balikan mo na rin yung pagtatahip mo ng bigas. Marami okay, pong salamat. Boss. Magandang umaga. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, thank you po.
16: Thank you po. Thank you po.
0: Marami
16: thank
0: salamat po.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
0: Si Ma'am Christina Fredilas ng PhilRice. Thank you, ma'am. Thank you, ho, ma'am. Mamaya babali ka ng mga tahip. Alam niyo, may nagtatahip ng bigas. Alam niyo ba yun? May nagtatahip pa ba ng bigas ngayon? Uso pa ba yun? Wala na kaming oras. Ang alam nila, Roger, Jamari, Rolly, Alvin, Mike, at Mary. Kami po natin sila Nida sa San Jamard. Diyan pa rin po naman sila Sam, Mercel, Mara, Mercel, Julius, Camille, Rona. Sa alam po nila, Julius Gonzalez, Isabel Tirambolo, Piro, Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Ernest ngayon, bukas yung Labada Day ko pala. Mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, oh. Yan po isang paraiso. Diyan pa, huwag ko tayong basa-basa naniniwala sa fake news, huwag ko tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Ang Zonto Tabuk Bulwakian de Oros. Yung ano plat yung creek namin at benepisyo na kuha namin kasi hindi na lang ano ang COVID sa amin.
18: Overflow
17: sa amin. Lugar. Yan, kuhan. Ang ano lang namin kasi marami nang tumutupo ng mga siya. Pero ang tubig, patuloy pa rin sa pagdali, patungo sa kanya.
14: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
1: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Tropical Storm Quiapo lumalakas habang papalapit ito sa extreme northern Luzon.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump nag-usap sa telepono hinggil sa pinakahuling kaganapan sa West Philippine Sea.
4: Headlines.
3: Seguridad sa batasang pambansa higit pang pinaigpit bago ang 5th State of the Nation address ni Pangulong Marcos.
4: Headlines.
3: Mga plano ng Administrasyong Marcos para mapasigla muli ang ekonomiya ng bansa. Inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian sa State of the Nation Address ng punong ehekutibo.
4: Headlines.
3: Imbestigasyon ng Senado sa mga anomalyan sa flood control projects ng pamahalaan hindi maantala ayon kay Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 24, 2026. Muli sa mga sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumalakas ang Tropical Storm Quiapo habang papalapit ito sa extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, namata ng sentro ng bagyo 820 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. Ang Quiapo ay may pinakamalakas na hangin na 65 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 80 kilometers bawat oras. Tumatahak ito pa kanluran Hilaga kanluran sa bilis na 30 kilometers bawat oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, ang northern portion ng mainland Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at ang northern portion ng Ilocos Norte. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ang natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at ang northern at central portions ng Aurora.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard sa northeastern Luzon nakahandang tumulong sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyong Quiapo. Darito ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakataas na ang alerto ng Philippine Coast Guard at PCG habang mapalapit sa northeastern Luzon ang Tropical Storm Quiapo. Nagsagawa ang Coast Guard District Northeastern Luzon ng inspeksyon sa mga tauhan at kagamitang maaaring agad i-deploy sa oras ng Maritime Emergency o Disaster Response. Nakipag-ugnayan din ang Coast Guard sa Coast Guard Substation at Local Disaster Risk Reduction Management Office para sa patuloy na pagbabantay sa lagay ng panahon at kondisyon ng karagatan. Tiniyak naman ng PCG na nakahanda itong magbantay o magbigay ng agaran tulong sa mga komunidad na posibleng maapektuhan ng bagyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko.

0: ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump nagkausap sa telepono hinggil sa pinakahuling kaganapan sa West Philippine Sea. Trump nangakong babanggitin kay Chinese President Xi Jinping ang concern ng Pilipinas sa China. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
3: report. Nagkausap sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump sa telepono. Umikot ang usapan ng dalawang leader sa global economic at security situation. Sa pag-uusap ay nagbigay din naman ng katiyakan si Trump kay Pangulong Marcos na babanggitin ito ang concern ng Pilipinas sa China sa kanilang susunod na pagpupulong ni Chinese President Xi Jinping. Ang telephone conversation ni na Pangulong Marcos at President Trump ay naganap kasunod ng una na ding pagkikita ng Chief Executive at ni U.S. Secretary of State Marco Rubio kamakalawa sa Palasyo ng Malacanang. Ito ay nagbigay ng update ang punong ekutibo hinggil sa pinakahuling na italang kaganapan sa South China Sea. Matatanda ang sugatan ng isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin sa ulo ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard sa naganap na konfrontasyon malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, West Philippine Sea nitong nakaraang Lunes, July 20. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Defense Secretary Gilberto Teodoro giniit na walang pakialam ang China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Walang hiya talaga. Ganito na lamang inilabas sa Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang galit at pagkadismaya sa Chinese Communist Party. Ito yung magandang isisi ng China ang ginagawang konstruksyon umano sa nakasagsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na nagimit siya ng nag-intensyon sa pagitan ng Philippine Navy at China Coast Guard nitong Lunes. Idinagdag pa ng China ang paglabag umano ito sa anilay provisional understanding o kasunduan sa pagitan nila at ng Pilipinas noong 2024. Sa panayam kay Teodoro, iginit ito wala siyang alam sa naturang kasunduan at hindi niya maaaring kumpirmahin o itanggi yon dahil mismo ang China ang nagsusubo nito sa Pilipinas. Puro na lamang pang-iimbento ng mga kwento ani Teodoro ang ginagawa ng China upang tuluyang makontrol ang kabuuan ng karagatang kanilang inaangkin.
5: Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin eh. So hindi ko kinukumpirma yan. Pero ang sinasabi ko, wala silang pakialam. Gusto nilang kontrolahin yung area. Manging-invento yan ng violation.
4: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Order of Lapu-Lapu at 100,000 peso cash assistance, personal na pinagkaloob ni Pangulong Marcos sa dalawang Navy personnel na sinaktan ng Chinese Coast Guard mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa City ang dalawang personnel ng Philippine Navy na nasugatan habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa Ayungin Shoal. Personal na nagpasalamat si Pangulong Marcos sa kahanga-hangang kabayanihan ni Nasiman First Class Underwater Operator Carmelo Abali at Private Eric Lasida. Makaraang magtamo ng injury ang mga ito matapos silang hampasin ng Chinese Coast Guard habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea nitong Lunes. Sa pagbisitang ito, ginawaran ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu ang dalawang miyembro ng Philippine Navy bilang pagkilala sa buong tapang na pagtatanggol sa karagatan ng Pilipinas. Bukod dito, binigyan sila ng tig 100,000 pesos na tulong pinansyal habang nagpapagamot. Kasabay nito, ipinahayag ng Pangulo ang buong suporta ng pamahalaan sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na patuloy na nagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa. Ginagawaan niya ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito upang ihatid ang pangangailangan ng mga sundalo at siguruhin ang kanilang kaligtasan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Seguridad sa batas ang pambansa, higit pang pinahigpit bago ang ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsimula ng magpatupad ng mas mahigpit na seguridad at lockout ang House of Representatives sa Batasan Complex bago ang nakatakdang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Sa ilalim ng umiiral na protocol, limitado at pili na lamang ang mga individual na pinapayagang makapasok sa loob ng compound. Kabilang sa mga pinahihintulutan na makapasok ay ang mga essential personnel na may direktang tungkulin sa preparasyon ng SONA, pati na rin ang mga miyembro ng accredited media. Kasabay nito, mahigpit ring ipinagbabawal ang pagpasok ng mga sasakyang walang opisyal na car pass mula sa pamunuan ng kapulungan. Nangunguna sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa buong Batasan Complex ang mga tauhan ng House Sergeant at Arms kasama ang Presidential Security Group o PSG. Habang pinahihigpitan ang seguridad, tuloy-tuloy naman ang mga huling paghahanda, paglilinis at pag-aayos sa loob at labas ng gusali. Nagsimula na rin mag-set up ng kani-kanilang mga broadcast booth at OB vans ang mga kinatawan ng media. Inaasahang mas lalo pang higpitan ang seguridad sa paligid ng Batasang Pambansa sa mga susunod na araw hanggang sa mismong ulat sa bayan ng Pangulo sa Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC mas pinaigting ang pagbabantay sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon online patungkol sa isa sa gawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Narito ang balitang atid ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Bukod sa paghihigpit ng seguridad sa Metro Manila, mahigpit ding binabantayan ngayon ng mga otoridad ang cyberspace laban sa anumang banta kaugnay ng isasagawang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, kinumpirma ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na may mga online threats silang binututukan kaugnay ng ikalimang SONA ng Pangulo. Anya, tuloy-tuloy ang pagbabantay ng CICC sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa internet at iba't ibang social media platform na maaaring makagambala sa pagdaraos ng SONA. Narito ang pahayag ni Undersecretary Aboy Paraiso.
9: Pinapatayan din natin yung mga threats na ginagawa online at binavalidate natin how credible these threats are. So 24/7 na huwag natin ginagawa hanggang sa pagdating ng SONA. Although nakikita natin mostly talagang open threats lang yan at saka yung mga empty threats lang yan. Pero hindi ho nawawala sa atin na ipasa ito sa ating mga law enforcement partners for validation.
8: Samantala, hinikayat din ni Yusek Paraiso ang publiko na huwag magatubiling isumbong sa CICC ang anumang cybercrime at online scam sa pagtawag sa hotline 1326 at tiniyak na agad nilang tutugunan ang kanilang mga reklamo. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senate President Sherwin Gatchalian hindi inasang mababanggit sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pagpalago sa ekonomiya at anti-corruption measures, nais marinig ni Gatchalian. Mula sa Senado, narito report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hindi inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang babanggitin o tatalakayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA sa Lunes. Giit ni Gatchalian, ang impeachment ay eksklusibong tungkulin ng Senado at kasalukuyan naman na itong gumugulong. Sa halip, umaasa ang Senate President na matatalakay ni Pangulong Marcos ang tungkol sa pag-usa ng ekonomiya ng bansa at ang mga anti-corruption reforms, lalo na sa gitna pa rin ng isyu ng flood control anomaly. Anya, bukod sa panagutin ng mga responsable, mahalaga ring maipakita ng DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno ang mga reformang ipinatupad para hindi na maulit ang naturang anomalya. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
11: The impeachment is purely the function of the Senate, so hindi ko ni-expect na pag-uusapan ng Presidente yan sa mga responsive constitutional responsibility ng Senado. At ongoing naman siya. Hindi ko anong sasabihin ng Presidente. But one of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025. Rules of that control issue. Hindi lang yung making people accountable, kung hindi ano ba yung mga reform ang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng ibang ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue.
10: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na marinig mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang magiging ikalimang State of the Nation Address ang mga plano ng administrasyon para mampasigla muli ang ekonomiya ng bansa. Pinunto ni Gatchalian na malaki ang naging hamon sa bansa ngayon taon dahil may mga analyst at rating agencies na nag-downgrade sa economic growth ng bansa. Hindi rin anya nakamit ang original projection sa economic growth na 5-6% dahil na sa 3.5-4.5% lang tayo ngayon.
11: May challenging itong year dahil nadami mga analysts, rating agencies na downgrade yung ating economic growth. Ang ating original projection 5-6% ngayon nasa 3.5-4.5%. So with that, makaka-apekto yan sa poverty reduction natin, makaka-apekto yan sa employment. So, yan naman ang magiging trust ng Senate. Yan naman yung aking expectation sa SONA na how do we jumpstart our economy so that we get back to our economy.
2: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magpapatupad ng liquor ban ang Quezon City sa July 27 kasabay ng ika-15 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nilabas na kultusan ng lokal na pamahalaan. Ipatutupad ang liquor ban simula 12:01 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi ayon sa QCLGU. Ipatutupad ang liquor ban dahil maaring makapekto sa kaayusan ng komunidad at ng publiko ang mga insidenteng dulot ng pagkalasing kasabay ng pagdarawas ng SONA. Inatasan ng pamahalang lungsod ang Philippine National Police, Department of Public Order and Safety, Traffic and Transport Department and Task Force Disiplina at iba pang opisina na tumulong sa pagpapatupad ng kautusan at patawan ng kaukulang parusa ang mga lalabag dito. Nauna nang inianunsyo ng QCLGU na suspendido ang klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod sa araw ng Lunes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang pasok sa lahat ng paaralan sa lungsod ng Maynila sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27 ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno. Layunin nito na mabigyan ng pagkakataon ng mga Manilenyo lalo ng mga mag-aaral at guro na masubaybayan ang SONA ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting naglabas ng joint communique para sa mas matatag at nagkakaisang rehiyon. Yan ang balitang atin sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas Report.
12: Naglabas ng joint communique ang mga foreign minister ng ASEAN matapos ang 59th na ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Maynila na naglalaman ng mga pangunahing hakbang upang palakasin ang kapayapaan, seguridad, paglago ng ekonomiya at kooperasyon sa rehiyon. Sa naturang communique, muling pinagtibay ng mga bansang kasapi ang kanilang pangako sa pagpapatupad ng ASEAN 2045, Our Shared Future. Kabilang ang pagpapalakas ng connectivity, pagpapanatili ng kapayapaan batay sa international law at pagpapalalim ng kooperasyon sa gitna ng umiiral na geopolitical at economic challenges. Ating painggan ang bahagi na naging pahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa isinagawang briefing pagkatapos ng mga pagpupulong.
13: The 59th ASEAN Ministerial Meeting reaffirmed ASEAN's shared commitment to advancing the ASEAN Community Vision 2045. During the meeting, we adopted important documents including 1. The 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting Joint Communique which reflects ASEAN's common positions and priorities on issues affecting our region.
12: Sa kapareha sa dokumento, binigyang diin din ang pangangailangang palakasin ang seguridad sa pagkain at enerhiya, supply chains, digital transformation at regional resilience upang matiyak ang matatag na pag-unlad ng ASEAN. Kasabay nito, inihayag ng ASEAN ang patuloy na pagsulong ng pagkakaisa at centrality ng organisasyon habang naghahanda ang rehiyon sa mga susunod na ministerial at high-level engagements na magpapalalim pa ng kooperasyon sa loob at labas ng Timog Silangang Asya.
13: ASEAN's engagement with our external partners reaffirmed the strength and breadth of our external relations. Through the post-ministerial conference with our 11 dialogue partners, ASEAN reviewed the progress of the comprehensive strategic partnerships and discussed ways to further deepen cooperation across a wide range of areas.
12: Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinalalakas ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang ugnayan ito sa iba pang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng trilateral meeting na ginanap sa Manila kasama ang Turkey, Norway, Switzerland at Brazil. Sa pagpupulong muling pinagtibay ng Turkey ang pangako nito bilang pinakabagong dialogue partner ng ASEAN. Samantala, ginatuwa ng Norway ang pagpapatupad ng Norway-ASEAN Practical Cooperation Areas Agreement 2026 to 2030 na magpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng maritime affairs, energy transition, kalakalan at sustainable development. Kumpiyansa rin ng ang Switzerland na patuloy nitong pakikipagtulungan sa ASEAN sa pamamagitan ng mas pinaigting na kooperasyon sa sustainable development, inobasyon at ekonomikong ugnayan. Samantala, ipinahayag naman ng Brazil ang hangarin nitong maging ASEAN Dialogue Partner at palawakin pa ang pakikipagtulungan nito sa organisasyon bilang tanging sectoral dialogue partner ng ASEAN mula sa Latin America.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 25 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information,
14: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track
14: with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
17: Kaalamang ASEAN.
16: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
18: Navigating our future together.
19: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes. SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tiniyak ni Senate Deputy Majority Leader JB Arcito na hindi maantala ang investigasyon ng Senado sa mga anomalya sa mga flood control projects sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ejercito, naghahanda ng Office of the Ombudsman sa pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga sangkot sa iskandalo. anya, walong tinawag niyang contractors ang susunod na kakasuhan. Git pa ng senador, dapat ding mapanagot ang iba pang mga tunay na responsable, kabilang ang mga contractor at mga sinasabing nagpasimuno ng sistema ng alokasyon ng proyekto. Matatanda ang sinabi ng ombudsman na magsasampay ito ng kaso laban sa hindi bababa sa 8 miyembro ng kamara na umano'y may conflict of interest sa mga flood control project.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinabulaanan din ni Senator Ehels itong mga pahayag na ginagamit ang impeachment proceedings para matabunan ang issue ng flood control anomalies. Binigyan din ng senador na magpapatuloy ang investigasyon at walang dapat na makalusot sa paglustay ng pondo ng bayan. Sinabi rin ng mambabatas na habang sinasagawang impeachment trial, ipagpapatuloy ng Senado ang iba pang mga tungkulin nito, kabilang ang pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance, nangako si Ehels ito na isusulong ang isang malinaw at may pananagutang proseso sa pagbuo ng budget. Ito'y para matiyak na ang pondo ng taong bayan ay mapupunta sa mga programang tunay na pakikinabangan ng mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang pondong Senado para sa hiling ng Office of the Vice President na sagutin nila ang gastos para sa pagkain at inumin ng buong defense team ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ginit ito ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, pinag-aralan pa nila ang request ng OVP pero sa paunang opinyon ay wala silang pondo para dito. Baliwanag pa ng Senate President na nakatakda na nilang talakayin ang panukalang 2027 national budget at kaakibat rin ito ang maraming committee hearings.
0: Actually, pinag-aaralan natin yun but off top dahil na papasok ng budget, dahil maraming kaming committee hearings ang gagawin. Napikita ko na kakailangan din namin pag-rent space sa PICC at tayo po gusti na gamit yung aming committee hearing sa committee offices sa impeachment. So with that, we will need additional funds to rent the offices. So in short, wala kami pondo para magbigay ng pagkais sa prosecutors.
2: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senator Dante Marcoleta, pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan kung bakit hindi dapat masuspinde bilang miyembro ng Senado. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Dante Marcoleta kung bakit hindi dapat siyang maisilalim sa preventive suspension kaugnay ng kinaharap na kasong plunder. Sa inilabas na kautosan anti-graft court, binigyan ito ng 10 araw si Marcoleta na magsumite ng paliwanag sa pamamagitan ng kanyang abogado. Tinukoy ng korte ang Section 5 ng RA 7080 o ang Anti-Plunder Act na nagsasaad na dapat isailalim sa preventive suspension ang sinumang opisyal ng gobyerno na nakaharap sa kasong plunder. Matatandaan nitong Miyerkules nang maghain ng not guilty plea si Marcoleta sa kasong plunder at sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa sinumang opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Ibato Iran Small Reservoir Irrigation Project o SRIP sa barangay Sagpangan, Aborlan, Palawan bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ang proyekto, ang kauna-unahang reservoir type irrigation system sa buong Palawan at pinakamalaking proyektong pang-irigasyon sa lalawigan sa kanyang talumpati. Sinabi ng Pangulo na inaasahan ang proyekto na magbibigay ng sapat na supply ng irigasyon sa buong taon para sa 1,072 hectares ng sakahan sa mga barangay ng Sagpangan, Isaub at Iraan. Anya, layunin din ng proyekto na mapataas ang produksyon ng palay at mga high-value vegetable crops at madagdagan ang bilang ng pagtatanim mula 2 beses hanggang 3 beses bawat taon. Samantala, dagdag pa ni Pangulong Marcos, makakatulong din ang proyekto sa kabuhayan ng mahigit sa 400 benepisyaryong magsasaka habang pinatatatag ang supply ng pagkain sa lalawigan. Narito ang tinig ng Pangulo ng Ibato Ilaan Irrigators Association na si Ronnie Baron.
4: Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos at sa NIA sa pagbubukas ng patubig dito sa bayan ng Aburla upang ito'y makatulong sa produksyon ng palay ng mga magsasaka dito sa aming bayan. Bilang magsasaka, pangalagaan namin ito upang magamit ito ng susunod na salinlahi.
2: Yan po ang Pangulo ng Ibato Ilaan Irrigators Association na si Ronnie Baron.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng modernisasyon ng agrikultura. Anya, ito ay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga proyektong pang-irigasyon at ang paggamit ng makabagong teknolohiya kabilang ang mga solar-powered irrigation pumps, AI satellite-assisted monitoring at fertigation systems. Dagdag pa ng Pangulo, mas mapapalakas ang sektor laban sa epekto ng El Nino, mga bagyo at iba pang hamon dulot ng climate change.
17: Hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil din nagbabago pati ang panahon. Hanggang dati, alam na natin kung kailan darating ulan, kailan titigil, kung kailan dadaan yung bagyo. Eh dahil nga sa yung naririnig natin at nababalitaan natin climate change, pabago-bago. Hanggang Disyembre, nagbabagyo na ngayon. Kuminsan yung tagtuyot, nagsisimula, Enero pa. Kaya talagang kailangan na kailangan ang mga irrigation project na ito.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sagradong Bundok Banahaw, tuklasin sa Adyo Banahaw Tourism Package ng Tayaba City, Quezon. Narito ang balitang hatid ni Hazel Esguerra.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Mas makabuluhang karanasan kasama ang kalikasan ang tampok sa bagong tourism package ng Tayaba City na Adyo Banahaw. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Tayaba City Tourism Officer Coco Patauña na layo nitong iparana sa mga turista ang ganda at kasaysayan ng Bundok Banahaw. Sa pagbisita ng mga turista sa paanan ng Sagradong Bundok, naghihintay sa kanila ang mga lokal na puno at halaman, Malagaylay at Tongloy Falls, Dalagun at mga pagkaing inihanda ng mga Tayabasin. Bahagi rin ng programa ang pagsusulong ng responsableng turismo at paglalakbay ng may malasakit sa kalikasan. Paalala ng Tayaba City Tourism Office sa publiko, direktang makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa mga kaukulang permit na kailangan sa pagbisita sa Mount Banahaw. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, sa Hazel Esguerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Bayong Dagat, Estados Unidos, sinimbisiga ng posibleng papel ng Russia sa pag-atake ng Iran sa mga pasilidad ng Central Intelligence Agency o CIA. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Jay Arevalo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
24: Patuloy na iniimbestigahan ng mga intelligence agency ng Estados Unidos ang posibleng naging papel ng Russia sa mga drone strike ng Iran na tumama sa ilang pasilidad ng Central Intelligence Agency o CIA sa gitnang silangan. Ayon sa ulat ng Reuters, pinaghihinalaang gumamit ang Iran ng mas pinahusay na shaded drones na maaaring nilagyan ng Russian technology upang maging mas eksakto ang pag-atake. Sinisiyasat din ng mga opisyal ng Amerika kung nagkaroon ng pagbabahagi ng targeting information mula sa Moscow. Kabilang sa mga tinamaan ng pasilidad ng CIA sa embahada ng US sa Riyadh, Saudi Arabia at isa pang lokasyon sa silangang Iraq. Gayunman, iginiit ng mga opisyal na wala pang matibay na ebidensya ang magpapatunay sa direktang pagkakasangkot ng Russia. Hindi pa rin naglalabas ng opisyal na pahayag ang CIA at iba pang sangay ng pamahalaan ng Estados Unidos. Kaugnay nito, patuloy ang pangamba ng Washington sa lumalalim na ugnayang militar ng Russia at Iran na maaaring magdulot ng mas matinding tensyon at banta sa seguridad sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
6: Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa Formula 1, Hungarian Grand Prix idanaos ngayong weekend para sa huling karera ng 2026 season bago mag-annual summer break. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Ngayong Linggo ang round number 11 ng 2026 Formula 1 season na gaganapin sa Hungaroring para sa Hungarian Grand Prix, ang huling karera bago mag-summer break ang sport. Inaasam ni Kimi Antonelli ng Mercedes na mas lalang mapalago ang kanyang lamang sa driver standings kontra kina Lewis Hamilton ng Ferrari at ang teammate ni Antonelli na si George Russell. Susubukan naman ni Hamilton at Russell na matapyasan ang lamang ng teenager na Italiano upang maging manageable ang deficit sa pagpasok ng second half ng season. Samantala, hinahanap pa rin ni reigning world champion Lando Norris ng McLaren ang kanyang unang panalo ngayong 2026. Nakatakda ang qualifying ng Hungarian Grand Prix sa Sabado ng gabi, 10 PM Philippine Time, samantalang ang karera mismo ay gaganapin sa Linggo, 9 PM Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
9: SONA
8: 2026.
10: Hayaan naman kayo.
25: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
8: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
9: SONA
8: 2026.
9: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
26: Mabutan niya, napapasalamat po kami kasi kahit papaano, kahit na pinaalis kami rito sa lugar namin, may lilipatan din po. May lilipatan naman na temporary shelter. Tapos mo, kumpleto naman daw po, may tubig, ilaw. Libre daw po kami ng 3 months. After 3 months daw po, mabayad na daw po kami.
27: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
8: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
9: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
28: Ginugunita ngayong taon ang 20th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas!
13: Radyo! Publiko!
14: Radyo Pilipinas!
15: Radyo Pilipinas!
14: News Nationwide!
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Bihayang dagat sa Batanes, sinuspindi muna ng Coast Guard Station bilang pag-iingat sa epekto ng bagyong Quiapo. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Bea Gaza De Guzman.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bea.
16: Pansamantala muna sinuspindan ng Philippine Coast Guard o PCG Station Batanes sa lahat ng biyaheng pandagat para sa mga maliliit na sasakyang dagat. Ito ay bilang pag-iingat sa epekto ng bagyong Quiapo. Ibinahagi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Batanes ang opisyal na kautusan. Sakop ng suspensyon ang lahat ng mga barko at watercraft na may bigat na 250 gross tonnage pababa dahil sa inaasahang mapanganib na lagay ng karagatan. Mananatiling epektibo ang pagbabawal hanggang walang ibinababang bagong abiso ang otoridad. Pinapayuhan ng PCG at PDRRMO ang mga mangingisda, commuters at mga maritime operators sa Batanes na huwag nang pumalaot para sa kaligtasan ng lahat. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
2: Mga Local Disaster Management Council sa Region 2, handa upang tumugon sa epekto ng bagyong Quiapo sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
14: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
14: report.
2: Dina.
18: Nakahanda na ang lahat ng local DRMO, Disaster Member Agency, pati na ang mga nasa uniform group kasama ang kanilang mga asset upang tumugon sa bantang panganib na hatid ni Tropical Cyclone Quiapo sa Region 2. Sa isang pre-disaster risk assessment, nagkakaisang tiniyak ng 502nd Brigade ng Philippine Army, Philippine Air Force Tactical Operations Group 2, MBLT-10, PNP, Philippine Navy, PCG at BFP ang kanilang kandaan para sa anumang banta ng bagyo. Sa nasabing meeting, pangunahing ipinamomonitor ni Chair Albert Mogol ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction Management Council ang mga ilog at mga streams na pangunahing sasalo sa ulan mula sa kabundukan ng Sierra Madre at Cordillera Mountain Ranges. Samantala, sa kanila namang panig, tiniyak ni Ginong Bonnie Espiritu ng PDRMO na kumikilos na ang 7 teams mula sa Task Force Lingkod Cagayan, kasama ng lahat ng land and water assets sa mga ito, lalo na sa coastal towns kung saan lalapit ang bagyo. Aniya, pinaghahandaan nilang relief and rescue, WASAR medical response para sa mga mamamayan na posibleng maapektuhan sa dalang panganib ng bagyong Quiapo. Para sa Bagong Pilipinas, din ito Don Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
14: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
2: Barangay Health Station na nagkakahalaga ng 2.4 million pesos pinasinayaan sa Barangay Lacnog, Tabuk City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk, narito report ni Estrella Loque.
14: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
14: report.
2: Estrella.
19: Pinasinayaan ng Tabuk City Government ang katatapos lamang na Barangay Health Station ng Lacnog, Tabuk City, Kalinga na pinaglaanan ng lokal na pamahalaan ng 2.4 na milyong piso. Ito ay bahagi ng target ng City Government na makapagtayo ng functional health facility sa 43 barangays upang mailapit ang agarang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan. Pinangunahan ni Mayor Darwin Estranyero ang inaugural ceremony kung saan ay binigyang diin niya na isa sa kanyang top priorities ang pagtatayo ng health facilities dahil makakatulong ito para mapagaan ang sitwasyon sa central hospitals, mabawasan ang gastusin sa pagpapagamot ng mamamayan, gayon din ang kanilang travel time sa pagtungo sa pinakamalapit na paggamutan. Maiiwasan din anyang overcrowding sa mapagamutan dahil ang mga minor ailments o health concerns ay nasosolusyonan na ng mga BHS. Ayon kay City Health Officer Dr. Henrietta Sarol Bacayao, 10 pambarangays ng Tabuk City, kabilang na ang Dagupan Weste, Kasigayan, Dilag, Balawag, Kabaritan, Dupag, Lukog, Kalakad, Laya West at San Juan ang nangangailangan ng improvement ng kani-kanilang health station. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Maigpit na monitoring sa dengue fever cases pinatutupad sa Bagulin, La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang balitang atid ni Antoniette Lingsit.
5: Radyo Pilipinas Report.
2: Antoniette.
0: Mahigpit pa rin ang isinasagawang monitoring ng Municipal Health Office ng Bagulin, La Union sa sitwasyon kaugnay ng kaso ng dengue fever kasabay ng pagpapatupad ng mga hakbang upang sugpuin ang nasabing sakit sa komunidad. Sa huling talaan ng MHO ay umaabot sa 325 ang kumpirmadong dengue cases mula Enero hanggang July 21, 2026 kung saan 3 ang naiulat na dengue-related death. Kaugnay nito ay patuloy na hinihikayat ang mga mamamayan na makiisa sa pagpapanatiling malinis at ligtas ng komunidad laban sa nasabing sakit. Maliban sa tulong ng DOH at Provincial Health Office ay nagsagawa ang Philippine Red Cross La Union yung chapter ng Project Beat Dengue Health Caravan sa ilang barangay sa Bagulin upang ihatid ang essential health services at awareness campaign upang hadlangan ang pagtaas ng kaso ng dengue fever. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Si Pocot Camarines Sur dineklara ng nasa stable internal peace and security status. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga Sadhi. Narito ang report ni Jerome Toledo.
5: Radyo Pilipinas Report.
2: Jerome,
1: idineklara na ang munisipalidad ng Sipokot Camarines Sur na nasa Stable Internal Peace and Security o SIPS status noong Hulyo 20. Sa ilalim ng deklarasyon, pinapatunayan nito na ang communist insurgency sa nasabing bayan ay neutralized na at mayroon ng katahimikan sa lugar. Nangunan sa deklarasyon na ito ang 81st Infantry Battalion ng Philippine Army at LGU ng Sipokot sa pamuno ni Mayor Tomas Bocago. Dumalo rin sa proklamasyon ang mga matataas na opisyal ng PNP Camarines Sur at iba pang partner agencies tulad ng DILG at Philippine Coast Guard. Inilala ng mga ahensya na ito ang nakuhang tagumpay ng Sipokot upang makamit at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, puwersa ng seguridad at ng mismong komunidad. Sa isang pahayag, tiniyak ng Camarines Sur Provincial Police Office na patuloy ito makikipagtulungan sa militar, lokal na pamahalaan at mga mamamayan upang maprotektahan at mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa buong munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Negros Occidental Provincial Government, sinimula na ang pag-spray ng mga pestisidyo para labanan ang mga insekto sa mga tubuhan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balita ng atid ni JP Harvas.
5: Radyo Pilipinas Report.
2: JP,
3: sinimula na ng Provincial Government of Negros Occidental ang pag-spray ng Metarizium bilang bahagi ng kampanya laban sa Red Stripe Soft-Scale Insect o RSSI na umaatake sa libu-libong tubuhan sa lalawigan. Gamit ang mobile sprayer, nagsagawa ng operasyon ang Provincial Biosecurity Task Force for Agriculture sa isang tubuhan sa Baguio City kung saan 5 litro ng PSR Metarizium Premix ang hinalo sa 1,000 litro ng tubig. Ayon kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, magpapatuloy ang spraying operation sa iba pang apektadong lugar kung papayagan ng panahon. Layunin ang programa na mapigilan ang pagkalat ng RSSI at maprotektahan ang mga tubuhan at kabuhayan ng mga magsaka sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Paghahanda laban sa climate change at kalamidad, binaigding sa San Juan, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Ria Mikate.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ria.
7: Binaigding ng lokal na pamalaan ng San Juan, Southern Leyte ang paghahanda ng mga barangay laban sa epekto ng pagbabago ng klima at kalamidad sa pamamagitan ng pag-update ng Climate Change Adaptation at Disaster Risk Reduction Mainstream Barangay Development Plan. Lumahok ang mga opisyal ng barangay sa mga talakayan at workshop na nakatuon sa pagbuo ng mas matatag na papanatili at angkop ng mga plano para sa kanikanilang komunidad. Isinagawa ang aktibidad alinsunod sa DILG Memorandum Circular No. 2020-228 na nagtatakda ng pagsasama ng hazard data sa lokal na development planning. Pinangunahan aktibidad ng MLGOO San Juan sa pamuno ni MLGO Officer Iris Villarin kasama sina DILG Southern Leyte Provincial Director Danilo Lagitan, Mayor Naldo Saludo at mga punong barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Fisher Folks Association sa Tandag City na binipisyuan ng Cage for Livelihood Project ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Raymond.
15: Hindi mababa sa 32 membro ng San Agustin Norte Fisherfolk Association sa lungsod ng Tandag dito sa lalawigan ng Surigao del Sur ang nakinabang sa Cage for Livelihood Project ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR. Ang nasabing proyekto ay nagbibigay sa mga miyembro ng pagkabuhayan sa pamamagitan ng aquaculture habang nakatutulong sa pagpapataas ng lokal na supply ng bangus. Opisyal na nakatanggap ng mga miyembro ang 10,000 bangus fingerlings at 32 bags ng starter crumble feeds. Dahil dito, masisimula na ang pagpaparami ng bangus sa kanilang 10 meters Norwegian High Density Polyethylene Fish Cage. Sa nasabing kaganapan, pinangunahan ni Officer in Charge sa Provincial Fishery Officer Julio Sabino ang grupo ng DABFAR Provincial Fisheries Office, ang mga kinatawan mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC at sa Barangay Local Government Unit ng San Agustin Norte ay dumalaw rin sa okasyon na nagpapakita ng matatag na pagtutulungan sa pagitan ng mga national agencies, LGU at ng komunidad ng mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kadiwa ng Pangulo, nakisa sa pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month sa Bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Bless.
17: Nakibahagi ang kadiwa ng Pangulo sa pagdiriwang ng 31st Police Community Relations o PCR Month na ginanap sa Provincial Police Office sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang pagdiriwang ay may temang sa Bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan. Bilang bahagi ng programa, layunin ng kadiwa ng Pangulo na higit pang mapalakas ang ugnayan ng mga magsasaka, mangingisda, lokal na mga producer at mga mamimili. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, nabibigyan ang publiko ng mas madali at direktang access sa mga dekalidad, sariwa at abot-kayang produktong lokal. Kasabay nito, natutulungan din ang ating mga magsasaka at mangingisda na maipagbili ang kanilang mga ani at produkto ng mas maayos at may patas na presyo. Ipinapakita rin ng pakikilahok ng kadiwa ng Pangulo sa pagdiriwang ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa pagpapalakas ng samahan ng kapulisan at ng komunidad at sa pamamagitan ng ganitong mga programa, higit na napagtitibay ang tiwala, pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat sektor tungo sa isang ligtas at maunlad na pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Biyernes, July 24, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
25: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bilang pamungad natin ngayong umagang ito ng Friday, TGIF. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, Traffic!
0: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
2: Good morning po, Sir Alan. At good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po na EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may West Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may Santolon Annapolis Station. Then masusundan naman po ng moderate traffic simula rin po dito sa may Highway 54 hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas na naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Taft Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Taft Avenue. Then moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may H hanggang dito na rin po yan sa may CP Garcia Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Aurora Katipunan Flyover. Then pagkalagpas po niyan, masusundan naman po ulit ang moderate traffic simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Lewis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Pernal Boni Serrano Intersection. Then moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may Aurora Katipunan Intersection hanggang dito na rin po yan sa may CP Garcia Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Camaro. Then pagkalagpas po yan, masusundan naman po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Yulpilan at Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending ng 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Pero po tayo ipapatupad ng number coding mamayang 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati, natuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayong tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you, Rogent Mutok. Nagsimula na po a few minutes ago number coding. 7:12 ng umaga. Ngayon, kanina alas 7 ng umaga ho nagsimula. 9 and 0 yung mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Maya-maya tayo po ay makikipag-ugnayan sa PhilHealth. Yan, sa PhilHealth. At siyempre, hingi tayo ng mga update, no, sa National Capital Region Police Office. Kaugnay ng mga paghanda para sa SONA sa araw ng Lunes. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Napapakinggan din of course sa 104.3 The Capital FM. Dahil po'y makikibalita muna sa National Capital Region Police Office. Baka kausap natin this morning ang NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. Major, magandang umaga po.
6: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
0: Makikibalita lang kami, ma'am, of course, sa mga preparasyon ng ating National Capital Region Police Office para sa SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa araw ng Lunes, ma'am.
6: Yes, sir. Sa ngayon po, ang ating pong NCRPO ay nakahanda na. Meron po tayong kabuuang 23,878 police personnel na ready po nating i-deploy para sa seguridad ng SONA. Bukod pa po dyan, yung mayroong nasa 3,000 po natin na naka-standby na personnel mula sa ating mga kalapit region na naka-ready po kung sakaling kailanganin natin ng dagdag na puwersa. Ang bilang po na ito ay base sa naging security assessment at sa ilang linggong paghahanda ng NCRPO kasama ang iba pang government agencies. At layunin po nito na matiyak ang seguridad ng lahat mula po sa ating Pangulo, mga opisyal ng pamahalaan, mga delegado, mga ralista hanggang sa mga motorista at commuters na maapektuhan po ng mga activities po natin sa araw ng SONA.
0: Opo. So dito sa bilang na ito, meron kayo nabanggit na posibleng augmentation force around 3,000 officers and men sa mga kalapit region. So in Region 3 and Region 4, Major, ma'am.
6: Mula po sa Region 2, Region 4B at Region 5 po yung ating mga naka-standby po na mga police personnel.
0: Opo. So ang ibig sabihin din po nito, Major Asilo, ma'am, magtataas ng alert level ang ating National Capital Region Police Office, ma'am?
6: Yes po. Sa kasalukuyan po, simula po kaninang 12:01 ay naka-full alert status na po ang NCRP.
0: Ayun. So, okay. At dito, of course, kumusta ang coordination ng ating NCRPO with the other agencies like the local government unit of Quezon City, for example, at ng MMDA kung sakaling may mga kailanganin na pansamantalang isarang kalye kung mayroon at yung mga stop and go na procedure sa mga major thoroughfares po, Major Asilo.
6: Yes po, patuloy po yung ating koordinasyon sa ating mga partner agencies, ganun din po sa ating mga LGUs para po sa maayos nating pag-ensure na magiging mapayapa at orderly yung ating SONA sa Lunes. Magkakaroon po tayo ng mga temporary road closures at traffic rerouting sa paligid po ng Batasan Complex, maging sa ibang lugar na bahagi po ng ating security coverage. So magdidepende po yan sa actual na situation sa araw ng SONA. Kung kaya po yung ating po mga kababayan ay hinihigayat po natin na patuloy na mag-monitor, lalo pa po yung may mga lakad or may babiyahe po sa paligid po ng area ng Batasan para po maaga nilang ma-schedule yung kanilang biyahe or kung hindi naman po ganun kahalaga ay maari po nilang ipagpaliban.
0: Opo. Major Asilo, ma'am, this early, meron na po bang mga napagkasunduan na mga areas o mga pangunahing kalye o portions of these roads na isasara pansamantala sa araw po ng Lunes?
6: Sa ngayon po, yung pong eksaktong mga lugar or mga daan na isasara para sa araw ng Lunes ay i-finalize po natin ngayong araw since meron pa po tayong last coordinating meeting kasama po yung LGUs, MMDA at iba pa ang agencies para po ma-update na rin po sila sa mga grupo po or yung mga permits po, mga grupo na nabigyan po ng permit kung saan po sila magse-set up para sa kanilang mga program sa Monday.
0: Ayun, yung mga magsasagawa ng mga rally, ika nga kung sakali, Major, ano po?
6: Yes po, tama po. Meron po kasi tayo mga nabigyan ng permit ng Quezon City Government, kung kaya't isasaalang-alang po natin yung mga area na ipapagamit po sa kanila, kung kaya't ayan po yung huling paplansyahin mamaya sa ating meeting.
0: Ayun. At syempre, kung sakaling may mga rerouting o road closures ang mga tauhan naman natin, ang National Capital Region Police Office would be there to guide our motorists kung sakasakaling sila yung mapapadaan sa mga areas na yan, ma'am?
6: Yes po, katulong po natin ang MMDA at ang ating HPG para po ensure na yung ating mga motorista ay alam po nila, mag-guide po sila kung saan po sila maaaring dumaan para po hindi naman po sila, kumbaga po hindi po sila maabala doon sa mga lugar na posible pong pagdausan ng mga pagtitipon.
0: Ayun, okay. At nabanggit niyo po, Major Asilo, na mayroong mga grupo na napagkalooban ng permit na makapagsagawa ng kanilang pagtitipon, ika nga, on Monday. Pero ang mga ito po, of course, ay nandoon sa mga lugar na hindi naman masyadong makakaapekto, ika nga, sa daloy ng ating mga sasakyan, Major.
6: Meron po tayong mga mga kalsada po na posible pong maapektuhan itong mga iseset up nitong tatlong grupo na ito, kung kaya po magkakaroon po tayo ng pagbibigay ng daan sa kanila. Ganon din po yung ating mga motorista, isa sinasaalang-alang natin yung commuters natin, kung kaya po isasaayos po natin yung pagsasara na yan at magkakaroon po tayo ng kaukulang announcement para naman po hindi po mabigla yung ating mga kababayan kung sakaling dun sila madaan sa rutang yun.
0: Ayan. At syempre, meron ding mga do's and don'ts, ika nga, para dun sa mga magtitipon-tipon. Baka mamaya meron na namang mga magtatangkang magsunog ng kung ano, ng mga FG, mga ganon, at maring makapagdulot ng abala sa iba pa nating mga kababayan, Major.
6: Tama po, kasama po yan dun sa kanilang Memorandum of Understanding at sa mga permit na ibinigay po sa kanila, yung mga alituntunin na kailangan po nilang sundin, kagaya po ng pagsasagawa lamang ng programa dun sa itinakdang lugar at oras, wala pong pagmamarcha palabas ng designated rally areas, walang total road closure, pagpapanatili ng kalinisan, ang well, hindi po pwedeng hadlangan ang normal na daloy ng trapiko for security reasons po. At syempre, ang pagsunod pa po sa ibang permit conditions gaya po nung pagbabawal sa vape at sigarilyo sa ilang rally areas at iba pang itinakdang restrictions po.
0: Ayan. So, ibig sabihin nito, Major, yung pagkakaloob ng permit sa mga magtitipon-tipon on Monday and some areas of Quezon City, nakapaloob doon sa permit yung mga terms and conditions na dapat sundin nila ano bago sila mapagkalooban ng kaukulang permit na magtipon-tipon, ma'am.
6: Tama po. Sa pagbibigay po sa kanila ng permit ng Quezon LGU, is kasama po dyan yung kasunduan at naka-enumerate naman po yan doon sa permit na ibinigay sa kanila kung ano ang mga dapat po nilang sundin. Kasi po, nakalagay din po doon na yung paglabag po doon sa mga conditions na yun ay yung possible po na revocation ng permit nila at pag-disperse po sa kanilang pagtitipon.
0: Mm-hmm. And itong mga permits na ito para makapagtipon-tipon o makapag-rally yung mga grupo, ay ito po ano during daytime lamang ba ito, ma'am, based on initial info?
6: Meron po tayong mga group, yes po, meron pong binigay na from 7 a.m. hanggang 6 p.m. at meron naman pong from 12:30 hanggang 6 p.m. So at most po hanggang 6 p.m. po ang ibinigay na oras dun sa ating mga grupo na pinayagan pong mag-rally.
0: Ayun. And paano? So pag binigay na halimbawa until 6 p.m, inaasahan naman po na kusa, ika nga, based on initial agreement, ang pagdi-disperse nila pagdating ho ng time limit. Ganun ba yon?
6: Tama po. Ano nakaraang sona naman po, although lumampas po sila sa 5 p.m. na ibinigay po sa kanila, itinakdang oras sa kanila, ay kusa din naman po silang nag-disperse matapos po ang kanilang programa.
0: Ayun. At syempre, ang panawagan ng lahat na maging mahinahon, di ba, para maiwasan ang anumang di inaasahang mga pangyayari. Sa panig po ng ating mga tauhan ng National Capital Region Police Office, so nandyan ang mandato to exercise maximum tolerance kung sakaling kung ano't ano man, ika nga, Major, ano ho?
6: Tama po, patuloy naman po nating in-remind sa ating mga personnel na naka-deploy sa ating mga CDM contingents, yung pong ating maximum tolerance. Ganun din po yung ating paggalang sa karapatang magpahayag, karapatang pantao, at syempre po yung pag-observe sa police operational procedures. Pero para rin po sa kaalaman ng lahat, yung pong maximum tolerance ay may maximum po yun. Hindi po ibig sabihin na unlimited po yan. May maximum tolerance lamang po.
0: Ayun. At ang mahalaga rito, of course, Major, ang mga officers on the ground ng ating National Capital Region Police Office are constantly in touch with the organizers and the leaders of these rallies o pagtitipon-tipon para from time to time, maayos palagi ang koordinasyon ng magkabilang panig, Major.
6: Yes po, meron naman po tayong kasama na nandyan on the ground. Nandun po yung ating negotiating team. May ground commanders po tayo na palagi pong in touch dun sa ating mga organizers para po patuloy po yung ginagawa nilang pag-uusap at koordinasyon habang nagagalak po yung kanilang mga pagtitipon.
0: Ayan. Okay. In closing, Major Asilo, ma'am, ang panawagan o mensahe ninyo para sa lahat, ano, lalo na para sa araw na Lunes, para manatiling maayos ang sitwasyon, halimbawa ng traffic at iba pa dyan po sa gawi ng Quezon City at iba pang bahagi ng National Capital Region. Please, Major, ma'am.
6: Yes po, paalala po natin sa mga motorista at mga commuters, planuhin po natin mabuti yung biyahe natin ng mas maaga, lalo na po kung dadaan tayo sa mga lugar po na apektado po ng security at traffic arrangements. Excuse po. Subaybayan din po natin yung mga advisory po ng NCRPO at MMDA. Sundin natin ang traffic signs at mga traffic enforcers at gumamit po tayo ng alternatibong ruta kung kinakailangan. At syempre po, nais po namin ipaalam sa publiko na kami po sa NCRPO ay nakahanda para sa pagdaraos ng SONA sa Lunes. Malawak po ang aming paghahanda at patuloy ang ating koordinasyon sa lahat ng partner agencies para matiyak na magiging ligtas, maayos at mapayapa po ang buong aktibidad. Ang hiling lamang po namin ay ang pakikipagtulungan ng lahat. Sundin po natin ang mga ipinatutupad na security advisories. Panatilihin po natin maging kalmado. Igalang po natin ang karapatan ng bawat isa at iwasan po natin ang anumang kilos na maaaring magdulot ng panganib sa atin o sa ating kapwa. Kung sama-sama po tayo magtutulungan, makakamit po natin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng SONA. Maraming salamat.
0: Opo. Nako, Major, may umahabol lang dito. Nag-text, mayroon na bang may anunsyong detalye kung sakali tungkol sa mga zipper lanes dyan sa gawi po ng Commonwealth at maaring iba pang bahagi ng Quezon City, ma'am?
6: Pagdating po dun sa ating mga zipper lanes, yan po ay pag-uusapan po mamaya since kahapon lamang po natin nalaman kung ano po yung mga grupo at saan po yung mga magiging venues nila. Kung kaya po yung ating pong koordinasyon mamaya with MMDA, HPG ay mamaya po magaganap. So after po ng meeting na yan, ilalabas po na agad ng MMDA at ng Quezon City, maging ng aming opisina, yung mga ipapatupad po na zipper lanes.
0: Yan. Okay, Major Hazel Asilo. Ma'am, salamat po na marami for the updates mula sa ating National Capital Region Police Office, ma'am.
6: Maraming salamat po. Good morning.
0: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng NCRPO, National Capital Region Police Office, Police Major Hazel Asilo.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Maya-maya, tayo po yung makikipag-ugnayan naman sa PhilHealth. Uy, ang baka kausap natin mismo ang President at Chief Executive Officer ng PhilHealth, si Dr. Edwin Mercado. Yan po ha, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Good day. My name is Mimi Asco Cabucos from Cebu City. And I'm one of the many cancer patients that has been relying on the financial assistance from the government. In particular, I was able to avail of the Cancer Assistance Fund at Vicente Soto Memorial Medical Center, where I've been currently undergoing series of consultations and post-chemotherapy treatment. Through the Cancer Assistance Fund, the government shoulders the laboratory procedures that are not available inside the facility. I was also able to avail of the cash assistance from the Department of Social Welfare and Development. I used the cash to buy the medicines and the other laboratory procedures that I have to undergo outside the facility. I am very much grateful to the government for helping ease my financial burdens, especially as I continue to journey in surviving the Big C.
10: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
8: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
11: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
12: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
13: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 7:38 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po na mga himpilan. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa PhilHealth. Ang ating makakausap this morning, ang President at Chief Executive Officer ng PhilHealth, si Dr. Edwin Mercado. Dr. Mercado, sir, good morning po.
14: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay.
0: Yes, sir. Una, nice naming magpasalamat sa opportunity na ito na kayo'y aming makapanayam ng maaga. No? Of course, President, Sir, habang papalapit na ang araw ng sona ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Monday na ho, ano po ang sa inyong pananaw ang mga usapin, ika nga, na dapat malaman ng ating mga ordinaryong Pilipino may kaugnayan po sa kalusugan at lalo na sa ating PhilHealth, sir?
14: So, Alan, napakagandang tanong yan. At alam natin ang nakakabalisa, kumbaga, o nakakapagbigay ng alinlangan sa ating mga miyembro ay yung halaga o yung cost of healthcare at saka kalimitan ang nagiging sanhi ng hindi pagpapunta sa ating mga paggamutan ay yung access dun sa ating mga paggamutan. So nais ko pong ipaalala sa ating mga miyembro Na una po, tayong lahat po ay automatically miyembro po ng PhilHealth. Yan po ay ayon dun sa Universal Healthcare Law.
0: Opo.
14: Pangalawa po, ay hindi po kailangan magkasakit para po tayo ay maka-access sa ating pong mga benefits. Kaya po nilunsad natin yung tinatawag po nating primary care program na nasa ilalim po ng yakap o yaman ng kalusugan para ay mailayo tayo sa sakit. At pangatlo po ay hinihikayat ko po yung ating pong mga doktor at mga healthcare facilities na tayo po ay sumali dahil ang pagpapahatid po nitong pong mga pangkalusugang programa ng PhilHealth ay hindi lang po PhilHealth kundi po it's a whole of nation approach, kaya kailangan din po naka-align yung ating mga doktor at lalong-lalo na po itong ating mga local government units at saka ito pong ating mga pag-abutan.
0: Opo, yun yung binabanggit yung mga pinagtutuunan ng pansin, ang higit na pagpapalawak at pag-improve ng access ng ating mga kababayan sa healthcare. Hindi man walang sakit, pero maiba na yung nakahanda kung sakaling hingin ng pagkakataon, sir, di ba?
14: Tama yan, kasi doon sa aming pagsasaliksik, mas magandang unahin yung primary care at bigyan halaga yung preventive at saka yung population-based healthcare. Dahil ang 30% o hanggang 33% ng mga kaso na naho-hospital ay maaring nagamot nung una pang lumabas yung sakit.
0: Opo.
14: At hindi na dapat lumala. At doon din sa ating mga tala ng gastusin ay ito ay magbubunga ng mas magandang return on investment. Kaya hindi kailangang gumastos tayo kapag malala na ang sakit. Dapat doon pa lang sa unang pagkakataon ay maagapan na at mabigyan lunas.
0: Opo. Well, sa patuloy po ng pagpapalawak ng mga benepisyo para sa ating benepisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan ito na yung tinatawag na yakap. Ano ho? Itong proyektong ito, paano nito nababago ang experience ng mga kababayan nating Pilipino pagdating ho sa aspeto ng healthcare, Mr. President Mercado, sir?
14: So yun nga yung gusto nating baguhin dun sa pag-uugali ng ating mga kababayan na bigyang halaga yung yakap o primary care. At kung kaya, ito'y pinalalawig namin. Sa kasalukuyan, meron na tayong mga 4,434 na yakap clinic nationwide.
0: Opo.
14: At ang aming target ay may akyat pa yan ng almost 4,800 to 5,000 ngayong taong ito. Yung yakap clinic ay meron kang access doon sa tinatawag na primary care doctor. Na yan yung datihan nating tinatawag na family doctor.
0: Mm-hmm.
14: Na siya nagtitimon kung saan na pwedeng ipadala at anong dapat na gawin doon sa ating pasyente. So kasama din dito sa yakap yung basic laboratory. Meron tayong 13-14 na laboratorio na pangkaraniwan nating ginagamit doon sa pagmomonitor ng ating mga sakit, lalo na yung mga chronic disease like diabetes, hypertension, mataas na cholesterol, sakit sa bato, sakit sa atay. So yun ay sakop ng yakap. At kasama din dito yung cancer screening, kasi nakita rin namin ang pinakamalalang sakit at pinakamahal na uri ng sakit ay cancer. Kaya kung ating makita doon pa lang sa namumuo pa lang at hindi pa kumakalat, ay mas maganda po at mas mabilis at saka mas maganda po yung kahihinatnan ng ating gamutan. So ang yakap po, kasama po dyan yung konsultasyon sa primary care doctor, yung gamot pong yung pong mga laboratorio, cancer screening, at pang-apat po ay yung gamot. So meron po tayong 75 gamot na kasama po dito sa ating yakap. At ito po ay pwede pong ma-avail natin yung pong 21 doon po mismo sa yakap clinic. At yung 54 po ay meron po kaming na-develop na app kung saan po ang pasyente ay pwede pong dalhin yung kanilang reseta na may QR code. Doon po sa almost 2,536 po naming accredited na pharmacies para po mabigyan yung pong ating mga gamot. Hanggang 20,000 po yan na halaga ng gamot taon-taon. At ito po kahit po saan sa Pilipinas, kung kayo man po ay nakita sa Maynila for example, at kayo po ay nagawi sa Cebu, ay pwede rin pong ma-avail nyo yung gamot na yun dun po sa mga pharmacies na ating accredited.
0: Ayun. Okay. Dr. Mercado, of course, ang isa pa sa mga realidad sa kasalukuyan, ano, napakalaking bagay nitong zero balance billing na pinatutupad ng ating pamahalaan, at mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagtulak, nag-push nitong idea na ito, zero balance billing para sa ating mga kababayan. Eh marami ho kasi tayong mga kababayang Pilipino na hindi natatakot na magkasakit. Eh mas natatakot daw noon sa bill na makukuha nila sa mga ospital. Insofar as PhilHealth is concerned, Dr. Mercado, sir, ano pong update na may pagkakaloob nyo sa ating mga kababayan tungkol dyan, sir?
14: So ito pong zero balance billing ay programa po ito ng Kagawaran ng Kalusugan ng Department of Health.
0: Opo.
14: At ito po ay doon sa kanilang 84 na DOH retained hospitals. Kapag ang isa pong pasyente ay napiling doon po sa tinatawag na basic accommodation, yung pangmaramihang mga silid na kung saan po sama-sama sa isang kwarto, dapat po ay wala nang binabayaran na labas sa bulsa ng ating mga kababayan. So ito po ay programa na tinutustusan po ng PhilHealth, kasi ito pong mga DOH hospitals, priority po nating i-process yung claims nila at mabayaran po ng agaran. At may mga karagdagan naman po silang mga budget mula po dun sa kanilang GAA o General Appropriations Act budget. Ang susunod pong taon ay tinitingnan po namin paano po natin matulungan naman yung mga local government hospitals. At yun po yung pinag-aaralan natin, dahil malaki na rin po yung aming pong support value na tinatawag. Umaabot na po ng 80 to 85%. Kaya parang konting konti pa ho na tulong ay maaari na rin po siguro umabot doon sa tinatawag nating no balance billing. Bagamat yun po ay pinag-aaralan pa po natin.
0: Ayun. At meron din pong konsepto na tinatawag na zero co-payment. Ano po ibig sabihin nito? Tsaka paano po ito nag-a-apply? Sino ang kanino ika nga applicable ang ganitong pamamaraan po, Dr. Mercado, sir?
14: So yun po yung ating medyo nagkaka hawig na po itong mga terms na yan, yung pong zero balance billing, no balance billing, no co-payment, no out of pocket payment. So yun po ay halos pare-pareho po. Yung legal terms lang po ang nagkakaiba ng bahagya, pero ang konsepto po doon ay dapat po wala nang inilalabas. At yung pong kung ano po yung kino-cover ng PhilHealth ay siya na pong dapat na nagko-cover ng buong gastusin po sa pagkaka-hospital ng ating mga miyembro.
0: Okay. Well, babalikan ko ng konti yung yakap, Dr. Mercado, sir. Ano? May mga iba't ibang benefit packages eh. Meron tinatawag na Z-benefits at yung iba pang mga packages na mga benefits. Ano? Paano po ito mapapakinabangan ng ating mga kababayan? Halimbawa, ang isang nabanggit nyo kanina, ang cancer, isa sa mga matitindi o malulubhang karamdaman. Kindly walk us through kung paano nagtutulong-tulong ika nga itong mga ito, yakap at iba pang mga health benefits para sa ating mga kababayan, Dr. Mercado, sir.
14: So, alam, yung yakap ay outpatient. So, yun ay okay. Para nga hindi tayo lumalaan sakit. Kapag tayo ay pumasok na ng hospital sa for whatever reason, maaring nagtuloy-tuloy ang ating sakit, doon pa lang po sa emergency room, meron na tayong tinatawag na outpatient ER benefit package.
0: Opo.
14: So, datihan po, kailangan ma-confine ang isang miyembro at kailangan umabot po ng isang araw ang pagkaka-confine bago po makapag-avail ng PhilHealth benefit. Ngayon po, inalis na po natin yan. Basta po pumasok ng emergency room, ay meron na po makukuhang benepisyo ang ating mga miyembro. Ngayon po, pagka ang miyembro po ay kailangan talagang i-admit, meron pong dalawang uri po nung aming rules-based coverage. Opo. Ang una po dyan yung all case rates na nakatakda po base po doon sa diagnosis kung magkano po yung mako-cover namin. At meron pong yung tinatawag na Z-Bend package. Yung Z-Bend po ay doon na po sa pinakamalalang sakit gaya po ng cancer na nabanggit nyo. Meron po kami sa breast cancer. Umabot po tayo ng hanggang 1.4, 1.5 million dyan. Meron po tayong colonic cancer. Meron po tayo sa iba't ibang uri po ng cancer. Meron din po tayo para sa mga open heart surgery. Meron din po tayo dito sa mga renal transplant. So yung Z-Bend package po ay yung pong talagang catastrophic kung tinatawag namin o yung pinakamalalang uri po ng mga sakit. At yun po, umabot po ng milyon o daang libo ang aming coverage. So yung pong ordinary all case rates, yun po yung pangkaraniwang sakit, meron po tayong nakatalana na kung magkano po yung ating babayaran kada diagnosis. Yung Z-Bend po, dahil may pagkakaiba, yung hindi po pare-pareho yung mga presentasyon ng mga sakit ng mga malalala, kaya nagkakaroon po ng iba-ibang coverage. Depende po dun sa, limbawa, stage ng cancer. Iba po ang coverage ng stage 2 sa stage 3, sa lalo na po kung metastatic. So yun po yung kaibahan po nung isang Z-Bend package at saka po nung all case rates.
0: Ayun, okay. Nako, Dr. Mercado, sir, in closing, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Friday. Please, go ahead, sir. Doc.
14: Una po, maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa amin para po maipaliwanag itong aming mga programa. Ayon po sa utos ng ating mahal na Pangulo, President BBM, ay talaga pong nilalatag namin yung pagpapalawig ng ating mga benepisyo. Nung nakaraan pong mga buwan, nilatag na po natin yung expansion ng ating maternity care package. So itinaas na po natin yung coverage ng panganganak at isinama po natin kahit po yung bagong mga anak, yung prenatal, walong ano po yan, konsultasyon. Kasama rin po yung mga kailangan gamot na inumin habang tayo po ay nagbubuntis. Kasama rin po yung mga lab test na kailangan pong gawin para matiyak natin yung kalusugan na mag-ina at saka po yung kanyang dinadalang sanggol. At pati po yung mismong panganganak, whether it's cesarean, whether it's normal delivery, kung sa kasamang palad na kunan, kasama rin po yung ating DNC. At yung pong postnatal, pagka-anak po, kasama po yan. Pinalawak din po namin yung pong coverage natin ng leptospirosis. So ngayon pong nagtag-ulan, nakikita na po natin medyo tumataas na po itong incidence ng leptospirosis.
0: Opa.
14: Pero doon pa lang po sa insidente na kayo po ay nababad sa baha, ay agaran pong dumulog doon sa yakap clinic kasi po yung doxycycline na atin pong binibigay para prophylactic, para hindi nga po umabot sa kayong mga hospital, ay pwede hong kunin nyo doon sa gamot na ino-offer doon po sa ating yakap clinic.
0: Yun.
14: At tayo po ay tuloy-tuloy na nagpapalawid ng benepisyo at tuloy-tuloy po tayong nakikipag-usap dito po sa ating mga provider para po i-align natin at maibigay po sa ating miyembro yung pong financial risk protection o yung pong katiyakan na hindi naman po sobrang laki ang kanilang kailangan ilabas kapag sila po ay nagkasakit.
0: Opa.
14: So yun po ay pagtulungan po nating pagtulungan po nating gawin.
0: Yes, sir. Nako, Dr. Edwin Mercado, sir, salamat po na marami for the information, for the updates mula po sa PhilHealth, sir.
14: Salamat din, Alan. At salamat din at magandang umaga sa ating lahat.
0: Thank you, sir. Good morning, PhilHealth President and Chief Executive Officer, Dr. Edwin Mercado.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Ito ho, latest mula sa mga residente mismo diyan sa Barangay Tatalon, Quezon City. Oy, good morning sa inyo, mga nakikinig at nanonood mula sa Barangay Tatalon, Quezon City. O ito, baha diyan po sa Barangay Tatalon, mas mabilis ng humuhupa ayon po sa mga residente.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang balita atin sa atin ni Marian Bastaza. Mary!
16: Alan, mismong mga residente na ng Barangay Tatalon dito sa Quezon City ang nakapansin na mas mabilis na paghupa ng tubig baha sa kanilang lugar kahit na nakaranas ng malakas na pag-ulan kagabi. Ayon sa mga residenteng nakausap natin, malaki na ang ipinagbago ng sitwasyon matapos ang ginawang pagsasaayos ng drainage system, particular dito sa Araneta Avenue. Bahagi ng proyekto, yung mas pinalawak na mga drainage canal na triple na ang kapasidad, kaya napapabilis na ang daloy ng tubig baha patungo ng San Juan River. Kwento ni Nanay Lelian, nabawasan na ang kanyang pangamba tuwing umuulan dahil hindi na rin nagtatagal ang baha sa kanilang lugar. Ganito rin ang napansin ni Tatay Ernesto na sinabing bukod sa mabilis na paghupa ng tubig baha, ay nakatulong din yung mabilis na pagkilos ng mga tauhan ng DPWH na agad naglinis at nagtanggal ng mga basurang posibleng magbara sa mga drainage. Para naman kay Vandolf, isang tricycle driver, malaking bagay ang mas mabilis na paghupa ng baha dahil hindi na gaanong naaantala ang kanilang pamamasada. Pakinggan natin ang ilan sa mga nakausap ko kanina alat.
17: May kalakasan yung ulan?
18: Opo, malakas po ulan. Oh. Tuloy-tuloy po ang pag-ulan, pero nung bandang huli po, humupa rin po ulo siya.
17: Binahaba kayo, Tay?
18: Sa ano lang, parte lang po doon. Pero saglit lang po, saglit lang po umano yung tubig, humupa rin.
17: Oo. Oh. Dati ba, Tay, ganun ang sitwasyon, hindi?
18: Hindi po.
17: Oo.
18: Ano? Umaangat po lang, umaangat pa ng pataas.
17: Kahit konting ulan lang?
18: Opo.
17: So ngayon, Tay?
18: Oh, okay naman na.
17: Oo.
18: Oh. Dahil linis po na mga, yung mga DPWH kagabi. Saglit din po. Apo, naglinis po sila.
19: Oo. Oh. Ginawa yung isang drainage, yun, mabilis na pumupa. Mabilis na mawala yung tubig.
17: Saka malalaki.
19: Malalaki. Hindi lang isang ginawa, maraming ginawang drainage. Hilera dito, mula Rodriguez hanggang Araneta. Yan ang ginawa yan, yun. Okay na yung ngayon. Hindi na siya binabahay.
17: Ayaw binakabahan na.
19: Hindi na kasi comfortable na kami kasi simula nung ginawa yung greenish din sa Rodriguez, nawala na yung alinlangan ng tao kasi mabilis na yung mupa yung tubig.
16: At Alan, para nga dito sa mga residente, no, bagamat hindi pa tuluyang nawawala yung mga pagbaha sa tuwing may matinding pag-ulan, malaking pagbabago na raw na mas mabilis na yung pag-alis ng tubig kumpara noong mga nakalipas na taon. At matatandaan mo nga, mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-inspeksyon dito kamakailan lamang para silipin yung drainage improvement dito sa Araneta Avenue. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: Thank you, Marian Bastasa. Ngayon, makikipag-ugnayan naman tayo sa National Irrigation Administration. Makakausap natin this morning ang NIA Administrator, si Engineer Eddie Guillen. Sir, magandang umaga po.
20: Sir, magandang umaga po. Good morning po sa ating lahat.
0: Yes, sir. Nako, mismong ang Pangulong Marcos ang nanguna dyan po sa inaugurasyon nitong Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Bigyan nyo nga kami, Engineer Guillen, sir, ng dagdag na mga benepisyo, ika nga, ng mga areas sa paligid po ng proyekto na yan para sa ating sektor ng agrikultura, Engineer Guillen, sir, admin.
20: Ay, sir, talagang napakalaki ang pakinabang po dyan. In fact, kahapon, nung kinakausap ni Presidente yung mga farmers natin, mangiyak-iyak pa sila, yung isa umiyak talaga na nagpapasalamat sa kanya. Dahil matagal na daw po nila yan pangarap, at siyempre alam naman natin, isla ang Palawan, so talagang mahal ang pagkain dyan, lahat imported, so laking pasasalamat po ng ating mga magsasaka sa kanya, at yun po kasi ang mapatugdigan niya is nasa 1,000 hectares mahigit,
0: Yes.
20: So talagang, at ang additional po na pakinabang dyan, siyempre alam natin, Palawan, siyempre tourist destination po yan.
0: Mm-hmm.
20: So pwede po yan na gawin din ng local government unit na tourist destination. Napakaganda po ng lugar Yung mag-fishing ka lamang doon, mag-coffee ka doon, may aquaculture, diba? So yun na yung isang pakinabag doon. At ang laman po ng dam ay nasa 3 million cubic meters na tubig.
0: Mm-hmm.
20: So ibig sabihin po niyan, malaking panangga rin po sa yung flash floods, yung pagbaha ng ating dam. And sir, eventually,
0: yes,
20: pwede
0: sir
20: rin lagyan yan ng, ano, ng hydropower. Kasi ang mahal po ng kuryente sa mga isla eh. Ano po? So, pwede rin po ngayon dyan na hydropower. At marami pa po kaming project na naka-connect kami sa ibang agency, like itong Project Lawa at Project Binhi na tinatawag natin. Yung Project Lawa, lalagay po tayo ng mga isda, no? Katulong po ang DSWD dyan.
0: Opo.
20: At ibinabenda rin po natin sa DSWD. And then nagtatanim po kami ng mga high-value crops sa tabi ng irrigation canals natin. Yun po yung isang malaking pakinabang parang ating mga farmers. So,
0: yes, sir.
20: Marami po. Multipurpose po yung project natin, sir.
0: Opo. At saka, admin, kung titingnan natin sa kabuuan, itong ganitong uri ng mga proyekto ay napakalaki ng kontribusyon ni Kanga sa mga food security initiatives ng ating pamahalaan, Administrator, sir.
20: Tama, totoo po yan. Dahil pagka may irrigasyon na po, tumataas talaga ang productivity ng ating mga farmers. Tumataas ang yield, tumataas ang cropping intensity. Kaya, you know, ang dami pong mabibigyan ng trabaho niyan, sir. Eh. Kasi, tingnan po ninyo, tulad ng lugar na yon, aba, nagtanim sila ng palm oil. Sabi ng farmer, lugi daw sila. Mm-hmm. Doon sa tanim ng palm oil, no?
0: Opo.
20: So, ngayon, may pambawi na kami, sabi po nila. At kapag, alam kasi ng presidente yan, eh. Sabi ko nga sa speech ko po kahapon, noong siya yes ay governor sa aming probinsya, tinutukan niya talaga yung agriculture kasi pag nag-uusap po kami, ang bukang bibig po niya, bihira kasi ang mabigyan mo ng trabaho sa probinsya dahil limited yung employment opportunities. Ano po? Ang nandyan lang, sabi nga, eskwelahan, DepEd, eh, ilan lang naman ang teacher, ilan lang naman yung pwedeng pumasok dyan. Munisipyo, limited din. Usually, ganun po kasi ang nandyan eh. Ngayon, alam po niya na kapag in-improve niya itong agrikultura, yun, maraming matutulungan ngayon, maraming magkakaroon ng trabaho. Dahil pagka may mga produkto tayo, may mga traders, yung mga farmers natin, hanggang sa mga nasa market, ano, nagkakaroon po siya ng value chain creation, ano. At hindi lang yan, nare-retain mo yung iba ang project ng Pangulo ngayon, yung paano mo i-retain yung value chain ng agriculture sa isang lugar, ano.
0: Opo.
20: Makakatulong po niyan, magkakaroon po yan ng economic multiplier effect sa lugar.
0: Yes, sir. Okay. Nako, engineer, salamat na marami sa mga impormasyon na ito at mga update mula po sa inyo sa National Irrigation Administration, sir.
20: Thank you, sir. Just yan na po.
0: Thank you, sir. Bye. Good morning, Administrator ng NIA, National Irrigation Administration, si Engineer Eddie Guillen.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
0: Oy, good morning muna at salamat sa panonood. Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din, Fatima Frando Francillo ng Las Piñas City. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong araw na ito, ngayong umagang ito ng Friday, July 24, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milius, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
22: We know you're always on the go.
23: On the go.
22: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
23: Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
22: Reliable news delivered to you as it happens.
23: Para sure na wala kang mamimiss.
22: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.